0: Powering Super Detox Mode. DTX 500. Extend Food Superman for Man.
1: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Man. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakamalang antioxidant DTX 500 Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawa nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakas sa mga butika.
4: Mga pinalangga namon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyGC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
5: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
6: Nagapangita ka ba sing affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
7: DTX 500.
8: Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
7: Mag DTX 500 na.
8: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
9: Pasami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho?
10: Kag stress adlaw-adlaw?
9: Ini ang kabagdanan sa mataas ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan.
7: Mag DTX 500 ka.
9: Kaya sa DTX 500.
7: Ang stress malikawan.
9: Pagkamurigod malimtan.
7: DTX 500. DTX 500.
9: Nagatamo na bala ang kulubot sa imong itsura?
7: Mag DTX 500 na.
9: Pasami nagkabalatian?
7: I-DTX 500 muna.
9: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
7: Mag DTX 500.
9: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura.
7: DTX 500
11: X10 Food Superman for Men.
12: Ako si Jay.
13: Katotoo lang,
12: 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs.
13: Nang natilawan
12: pa ang X10 Food Supplement for Men,
13: daw hindi ko kapati mo
12: na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki.
13: Gani,
12: salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid
7: X10 Food Supplement for Men.
1: DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500.
9: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas?
8: Hindi ka magkabala ka.
9: Mag DTX 500 ka na.
8: Ang DTX 500.
9: Bastante sang antioxidants.
8: Panghuntra sa mga halit ng free radicals.
9: Likawan ang baratian.
8: Mag DTX 500 ka! DTX 500!
15: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino!
16: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
8: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend
8: Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
1: Extend
8: Supplement for Men.
17: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio.
10: K5 News FM.
11: Nagabulig ini para at least limpyuhan ang aton nga liver, no? Yes. Kaya detoxify. Ginapanubo ang sugar level sa aton nga dugo kaglawas.
13: Ang importante.
11: Kag nagapa nami isang sirkulasyon sa aton nga dugo. The more ga nami ang imo blood pressure nami. No? Naming sirkulasyon.
13: Ay blood mo kontrolado, diabetes mo malayo ka. Mo nang nami gid sa tanan.
11: Kag ang pinaka nami because mataas ang iya antioxidant property.
13: Yes.
11: Ang iya ba lang ginatawag na oxidation process, grabe, ginapa-slow down niya. That's why
13: hindi ka tigulbam tanawon, huwag ka pa nakitlutalutahan mo.
11: No, no, yan mo kumambal ka doon. Si Kakipay, biyari ka lang.
13: Nagabang
11: yan. Ayo, amo na kung ipikto ko nag-DTX, may meron din taga duwa Kipay, biyari, no?
13: Oo.
11: Lugahubi na nga ton, sininga tagipusoon lang bala. Lang tayo nga ton.
13: May kilala ko, yung nga dugahubi, nga pre, dugahubi ka niya, ho? Dugahubi ng upod ko. Pero mga ka-K5 is DTX 500.
11: DTX 500.
13: Silbi na lang na maintenance sa diabetes nyo kag sa high blood nyo. No? Amo na gilang na, kay kung damo pa lang ang istorya, kabudlay, inayaran lang o diabetes problema, high blood problema, DTX 500. Isang tuka ka lang.
11: Amo na importante. Nah. Baka namitan ko sa tinaga. No? I like it. Isang tuka ka lang. Sa ato naman yung photo trivia karong adlaw, dala sa inyo sang Mighty C, yung alkaline nga vitamin C. Hindi mo lang kalabanan sang, like sa Pilipinas, we have the Armed Forces of the Philippines.
13: Yes.
11: Arad ang Army, arad ang Navy, arad ang Marines.
13: Kompleto.
11: No? Kompleto. Armadang kusog sang Pilipinas. Uh-huh. Pero kapalo bala ka mo, nga may ara sang pungsod, nga wala sang regular Army.
13: Ha? Huh?
11: Amo na nga tribaloon sa ato nga, Pro-trivia!
3: Now, ladies and gentlemen, time for Photo Trivia!
17: Photo Trivia!
18: Maayong buntag, mga K-5! Ini ang Photo Trivia! Tutunin, atong hibaloon ang mga butang na posibleng makadugang sa atong kaalam!
19: Mga ka-K-5! Kay balo-bala ka mo nga may isa kang pungsod sa kalibutan na wala sang regular army? Amo ini ang Costa Rica. Sa 1948, nagdesisyon ang Costa Rica na i-abolish o kunkakson ang ilang military pagkatapos ng isa ka civil war. Sa baylo nga magasto para sa army, mas impili nila nga i-prioritize ang education, healthcare, kag iban pa nga mga serbisyo para sa ilang mga pumuluyo kag residente agud na mas makabulig sa pagpasangkad sang ilang pungsod. Kag tugtog subong, wala sila sang standing army. Pero paano nila ginaprotektahan ang ilang pungsod? Bisan wala sang army, mayara ang Costa Rica sang pulis kag security forces nga nagamaintain sang peace and order kag nagaprotekta sa ilang mga citizens. Interesting, di ba? Ang Costa Rica, isa sa mga pinakakilala nga peaceful countries sa kalibutan. Kagang ila desisyon na hindi na magpadayon sang military, isa ka unique na example sang ila commitment sa peace. Gani mga ka-K5, kung pamangkoton ka mo kung diin nga pungsod ang wala sang army, amo ini ang Costa Rica. O diba? Kampiyon!
18: Ini si ka-K5 Lori Gamboa para sa Horror Trivia!
3: Now, ladies and gentlemen, time for Photo Trivia!
11: Salamat, K5 Lori, the Explorer! Katahom sa... Nami, no? Ka-K5 Eric, grabe ang logic. Ang isa kapungsod, yung may gana, yung manggera, nga mag-create ginsang army, pareho sa Costa Rica, ang igasto nila sa ilang armada,
13: butang siya? Yung
11: butang nila sa edukasyon, servisyo si kayong lawas, kag na-notice mo, peaceful country ang Costa Rica.
13: Costa Rica is a major trading port sa unang at simpo. And ina siya, damo abi gold eh, ang Costa Rica. ang costa is cost, okay. Rica is go abundance and gold.
11: Abundance.
13: So damo gold
11: costa. Subot siya doon mangrano, no?
13: Mangrano siya.
11: So dobud line ni Ilugon sa ibang mga pungsod, kahit ibang mga pungsod niya may dala na yang ang gira ya kwarta para sila.
13: Kwarta ho ginala niya.
11: But nonetheless, at least away ko na ganin nagsulod sa mind na to, no? Salamat Key 5 Lori for adding information sa among sining data bank ni Key 5 Erica. For today, we learned that Costa Rica wala regular army. May police man sila kang security forces. Salamat sila. Every day, gina-encourage ginamon ka mong mamati sa ato nga 4 trivia because may mapulutan ka mong dugang nga impormasyon. Dugang nga kinalam.
13: Amuning lugar nga ginagyan sang mga explorers si una before na gina-discover ang Amerika.
11: Okay.
13: Ang Costa Rica.
11: Okay.
13: Eh, dahil mga ganon siya. The likes of Christopher Columbus, Amerigo Vespucci, na nagalagi na sa Costa Rica.
11: Ha? Tinagtalang isa.
13: Isa?
11: Si Magila ng kanto sa aton.
13: Tindi. Kwintro yung pulapo. Tirador yung panan. Kwintro yung.
11: Baka ka K5. Simpo na ni para mag-chidihan talaman. Kay manti mamahal naman ng mga krudo, kagtanan, ang pambansang awit na aton sa inyong program lakon na, ha? Ano ganina? Practicality ni mga
13: practicality,
11: music
13: practicality, very practical.
11: Paborito ni Mr. Muyani.
13: Ay, na siya.
11: Muyani, galina. Siya nagpamangkot ginang sa akin dito bang Radio Broadcasting Competition, no?
13: Okay.
11: Sir Muyani, in your family, good morning. Kay Sir, sino ganito? Mr. Nababla? Roel Naba?
13: Oh, araman.
11: Ang driver, kapamati sa ito.
13: Oh. Kag si Kwan, isi ang nagpa-picture dito si mo sa...
11: Pardon niya, family.
13: Oh, no? Si Ma'am Pearlie, kagangbana niya.
11: Sige. K5 Brands, standby kay Arf Amores. Arianay, ang aton sila nga due time nga pa-relax before kita sa medyo tensionado nga balita.
13: Correct. No? Kalmahan tanay.
11: Kalmahan tanay. Kalmahan oras tanay. Sa K5 News FM, 8:15.
13: Yung kililin, dumduman ko naman siya, Torne ba?
11: Pwede mo na butang rin sa amon kilid gaduhan ni Kipa Bering. Ato ni, marilaks, ano yung kadali?

0: Warum?
1: Wow.
0: Macchiato? Hindi siya pa? Pera banos ka pang apikon, kabalot lang.
2: Isa pa na. Hindi na pagbuksin.

0: tsaka COVID.
1: Na-notice ko, kung magiging napatukar tabla, may patay pa nalang ila heart.
0: Relate sila. Kalinupan na doon ang heart.
1: Kalinupan doon?

0: sa playlist na sumo. Oh, this mo, tanan niya gina-play ito ni Gasikat sa Makulo to mo.
1: Gasikat yan ito.
0: Ang bansang timsong sang puro na ni Kuno mo. Siling ni Inyen Yabla, inspired na song. At yun tani, yun kapitano na yan. Ay hindi, sorry, hindi ko naman balik. Siling ni In Yabla, inspired na song, tanan may mga lyrics, may tama. Grabe. Mercy Martisano, amo na di ang trending, ang pambansang team song sang puro. Kaysang tanan nga nakikanta man sa silinga kanta, kay tanan relate gid.
1: Correct.
0: Tsakto kay pabili. You know, it's something like realistic, nga ginbutang sa isa ka love song, yeah. Ng tanan nga tao, makarelate na ka kipabirik. Kag ang nanamian na mo din kipabirik for the younger generation to understand.
1: And this is not about, you know, love, okay, na siya planggata ka.
0: Practicalidad, Black. Oh,
1: mahal
0: planggata
1: kita.
0: Ka, subong piliton ta nga doha, primuon ta ka mo tsa-tsa, kag manuglaba. Kay wala man kita nga duwa sa income, kumataan ko ulit, tablang ka kay nanay mo, ginimo ta kaya na yon.
1: Kag nag-upod gam lang sa akon, tungkol kay gwapo ko.
0: Isa na
1: kaleksyon.
0: May damo na tal istorya ang mga kabataan, sino ti anong gusto mo, Amoni? Kati anong tanang gwapo kung hindi mo lang na tama buhi. But si ganun subong, may practical because ang gugma actually kay Paberic, ma-develop na siya mo. Especially kung upod mo is somebody who is responsible, somebody who take good care of you. No? So, mga gani, kung ikaw abil lalaki, may loyal nga babae. So, kung ikaw man ang babae, may loyal nga lalaki nga willing mag-ubras ang tanan para sa imo, be loyal.
1: Tiyan mo no? To, anon mo na ang gwapo upod mo. Kaya planggaan na ikunok ka mo. Pero why makamutligangon?
0: Amo na sa unambal nila. Bisan saging basta labing. Pero lain na nasubong niya.
1: Ikaw lang da.
0: Mi anun mo ka labing kung nula unod kaldiro, galumpat gugmas bintana.
1: Isa pa na. Kapil pa kumito panbalay nga naga. Ano may labay man?
0: Di sapat ang sahod ko.
1: No. Kaya ginapa-eskwila, huwag nag-eskwila.
0: Arga,
1: ginapa-tuon, huwag nag-tuon, nag-eskapo ka.
0: Ano, na, muna. Subong nagasulod na sa ato ng kamaturan, nga ang kabataan nga iban, na-delay sila magpangasawa because ginabutang anay nila si Inchakto ang ila siling pangabuhi before sila mag-settle down. Imagine, nabla ka kagipabiri, kung laki ang ubra, mang biktima ka pa sa iban nga tao nga pagutman mo. Kung isa ka lang nga wala ubra, okay lang na iya. Pero kung may ilaon kang isa ka tao at the end of the day nagsalig si Matt, the end of the day duha ka mo nagutman, ginpagutman mo pa sa
1: lalaki ka, mamanga ngasawa ka, pagpangasawa mo tapos na may kasal-kasal, huh? Tapos puli ka mo sa inyo balay, lumon ka magyapo kay nanay mo kay tatay mo,
0: subo
1: hindi na iya pwede kay Pabirjan. Nangita ka na pakasal kami pagtindog to balay mo ngayon mo, ngita ka to yan, hindi ka disbalay ah. Amo lang nakasimple, so mga kabataan
0: si Oliver tara may iya naman siya
1: ano naman ko
0: sige naman niyo. Watching from the last bigas. Dalawat naman kubuhas.
1: Nati amo, amo ginang lines naman.
0: Now this time around, mga kibibe, on a more serious note sa ato nga program sa mga dlaw. Seryoso kita.
1: Seryoso na kita.
0: Kung kaisa sa pagdalas ng salakyan, standby ARF, kung kaisa kagipay, Eric, may mga panahon niya kapoy kagid mo.
1: Kapoy.
0: Na-notice mong ibang gadali, mapauli, bisa na tuyo, piliton, gid magsigid drive.
1: Dahing agaw.
0: Na-notice nyo, nga kung natuyo ka mo, jutay lang ang piyong nyo, in a split of a second, nakita mo,
1: tapat.
0: Galiko ang salakyan mo. Mayo lang kung wala ka sugata, wala kanal ka, wala banglid.
1: Correct.
0: What if, highly populated ang lugar na ginagyan mo? In a split of a second sa kapiyong ka, pagbugta mo, gindalasa mo na yung parkingan sa salakyan.
1: Disgrasya ka na.
0: Damo tao da.
1: Damo tao da. Munang
0: now, langit. Advice, kagbisan si Kipa Merik, always na ginambal. Kita ginambal, gina. Pagtuyo ka,
1: Stop
0: ka. No? Pullover.
1: Pullover.
0: 5 minutes ga power nap.
1: Agad ako lawig na.
0: Ang 5 minutes actually equivalent naman na sa 30 minutos mga biyahe, hindi ka naman pagtuyon.
1: Nami na.
0: Kay kung kay sakit February, kay duradulangan imong mo. Kag na notice mo, ginabatuan mong tuyo mo pero nalipat ka na tuyo ka na piyuhan ka gid.
1: Hindi you cannot fight tuyo.
0: Isa ini sa mga angulo nga ginatan-aw sa isa ka masubo ng incident nga nagluntad sa kabangkalan kahapon. Matapos kay isa ka 4 anyos ka bata patay. While na ospital ang iamay, samtang nagakarwas ni sila, ginsalakay sang isa ka salakyan. Ay kampiyon nga rita, karong adlaw, naka-standby na si K5 ARF Amores sa line number 1. ARF, good morning.
2: good morning ka kay 5L dyan, ka kay 5 Eric, no? Insaktoy na, patay gid ka kita daw dyan. Ining apat, no, katuig nga bata. Samtang pilaso naman ang amay matapos nga gindala sa ini, no? Sa isa ka salakyan nga nag-overshoot ka kay 5L dyan, ka kay 5 Eric. Sa puro ka taytay, no? Sa barangay Uringaw. Kahapon nga adlaw sa...
1: Din dapit, Arf? Din siya dapit?
2: Purok taytay ka kay 5 Eric, no, sa mailikuan. Tupad lang ini sa balay ni ano, sa balay ni Lola ang 20 ano 124 years old ba lang
1: ang centennial.
0: Okay, centennial. Okay.
1: Ay,
2: nanay
1: yes, yes.
2: Ka.
1: Oo.
2: Nanay Francisca.
1: Okay, tupad okay. Kasi
2: unahan lang gid ni sang iya nga balay kay likuan na dira
1: sa urong.
2: Dira na overshoot, no, ang hininga sa lakyan na sa may purok taytay barangay Uringaw kahapon nga daw Miyerkules alas 8:20 sang aga. Kilala ining mga biktima nga amo si alias Neil, no, amoning 4 anyos nga bata kag ang amay nga si Lito Timtim 26 anyos, no. Bata pa ini, bubin pa. Lunsay mga residente ini sang purok payong sa mismo man nga barangay. Tiyak lang ini nga sityo nagpa-washing ini sila sang ilang tricycle dira sa may purok taytay, no. Sakop man sang barangay Uringaw sa siyudad sang Kabangkalan. Kahapon nag-interview kita, no, sa mga witness, mga residente nga naka-witness ang hitabo. Base, no, sa ilang nga nakita alas 8:20 na tabo ang ining nagluntad
1: ini nga plano pa.
2: No? Samtang nagawashing ining sang tricycle ang mag-amay, hinali lang, no, nga naglapaw kag nadala sa sila sang ining salakyan nga Kia Sonet, no, Kia Sonet nga salakyan kag dito na, no, gindala sa ining una, gindala sa ang amay kag na include ini nalakit ining bata kag nadalusdos gid ining bata sa dalong sang salakyan sang at dalong sang salakyan. Kag dito gid natam-an nga ang ulo sang bata na buka, na ginuwa ang mga dugo sa iyang lawas. Kag on the spot, no, patay gid ining bata kag wala na nahingagaw ini sa ospital. Samtang ang amay pilason man, no? Gaging kilala man naton ka K5L dyan, ka K5 Eric, ini nagamaniho nga si Marvin Rod Tamundong, 39 anyos, no, ang nagamaniho sa salakyan. Upod ang iya pamilya, no, iya nga asawa, kagduwa ka kabataan, mga residente, ini sila sa mga pangayaw, ini sila ka K5L dyan, ka K5 Eric, no? Kasi nagbisita lang ini sila sa may Dumaguete City. Huwag kita kabalo kung ano ang ilang tuyo sang nagkaduhin na sila dito nga doog. Pero taga Karangalan Village ini sila sa De La Paz, Pasig City.
1: Okay.
2: Halin sila sa Dumaguete kaagahon pa. Nagbiyahe, bilog na pamilya, padulong kuntani sa Bacolod para dito sila masakay. Pabalik na.
1: Ah, maruro.
2: Sa Pasig City.
1: Oo.
2: Oo.
1: Okay.
2: So, dito na, nakabatsyag na sa mabinay pa lang, kabatsyag na yung tuyo, no, ining driver. So wala yung ginmahin, kaya abin niya makaya niya lang, no, masarangan niya lang, kaya while ga pa music, kaya suruya sa iyang asawa kag mga kabataan, pero sang nakalapaw na, no, sa may barangay Tagukon, kasi Tagukon, tapos Uringaw, dira na nakabatsyag sang katuyo ining driver, kag samtang nami ang panglakato nila. Kag dito siya napiyungan sa may purok taytay, kag nabunggo ini sa car wash. Kag ang car wash may ara sang mag-amay nga nagatinlo sang ilang motor punta ni. Kag dito nadala sa ining mag-amay, nakit na ang 4 anyos nga bata, no? Kag nagintumpukan ini, no? Kag masobra 20 minutos ang paghulat sang rescue kag gilayon ini gindala sa pinakalapit nga ospital. Kag dito nagdeklarar ang doktor, no, nga DOA ining bata, no, nga 4 anyos. So karon sa K5L dyan, ka K5 Eric, ara pa ang bugos nga pamilya sang ining salakyan, ang bugos nga pamilya ara pa sa ospital bangod nga na trauma ining duha ka kabataan, lakip na ang iloy kag pilason man ini ang driver sang salakyan, ka K5L dyan, ka K5 Eric, no. Kag wala pa kita kabalo kung ano ang plastada sini, kung ang magapasaka sang kaso ining pamilya sang mag-amay.
0: Subo. Ang report na ba itong tagi 5 ARP? Ngayon doon nalasak din ang bata?
2: nalasa gid ka K5L.
0: Kay na ara sa sabuli kag G5Rick mo kita mo na oh. Ara siya daw sa may dugo nga nadra na lang bata.
1: Dira siya ati ginlinas ang salakyan.
0: Ginlinas ang salakyan. Subo gid.
1: Gina-imagine ko lang ang iya nga sitwasyon sang pag-impact ba. Aha, iti ano mo na oh, kabay patani nga makwan siya ma magrasyahan na lang ang iban nga mga pamilya bla K5R kag K5L diyan sang pasakpan niya sang tagiya sang salakyan kiti na ospital man mo no kabay pa nga all will be easy for everyone.
2: Sa kag sinupagit sa aton nga mga witnesses dira masobra lima no kami tros ang pagina sa iya halin sa may ginatindugan niya padulong dito sa nagbunggo nga
1: grabe.
2: Balay na usang salakyan amo na rason nga naubahan ining bata kag puno man sang pilas no kag igo gid ang iya nga ulo sa
1: dasig lagad
2: ruida no sang salakyan so suno sa impormasyon nato niya nakuha ka kay 5L Jan kay Pat Eric paayuhon anay no sang ang mga pamilya at especially ang amay nga naga-drive antes no magplano no ang pamilya naman sa mag-amay kung ano ang ila nga pwede paghimuon kay tiwala labot kay Fred Eljan kay Fred Eric nga napatay ining bata kag pilaso ng amay may mga damage pagit no nga na guba no including ang duwa ka car wash no kay ti nagatuparay ining duwa ka car wash guba ang motor kag ang dingding sang isa ka balay dito naguba man wasak man ang kilid sini so isa pa na no sa ginalantaw man nga pagkatapos ang medikasyon sang ining pamilya lakip na ang ining amay basi dra na no pagaistoryahan kung ano ang pwede himuon kag sukton ining driver sang mga damages no nga iya nga na obra. So sa karon mga K5L Jan, K5Eric no ara pa sa ospital ining pamilya kag padayon pa no ang investigasyon sang kapulisan sa natabo nga or sa nagluntad nga aksidente dira sa may Purok Taytay sa barangay Oringaw sa direkta siyudad sang Kabangkalan K5Eric K5L Jan.
0: Okay. Okay. Sige, thank you, no.
2: Yes, amo nang makuha nato nga report no diri sa nagluntad nga aksidente kahapon nga adlaw diri sa may siyudad sang Kabangkalan. Report sa patrol ini si Kaypad Dinarp Amores Lugalon para sa Kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News.
0: Sa igad sang dalan man gid actually layo na kag K5 diri kag kalino. Lapad man diyon ang karsada.
1: Oo.
0: Galing kay Kumo kun tuyog gid ang driver sulod gid no.
1: Te ang report ni ARF nga mga 5 meters pa kuno ang gindosdo. So meaning sino may speed, may dasig da siguro.
0: Napiyungan gid siguro.
1: Napiyungan gid hindi man siguro hor gid bilog man nga pamilyang dalan niya. But nonetheless, tong hambaling kay Febel dyan kayo na, nonetheless, kung...
0: Stand by Berto Gakit.
1: Kung tuyo, mahuway na.
0: Kung kabatsyag na tuyo, hindi na pagpilita kay Febel Rick, no? So, ang pabangkot sang kadaman, mahaboy kami question, no? Anong matabo sa isa ka impeachment trial kung ang isa ka impeachable officer mag-retire o mag-resign sa serbisyo antes pa man siya mapamatbatan? Now, amo nang dako nga pabangkot. Question number one, sino ang mga impeachable officers? Presidente, vice presidente.
1: Number two.
0: Ang ombudsman.
1: Number four.
0: Commissioners.
1: No? Number five.
0: So, amo ni ang Supreme Court Supreme Justices. Court Justices.
1: Now, ang impeachable
0: mayor ging at katuyuan nga ama impeachment kay kakaso ng isa ka-official si opisina. Ang resignation... voluntary na iyang removal from office no nagahatag ini sang dako nga debate kag dako nga pamangkutanon kag siguro isa ka dako nga diskusyon kon anong matabo sa trial kun ang gina-trial wala na sa iya pwesto walang pamangkot
1: ko na siya may moot in academic na siya why na siya
0: actually moot in academic
1: why na siya
0: according sa report naman ni may arap na kita sinabasihan kay Gipay-Berik?
1: Yes, yes.
0: Based sa report nga ito nakuha, kag sa aton research, ang practice niya sa legislative bodies kung kaysa gina-terminate or gina-dismiss ang impeachment proceedings, once ang official nga concern o ang ginpaidalom sa impeachment trial, nag-resign bangod ang respondent, hindi na official way nagapungko sa pwesto. Why na dumot in academic na K5R? Kaya ang purpose pala sa impeachment is to remove him from the office.
1: Correct, correct. But if he remove himself,
0: tiwala ka na sa kasuhan.
1: Why ka na kasuhan? Amo na nga, the best example of that is Joseph Estrada.
0: For example, luwas kay Joseph Estrada, K5R, no? si Ombudsman Merceditas Gutierrez.
1: Nag-resign
0: kundi man. Ombudsman is subject for impeachment. In 2011, prior pa man sang iya Senate trial, kag sa Senate, prior sang trial sa Senado, nag-resign na.
1: Nag-resign siya.
0: So natabo di, sino pang i-trial sa Senado?
1: Why na yung?
0: Naguntat sila. U.S. President Richard Nixon, nag-resign siya sa 1974, antes pa man ang full house ang makaboto sa niya impeachment. Magsiling ka nga full house, Senate in the House of Representatives.
1: The Watergate scandal.
0: Amo to Watergate. Ato niya floodgate.
1: Tiwi, amo ni water ang lahat. Mas lako-lako ni flood niya ato.
0: Ang ato, puro man, nga puro man tubig, no?
1: Amo na siya.
0: Nixon, the Watergate scandal. Ang Pilipinas, flood control kag intelligence scandal.
1: Di mo na siya.
0: Grabe, no?
1: Basta ka basa ako nung gadalhay mo.
0: Now, question. Kay kung madayon gali ka kay Merrick, kung ikaw mapamatbatan sa isa ka impeachment trial, tapos gid perpetual disqualification to hold any public office.
1: And that's the purpose of it.
0: Wala ka na chance sa makadalagan.
1: Yes, yes.
0: Now, what will happen kung ang isa ka official kay Merrick nag-resign? Ang mga ginistoryahan tali nga nag-resign are impeachable officers. Remember, if you are a sitting president or vice president, you are covered of the so-called immunity.
1: Yes. Hindi ka pwede bakusar.
0: Hindi ka pwede pailan kaso, civil or criminal.
1: While
0: gapong in ko office. Ikaw. Pero kung ikaw ng impeachable officer, nga nag-enjoy sang immunity, nag-resign ka sa pwesto, immediately, wala ka na immunity.
1: Wala na.
0: Pwede ka na pasakaan kaso, misin o nga tao.
1: You can now be sued. Because private citizen ka na.
0: Correct.
1: Private citizen
0: ka. Kung private citizen ka na, pailan ka na kaso.
1: All is fair in love and in war ka na. Klaryo na ta.
0: Sa kaso ni Vice President Sara Duterte, ang pamangkot daton, hulaton bala ni Vice President Sara Duterte nga mapamatbatan siya. Nga kung mapamatbatan, dako ang chance nga hindi na siya kapadlagan bisan anong office kang ipabiyarik. Perpetual disqualification.
1: If you are Sara Duterte, Ruben pa. Height sa iya political career.
0: Will you risk your political career hulaton mo matapos sa impeachment trial?
1: And knowing fully well nga wala ka siyang number sa sulod sa Senado?
0: Ha?
1: Wala siya number.
0: Wala siya number?
1: Why siya ipiyutay na lang sila?
0: Nga, wala siya, wala gimang siya number kay ngati, Vice President siya mo.
1: Hindi kayo iya nga mga upon, why na?
0: But mo si ganong gali is why the... Na? The voting threshold.
1: Wala na.
0: Ang ambal sa bagong ruling sa Senado.
1: 14.
0: Kundi original naton is 16. Tiga gamay nam lang sila. 20 nam lang sila. 14 kinanglan. Pito para nga makwit siya. Pero sa pito niya daw kabudlay na kay si Ligarda. So mong ma-extend naman sa iyang medical leave.
1: Si Ligarda, in kaso magbalik na di, I don't think she will do something to disfavor the present administration.
0: Because may gipapanaog ng awaran to, Bares.
1: Sa bataya?
0: Galing may 60 mil mo lang itong abil.
1: Di, pero hindi mo na yung mabalaan. Maricochet na mo kung ang pailang kaso. But siguro matiyog-tiyog na na.
0: Ting natabod rin, may kaso siya. Subong gipapanaogan na siya sa awaran to, Bares. Si Congressman Leandro Liveste.
1: Mata niya.
0: Ang ato ni istorya, why man take balok anong desisyon sa vice presidente? Pero ginmention mo very young.
1: Very young.
0: Winability.
1: Ara. Popular.
0: Popular. Ara.
1: Oo.
0: So kung ikaw, ang pamangkota, will the president, will the vice president wait for the final verdict of the impeachment or ma-resign siya parios ni Ombudsman Merceditas Gutierrez or former president Joseph Estrada?
1: Ang akong tulok, ma-resign si Sara.
0: Now, this, kung mag-resign,
1: that's the option nga pinakatahong.
0: Kung mag-resign si VP Sara, wala na siya immunity.
1: Why na immunity?
0: Ang matabod rin.
1: Pailan siya kaso?
0: Pero regular.
1: Yes. Criminal case. Criminal kag administrative.
0: Ang criminal sa iya is...
1: Tiyan mo na yan. Amla. Criminal violation.
0: So kung criminal naman sa Pilipinas, let's talk about the reality of life. It will be a long process knowing that the vice president has battery of lawyers. And these lawyers can request for dili-dali tactics.
1: Ang masubo, muna kay Sara. Pag-resign niya, kundi failan siya kaso. Failan siya kaso nga non-bailable.
0: Kung non-bailable, kay papanaugan sa gulpi sa mandamin to di aristo.
1: Preso siya, pero i-contest sa korte.
0: Uh-huh.
1: Tiko ni Contes sa korte.
0: Hindi pa na final. Siya.
1: Hindi pa final.
0: And under the law, hindi ka lang kadalagan kung may ara ikaw ng final decision for cases like moral torpitude.
1: Yes.
0: That includes corruption. Can you find Eric, of course.
1: So what she will do, kung presuhon mo si Sarah, gamiton niya ang pagpriso sa iya as a battle cry to unite the Philippines and fight sa kung ano nga
0: ekonomiya. Are you telling me nga ang ining pagpriso si if ever mag-reside sa posto,
1: if ever, scenario one,
0: will become his weapon for the political campaign in his presidential bid in 2028?
1: Yes, and Filipinos love the underdog. She will cry tanan tapat ang kampanya daog Sara.
0: So, mo ni galing matabo.
1: Pero,
0: sa pagkakipay, Beric,
1: kung hindi nila pagpailan, pabayaan nila.
0: Kung hindi nila pagpailan,
1: pabayaan nila, panlaganon. Paglagan, hindi na pagkasuhan kriminal para nga hindi mag-underdog si Sara.
0: Isa na ka-gameplay.
1: Senaryo number 2 ni.
0: Okay.
1: Paglagan ni Sara, i-contest nila sang isa ka kandidato nga matinlo, and the battle cry is, hindi siya pagbutuha, kay korap siya. That will be another story.
0: So, ang guwan niya, kung pailan mo siya kaso, ma-weaponize.
1: Ma-weaponize niya.
0: Ang kaya talawa bala, kaya gina-prosecute, political, your legal case will now become a political persecution.
1: Yes. So, bulikin yung call it a save this country.
0: So, in order na hindi na ma-weaponize, ang isa ka scenario is, babae.
1: Let's run.
0: Kag ang madlagan, isa ka kandidato
1: nga na
0: wala ang alan. Musing ang alan sang korupsyon.
1: Yes.
0: Kag while nagasaka sa intablado, isight ang tanan ng mga isyu sang korupsyon ng gindala sa Senado.
1: And ang bottom line siya is, the next election, kung pabayan si Sara kontra sa isa ka matinlo nga kandidato is, propaganda war, hindi hamak.
0: Propaganda war, question.
1: Hindi hamak ni.
0: Sino ayan ang matinlo nga kandidato as of the moment kapag pwede makalagan? Tidamo na mga pangalan gagulwa. Pero in the case of BP Sara, kung tanawin mong winability, subong strong.
1: Ah, grabe. Bayan mo, Sara. Daog na gina.
0: Na-notice mo. Grabe. So, ang Iban Gasiling, resign and reshine.
1: Ba.
0: Kablo ko kung sino gambal na?
1: Sino na siya?
0: Oliver Arcalaga. You have to resign and
1: reshine.
0: Then you have to reshine.
1: Correct na. Correct na.
0: Kiwi don't
1: resign do. And reshine.
0: Ang ato niya, analysis lang niya kagipay.
1: Mga senaryo lang na.
0: Hindi yan nga nagsulod ining aton analysis because ang grabing hulagay isang federalismo sa bilog ng Pilipinas.
1: Olo, Berti, kung diyan loan, daw galagaw kita sa rin dyan. Grabing organizing works sang federal movement.
0: Tikon kitabi mamang kung kitabi no kung kitabi mamangkot sa aton tagpalamati. What do you think? Anong mayong opsyon? Wala to ng verdict o kung ma-resign? Di ka mo lang dambal, kaya basahon lang namon diyan. Ang importante lang sa amon ni Kipa Merrick, na-present namon sa inyong senaryo and what will happen. Now, this time around, dali naman sa resigned and reshine. Sa Iluhanta naman ang boxing in Baku. Isa ka former barangay kagawad na tapungulan sang kagawad. Naka-standby na si Berto Bakit. Berto Bakit. Yung mga bakit yung ako niya ginambal man. Naka-standby sa subong. Check tabi sa line number 1. Ka-K5 Berto, nanong natabo nga may natapungulan nga anay barangay kagawad sa Bakong sa Bago City. Berto, good morning.
3: Hello dyan, K5 Eric. Mayong agabaw, bukol gid sa ulo. Ang naaguman sa former kagawad kahagapon ni natabo. Ang dira sa may barangay Bakong no sa siyudad sang Bago City sa sulod gid mismo sang barangay hall sinumbag ni kagawad kag five Eljan ang ginatumod tani nga kagawad po incumbent kagawad giniyang nanumbag no amo ning allegation niya sa ni former kagawad abi ang ginatudlo o biktima ang dugang kagawad nga former ang biktima nga nasumbagan ko no amo ning si Rami Escote Senior no
0: Rami Escote Senior
3: Rami Escote Senior kagay okay. Five ang Eljan
0: sino ang nagsumbag ng convent
3: ang nanumbag ng convent amo ning si Marino Peruelo kagawad Marino Peruelo si kagawad Marino Peruelo amo ning committee on health kag pisin order pa mismo sang barangay kagawad
0: di tay minggit kay ikayong lawas bukol ang peace in order tapungulay
3: oo
0: pero anong kausaw nga matapungulay gid abiyaw
1: anay gid sila
3: patatonta na tabo alas 10 sang gagapon ginpatawag ni sila nagmeeting ni sila sa may session hall sang barangay hall kay manat na tabo ini bangod na dumduman mo to kag Rebel Jan ang ginareklamo nga langaw bala no, dira sa may barangay Bakuri.
1: Ay, okay.
3: Oo, sa isa ka halin sa may ano bala sa may poultry. Dira sa may area sa barangay Bakong. Mm. So ang si kagawad ining biktima nga former kagawad nga si Rami Scotti Senior, siya ni ang do naga representar bala sang mga nagareklamo. Mm. No, kaya ang pagkatulatong kagabi ito, grabe gin man ito langaw mong. Mm. Kaya ang area nila dira, grabe gin man ang langaw. Karong gin patawag ni sila sa barangay, kagad mismo man ang poultry, kay ti may session sila regarding sa siling isyo sa langaw, kay ti may meeting sa ila ang city health. Mm. Now, kahapon, alas 10, nag-meeting ang mga ini. Ginpangita ni kagawad Rami, upon ni former kagawad ning biktima, si kagawad Marino Pirwelo, kay supposed to be siya man ara dira mo. Mm. Kay ti committee on health siya, at the same time siya man ang naga, siya ang kagawad nga assigned dira sa among reklamo. Mm. Tapos na nikuno sila dira sa session hall, tapos na sila sa session hall nagmeeting ang iban nga mga tao reklamo, nagwa naman sa ginali lang nagsulod din si kagawad, no? Nagsulod ni si kagawad, pagsulod ni kagawad, ginkonfrontaya si former kagawad, no? Ang balya, gusto mo ma-istorya na ita doa, sa sulod sang kwarto dito sa, dira man sa sulod sang barangay, ang bal ni former kagawad Rami, na kinanglan ko pa yung magsulod dito sa kwarto ng pwede ka man kambal dere. Mm-hmm. So, sula duwa-duwa kagibibel dyan, kagibibirik, pinusdakan, sinumbag ni siya kuno, ni kagawad.
0: Di na tabo ang pagtapungol sa sulod sang?
3: Sa sulod mismo sang session hall.
0: And that is a grave abuse of authority. Ay, hindi na pwede.
1: While the session the is ongoing?
0: While the session is ongoing, that place is a parliamentary
1: sagrado ng lugar.
0: Sagrado ng lugar. Oh. There must be a parliamentary procedure. Wait, kuya Gambal, wait, tarigapin. But the fact ang tao ara sa session hall, but siya nga respeto siya sang power sa imo barangay. Oh. Tapos ikaw nga ara sa barangay, why mo ginarespetar ang parliamentary procedure and you forgot that you are elected official?
1: Sino ang aggressor? Sinong nanumbag?
0: Si kagawad niya yung kumbed.
1: Sinumbag niya si ex-kagawad nga amo ang complainant?
0: Hindi na pwede, kagibay-barik. Sagrado nga lugar ang session hall, dira ka mo tinapunglay.
3: Dira agad mismo sila, damo, tawo, sobra ko na sa imta ni Kabilog, lalo pa nalabot ang ibang nga mga opisyal eh.
0: Kadalika, ang mga younger, ang mga subong lang nga kabataan, kapanilag ni sila. Mm. Kita mo siya, torna respisyo, kapangayo pa sa ilog, ambal nga hindi niyo ko pagiluga. Kaya balaan niya nga sala, ginbuhat niya to mo. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Di subong yari naman di ato niya ko lingo nga version. First time ko niya kabati si Shunol, manapungol kay Muya, hanaay kay Lagsanay, doon may natabo na sa una. Pero yung nagtapungulon mo gindi sa session, doon hindi amo.
3: Mm, nagbato pag sunok sa aligasyon, no? Kaki-vibe Eljan ni Rami Scotti Senior may amuling 30 anyos na isang una siguro mga 2000 1998 pa ni tang nag-resign bilang kagawad medyo dugay-dugay naman
0: yung punto tadaya regardless to ang ginalinan ano ganini ginalinan to nga nagdala kanto sa session party sa
3: langaw gid niya sa langaw gid
0: langaw kabalo ka kaki-vibe Berto sa Iloilo dumduman mo. Ato si Luilo wala dito sa dito tubungan. Nga ang bilog ka barangay kapitan gani kag kagawad nagre-resign kay ang ilang kausa sa langaw to lagi pabatian ka banwa?
1: Eh uno may atututuon nga mo
0: sa ato tiya nagre-resign sila to protect the interest order of their constituents. Diriya sa aton mareklamo langaw ang imo constituents for mer kagawad pa. Tapong ulon mo gin?
1: Sa session hall pa.
0: Session hall pa.
3: Inaano naman. Kag naglabot ni Kaki-Vibe Eljan, Kaki-Vibere, kaya sobra 5 minuto ko nung apugusay nila dito sulod mo.
0: Di ko di ikaw no? Man gita pungol na tulad mabalos ka man guro eh.
1: Kagat lang.
3: Galing ti si former kagawad, dito may itadidad naman mo.
0: Tama na galing ginambal ko Kaki-Vibe Berto. Kung masarangan sang kagawad tapungulon ang former barangay kagawad ga may edad pa. Anong assurance tadi kay chairman sa kanila sa pisin order? May kabataan ka rin kinagamo na ba? Si Kunpang Bastrocon yan eh.
1: Dahil no. Nisagi ka mo reklamo, dari ay balbalon tak mo.
0: Binalbali ka, this is yun all pa to. Mas more kung may siya may katanaw, kagipag-berik. Ano abing, ano ang assurance ko, abi sa taga-Bakong da? Nang hindi mang bastrok ining si kagawad?
3: Sa gabi, dito sa kagabi, no? Tinaugan sa, kinatuan sa, ginkwata ning side ni biktima. Imangkot na ton, kagibibol dyan, kagibibere. Kung ano bala ni, ano, luwas sa langaw, ano, may mga kausa, kag may mga personal grudge ni sila.
2: dugay na ni ekonomo, no? Dugay na niya nga minagala inay ni sila sa
0: buhon. Pero kung personal, kung may sala man to si nagreklamo, for example, labi feeling hindi tsakto, tinagkanto naman sa session hall, husto man ang lugar. Kaya nga tapungulon mo siya yabi. Kung hindi tsakto, i-dismiss ang iya complaints ang council, ikag may lupon. Ang lupon na imo kato complaint, tinga nga nagkanto siya, ginpatawag sa isang council ako para mag-explicar sa reklamo niya.
2: Kaga si siya man mismo abing si former kagawad ni siya ni mismo ga pamunumuno kag siya ginanagatag sulat nga ti maaksyonan gramong
0: tinatural ni natural lang na but si ganun sina nagimo sila sulat go observe sila sa proseso ti karon nagpadala sa reklamo pagpasa sang reklamo ti aktuhan mo eh hindi kay manapungol kay may tawo
1: reklamo
0: ano dala to sa sesyon anong purpose ang pagsesyon to aw?
2: Ang purpose ng session to nga maghatag na yabulong ang city health mo kag mabulid naman mismo dito ang poultry man abing at tima.
0: O timang galing nga solusyon nga tapungulon mi mo yang kagawad to kaya ara naman na solusyon nangita ka pa yung isang bukol sa ulo. Ay di gali. Why kaya nangita sang bukol mo kung ipabukol mo
1: why siya nangita bukol nahatag siya bukol.
0: Nangatag siya bukol.
1: Oh. Ang ihatag tani solusyon hindi kay bukol.
0: Hindi na solusyon na gani kay mahatag na gani. Bulong.
1: Ara na. Tibukol
0: na. Ara man ang taga city health sa Bago.
2: Ara-ara actually, ara eh, may representante.
0: Ikalaw, ay na nabinastos. Nanong nga klase naman.
1: No, hindi na namin. Na.
0: Hindi namin ah.
1: Hindi na namin.
0: Abalok ako na nung ilang timsong Berto. Laki sa langaw. Laki sa langaw, Jiprox.
1: Laki sa langaw. Laki sa lama. Salpok.
2: Kagibang Eric, for the sake sa atong sininga
0: para balanse. Para balanse.
2: Tinawagan sa mani.
0: But si ganun, ang aton niya is for fairness para si Yabi.
1: Ah, correct, correct.
0: But bisan na nung affair na aton kagawan, ang panapungol, hindi niya pwede discounsel, ha? Okay, go ahead.
2: Suno sa iya, kakibad, suno kay Marino Perwilo kagawad ni, ari pagidya, ambalya, si former kagawad ko no ang una na numbag mong, siyagid ko nini una na numbag, pero ang problema lang dari, kay duhalos tanan nga mga pumuluyo ang istorya na to sa pagabi.
0: Ang nakatestigo?
2: Si kagawad yang nanumbag una.
0: Tingwa niya sa ni, his words against, his word against the words of the witnesses.
1: Yang guys na sa puro di Los Pueblos kid
0: People's Forum.
1: People's Forum.
0: Abi pa batibitingog ni kagawad di
1: okay. Nag People's Forum
0: pa batibitingog ni kagawad yang chimpo ta ginalagas ta na guad.
1: Sige Weber.
4: Kagawad pa batian ato imo nga ano nga dahi. Anong natabo ta yon?
5: Tinapo ko tay kami kay Disyembre ginunahan ako kundi
0: natural.
5: Mabalos mako. Tama to tabo nga papukotay namon natumba ko kay nigo kay numol mo. Disyembre pagbangon ko yung bag ano mako eh mabalos mako eh. Okay. Ita boss kin tambagan na kami sing matao kay damo patao slot mo. Di pagkatapos ito, di wae man lang, wae man lang may mihoy amo niyo di man siguan mo lang yung matao tapos to kin dala ko na sa ano,
4: dala ko sa gawa. Nasumbagan mo man sa ano man sa sema.
5: Wae na ko yung kasumbag siya kay ang kamot ko ni kinawiran ng tao sa bakwe pa ni gani oh.
4: So anong ano tabo subong karon wad ginsapol kamo kay ina sa barangay wala.
5: Wae na. Wai pa masapon sa barangay kay ti mga 11 to ti
4: napa medical ka.
5: Napa medical na lang ko. Ay para nga ti para may ara ko yang kuno sa kon yak bulingon eh.
4: Anong mambal mo siya subong ka pamati si kagawad.
5: Kagawad Marino. Ara makaga pamati da. Kay gina-interview ko subong sa G5. Ang gusto ko lang tanong ina nga hindi ya inaway. Ang gusto ko kay nagambal ka nga istoryahon. May storya tayo tani, hindi kaya mo to yung madangtan yung tapungulon mo ko yan. Di magwa pa yung ako pa yung lain galito, kaya ako yung nanguna. Di ako yung karespito ko yan, kaya di siyempre 13 years ko sa kagawad, why kuya singi sakit ng tao na sa barangay hall. Di mo na yung dapat ipasunain man tayo, as in barangay official ta. Kung anong sala sa mga tao, gimanda sa inyo, dapat na istorya ho nyo, hindi kaya sakito nyo.
0: Okay. Anong sabat ni kagawad Marino, Miara?
2: Kagibad, diyan yung taugan ni kagapon, gusto yan yung mapapersonal gid sa aton nga interview para at least maklaro ko, no? Pero ti, suno sa iya gid, si former kagawad gid.
0: Sige, ang, kagawad Marino, sir. Welcome kaya mag-explicar sa amon diyan, no? O hindi na mo na ipagpunggan. Pero nga mo lang yung punto ni Kipay Berica Muni, sa sulod session hall na Kipay Berto na to, bo?
2: session hall niya mismo.
0: Tita, niigin respeto nyo man ang sagrado sa session hall nyo. Bow. Sige lang, kagawad. Ang amo niya, wala din personal, trabaho lang niya. No? Mm. Laki sa langaw. Laki sa langaw.
1: Salpok.
0: Sige. Why not a tiempo? Kaya sa side, kagi five, Berto, please.
2: Sige, sige. Kagi five, Belgian. Kagi si Kapitan Ronald Abindan, ara man sa aton, sinikaroon na mga pagpangalagad man. Sige, balita sa Direkta Cemente sa may Bago City, sa may Barangay Bakong. Ako si kagi five, Berto Gakit, para sa kampiyon na balita. Servisyo Publiko, Kalingawan, Senegros, K5 News, FM.
0: Grabe ang team song. Si kakanta dahil sila. Siling ni Oliver Alcantara, singa, Feast in Order.
1: Tingkita mo, Committee on Feast in Order.
0: Hindi Feast in Order. Iyaya, Feast in Order. Hindi ka mamati.
1: Bakon ba na?
0: Aring tabungol, bato na.
1: Oh, mariklamo ka, langaw, ari ay,
0: Estelia.
1: K5, dyan ba si Malipat ko? Ginagreet ko lang ay happy birthday. Ako nga, cousin-in-law. Hmm. Ano na hinablos ko ba sa pagkay something si Sat Abindan no? Basta mo na Sat Abindan toto Sat happy birthday ay kaulo na kabalok ron sa hapon itiyuga na
0: ang bisaya mo nung
1: Sat happy birthday Sat
0: salamat Gilbert salamat mga K5 Wild ito panahon sa program ato niyang bala mo ni ang mga opisyal na ton sa barangay kamo ang modelo sa inyo pumriyo dapat mag-akto kamo santo sa kasuguan hindi nga ara kamo da nga doperdobal because malaway na nga ehemplo sa inyo mga pumri. Another day,
1: another FDA.
0: Sa pangalan ni Rainiel Alcantara po Gate and James Sarmiento with our CEO and President Dr. Ramilu Uy, ako si K5 Eljan Castanio.
1: Ako naman si K5 Eric Tinerefi.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
6: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio.
7: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming imbo. D3 Bio. DTX 500. Makabulig sa pagtinlos ang imo atay. Pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag kinainong kada adlaw. DTX 500. Ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo. Nga amo ang kamangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kabangtanan sang cirrhosis of the liver o kon cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang may

0: Gigi could be added picture. Dapat beautiful, gudgada, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
6: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
7: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
8: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
9: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
7: Hindi lang carots.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
7: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang ako nulo.
6: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
6: Sini nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
10: Mas
6: ano na yung interval?
5: Maedukar ka pa.
6: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may ara ka plaque formation. May ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No, bago pa man kaina, magka problema sa imo nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dok sa amin Pedro Sanser Boy Zulweta. Dok Ramil.
11: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala kamo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dok Ramil ang may high blood. Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
11: Kung wala kag

0: inom dito X500 kay Mighty C, no? Hindi na lahog Sir JP. Ha? Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kun nga nagaka-high blood ang tao. Tingala man ko ang first generation wala to high blood. Kay puno-puno gito ya antioxidant. Subong man ang kakulang sang gito ag vitamin C ang nagapalala sang pagaguba sang alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Sa imo question Sir JP kun paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkataw sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years sang bata usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no, dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
1: So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre magataas ang pressure. Paano makabulig Dr. Ramil si DTX 500 kag Mighty C?
0: Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo. May ginatawag kita Sir JP nga endothelial dysfunction. Meaning pa ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nagakontrol sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kun palainom ka DTX 500 kag Mighty C, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
1: So paano dok makaguba ang endothelial dysfunction?
0: Siyempre, taas cholesterol. Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoy mo ni mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dako chance mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
1: What if bidok hindi ka diabetic? Normal ang imong sugar kag cholesterol. Hindi ka man tambok, may chanceihan nga mag-high blood ka?
0: Yes, good Sir JP. Ang high blood ang isa man ka hereditary nga klase sang gituag balatian. Meaning pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sang pasyente sa diagnosis kag proper treatment sang high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sang mga puno sang antioxidant nga suplemento. Ti wala na sang iban, wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi na maghulat pa nga kuha na magtaas mo blood pressure.
1: May ara ba na dok sang sintomas nga babatsagan kung may ara ka sang hypertension?
0: Amo nang problema sa kadaman Sir JP, nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinik kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maayagin inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na, pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Sigurado, hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500, Mighty C kag Pure C.
2: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw, protektado, mag DTX 500, aga, unto, kagabi, DTX 500, ang pangbawi, kag super detox mo, DTX 500! DTX 500!
3: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod yung gamit sang DTX 500. Kada tapos ka on, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500!
4: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Mga dugang nga health benefits no, sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang hyperuricemia, amo ning pagtaas ang uric acid concentration, masubra sa 6.8 mg per deciliter. Ang uric acid, amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga, level sang uric acid ang nagresulta sa gouty, arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo kung ikumpara sa ginapagwa o ginaabsorb sang lawas, ini ang nagapurma sang uric acid crystal sa mga joints, causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals, causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints, kag tudlo nagahalabok na, as in disfigured ang imo mga joints, hindi mo
0: kalain
1: na
0: taon, Sir GP.
1: Oo, kalain. Wala la labot sa sakit, eventually magka-loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
0: Kalain, gani no? Straight lang imo kaan.
1: Gani, dapat mag-DTX 500 kag Mighty C sa may mga gouty arthritis na, ha? Mm. DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako ang matabang sa inyo. Agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga-DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw, wala sang gouty arthritis ka matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
0: Ang lain pa, Sir GP, ining hyperuricemia, ang nagapurma sa kidney stones or nephrolithiasis. Mm-hmm. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imukan, imong kidneys. Tingala ka, ang sakit ko taas man ko uric acid. Dugay-dugay nagguba nang imukan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan, simple plakaong katinai, atay, baga, mga heart, kidneys, mga kuan bla,
1: kasudlan,
0: no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na, grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sa gituag, purines ang imo dugo. Plus pa, kulang ka sa gituag, antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo tani kaon mo gulay, damo tani kaon nga prutas, or palainon ka bi DTX 500 kag may TC, wala ka na nagraan ka kaon prutas, way ka kaon utan, wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano, kag may TC. Ang resulta, tihalabok tudlo mo eh, gatiko, kag hindi mo na mauntay. Disable ka na. Amo nang lain. Ina kun hindi ka magkabato. Ang lain na kung mapurba pig na bato.
1: Sa kidney.
0: No, mga urate stones. Hmm. Grabe na. Pili ka. DTX 500 ka kag mag-MITC o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney. Or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag MITC ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulan.
1: Amo na ta.
5: Mm-hmm. So, kampiyon gid man ang antioxidants, no, nga halin sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no, sang DTX sa 500 kag Mighty C nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no. So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no, bangod agud hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no, exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no. Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds, amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, no, ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no, nga yara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag Mighty C.
6: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract tawag ba nila transfer depends, no. Ano nga dala sina phenolic compounds daw pagit polyphenols, flavanols, then flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So ikun ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag Mighty C.
0: may pang tanom no may depensa. So kung may depensa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Amo na nga kung plakaong kaya gulay prutas, ah transfer ina nga mga depensa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa. Grabe putos mo cellphone akon gani may ano, kissing para kung mahulog wala problema. So pila mo lang 14 pesos mag-DTX 500 ka, mag-MyTC ka dadlaw kag magkabuhi sang malawig nga tinuig kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500,
8: ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman,
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay,
8: happy kanunay,
7: DTX 500.
8: Masaligan,
7: epektibo,
8: DTX 500.
7: DTX 500.
9: Di na kanon, ang ginibatsak ang ako na UTI.
10: Kapila ka mag-imo sa DTX 500?
9: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
10: Subong kamusta?
9: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500.
7: DTX 500.
11: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Namihan ko to sang ambalidok transferred antioxidant. Meron mga blood transferred baho. Halin sa baho sa ilok, mapatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala.
12: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka patanawon.
0: Kagagamiton la, sir boy. Wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
12: Uy, aray na.
0: DTX 500 na. Beauty Soap.
1: Uy, kuno. No? Beauty, ha? Ginipasayas kita, Beauty Soap. Wow.
0: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, in-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na ton kahabon, para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang nga mawadula ang baho sa ilok. Magwapo ka, gwapo ka na. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
12: Bantayan yun na, ha?
0: Ah, siyempre, ang pare siya, ang partner, sir boy.
12: Klinika.
5: Klinika, dear friends.
12: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Klinika, dear friends ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kini tanan-tanan, may BCO, lalo ng Klinika, dear friends, nga gatap na sang mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Klinika DioFresh deodorant.
0: Mga pa! Pinaka na best nga kape, aga pa, Sir GP, Sir Boy. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee. Nga healthy, may antioxidant, may sugar cane, may ara pangit ang palaya. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, dina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung may budget ka. Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium, ang klase ng kape, namin ang iyang mga ingredients, sir boy.
12: May ergotayunin.
0: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3Bio, nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
12: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kunta sang imo selula. Anong una-una? Oxidative stress, sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ara na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3Bio, protektado ka man sa kaduwa nga kunta sang imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites and fungi kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof Coffee.
0: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, di isla kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Creamer. Pero bantayan ha, basi may magawa, D3 Bio Coffee.
12: Uy!
0: Para rikta na, sir boy.
5: Uy, bago naman ha.
0: Pero ang pinaka the best, sir boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Amo na nga, hindi lang ya panglalaki ang extend food supplement. Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Pero kay pigaw, ginaangkuhan ang pag-circular sa dugo, try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manamigin nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman na ito, sir boy. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
12: DTX liniment.
0: Kabalo ka, isla na mo, kay damo ka pampiki sa amon ka. Sa amon nga balagyot. May mga gel-gel da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
1: Kung na-produkto nito, Kriel.
0: Amo na nga, islan ko, anay, kay nga, di magwantang pigyanay, no? No? So, lantaw na to, basin dugay-dugay, pigiyon dyan po nila ang tao. Ano na lang
5: naman? Damo galibon yung
0: pigiyon. Ano naman, kopya-kopya na lang?
1: Gani, no?
12: DTX Liniment, ha? Tandaan ang ngalan!
0: DTX 500 Liniment.
13: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
14: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi.
15: Parang pila na may mo sugar?
14: 136 na lang. Na-minage yung kaya kong tulog sa DTX 500.
13: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
16: Kung galing si Ariel at ang tonsillitis ang nagligad, sakit-sakit di dyan katama, yan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ngapon tutunan. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C, mapalit sa mga butika.
17: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Rojas City, Atubang sa PL LDT McKinley Street,
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
13: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
13: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
11: Game. Information sa ikayong raw.
1: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso si Pon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam na iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Dog.
18: Talk ni Dog!
12: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktogid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
0: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
12: Tulog ka.
5: Mga bata.
0: Tulog. Okay, para mag para mo magtubo. Now nabalaan na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boy, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio.
12: Kuya.
0: Nga man, di ka ba lumantang medium chain triglycerides yung ga-affect ni sa mga damo nga mga processes sa pag-influence sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imo mga amino acids
12: sa
0: patubuon ang mga cellula, mga tissue, mga organs. Ti kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
12: Wala ka gatubo, yung lalapoting yung maximum growth, no?
0: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Kung nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3Bio, tingala ko kay tuto kini, palainom D3Bio, daw matu, masubra pa siya sa katasa ko now.
12: Huwag pa na. Huwag pa na nagtangong sortiro.
5: Ano D3Bio?
0: Ha? 15 years old pa na. Di subong niya, ginakaon lang. Gaprogram siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang ang D3Bio, Sir Boy.
12: Kampiyon.
5: Ginausap lang.
12: So di ka na na, no? Kinambal ni Dr. Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para magpower sang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides, grabe, no? Ang D3Bio ginapanami ang imo tulog, cause it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. That's like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, anditri ba, you ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidad sang klinika D3 Bio.
0: Siling niyo ni Mano, Sir Boy, akong bata, Dok, na ayo na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaya isipon subong, okay na, Dok, perte gina ang D3 Bio.
15: D3 Bio.
1: Tignan klinika D3 Bio.
0: Te, Mano, kada, kag ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang klinika D3 Bio, maparis mo sa gitwag, complete probiotics.
12: Ay, ang muna.
0: Ang muna bantayan, isa sa mga bago nga produkto sa
12: bantayan nyo.
0: Ang complete probiotics kag maghalo ang klinika ni Tribayo.
12: Daog
0: pista sa good bacteria ang imo tiyan.
12: Daog pista, mga soldado
0: once
12: mo.
0: Once gagapista ang mga soldado sa imo nga tiyan, sa imo tinay, gapista ang imo nami nga mudo.
12: Amuni ang kampiyon nga pinas. So, bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi yan maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkumplito mo, nga complete probiotics sang klinika, mapuslan gina sang lawas. Amuna ang advantage. Uy, abangan na ha. Pero anong pagidbala mabulig ni klinika D3 Bio sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot magid ang imo maximum growth and muscle development. So D3 Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3 Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3 Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika D3 Bio every day.
18: D3 Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako irregular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Malakas, mga buti ka. May DC, ang alkaline, ng vitamin C.
20: Ako si Mimi.
21: Galing kasi napit akong tuhod.
20: Arthritis na galing.
21: Pero sang pagsugod ko, inom sang may DC, 2 capsule 3 times a day, sa sulod sang isa kabula, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang may DC.
18: May DC, mapalis sa mga buti ka.
22: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
18: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
0: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang D3 Bio, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pag tigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka D3 Bio, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito, ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka common once nga tigulang ka. Mm-hmm. Mayo man siya isa tan palma, sina doc ang ditrabayo, ginatry ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa.
5: Uh-huh.
0: Tingala ko dula siya sa sige ko butang. Pero guwapo nami gid kay JJ Dugumio. Sa sige niya inom ditrabayo, gamot daw ang flower.
12: Ay,
0: siyempre ginapatay ang kagaw, sir boy.
12: No? May testigo ka, JJ.
0: Sino nagsimot, JJ Dugumio? Ha? Kamu lang.
12: Ang gusto ko lang itong i-reiterate ang ginambal ni Dr. Mil, about Klinika D3Bio, no? Sakto na ang D3Bio, ang Klinika D3Bio, ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May, ang akong mother, no, may mom, si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit.
5: Mm?
12: Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gibutangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika D3Bio adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai D3Bio.
5: So ang extra virgin coconut oil sa D3Bio, Sir Boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da.
12: Uh-huh.
5: Labanan sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sang ulo.
12: Uh-huh.
5: No. So makabulig ining D3Bio tungod sa niya extra virgin coconut oil, kaya ang extra virgin coconut oil mayara sang ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no? Kangay ang epekto si Sir Boy, no? Sa sinang rason, ang D3Bio makabuligi sa mga tigulang, confirming na galingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy, no? Besides si Sir Boy, ang antioxidants nga sa D3Bio pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala Sir Boy. Kapatahan nga may kuyap, tigulang nga may kuyap, makabuligid nga mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
1: Pinaka-common nga mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60, 70, you have diabetes, try nyo bala ang D3Bio. Ang yung medium chain triglycerides makabuligid na to give you boost of energy. Bisan pa naga-jita ka sang imong intake sang carbohydrates. Subong man, ang nami sinisa iya kay gina-prevent sang D3Bio ang pag-oxidize sang bad cholesterol. And also as a good fat, ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3Bio.
3: D3Bio. Gusto mo ba na nami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio kapag damo sang imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sa manami nga mood. D3Bio. D3Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumad sa D3Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
3: D3Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio.
0: Mabakal sa mga wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: padayunan ng istorya nga punosang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: O sa kadugay na dibala sa imo sa Kalye 5, daw hindi kapag hindi ka gets, no?
2: Hehehe, bawo daw akon pa sala ba?
1: Oo, sala mo kay hindi ka kaintindi sa akon pag kinahanglan. Ano kaya yung mo?
2: Hala, daw ako pa yung ginabasol mo?
1: Ay, kay katigas ang balatsyagon mo. Kagkapurol sa imo nga pag-intindi.
2: Ay, hala, naglain pa ba?
1: Maluhod pa kuya sa imo? Amo nang gusto mo, digoy?
2: Kung gusto mo na, iti imo wala na. Kaya kung maluhoy ko si imo, ti, taganta kayo sa katinapa, hindi ay sa kanudos eh. Kung hindi, ti, sorry eh. Ti, lord na, kagmag-ayo sa akon. Sugurin ang paluoy-loy mo.
1: Sadya-sadya, ino? Ah!

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
0: May bago naman ko nga isyo.
1: Baobasta bago ya da, si kagadyan, ho?
0: Ate, oo man. Amo lang ding ubrata sa kalye 5, eh.
2: Why?
0: Hindi bala, boss, amo lang ding aton nga katungdanan, dire?
1: Kagano'y na isugit bala sa akon. Padugayon mo pa na.
0: Boss Rocket?
1: Hmm?
0: Hindi bala layo pang December?
1: Ho, layo pang Paskwa. Gadali kagidaw.
0: Ay, hindi man, ah. Kayang bago nga isyo nga nahibalaan ko subong, layo pang December, pero... Wala na patay siga ang aton suga. Man, ginahimo na sang ginsiko kag most power ang suga nga Christmas light ang aton tanan nga mga suga kag puste. Hubos, kay patay siga ang aton power, halin sa ila kag permi lang may brown out.
1: Hindi mo nakatigalahan sa aton.
0: Ano? Kang anakambal ka man sina, boss.
1: Tungod ka ba lumanta nga kulang kita sang supply sang kuryente diri sa aton?
0: Mm.
1: Kagpigaw pang serbisyo sang aton mga electric cooperative.
0: Wow, abot mo gidgali, boss ba?
1: Ang masakit sinikon magsaka pag ilang balairan.
0: Oo.
1: Bisan nga laban brown out ang ilang pisyo.
0: Ati naman laban, gina, boss.
1: Teha mo ginangang makasiling kita siguro nga.
0: Ano, boss?
1: Pigado, gid! Amigado na nga daan, tapos amo pa rin sila kaaysa nga aton mga presyon eh.
0: Amo na ang sakit nga matawaran, boss.
1: Bow, naano na nga aton banwa. Ang banwa nagatakilid na.
0: Hindi lang kay takilid, boss. Daw nagabalintuwad na gina.
1: Ay, oh, gani, no?
0: Ay, ambot gani, boss, ha. Naano man lang ta sini man, maano ta sini? Basik tungod ni sa mga Duterte.
1: Boy Ramon!
0: Boss!
1: Anong labot sa mga Duterte sa nagkatabo sa nasyon ta subong?
0: Tungod sila ang nagpagamos ang Pilipinas.
1: Tinuntor eh, mo Boy Ramon niya.
0: Ha?
1: Kay Marcos niya administrasyon.
0: Ha?
1: Tapos si Duterte mo basulon. Tinunto ito.
0: At isa sa

0: Amigo Bantol, hindi na bala magduha-duha sa imo desisyon.
1: Prangkahon ta ka, Amigo Norbinga.
0: Kagano ina, Amigo Bantol?
1: Dala ko da sa pamakal mo, buto.
0: Ah, oo ah. Ako ang bahala mag-finansay mo. Wala sang problema. No problem kita sa kwarta. Ako ang bahala sa imo.
1: Kagpaano kung magdaog na, abi kita?
0: Kung magdaog na. Kung ano ang pwede ta nga. Kawaton kag magkwartaan. Natural, may porsyento ka eh.
1: Sure ka, Norbing di Malunhaw.
0: Kung ano ang gina-offer sa imo ni Kapitan Hugakom, dublihon ko ina.
1: Tood ka, Norbing.
0: Oo ah. Wala iya problema. Ang kwarta sa aton? Ha! No problem. No problem. Kay kun makapungko na kita, mabawi taman gihapon.
1: Grabe pang aton kausa, no? Kausa kontra korupsyon.
0: Ah, oo,
1: pero kung ikaw nagaling makapungko, magkurap ka man gilehe.
0: Ah, slogan lang na iya. Para nga, makwa ta ang simpatiya sang tao. Kabalo ka, ang korupsyon, malain lang na kung hindi kita involved dira. Pero kung involved kita, okay lang na yung korupsyon ah. Amo na, amigo, nga dapat rumpagunta ang paginahom ni Hugakom. Kay kita naman ang mangurap.
1: Hala, sadya-sadya ino.
0: Wow.

0: Dario? Dario, isa ka na ulo. Amula na yung pwede kumatag si mo.
1: Grabe. Wala na ginaya dugang.
0: Nga pa ngayo ka nang idang. Request ka pa.
1: Nga pa ngayo. Kagangatag mo sa ako, no? Aw, noodles ng isa kabilog. Isa na lang kasi manaw. Manag-ex... Walang tawa bala, digoy. Manag-expire na, ho?
0: Oo, oh, total, hatag mo na. Pasalamati na lang na.
1: Wala kagidya ka, luho. Oy, sa mga kasimaryo mo din.
0: Oo nga, ako naman ang makaloy. Nabuligan mo, wow.
1: Kagano man ang ibulig ko sa imo, kay imo, ba manguya sa ilaga? Pani na nga gapa ngayon, ta sa imo, pro.
0: Marites, ayaw. Marites, kung gusto mo may mapakaon sa imo, ano abi kung dito ka na sa balay? Mauupod na lang ta!
1: Ayun na!
0: Total, ikaw man lang di isa, kaga mga bata mo, wala mo di gatiner. Kaga mo man ko dito sa aming balay. Mas mayo pa siguro nga. Mauupod na lang ta nga doon.
1: Ay, hala. Grabe ba?
0: Ti, ano? Maupod ka ng sakon?
1: Baudi ko eh. Ano ni? Mas may paguro magutma na lang kung asang sa magupod ko sa imo. Suluha, da.
0: Lang? Sadya-sadya, no? Wah!

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagkimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mali, si ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
10: Kung ka na ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
11: Nagapalang dulom na ang akong panulok, kag perme lang ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pa lang kapulan ang akong patumarag na ayo ang akong ginapasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Luter naman. Si Anibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuton ng akong arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa akong arthritis.
1: Luter na Max.
13: Luter na Max Capsule. And Luter na Max Coffee Blend.
4: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics. You're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops.
0: I Want and Playtime Entertainment present Sparks Camp Season 4. Get ready for more sparks, more feels, and more killing. Catch Sparks Camp Season 4 with new campers, new challenges, and new connections as they search for their true spark. Exclusively on I Want. Brought to you by I Want, Home of Filipino Feels, and Playtime Entertainment, Born for Happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
19: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 oras para sa nagkapanalakit nga baga. Liyaw kalikod sa Lone Pass. This is a mental health acid camphor. It's a generic name of Lone Pass. Symptoms persist until you're doctor. Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikod.
20: Let's go. Go with the flow.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy,
1: let's go with the flow.
22: Halin sa pinakamataas nga bukid.
23: Nak, kit kamusta nga?
22: O sa pinakamalayo man nga isla.
23: Dahil gagraduate na ako.
22: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
24: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
25: Papauli na ako ka!
26: Go forward together. Globe.
27: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, series of 2026.
1: K5, League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
28: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by DuExam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, DuExam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigasco Gas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigasco Gas. Mendoza's Lechon. Basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolon Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon. Nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon. Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival. Owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival. Nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken. I-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon. Located at Hernai Street, Bacolod City. Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada. Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City. And Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals. Busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal. Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: dati kamusta si Nuli?
1: Ato siya, oh. Galangilang, ayapot sa mga salimbubo.
0: Ano?
1: Oo. Nagapakuno-kuno siya nga jellyfish ako, no. Kag-upod sila langoy-lango.
0: Ayan. Di, wala siya nakilatan o kung nakatlan?
1: Wala siya nakatlan. Wala bala ginabutang niya pagani sa lawas yung jellyfish tapos ginaluka-luka niya po.
0: Ayan. Hala, grabe ang trip sa mga inuli, ba?
1: Grabe, gidi. Kaya daw nagdalom, nagigani.
0: Di, hindi na siya pagsawayon, basi kung mag-kinatol to siya karun.
1: Daw wala man siya nakatlan, kaya daw nag-enjoy pa siya gani. Gaya ka pala yung mamunahin mo, uni. Wala. Hindi malang nasa bunga ginimo ni Dolly. Dugay na niya, ginamo-amo na.
0: Grabe man si Nuli, bang?
1: Nanamiya na siya magampang sa mga jellyfish siya. Kag magupod-upod lang, uy. Si Nuli pa ya. Amo na yang isa sa mga talent niya nga. Wala sa iba.

Bao, kung magtambay ko din sa Blasa Plaza, o kadamo sa mga tupi ko mabatian ko. May tarong man, pero laban gidya wala tupa. Kaya ba? Maulat-ulat ako din isang iban pagit yung mga istorya basi makuhaan ko man sa leksyon. Hindi gani, akatag man sang dugang naman nga pagpangsotabla ho.

0: Sir Arika?
1: Oo. Kaya nakita ko si mami mo nga. Pakadom do sa piya kang purok. Ano pa? Nagligta ko diya.
0: Bao, mayo kagit kali mag-timing ba?
1: Man, budle nga daan ko na ready si mami mo. Kaya daw liyon nga daw tigre. Daw hindi maintindihan. Oo. Amo ni nga paglakat ya. Nagkado ko di dayon si mo ah.
0: Te, anong imo?
1: Ang ako may love. Laba kag dako gyapon ah.
0: Hindi amo sinangbot ko si lingon niya.
1: Eh, ang ano manggali?
0: Anong malagad ko si imo?
1: Bao. Gaano ta kun magkit anay tao?
0: Gaano haw?
1: Gagat tanay eh.
0: Ara ka naman bala, Jupiter mo.
1: Di ano? Malagaw tanay ka dali. Makado ta permisa. Ginakadoan tablaw.
0: Ay, galing wala di upon si Tito Panday. Siya lang di isa.
1: Eh, hindi mo naman wala si Tito Panday di. Dali na bala. Malakata. Makawat-kawat naman tabla.
0: Te, ano pang ginahulat mo, my loves? Te, sige ah.
1: Sige na, agad-agad nun, tanay ah.
0: My loves ah.
1: Oo eh. Saan ka ba yung malakat? Kung mag-abot na si mami mo?
0: Jupiter.
1: Gani, dali na. Samtang ka-init-init pa. Magbogno ni Karon? Basi, wadaan ako gana. Dali na, my loves.
0: Me? Sadya-sadya, ino?
1: Oh,

0: Ansunda pagidin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakang ang butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Walagit ko nagbatsyag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakang mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Sa una,
3: problema. Gid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customer.

0: course.
1: Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
3: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Nga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit nga LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol. Nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL. Nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa korason. Tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
4: Dr. Pinoy.
3: Squalene Capsule. May omega-3 fatty acids. Nga nagabulig pasaka sang HDL level. Para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
4: Dr. Pinoy.
3: Squalene Capsule.
4: Masaliga. Santo pa.
5: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
2: Play DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina, gay na gid nakon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
9: K5 News FM.
10: This song is brought to you by DTX 500.
11: Iwasan ang sakit sa puso. Mag DTX 500 ka.
12: This is the Flip Music exclusive.
13: Yeah. Tara. Sumama ka sa akin.

hindi na kameth. Sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick, that ass.

Di na ko tagirap. Alam ko maraming yan nakamasin. Dama ko maraming yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa.

0: X10 Hood Superman
1: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
0: X10 Food Supplement for men.
2: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: X10 Food Superman for Man.
3: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa X10 Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa X10 Food Supplement for Men.
0: X10 Food Superman for Man.
4: K5 News FM.

0: Mga kaki 578 so Diaz na gid lamang anabilin Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: At isang sa mga problema nga ginapakatumbang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay KK5, Jean Paul Generoso, Iniang 11 MBPS.

0: Mga sukin naton, ngatig palamati, welcome na kamo sa programang 11 MBPS. Subong adlaw, pizza 8 na kita sa bulan sang Oktobre, ang ikapulo na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Thursday, Webes karon nga adlaw. Di man kamo lugar sa Pilipinas, di man nga bahin sang kalibutan. Inyo kami makitaan live kung mabatian sa mon Facebook page. Kadto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Pag sa pangalan sang matod nga serbisyo publiko, ako ang inyo ka K5 Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.

0: Lisnat, Alma, Imbang, kag Sears, mayong aga. Mayong aga kay Mamating, gapamati. So, buong Mamating, Sanchez, Tita Bibi. Mayong aga sa inyo, dira nga duwa, no? Ang palangga kung nanay ko sang una. Galing ginislan niya ko.
1: Grabe po.
0: Ginislan ko ni Mamating.
1: Grabe po. Grabe po.
0: Pero okay lang ah. Migo ko man ang ginilis.
1: Grabe po.
0: Mamating, good morning sa imo da. No, guys, agay pasaway ha. Hindi na pagkuhaan ang mga kunano bagalbuton mo. Hindi na mag-worry. Hindi na mag-worry. Lago na sila, mama.
1: Grabe po.

Kung naghihinay naman talaga. Ang dirisa, kunya tanong, ano naman itong bukan ko tanman? Ayan, bot, naman na, ano naghihinay na naman ni tanman? Naipakuti ko, nagkiitan, malaki siya ning sagad yun. Ano naman itong bukan ko tanman? Amo gali na, may QQ gali. Ayan, bot na lang, oh, may kera si Itan. Kaya mo na ang balkotan, mapuslan kagid sa mga iban nga bagay, tan. Istoryahan ta subong nga aga. Ining heterogeneous sectioning or grouping sang Department of Education nga gina-implementar sa mga eskwilahan. I don't know, but I know some school diri sa Bacolod nga mo ini ang ilang nga gina-implement. I don't know, sa mga eskwilahan yun nag-implement ini sila. Ginatawag bla nila nga heterogeneous sectioning or grouping. Ano ini? Sometimes ang iya pangalan sini mixed ability grouping or mixed ability sectioning. Kaysa nguna, di ba nga, ito niya nga section sang gamay kuya,

kun alam ka, sa alam ka gito nga seksyon. Ang tawag nila na pilot section ba? Section 1, section 2, hindi kani star section kung sa in OHS. Sa amon niya sa City High, section 1. Section 2, ti mga maalamon. Da, ang mga pigaw naman niya, dito niya sa tag section 23, section 22. Dito yan nabutang ang mga salawayon. Ti ining style sang DepEd. I don't know kung DepEd gid man. I think it's DepEd. Wala na ko kabalo kung gina-implement ini sa tanan ng mga eskwilahan. Pero I think there are school, kini kabato na ko reklamo mo. May mga school diri sa Bacolod, specialmente. Hindi ko lang pag-mention na yung school, pero I need to go pa kag-interview ng principal nila. Nag-implementar ini sila yasang heterogeneous sectioning. Nga ang mga salawayon, wala gatoon, sabad, iimpo nila sa mga maalam kag mga performing students. Di ang anuman, anong bot silingon sini, makuha ko ang iyang nga punto. Nga base pa lang maka-influence ining mga maalam sa mga wala gana mag-eskwila nga mag-eskwila. Pero ang guaabi, laban-laban na yasubong, nagapinitin siya ang mga maalam kay hindi sila kasaho ngayon lang mga classmate, mga sabad. O tina karon ang mga insentro sa aton diskusyon, kuhaan tanis ang mga pagtamod, pagtalupangod, kagkuhaan tas ang mga punto na pwede naton matunan kung bala inigid man ang okay o hindi. Nambal ni Emeline Cordoba niya, yes, may mga special science and math class. Pagid gani, oh.

0: gasi mo ah. Brother Mike Severino, salamat gyud ah sa pag kwan pag message. Pamati subong si Daddy kag Paulo sa ROM Speed Equipment and Printing Services. Amo ni lagi nambal ko sinyo bala kun may mga kwan kamo abi, may mga ara kamo sang mga negosyo. Tinided mo na ang kwan abi mo. Ang original receipt, mga vouchers, timabudlay mo na sagay kaprinta sa printer. May ara kami sa K5 kag sa klinika ginasaligan nga manug ubra. Amo ning ROM Speed Equipment and Printing Services. Pinapikinayahan ni Brother Romeo Severino ang among elder sa Central Church. Actually, damo sa mga korporasyon nga kapuobra sa ila kay masaligan abi. Di Adventistang tag-iya. Straightforward ang transaction. And kanami, iya kay pulido, no? Kanami, kagbarato yung presyo. So, kung ako sinyo, if you are looking for a printing press nga mag-cater sa mga need, kabalo na sila yan. May mga format na sila, hindi nakamubudla yan. Mga vouchers, cash vouchers, delivery receipt, petty cash, ano mada? OR Tanan. Ara sa ROM Speed Equipment and Printing Services. Napamati, subong sila ni Elder Romeo Severino and Elder Mike Severino. Araman si Paulo to. Utod ni Matt. Now, good morning sa inyo. Now, siling ko amuning atong pagadiskasan ining heterogeneous sectioning. Latautang pros and cons. Ini bala makabulig man sa mga kabataan o makahalit sa kabataan tanga iban. Nga apektado ang ilang pagtuon bangod sang sabad ng mga classmates. Ayop na inom nyo na ang inyong nga DTX 500. Nami-nami siya kay nagakapi ka na, nag-detox ka pa kung parisan mo pag-inisang DTX coffee mix. Mag-inom ka DTX 500, iparis mo DTX coffee mix. Sabunin mo pa dalun doon. Kasi balay mo na nga kung routine sa aga, inom ko na bi DTX 500. Dahil ko pa nga pisang DTX coffee mix. Huwag niya caffeine ha? Amo ning caffeine nga, huwag caffeine.
1: Grabe ko yun.
0: Pero lasang coffee. Lasang coffee. That's why ginainom ko niya. Kay wala siya gapa-insomnia, wala siya nagapa-nervyos, wala siya, hindi mo may ma-feel ang epekto sang caffeine. Oh. Kag iniya ang naga-detox sa imo. Kay taas ang iya nga DSE, disugard sugarcane extract. Nga mo naman ang number one ingredient sang DTX 500. Meron man isang chia seeds nami sa imo nga digestion, kag nami man sa imo nga metabolism. No? DTX coffee mix plus DTX 500 kun aga kagabi. Sa mga balita lokal, Kagawad Peruelo nanindugan nga si former Kagawad ang una nga nanumbag sa sulod sang session hall sa barangay Bakong, Bago City. Ang tinapungulay ang duha ka Kagawad. Ambot may Kagawad ang kalbo. Kaya usually yung kapanapungol, kalbo mo.
1: Grabe po.
0: Nagligan, may kilala kong kalbo na napungol.
1: Grabe po.
0: Isugli kong kalbo.
1: Grabe po. Grabe po.
0: Di ang bot niyo, nalagbukol giblang ulo.
1: Grabe po.
0: Nagbukol giblang ulo. Ambot ano na niya ang sistema nga ang sa session may linaway no. Ang ginabastos nyo bala ang hulot. Ang session hall ginabastos nyo. Hindi why niya gintukod da parang ang inyong problema sa isa kay isa sa mga debatehay nyo isettle nyo sa tapungulay hindi. Hindi niya muna kung gusto nyo butang antan lang guro boxing rings dalom. Kita nyo inyong session hall ka mga galang-galang kamo da kay mga honorable kamo. May picture da sang barangay kapitan, may picture sang mayor, picture sang public officials. Ginimo pa na gani aircon para magbugnaw ang ulo nyo da. Ginimo na aircon para magbugnaw ang ulo nyo. Kag dapat disiplinado kamo da. Tikon magyaw-yawanay kamo da kag magpersonal kag magtinampungulay, tigina bastos nyo kag ginababoy nyo. ang session hall. Inano kamo klase nga mga public official man, anong gusto nyo nga matabo? Ano nga himplong yatag nyo? Nga kun in maperdi kamo sa diskusyon man apungol kay mo ya. Amo na ang ginapakita naton nga kwan nga pamatasan. Padala sa paisog-isog, hindi pwede istoryahan lang.
1: Grabe po.
0: Closure sang Lacson Street para sa Maskara Festival gin paisol ti Mayo gid. Hindi pamblatanan nga mga tao bla mahilig magkadto maskara.
1: Grabe po.
0: Pila naman kabilog ang mahilig magkadto maskara. Kadto sa maskara. I mean ako pila na katuig nga maskara way kuyag lagaw.
1: Grabe po.
0: Pila na katuig nga maskara nga way kuyag lagaw. Takaan ko na yung magkadto-kadto sa muna. Pagutok, dason kakapoy, and then, why naman taga-inom?
2: Tinunto,
0: ang traffic din, hindi mo magwantahan. Kuwarting traffic.
1: Grabe po.
0: Kapulisan sang Victorias padayon sa pag-backtracking angot sa bangkay nga nasa puan sa barangay 12. Siyudad sang Victorias.
3: Alright!
0: Nagkaramatay bangod sa dengue sa NIR nagdangat na sa 27. Mas nubo kuno ini sang 33% kumpara sa tong nagligad nga 2025 halin Enero to Dob Setyembre. Mga manugbaligya detergent powder sigad sang dalan gintang tikitan sang PNP San Carlos kay mga piki kuno wala kuno gabura. Kita mo ning mga nagabaligya sa kinidalan nga parahan kanila para nga mabakal ka sang detergent nila nga powder. Hala, wala kuno gabura na. Pikoy gali na.
2: Sinong to ito?
4: Tatay ninyo, mga hunghang kayo.
0: Football field sa siyudad sang Kabangkalan, gintambakan duta kagintamnan sang Carabao Grass agud magbalik sa orihinal nga tsura. Timayo, kinapinsaran nyo eh. Very good, kinapinsaran nyo. Do isa man niya kadikada, kag napinsaran nyo ba? Mayo, hindi pa huli ang tanan.
1: Grabe po.
5: Paano masabi?
0: 25 anyos na lalaki arestado sa kasong rape sa Banwasang Pontevedra.
4: Tatay ninyo, sinusitin.
0: Tungod sa uling nga nagabaga sa sako, isa kabalay ginlamon sang kalayo. Ka mga binipasaryo sang 14 tanan ka barangay sa Sagahi nakabaton sa tig 2,000 pesos sa ikaduha na nga trans sang uplift program. Grabe man ang gobyerno magatag no 2,000 gid. Kudako ba? Kanami isang gobyerno magatag kay 2,000 gid. Hindi hindi na maputo ang gobyerno, kadako man na. Damo-damo, naka na yung mabakal sa 2,000 mo yan. Kanami, kay dako-dako, gidya maghatag ang gobyerno, mako mo 2,000 gid. Ha, 2,000 gid. Dako sang, ano, yawan ka na na, dugay na maubos. Dugay na maubos ang 2,000. Lawig niya mga, madugay yan na. Yawan ka ubos sa 2,000, malabutan niya isa ka oras.
1: Grabe po. Grabe po.
0: Yung aga Helen de Loyola, Lani, Ricania, Bings Delphine, Jen Montesino Arroyo. Sige, break kita sa problemas de Pedro. Gusto ko may baluan ang inyong thoughts about sining heterogeneous section or sectioning or grouping daw gina-implementar inibi sa pila ka mga eskwelahan. I don't know kung this is just a testing, kung bala mag-okay o hindi. Balo ka mong aton bala nga DepEd, kadamo sa mga rekubikos, damo sa mga plano, nga daw hindi amo. Daw galibog ang ulo ko kung pa, mga maistragin man ni sila. Why, hindi niyang sa dalumang sa babaw ni bla, ang mga lideres bla sa babaw. Galibog ang ulo ko ginatunaan gyud man nila ning ilang mga plano. Dumduman nyo sang una sang panahon sang pandemic. nga ang klase ito nila butangan nila sang ang mga bangko to ginbutangan nila sa mga plastic bla. Nga mag-eskwila ka to ra kamo sa cubicle nga plastic ka kainit init.
1: Grabe po.
0: Tapos comes pandemic daw gin move ta nga aton nga klase sa ang abri klase daw gin isol. Nga summer ya may klase. Kaya para kung nga hindi mabasa ang kabataan, hindi makaluwas kita sa Bagyo. Kaya karong kay summer, kapag gatagiti ang init, galalain ang mga tigul bombs ka maestra.
1: Ah, grabe po.
0: Oo. Dumduman yung man ang ilasin yung program nga Mother Tongue. Uy, ari pagin ang Mother Tongue. Gakadlaw ko kay nga akinang langgid ibutang sa aton subject ang Mother Tongue. Ngahaw, kung hindi ka hindi makorek ang imong spelling sa gid, nano, ato, sadto, makaipikto ini sa pag-apply mo sa trabaho kung di ka kabalos ang spelling sang Ilonggo, ang giligay nun. Dapat masteron mo gid ang Ilonggo. Sa iban nga eskwilahan, sa iban nga pungsod, ginhawa nila nga mag-alam sa English ang ilang nga mga estudyante. Ang China ga-hire teachers for the English language. Ang mga Hapon gatuon English. Ang mga Koreano gakadto sa Pilipinas kisagad na mag-English gapatuon English. Ano ang mabulig sang kasagad mo sa inyong mother tongue sa imo pagtrabaho sa ulihi? O, ano bing mabulig sina?
1: Grabe po.
0: Ang kabataan na budlayan. Imbis tani ang kabataan ma-valediktoryan, kikampyon ang kampyon ang ilang records, kampyon ang mga grades. Di ka nung kami madirtang, ang bata gamay pa ginatudluan na sang ginikanan, ang bata ginatudluan na English sa mga ginikanan, gamay pa. Andin gulpi lang, may madertang sa subject, way sa kabalo kung ano ang Ilonggo, anong iligay nun. Kinubo ang grado? Kinubo ang grado? Kung di na to kabalidiktoryan, bata nyo?
1: Ah, grabe po.
0: Ang kasadya kay ang pinaka-available nga job subong para sa mga kabataan mag-graduate? Blok ano? Call center. Mamadertang ka sa call center, why not abi nga ang iuyang sa kabataan nga makonfuse sila English speaking na gani makonfuse sila di ano mabulig na mag-apply ka obra?
1: Ah, grabe po
0: kauyang bala, matuon pa yung bata pwede na natoy ah may Filipino na tasagad na sa Filipino na lang bala may Filipino subject na tanga nga mulo madertang abot ko ging kakas na nilaw ay kukbalo. Ari pagid ang mga senior high. Ah,
1: grabe po.
0: Sa muna, nag-graduate man kami high school, nga stala man kami fourth year, college na dayon.
1: Ah,
0: 16 years old ka sa una, college ko na ya. Edad mo 20, so nag-graduate ka na sa college.
1: Ah,
0: so mong igo ka mag-graduate sa college, 22 ng edad mo, gurama ka na. Imbis tani nga nga ton kabataan, maka ang ginikanan, maluwas na sa balayran, sa eskwilahan, profesional ng bata at age of 22 ay gidugangan tapag ginadua katuig nga mag-agwanta ang kabataan sa libro.
1: Ah, grabe po.
0: Balayran. And then why manapuslan to ang imong senior high kay mag-apply ka obra kung di ka man pagbatunon kung senior high ka lang.
1: Ah, grabe po.
0: Tisiling ko kadamo sa mga amuamon ni Blanga. Kisa makambal kay inanon eh, ginatunan gid man ni nila.
1: Ah,
0: o ginaimo nila ginipig atong kabataan. Now I'm not insulting the school ha. Nagligad lang, nagsaulog kita sa aton nga Teacher's Day. Ang gina-question ta din, ang kisang daw, hindi bala among gina-implement diri sa lower, halin sa babaw, kito sila to yung ga-decide sa babaw. Hindi, kung ikaw, abiyari ka disdalong ka principal ka, kung magkuhan sila, magambal tong babaw nga mo na-implementar mo, maano ka, abi?
1: Grabe po.
0: Di pati ka? Now, diri kita sa heterogeneous sectioning and grouping. Ang ilan ni ginahimo sa iban nga mga eskwelahan di sa Bacolod, hindi lang ko mention sang school because I'm yet to talk with the principal. Deliberately, ga-form sila sang class na may mga learners in different academic achievement levels, abilities, backgrounds, kag sometimes behavioral profile. Gina-intermix nila ni. Rather, nga mahimo ka pareho sang una nga kun upuro ka mo alam, star section, section 1, section 2, pilot section, tapos sa mga kabalan, mga dungol, mga plabsent, mga wayga pinamate, mga bugok, dito ibutang sa pinakatapusan nga section. Kundi tayo yun niya ang pag-eskwila sa mga maalam, kay iti ang learning mo taas, hindi pala may mga arat na gani kinatawag nga science high school o tali bala. Nga may TUP kita nga grabing standard. Nga may University of the Philippines kita nga grabi ang standards. Let's focus na lang sa TUP. Why is it ang TUP? Kung maghalin ka na tahom-tahom kang graduates. Kay nga ah, ang ginabutang na nila, wala sang ugag da. Wala na sang gago nga makasulod. Wala sang ugag. Alam na dayatanan. Kung ugag game mo, hindi ka dayakasulod. You think ang UP mangin effective? Kung pasudlan nila da ugag gagway ga eskwila kay mga Turiano ng estudyante? You think mangin effective sila? Wala. They were able to develop nami ng standards because ginapili nilang estudyante nga puro maalam tanan. Kay kung puro ka mo maalam sa classroom, mas hapos ang pagtudlo sa maestra kay isa ka mo ka wavelength. Isa ka mo, ha? Puro ka mo sagad. O why is it ganami ang ETCS? Because kampiyon ang ilang training kag mga A1 ng mga estudyante. Same man sa Negros Occidental High School, kampiyon ang ilang pa-star section, the best. Ti subong niya, laina niya ho. Tipunon ang mga pigaw ang performance, behavioral issues, may behavioral issues, iimpon nila to sa mga maalam. Now, nakuha ko ang iyang nga rationale. Ang rationale probably, the educational rationale is this. Para nga mag-create probably sang academically diverse na classroom. Academically diverse na classroom na ang komposisyon, alam, pigaw, may alam, may pigaw, may tamaran, may mapisan. Rather than isegregate ni sila into star section and lowest section. Isa pa na siguro is parang ang guwabla nga daw madula ang stigma kag stereotyping. Kasi nga, ahay, pinaka-lowest section niya, pigaw, ginigurong bata. Okay, lowest section, gin.
1: Grabe po.
0: Yeah, alam gini sila, kay star section sila. Doon mo na, bla. Doon tinutuyo nila, nga dulaon, aguro, parang impunon. Kagti, ari, ginang pinaka-number one, peer learning benefit. Doon mo na yung ilabing gusto matabo. Peer learning benefit. Nga kon ang imo tutupad palatuon basin balang malatnan katuon. Nga ang mga bakod nga estudyante ipatupad mo sa isa ka klase sa pigaw, mabuligan niya tutudlo ang pigaw. Tingbot na nabot mo silingon ni mo niya tutor ang mga maalam. Nga ang mga maalam nga estudyante, buligan niya ang struggling students. Ano man, imbis ka matuon siya, imbis ka mamati to sa maestra, sang advance ka mga pagtuon, rikta-rikta yung pagtuon, masinabad pa itong upod niya, kaya sige pamangkot. Di paano ang focus sang mga maalam? Now, karon ang teacher ma-adjust. Kay karon ang imo nga mga classroom, ang classroom mo da composite na sang alam kag hindi alam, ang imo karon nga way of teaching dapat ma-adjust. Hindi ka na katudo explain para sa alam kay para ang mga medyo mangloy makaintindi. Di karon compromise ang learning sang alam, why na challenge? Yan ano man ning amon nga klase nga do kahapos na gid lang niyahaw. tingala, ay don't know, galibog ang ulo ko nga muna.
1: Ah, grabe po.
0: Ari pa. Suppose may pulo ka ka highly motivated students. Butangan mo sang 25 ka average students, no? Sa isang mubi ka section, pulo dira ang ya to mga pulo ka section 1 ibutang ni bisa diri oh. Ibutang ni bisa sini klaseng pulo oh. Ay, misklahan ta sang average lang nga 25 ka bilog. Tapos butangan taman pulo nga mga pigaw gid mga slow learner gid. Atong halin sa kuha ka to pulo sa section 1, pulo sa section 30, oh, kag 25 nga mid level, isaon ta ni sila igtawgon ta sila heterogeneous section. Nan. Now, ang pulo na highly disruptive, disengaged, severely disengaged, highly disruptive sa klase, nga kung magleksyon ng maestra, sige sila yali, linabutaw, sila yung ganisang kilala, kung may kapanigarilyo pag inisulog classroom. Ang iya bata, halin sa section 1, subong nag-heterogenous, gailibion magpuli kung gabi, kaya hindi sa katuon, kaya ang maestra, igo lang magpinangakig, kaya pinasaway ang mga classmate niya, na mga bugoy na halin sa lower section. Di paano ang learning sina kung mag-ugtas ang estudyante? Ang maestra hindi nakaitudlo-tadlong kay huay labot, huay patay, pamangkot, na wala pulos, kagka-senseless ang mga classmates. Nawari, tandaan naton, it does not necessarily follow na ang pulo ka mga maalam maka-influence sa mga hindi alam. Because ang peer influence can travel different ways. Pwede gani na yan nga ang mga alam mo ma-influensyahan sa mga mango. Dibla? Ay, ambot na lang galibog ang ulo ko na nag-amuni man. Ari yung pinaka-ethical question ko. Iniba lang mga academically advanced ka mga student, ka mga maalam, we call it alam, himuon ta educational resource person para nga mabuligan tong mga pigaw nga gatuon? Hindi ayan nga ini sila, kinanglan man sang mas nami kag mas advanced ka pagtuon? Abi nyo may ara sang meta-analysis nga natabo sang una, nakita nila nga ining pag-group, no? Sining small percentage or small numbers of performing students ginupod sa mga damo nga mga pigaw nga students, wala gid bala nag-improve.
1: Ah, grabe po.
0: Naglalain paya ang mga maalam kay naisturbo sa mga pasaway sang hindi alam. Kay dunno sano pa nila solusyonan, gaka-stress ang mga kabataan nga alam kag ginpares to sila sa mga mangloy nga tamaran kag salawayon. Di din ang learning da.
1: Ah, grabe po.
0: Himuon niyo siya manugtudlo ang mga estudyante nga maalam.
1: Ah, grabe po.
0: Dagali, bugid ng ulo ko doon, hindi ko gidya maisip kung anong tsakto di.
1: Ah, grabe po.
0: Why ko may nakita ang advantage? Laban sa disadvantage na nakita ko di.
1: Ah, grabe po.
0: Di kaluluoy lang sa mga estudyante nga nag-amon eh.
1: Ah, grabe.
0: Kung natuunan ka tito ya sa heterogeneous nga sectioning, balda.
1: Ah,
0: good luck sa pagtuon. Kay libion, gani kadagabi magpuling sa balay ang estudyante.
1: Ah, grabe.
0: May galalain siya, kay iway sa may matunan, kay nga mga classmate, puro pasaway. Naanad siya nga pila ka tuig ng eskwila, ara siya section 1, ara siya sa mga maalam, ang upod niya, gulpi lang karon, naupod niya tuya ang mga salawayon, na lower section. Di ko nang kilala, ko pa sa lingat eh, nagtuon man ko gani, eh, parang mag-alam ko, kag dito ko sa mga maalam, maupod. Di mo ko ibutang sa wala gatuon. Tiambot, galibog ang ulo ko. Tambal ni Grace Tevez, siya ka-relate lagi ko aning topic. di ba lamang? Tsakto, no?
1: Ah, grabe po.
0: Tan! Eskwila, taliwatan, classmate, tatan, ah.
1: Ah, grabe po.
0: Classmate na ka mo ni Joseph, tan.
1: Ah, grabe po.
0: Eskwila, taliwat. Paon kong pinakauna nga balita, mga kagawad nga nagtinapungulay, ho. Birto, i-K5 News mo.
5: K5 News FM Police Report.
0: Bert? Birto? Napatay si Birto? Ah, napatay ang cellphone. Ang cellphone gali. Ano na sa Bert?
6: Emergent Paul? Mayong
0: utak. Bert? Basta may chimpo mga may skwila ta, Bert. Classmate ta si Ethan kag si Joseph.
6: Oo eh.
0: Oo, skwila ta. Ha, may chimpo. Sige. Now, ano ning nagtilapungulay sa season hall man?
6: Tiyo, bukol gidiri ang naaguman ni barang ni former kagawad kaki 5 din Paul matapos nga sinumbag ni kagawad mismo in convent kagawad sa may barangay Bakong para siyudad sang Bago City kahapon sa sulod mismo sang session hall no kaki 5 din Paul na tabo diri nagmeeting ining si Rami Scotti Senior amo ni ang former kagawad ipatawag ni siya sa barangay kag sang City Health kay natuhoy ini sa reklamo niya sa langaw dira sa area nila sa may Purok Bagidait do sa may barangay Bakong. Now ang ining si kagawad Marino Piruelo amo ni siya ang committee on health nga dito supposed to ara dira siya mag facilitate man nagsinapol sila. Sobra 40 ni sila.
0: Anong balmo nagsyapulay sila, nagsyapol? Ano ang balmo nagsyapol sila?
6: Oh, nagtapol sila.
0: Syapol o sapol?
6: Sapol.
0: Ah, nagsinapol, abi ko nagsyapol sila ng daw manok.
1: Ah, grabe po.
0: Nagsinapol lagi ni storyahanay sa session hall. Okay, pila ka bilog ni kagawad ang involved sa inaway? Duwa?
6: Duwa lang ni sila yan ni kagawad, kag former kagawad. So, nag-meeting ni sila kapon sa may session hall, sa may barangay hall. Tipa, matap na. Bala, anong solusyon?
0: Ang langaw kay kasabad, yun ba ng langaw?
6: Nag-uli nang ni sila langaw mong. Karon, managtapos na ni ang session, nagsulot ni ining si kagawad, Marino Piruelo. Kibot magaling si former kagawad nga, why siya nag-attend meeting, ara lang siya kanong sagwa. So, binulat-ulat, ikunong ni kagawad, nga matapos. Karon pagsulod ni kagawad dito sa session hall pinang kaya ni si former kagawad nga amo ning complainant sang langaw. Ambalyat ano kuno nga amo ni ang problema gali kuno kay ginaistoryahan ni former kagawad si kagawad nga ginakwaya ko ng kwarta sang pundo sang para sa langaw.
0: Dali lang klarohon ko pa nga para nga masapos. Dua ang involved. Ang isa kagawad ng incumbent, okay? Siya ni ang in charge sa committee on health.
6: Committee on health.
0: On health. O sige. So iyan ni komitiba ang mga langaw nga isyo, no? Now. Ang isa former kagawad nagareklamo ni about sa langaw. So nagdisturyanay sila. Ining si former kagawad nag-aligar nga ining si kagawad nga Committee on Health ginamanimanihan niya ang poultry, tag-iyasang poultry para nga amo na ang rason kung nga daw hindi masulbar ang langaw kay daw ginapit agan ni kagawad nga ginasuportahan niya, ginakwartahan niya daw amo nang aligasyon Berto. Ti siyempre ginkaakig ini ni kagawad.
6: Ginkaakig ini ni kagawad. Karon, ang bali kagawad sa aton, masurya laman kung tani. Kay ginimbitar to siya kadi, ara sa siya na holda mo tao, ginasurya yan ni, ginprangkaya ni si former. Hambal ya, espirita ka surya na dito sa may, ano, sa opisina ni kapitan. Hambal, nagsinggit ni kuno si former kagawad nga direk nga dito, paya kung pwede man nga direk, iti, ari man di mga pumuluyo, tao man ari di. Aha, ang sunod diri kay former sinumbag sa kanu dayon gilayon ni no ni kagawad igo ni iyang
0: ay kwan gali na, si kagawad gali pintas di ba si sumbago niya ka bird kay nagreport ka di
6: ana na
0: ba si sumbago niya ka ginreport mo di siya
6: wala actually nakipag-angot kita ang allegation nila din nga duwa ni
0: oo
6: lain. Hambal ni kagawad, si former kagawad kuno una na nung bag. Hambal
0: ah, why? Pang! Pang! Pang! Hindi ka na matingala. Sina may kawatan ga ako ka nangawat sa hawto wala man.
6: May no, ganyan.
0: Namo na! In like manner, hindi mo na mag-ako nga siya una nung bag. Why niya may ma-ako, Bert? Mm-hmm. Te? Di na igo si former kagawad.
6: Igo yan yung sa dahi. No?
0: Anong dahi sa man?
6: Agtang, sa agtang na agtang ng dahi sa Gimara Samon. Sorry, git. Oh. Karay, abi ko. Agtang, agtang.
0: Naigo sa dahi. Tapos?
6: Kadawa ka din yung sa titaw. Agtang, kagipay ba din Paul, naigo sa agtang, kag naigo ang hinimo. Pagsumbad ni kagawad sa agtang, bukol o ulo ni kag ni former. Ang ginimo ni former
0: gindumog, kagawad, gindumog, kagawad. Gindumog yung si kagawad, kagin gunitan sa buhok, ba mo na?
6: Hindi,
0: kagat. Ay, kagat! Dumog, kagat, tampa, ang iyaya. Ang sa piyak ya, inumol, sipa, siko. Muay Thai sa piyak. Muay Thai ya, sa piyak ya. Karos, si karos, ganit, tampa. Ang piyak ya, jab, straight, hook, elbow, knee. Oo, do kakaratidor ya. Ang sa piyak ya, daw mga ano, kung fu style ni Rovic, kagat, kagat, karos, tampa, ganit, buyot. Daw muna. Te, simpe iawan to ang kag ang kung fu style ni Rovic i kumpara sa karate. Karate versus anong isa gani? Kung fu ni Wonder kung Woman. Fu. Oo.
6: Kung fu.
0: Oo. Te,
6: amuning metabo ga mapasaka gini kaso si former kagawad no kay hampal ya
0: ah kuna ko ya kuna ko ya sa kawit sa kapitan duwa sila pasakaan ko kaso kay gina bastos yo ang kwan ang season hall te
6: si former kagawad at 30 anyos ko sa kagawad wait pa kuya kan digin tapungol ko na ang mungol sa may sulod barangay
0: te amo man si kwan mambal man ang kagawad ya, yeah, 30 anyos naman ko di sa nga kagawad, bago lang ko yan na karusan, karusan na tampaan, na ganitan.
6: Nakagtan.
0: Nakagtan, nakagtan.
6: Ni kagawad mo. Nakalabot ni kay Mayor Mayen Abiliana.
0: Pinangakigan sila.
6: Patawag ni sila, no?
0: Pinangakigan ka pang kusion sa hita. Pinasaway ka mga doon mga bata.
6: Pero ti again nang ila
0: gimpang lusi sila ni Mayor gimpang lusi kito mga bata kamo ga pasaway ka mga tigulang na sila nga duwa pro
6: patawag ang LGU ang natuhoy kini dire kay ti ang ilang rason kwata butay kag ibagimpol basta ta lang sa aton kini nga video pero ti nakabutang diri nga hindi git mayo ya ila no may isa gid butikon may isa gid nga mayo nga kinakambal gid pero ti kaon ta ko may CCTV may ara gid na supposed to be dapat no ang ang wall kaon ta no ginatimuan ta man nga kwa ining kining pagpinapungulay sa mga opisyal sa tulod ng barangay hall at ang tanaga session.
0: Kagat, no? Kagat? Di ba ka pangagat ka man, Bert?
6: Pero
0: giga pangagat ka o giga nakagat-kagat mo lang? Ginakagat-kagat lang, guru, ha? Uy, kaya ka pangagat, gidya. Ginakagat-kagat mo lang.
6: Kapangagat ko, pero hindi sa session hall.
0: Sa session room. Session room.
6: Sa ano, sa room na wala bintana.
0: Na, session room. Okay. Basta hindi sa patrol, ha?
7: Ah, grabe po.
6: Pinakadoko si Martin.
0: Ha?
6: Pinakadoko si Martin.
0: Di mo sure. Di mo sure.
6: Pero kung boring, gid man, ha?
0: Sige. Sige. May pangagat ko si mo, si Ethan. Gusto mo kagton? Duhay ka man galing kagton, Ipan. Duhay ka man di kalagton.
7: Ah, grabe po.
6: Mausap pero pwede pa, pero kung katito, tara nga lang.
0: Sige ah, bahala na dahil. Pailan sila kaso ah, no? Patawag sila mayor kapag akigan ah.
6: Sige ah, pala din, pastar naman ah. Balita sa Dolong sa Kaluan, sang D3Bio, MyTC, kag-DTX, Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Ako si Robert Kakit para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko, ang Kalingawan sa Negros, K5 News.
0: Mga kagawad, bro. Gailinaway. Kung kaysa, bala, do matingala ka man tuod, no? Nga hindi masulbar ang problema sa langaw. Nga agariklamo ang pumuluyo, nga hindi maaksyonan sang barangay. Oh, muna. Diba si Chuck? Base, husto ang aligasyon ni former kagawad. Nga ba si ginamani-mani nyo na? Da? Base lang niya, ha? Base, ha? Base nga husto ang aligasyon ni former kagawad. Kaya nga hindi masolusyonan sang barangay. Kaya di mga muni dapat barangay na nang maakto mo. Pollution, ay. Oo, spalibot. Pinsarab lang ka income da yang poultry, pero ang pinitinsya yang pumuluyo spalibot. O tingnan di masolusyonan. Kaya kita reklamo man nga nga why the why action. Tibla? O ba si husto man si former kagawad? Galing kiti na tapungulan, gidya na bigwasan, gidya eh. Kasi siyempre kung nabigwasan, balos man eh, karos, ganit.
7: Grabe po eh.
0: Importante, balos ah. Alang-alang ko sa oras, balik lang 11 Mbps. Oras alas 11:55.
5: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
9: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
5: akin. DTX 500.
0: Ang breast lumps, amo ini ang mga nagatubo nga mga bukol sa dugan sang babae. May madamo nga klase sang breast lumps. Kag ini ang nagavary depende sa kadakuon kag itsura sini, Dr. Ramil.
10: Di ka dapat kulbaan, Sir GP, ah. Kung matubuan ka breast lump, especially sa mga babae na naton, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, inibangod nga ang regular nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, ang nagapagamay sang risgo ha, nga magkatubuan ka bukol sa imong dughan or makancer man na or simple nga cyst sa dughan. Ilabi na Sir GP nga in recent years, grabe ang pagsaka sang rate sang breast cancer sa Pilipinas.
0: Gusto. Sunod sa datos gikan sa Department of Health, tatlo sa mga 100 ka mga Pinay ang magka-breast cancer before mag 75 year old. Tiyamakon mo kung ikaw ang isa da. Kag isa out of 100 ang mapatay bangod sa breast cancer before pa man makalabot sa 75 years old nga edad.
10: Kaso lang, gakanubo ang edad sa babae tungod sa ining problema, breast cancer. Kesa bukol. Ang importante dre, nga hindi ka man lang mainom DTX 500, kag may tisi kung makaabot man lang ka 90 plus or sobra pa da, nga wala balatian. So, gusto ka lawig ang imong kabuhi, kag hindi ka biktima sa cancer o mga bukol da, amo ni ka importante. Nga ang partner mo gid, ang DTX 500 kag by TC at Daudlaw, specialist ka babayenan.
0: Oo. Hindi tanan, Dr. Ramil, nga bukol sa suso sang babae ang canceros.
10: Correct.
0: Pero
10: may mga benign man, ha?
0: Oo. Pero yari ang mga klase sang bukol nga pwede makitaan sa dugan sang babae. Una, may ara kita ginatawag breast cyst. Magamba ka cyst, ang unod sina tube fluid, no? Kag ini nga nagabukol, kag ini ang benign non-canceros. So okay lang kung cyst lang. Amo gani nga dapat mag DTX 500 kag by TC kag Daudlaw for your healthy breast tissues. May ara man nga fibroadenoma, hindi naman niya fluid ang unod, kundi solid siya. Solid nga benign mass nga usually nagatubo man sa mga hubin nga mga babae.
5: Nagapalandurum pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uno.
11: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
11: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
5: Garantisado.
11: DTX 500.
10: Ang fibrocystic pressure GP ang benign man kag wala kasang dapat kahadlukan. Kay kaangay lamang ini sang
12: palaba
10: abla nga bukol sa imo nga suso. Kun gainom ka dito X500 kag may TC, malikawan gid ang pagtubo sang bukol sa dugan. Kay bisan pa hindi kanseroso sir GP, pag natubuan ka sang bukol, hindi man hamak ang kulba mo.
12: Siyempre.
10: Gakapiktuhan ang imo nga mudo, gakansayti ka. Nagdugang pa no ng problema. Tiba si mag mastectomy ka pa, kakaso na imo dugan bangod sa nagatubo nga bukol.
12: Ang bag-o bata nga babae, Doc Ramil, usually ang matubuan man sang breast lumps. Kag ini ang ginatawag nga galactosel. Gatas ini, no? Ang unod, kag ini usually ang harmless, kag madula lang man.
10: Madula malanas lah. Amo man, Sir JP, ang intraductal

0: Is guy, no? Nya tapos way kag inom dito X500. Oh. Kung lakasan no ka nga mag-decided na, may bukol ka na.
1: May bukol na.
0: May cancer na. Amo na pag inom mo dito X, kag may TC.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: K5 News FM.
4: Sana gadgets lang talaga itong anak ko. Hanggang nitong huli, inamin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman, may nainom ko siya ng eye care capsule at pinatakan ko yung mata niya ng eye care drops. Sa awan ng Diyos, talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin, malinaw na daw.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
5: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
2: MyDC Network News.
5: Sa uli ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, 34 na sako ng uling na kumpiska sa 24 na oras na anti-illegal logging operation ng kapulisan sa Antique. Ilang rice farmers sa lalawigan ng Iloilo nagsasagawa na ng scheduling sa patubig sa gitna ng Super El Nino. At punerarya na may kargang pataya, sinalpok ng DENR government vehicle sa Lezoaclan.
3: YDC Network News.
2: YDC Network News.
5: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, 34 na sako ng uling na kumpiska sa 24 na oras ng anti-illegal logging operation ng kapulisan sa Antique. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
6: Nasa 34 na sako ng uling at 358 board feet ng kahoy na nagkakahalaga ng 30,560 pesos ang nakumpiskar sa 24 oras ng anti-illegal logging operation ng Antique Police Provincial Office noong Oktobre 4, 2026 sa probinsya ng Antique. Batay sa ulat ng Police Regional Office 6, 16 na individual ang nahuli sa 22 operasyon. Sinundan nito ng Aklan PBO na may 6 na individual na nahuli sa 19 na operasyon kung saan nakumpiska ang mga kontrabandong nagkakahalaga ng 63,593 pesos. Sa buong rehiyon sa isa, umabot sa 22 individual ang nahuli sa 75 operasyon kung saan na kumpiskar ang 48 sako ng uling at 1,818 board feet ng kahoy na nagkakahalaga ng 148,487 pesos. Patuloy naman ang panawagan ng kapulisan na agad i-report sa Unified 911 o sa pinakamalapit na istasyon ng kapulisan kung may impormasyon hinggil sa illegal logging. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
5: Samantala, ilang rice farmers sa lalawigan ng Iloilo nagsasagawa na ng scheduling sa patubig sa gitna ng Super El Nino. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
7: Nagsasagawa sa ngayon ng scheduling sa patubig mula sa irigasyon ng National Irrigation Administration o NIA ang mga magsasaka sa Barangay Dawis, Pototan, Iloilo para sa patas na distribution ng tubig kasunod ng banta ng Super El Nino. Ayon pa kay Gilbert Jordan, 20 taon na sa pagsasaka. Kanila nang napansin ang pagbaba ng level ng tubig sa irrigation canal. Ang iba sa kanila ang may alternatibong water source katulad ng tasok, balon, sapa, Nakarating na rin sa kanila ang assistance ng Department of Agriculture o DA katulad ng seeds at pataba. Posibleng magtanim rin sila ng ibang crops katulad ng pakwan, munggo

0: at iba pa, dagdag pa niya, bilang isang magsasaka, may mga pagkakataong lugi at may mga panahon naman na balik kapital lamang sa kanilang pagsasaka. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: At punerarya na may kargang patay, sinalpok ng DENR government vehicle sa Lezo, Aklan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gloria Villasmaño.
2: Sinalpok ng isang government vehicle ng Department of Environment and Natural Resources o DENR mula Metro Manila ang isang punerarya na may kargang patay sa Diversion Road ng Lezo, Aklan nitong hapon ng Miyerkules. Nabatid na galing sa Malinaw at patungo naman siya ang funeral services van nang salpukin ito ng DENR vehicle na galing Tigayon at patungong Makatuaklan. Ilang beses na gumulong ang punerarya bago tuluyang tumagilid. Sugatan naman ang driver nito at dalawa niyang kasama at agad na isinugod ng MDRRMO Lezo sa ospital. Wasak rin ang harapang bahagi ng DENR vehicle ngunit walang nasugatan sa tatlong sakay nito. Samantala, nagpapatuloy pa ngayon ang imbestigasyon ng mga otoridad sa naturang aksidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villasmaño. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mag-ama ay nararon ng sasakyan na minamaneho ng nakaidlip na driver, isa patay sa Negros Occidental. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
3: Patay ang 4 na taong gulang na batang lalaki habang sugatan naman ang 26 anyos na ama matapos masagasaan ng isang Kia Sonet na sasakyan sa lungsod ng Kabankalan sa probinsya ng Negros Occidental alas 8:20 ng umaga noong araw ng Miyerkules, Oktobre 7. Nangyari ang insidente habang naglilinis ng tricycle ang ama na si alias Lito sa isang car wash facility sa gilid ng kalsada sa Purok Taytay sa Barangay Uringaw kasama ang kanyang anak na si Neil na ayon sa mga saksi nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Inamin naman ng driver na si Marvin Rad Tumundong, residente ng Pasig City sa Metro Manila, na nakaidlip siya habang minamaneho ang crossover na sasakyan. Patungo na sana sa Bacolod City sa Negros Occidental si Tumundong na bumiyahi pa mula sa Dumaguete City na bahagi naman ng probinsya ng Negros Oriental. Kasama ni Tumundong ang kanyang pamilya noong maganap ang insidente. Napag-alaman ng K5 News FM Bacolod na pauwi na sa Luzon ang pamilya Tumundong noong maganap ang trahedya. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Samantala, banta ng ASF sa Agutaya sinalubong ng house-to-house disinfection ng Provincial Task Force. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
4: Nagsagawa ng house-to-house disinfection ang Palawan Provincial African Swine Fever Task Force sa Barangay Concepcion, Agutaya, Palawan upang labanan ang lumalalang banta ng ASF virus sa lalawigan. Ang hakbang na ito ay pinangunahan ng Provincial Veterinary Office katuwang ang lokal na pamahalaan ng Agutaya at pamunuan ng barangay kung saan partikular na tinarget ang mga kabahayang namatayan ng mga alagang baboy upang tuluyang maalis ang kontaminasyon at mapigilan ang patuloy na pagkalat ng nakakahawang sakit. Bilang bahagi ng mas maigpit na biosecurity measures, isa sa ilalim din sa mandatory disinfection ang lahat ng port of entry at exit points ng Barangay Concepcion upang matiyak na hindi makakatawid ang virus sa mga kalapit na isla at sa iba pang bahagi ng Palawan. Patuloy naman ang monitoring at koordinasyon ng mga otoridad sa komunidad para sa agarang pagpapatupad ng mga preventive protocol at proteksyon ng lokal na industriya ng pagbababuyan. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: At controversial Vice Mayor Harold Respicio sasampa ng plunder ang ilang opisyal ng Reyna Mercedes Isabela. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
5: Nagbabala si Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio na magsasampa siya ng kasong plunder laban sa mga lokal na opisyal na umano'y sangkot sa irregularidad sa paggamit ng pondo mula sa Tubico excise tax sa kanilang bayan. Sa isang eksklusibong panayam ng K5 News FM, inihayag ni Respicio na umabot sa 86 milyong piso ang nakalaang pondo o appropriation noong nakaraang taon. Ayon sa kanya, may mga dokumentong pinalsipika umano upang maipatupad ang mga nasabing proyekto. Tinukoy ng PC Alcalde na kabilang umano sa mga lumagda sa mga questionableng dokumento ang alcalde, ilang punong barangay at mga miyembro ng sangguniang bayan. Dagdag pa niya, nakahanda rin pumirma ang mga lokal na magsasaka ng tabako bilang suporta sa kanyang legal na hakbang. Iginigit ni Respicio ang malalim na investigasyon sa paggamit ng pondo kabilang na ang pagsusuri sa mga bank account upang patuntun kung saan tinala at napunta ang pera ng bayan.
6: Para sa Mighty C Network News, ako si K5, Dan Chavez sa gulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: At balita mula Leyte, bulag na empleyado ng provincial government na pumasa sa katatapos na civil service examination. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
7: Hindi kailanman naging hadlang ang kapansanan para sa isang lalaki mula sa bayan ng Lapaz, Leyte upang patunayang kaya niyang abutin ang kanyang mga pangarap. Nakatanggap ng maraming papuri at paghanga sa social media si Jana Michael Charity Leona. Isang empleyado ng gobyerno at tubong Lapaz noon ay opisyal nang nakapasa sa katatapos pa lamang na civil service examination. Sa kabila ng kanyang kapansanan sa paningin, hindi ito naging dahilan para sumuko si Charity. Nagpursigi siyang magtrabaho ng patas at puspusang nag-aral upang maipasa ang nasabing eksaminasyon at ayon naman sa kanya na ang lahat ng ito ay para sa magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Samantala, lalaki na may 5 kaso ng panghahala ay arestado sa Cagayan de Oro. Balitang hatid sa ate ni K5K Buscaino.
8: Arestado ang top 1 regional most wanted person. Dahil sa 5 kaso ng rape, inaresto ang 53-anyos na suspect na si alias Marlo, residente ng Cagayan de Oro, sa bisa ng warrant of arrest para sa 3 counts ng rape at 2 counts ng rape by sexual assault sa ilalim ng Article 266-A, Section 2 ng Revised Penal Code. Ang 3 kaso ay walang inirekomendang bail bond habang 200,000 pesos ang itinakdang piyansa sa 2 kaso. Kinasa ng UPOL MPS Tracker Team, PIU, MORPPO at 2nd PMFC ang joint operation laban kay Marlo sa Upol, Misamis Oriental. Batay sa investigasyon, inabuso ng suspect ang 17-anyos na biktima taong 2024. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Upol MPS ang suspect.
9: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
1: At 106 grams ang hinihinalang shabu na samsam sa bayba sa bayan ng Cebulan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
10: Mahigit 106 na gramo ng hinihinalang shabu na nakakalaga ng 720,800 pesos ang nasamsam mula sa isang 33-anyos na lalaki sa bayba operation sa Cebulan, Negros Oriental. Lampas alauna ng maling araw noong Miyerkules, tinukoy ng pulisya ang suspect bilang si Luis na kilala sa alias na Opao, isang may asawang residente ng barangay Baga kay Dumaguete City. Bukod sa hinihinalang shabu, nasamsam din na maoperatiba ang isang cellphone, isang brown na belt bag, isang motorsiklong Honda XRM at ang Mark Money na ginamit sa Baybas operation. Naharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa K5 News FM, 97.7 Dumaguete. At sa K5, Shara Marie Humilio pa sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Mga K5, para naman sa detalye na ating balitang abroad, tatlo ang nasawi habang 36 ang sugatan na matapos ang pag-atake sa 2 paliparan sa Saudi Arabia kasabay ng paglala ng labanan sa Yemen. Ayon sa Saudi Civil Aviation Authorities, 1 tao ang namatay at 8 ang sugatan sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh. 2 naman ang nasawi at 28 ang sugatan sa pag-atake sa mga pasilidad ng Aba Airport. Inako naman ng grupong Houthi ang pananagutan sa ilang pag-atake kabilang paggamit ng mga drone laban sa paliparan sa Riyadh. Patuloy namang tumitindi ang labanan sa Yemen na nagresulta na rin sa paglikas ng mahigit 200,000 na katao ayon mismo sa International Organization for Migration.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
1: At mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News of AM Tacloban at K5 News of AM Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Kevin Shosana at K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps mula rito sa K5 News Center Philippines. Pagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of AM Philippines.
11: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500.

0: sa bawat higop hanggang mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
1: 11 Mbps, balita kag public service.

0: 21 minutos makaligad sa takmang alas 12 sa ngunto. Balik na ta sa 11 Mbps. Ako si Jean Paul Hineroso, inyo anchorman. I hope ninom nyo naman ang inyong D3 Bio. Klinika D3 Bio, aton pangontra sa mga kagaw, gasulod sa lawas ta. Proteksyon na ng lawas, mag-klinika D3 Bio. Kalagsa, kalangyay na blatian kung D3 Bio ka. Hilanat, ubo, sipon, kataro, trangkaso. Kung wala, gadulot sa imo. Mag-klinika D3 Bio. Mayong aga, kuya, yung ugto, kuya Je Lugo. God bless sa imo, permi sir. Namikari ka nagli sa, Pro in IR, no? Ricky Bo sa Putalo. Boss Joe Bings Delphine. Kuya Je Lugo. Ricky Bo sa Putalo. Kabud live sa apelyido mo, sir man. Dad's Boy Mendoza, Leonardo Sevilla. Rikta na tabalbalan na yung Hibalohon na ang schedule sa pagsira sa mga dalanon sa siyudad sa Bacolod with Wilson. Naka-standby na sa linya. Wilson, K5 News mo.
1: K5 News FM. This K5 News FM. Live report.
0: Son?
2: K5JC, wala kita probahan o sa konseho sa Bacolod na propose na mag-schedule.
0: Hinay mo nga audio, son?
2: Nara na. Sige. Sa nambal ko na wala din ang probahan sa nga konseho sa Bacolod at nga i-propose nga schedule sa closure sa Lacson Street sa nga Gugma Foundation. Iniangot no sa nga pagkasaulugod pala nga Mascara Festival 2026 kag ining Lacson Street amo ining isa sa tatlo ka mga festival sites sa masabi sa celebration. So proposal sa nga Gugma Foundation sa 2026 October 12 dapat sirado na K5GP no at 7 p.m. ang Lacson Street. This is a partial road closure ng K5GP para magkatagigwa sa mga nagpamamamutang sa kiosko balakag stage activations sa mga brand dira sa may Lacson Street K5GP. O galing na nakita no, sa konseyo nga dito tama ini ka perwisyo kaayo especially sa mga businessman nga ara na dayang daan K5GP sa mga residente nga
0: ara. Amogid kayo hindi mablatanan bala gusto maglagaw ang tinutuyo malagaw da kalabanan hindi bala taga Bacolod.
2: Yes.
0: So ang sila ang ma-enjoy ang mga taga Bacolod maperwisyo.
2: Yes, the GP at aside na kay GP no ang traffic kita consider man. So instead of October 14 in Isol initial instead of October 12 in Isol initial kita GP sa October 14.
0: Ti Mayo may duha ka adlaw nga wala na traffic.
2: Yes. Yeah, so so 9 p.m. masugod kita GP ang partial road closure. So ang na full road closure naman yung sa Lacson Street so hindi inimalabyan matapo naman niya on October 17 and October 18. So pagpangaman lang ini kay Pagjiti no Santos sila nga pala mag-iagod mag sila muna nung din sila pwede mag-agin na kay Pagjiti sa amon yung mga adlaw pwede expected na nasirado no ang Lacson Street sa 14 no hasta na ina sa 18 kay Pagjiti. May mga partial road closure lang pro road closure din nga sirado kita na 17 and 18 kay Pagjiti. So amon mo lang na consideration no sa Santos yung konsera.
0: So pila kadlaw liwat ang close da?
2: October 14 KPGP kaga 17 tutup sa 18 pero ang full road closure hindi na malapyan is 17-18 so 14 to 16 KPGP partial road closure lang siya so malapyan ng Lacson. So meron kita na kamay na pahayag ni Councilor Tati Saison ang monsignia KPGP sa closure no sa Lacson.
0: Sige.
2: Road
0: for ingress
3: sa Lacson.
4: First of all, Lacson is a major street sa siyudad sa Bacolod. Hinahulam talang na during Mascara because of the Lacson Strip which daw na andan na nga may activity itiladara sa Lacson. Hindi ikuya, personally, I won't agree nga sa October 12 pa lang manira na niya ang Lacson or mabutang na sila sa ilang mga gamit dira. Which the activity actually is 16 ba ng gabi? If I'm correct me if I'm wrong, 16 sa gabi, 17, 18. So 12 pa lang masira ka na. So dako na yan na inconvenience na sa mga negosyante nga na da. First, second, damo pa da residential houses na dira, dira inistar. Third, damo man sang nag-aalagi dira, no? Nga area. So once nga i-close ka na sa October 12 pa lang, although it's not a full closure, pero that will impede the flow sa traffic. Okay, that is a major thoroughfare. So amo to nga hindi kami, actually, hindi pagigani kuya tani pag-agree sa 14, no? Kaling majority daw nag-ambal na sa 14 na lang, no? Pero partial lang na, eh? It's not full closure. So, ang ako niya tani, gusto matapo, 16 sang hapon, sang ugto. No, sa ugto. Bali Friday sang ugto masira na sila kag mga setup that, sa mga stage that will be used on the 17th and 18th. Hindi ba? So ready naman ako ni ilang mga stage gina prefab mga nga nila kag pompong mga mga gina
0: panda. Sige, so, importante son.
3: Grabe po.
0: Importante nami ang nanging desisyon sang konsehyo. Agri ko. Sa 16 pamanggali ang ilang nga mga ano ni nga mga open sang event nila. It's more on convenience niya sa ila. Parang hindi sila magdali-dali, hindi sila maiyawan set up timprano pa ma set up sila puti that would be inconvenient naman ng bal ni councilor sa mga naga-start da kag tandaan tsakto na. May mga balay pa na da. May mga duta pa kada si Itan. May mga property pa na si Itan ng residential area.
3: Grabe po.
0: Hindi na siya rin kagida. May mga negosyo pa ng mga kastanyo bala.
3: Grabe po.
2: Oh. Siguro kay Sir CJ, madulong na doon sa balik-sagi ka doon pa kolon sa government center na ginatulong sa inyo sa kaaluan sa Mind City Reality Tech 700 yung nilang mag-paper group sa Tiliana para sa kampiyon niya balita sa Bisyo Publiko kakalikawan sa Negros K5G sa ta.
0: Salamat son sa mga report gidulong sa klinika DTX Coffee Mist ang aming kape inumon especially sining hapon. Kanto kita kay Red about sa gin salvage tubla nga patay ang lalaki sa Victorias. Kibalonta kay nagapadayon ang backtracking sang Victorias PNP sa mga CCTV guro pagit ni. Red Salgado, IK5 News mo.
1: K5 News FM, Police Report.
0: Red?
5: Yes, Captain JP, may hapon na subong at nagpadayon ni backtracking operation sa katun si Liga Kapulis sa Andraya sa may Victorias and sa agot sa pagpatay sa isa kalalaking residente sa Purok Bulina o Barangay 1, Sudad Yasa, Bacolod na si Joe Mara Santillan alias Bonbon ka K5 JP. Drink, may kabudlayan sunod sa kapulisa natun kumandira si Captain JP sa ipadalungan natun na ng lugar kaboy kaya sa tungaan sa katubuhan Captain JP, kag antes kadra makalamboti, wala pa sa mga pabalay, kinabulubanta yara sa mga 300 metros, ining puloyan sa mga tao, gikan dira sa bangkay, nga ginabutangan, kagiling bangkay din alias Bonbon, KK5JP. So, dire, pinamangkot man naton ang investigator, actually sa kaso, nga si Police Master Sergeant Saldi Dungeno, sunod si KK5JP, wala pa sila sa maginatan. Oh, actually, nitibo eh. Kag wala man sa person of interest. Kaya buto tani, kipin J. Pining cellphone, malangayara sa biktima o na-recover ini sa crime scene. Na kung gina posibilidad, gati ang last contact sa biktima nga pwede gitya ma-interview. Galing iti wala kipin J. P. Wala man nakapinining nga biktima sa informasyon sa iya sininga utod na sa Purok Bulinaw kung sino ang iya sininga pagkakatuan nga tao sa may silay. Antes ini nagbaya sa ila sininga puloyan kay K5JP. So yaring bait sa payag ni Police Master Sergeant Zaldi Duheno Jr. agaton sininga Chief Investigator sa Victorias PNP. Yari.
6: Sa pagpangusisa sa Victorias City Police Station, wala sila nakabati. Wala sila may nabatian ng lupok.
7: May possibility, sir, o posibleng ginahaliid lang dira din wigit ng bangkay, sir.
6: Amo pa nang ginatutukan namon nga kuan nga angulo nga kun ano ni status ang insidente nga ni sir.
7: Okay. napamangkot ni sir ang mga tao, sir, kung posibleng galagaw-lagaw ng biktima, familiar sila, sila sa bangkay, wala man.
6: Hindi, ma'am, sir, kaya sa aton nga, kuan, na-identify naman isa sang pamilya, sir mo, taga Bacolod, gini sa sir, taga Purok, Bulinaw, Barangay 1, Bacolod City.
7: Okay, so, ini sir, yung claim na niya sa inyong bangkay?
6: Yes, sir, yung claim na sa Haroda Funeral Homes.
7: Okay. So, may possibility, sir, ka first time na nga nakalabot ang iya sa inyong alawas, kag wala gini siya sang kilala sa palibot, posible, posible?
6: Posible, sir.
7: So, di na karon, sir, ang atong sinig na tanaw ng motibo sa investigation, sir. May harap na kita.
6: Wala pa, sir, to be determined pag-iapon, sir. Ang so, motive ta.
5: Okay, so, may atong kitang JP, abahin sa payag ni Professor Chan at Duhino. So, dito kitang JP, ay dugang po na lang atong imposing na sa GC na ito. Kasi may ari na rin anong or walong ka mga persona na nagsunod na rin sa Puloyan, balas pagpagasa, barangay Estefania. Atong galing kitang JP, kwanto atong sinigatapo isa kapulisan ila, sinigang operasyon. O galing kasi ito, ginaligar, nagpalagyo, kung ila sinigang target kitang JP. So, amo na ito sinigang balita, ginulong madri sa aton or ginatagmad sa aton. Pinakamang residente niya sa Barangay Estefania, kakita yung JT.
8: Sige.
5: Sa Barangay Estefania, ito sinigang balita, dulong sa ato sa Power 3, yung aton sinigang DTX 500, Mighty C, kaglinika D3 by UNBCO, pag-aton man sinigang DTX, Mighty Soap, sa Naiko, na napalit ni Aras ang alap-up, muna yung pungod gagakni, magamit ng DTX, Mighty Soap, nasig ng resulta, maging kutis, artista ka pa, ang DTX Coffee Mix, nakakapikiran, nakadetox ka pa. Kapag si Patron, K5 Vincent Coral, de ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ka balita, servisyo publiko, magkaligawan sa Ragros, K5 Biz FM.
0: Salamat, Gidred. Simo balita, dulong sang DTX Premium Coffee. Gusto niya mas isog-isog, mas lapuyot, mas puwerte ang igo, mag-DTX Premium Coffee. May Ganoderma Mushroom nami ni sa General Well-Being, kaya ginatawagin ini nga Herb of Immortality, kaya halos tanan, dalayan niya. Pangontra Diabetes, DTX Premium Coffee. Amo ni sila nga, gibisang gina-diabetes ka, pwede kaya kapangapi. Ang iya sini nga, sweetener, stevia. Hindi ay makapataas sugar mo. Naka-standby na si Michelle. Istoryahan ta ang mga nagkalamatay sa balatian nga dengue diri sa NIR. Gabinti City na kuno kabilog. Michelle, IK5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
9: K5 JP nagpagwa no sang latest nga data nga ato niya nga DOH NIR ini may angot sa kaso sang dengue sa bilog ng Negros Island region. Ang DNT7 kay K5 JP nga napatay, amuni siya ang recorded from 27th of kwani last month tubtob September 19 kay K5 JP. Ang kabilugan naman niya nga record kung natin basihan sa bilog na tuig from January 1 kay K5JP up until September 19, yara sa 33%. Pero kung i-compare mo ni last year sa same na bulan, nagnubo sa K5JP sang 33% ang kaso sang dengue diri sa bilog na
0: Kaso sang dengue nagnubo kumpara sa nagligad nga tuig, pero pamangkot ya din ang mas taas number of deaths or mortality nagligad tuig o subong
9: mataas ka K5JP subong
0: na amo na yang akon pang why kuya hindi ko pakialam kung ano kadamo ya ang nagkalapiktuhan kay importante di ang nagkalamatay. Oo, butang ta mas damo sang una. Butang ta binagnubo, binapiktado. Puti ang mortality taas o, ang fatality taas. So mas diri ko yung maburi sa nagkalamatay eh. Sama ko mo, pila kabilog? Pila kabilog na kalamatay, Shell?
9: 27.
0: Sama ko mo na, 27 kabilog, individual nagkalamatay. Kagalabanan ni bata?
9: 10 below
0: kaya mo ni sila ang mga sige lagaw-lagaw sa kundiin ang mga kasiutan ng may mga lamok.
9: Correct. Kag tikon makaisa nagahinampang ini sa pilit ang doka mga damo.
0: Tiang gampang gali delikado mang.
9: Ano sir?
0: Ang gampang gali delikado. Hala mo Martin, malayo. Martin tama na nang ampang Martin tama na nang ampang anay.
8: Ano ang
0: pangampang? Ang buta! Mahilig na si Martin Blamag ang pangampang. Rods! Kuya Rods Palma! Delikado, galib lang ang pangampang. Dapat sila seryoso na. Di delikado, ang pang mo, ang pangampang mo, makuan ka? Ma... makuan ka dugo. Napanuyop mo na sa ladugo ba lamang?
8: Kasi tama mo kampang na tindog ka, madaranan ka na mo.
0: Kapanuyop? May kapanuslok bala?
8: Isa pa na.
0: Na. Oo, tayo delikado. So, ang prone ka lini, mga naghahampang.
8: Kung hindi mabuhin, madamo na KFGP.
0: Oo, oo. Di, pila ba si, ay kaluoy man, no? Tinumayo, bimang bilang isa ka iloy, ginaano mo yung balay mo yung ngayon, pasigurong hindi ay makagtan niya.
8: Well, ang sadiri sa amon niya, KFGP, constant, hindi nga pagpaninlo, sing mo ugtaran eh. Hindi lang yan.
0: So, meaning to say, ang mga ginadinggi, ang mga gadinamak? Damo na? Hindi ba? Sabi ko na yung komunidad nga gadinamak, huwag ka paninlo, muna ginadinggi. Hindi, manggali?
8: Ang bilog, actually, nga purok, Katie, hindi malingan sa balay nyo, nagasayong imo.
0: Oo, amin na, no, muna ka paninlo, mang. Kung natupad, balay mo tayo, huwag ka paninlo. Ang lamok, huwag muna gambal, nga lingan, diri lang takay, taga diri tayo, ha. Yang resident, titi sa sini nga balay, bawal tumagato sa piyak. Wala ka mo yung batasan, diri lang tayo, ha. Hindi man yaga mo ng lamok, mang.
8: Correct, KFGP.
0: Oo, so, bisa na no muna kapaninlo, kung ang tupad, balay mo to ya damak-damak, ang mga lamok ito malusob sa inyo. Kapin pa kung mga niwang to, ito sila kagula, pulo sila dugo. Yato ka-upload. Yato ka-upload man isang, yato ka-upload man isang dugo sa tigulbam, di man? Sa ilo to, sabi kami kabataan to yan, oh.
8: Do wala man ina bitsinan.
0: Ya do kapila ni kagi kagat ya do kahunit asang duwa kabingaw akon unto. Ang akon nga probosis duwa kabingaw kay kahunit na niya kagton senior citizen.
8: Pagkagat do human ng bagang.
0: Oo, pagkagat niya do duguma, duguma ang panit niya. Ya dito to sa binubino. Oo, debla. Nanti ang mga lamok na may iskirda namang malapaw tiyos piyak.
8: Tiyos piyak nga, ano, nga balay.
0: Oo, yadid tuta, mga lugayawan. Kay nga amang, kundira sila sa damak-damak, damo na sila lamok. Pinsara ba na, kung ang bilog na komunidad, kapaninlo. Tapos ikaw yaway kapaninlo, tiga punsok na tanan. Di kon sobra na kamuda ya 500 ka bilog ya dito ta sa wala ko kita lang to ah. Ya matrabel tabla pang sa piyak na okay kita lang to ya. Buat yo mayo lamok. Kita lang tong ara aton gito tanan aton. Gapati ka man amang ang manok ang lamok ga communicate.
8: Awo
0: ah. Ah dumamo gi kay Martin galiga communicate anay big four mga gat.
8: Hindi ka bang
10: kagagat kung
8: hindi ka mag-communicate?
0: Oo. Oh. Galing kita yung migot. Yung may dala niya kapital. Gastuso. Magasto na iya. Problema kay Birto bala.
8: Hintok lang eh.
0: Ha?
8: Hintok lang.
0: Kuan lang ah. Try lang ah. Ay, try lang. Sige.
8: Walang bala mga kunsa mga hiligdaan pa mga transient. Pagkabuat puli.
0: Si Migo mo ni Mels, gamuha mo man ha?
8: Tuna.
0: Ay, di mo sure. Di mo sure.
8: Sa San Carlos, aray mo ko dito ba kulod mo.
0: Ay, okay. Hindi na sure. Di sino pagin mga buutan, di ba? Ako eh! Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Pinto mo kami sila.
3: Grabe po.
0: Maplano ka man lonely ba tay?
3: Grabe po.
8: Impasa na.
0: Sige mga basta nga, sure ha. Buot ako ha.
8: Oh, number one sa listahan. Ay, oh. hindi kalimpad laga, no? Ang babakot na iboto. Ang photo niyo para kay Jean Paul Hill.
0: May nun ako lang yan, Taylor Jim. Laki doon, kinakatol ako dito sa
8: man. Correct. But anyway, kay KFMJP, regarding sa dengue, no, ang pinaka-importante, kasi hindi natin makontrol ato mga kabataan. So, mas kugon gidang immune system. Pagi sa pagtumar sa aton nga Power Trio, ang aton nga DTX 500, ang Mighty C, kagang D3 Bio, kay KFMJP, para nga protektado ta, disan diin man ta mag-suhot-suhot. Report gikan sa Provincial Capital, ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat Michelle sa imong report. Sa ilot sa katapusan nga report no si Jongo. May manog biligya detergent powder si gadsang dalan ko no mga piki gali na. Wala ko nang gabura. Bilagay way ko na madama dala nila ba? Kisa ga puti kag pula bayo na. Hala, may nakabakal. Way ko nung gabura. Jong, isa itong kababalagan. I-K5 News mo.
1: K5 News FM. Live report.
0: Jong?
10: KFMGP, nagapamihinit, nagapamarinti, kag nagapamalabat sa tunga sang highway ang ining hindi magnubo sa napulo ka mga individual.
0: Nakita ko naman, ara sila mangon. Ang gadala sila sang oh, ano na oh.
10: Plastic na ang
0: ilastig. Ano may mga lisensya na sila si Ilakwan? Registered ng ila produkto? Ba si Harina lang na tayubong?
10: That's why amo nang rason nga ginhold sila dire ni
0: kagang ila nga ginapanguha papang do mga rakista no do mga oh do mga tsura oh do mga hip hoppers
10: oo ambot nga atibot ko gani nga ano sila tanan do amo na ang attire bala
0: do mga gangsta okay. Kun si Ethan pa do mga gangsta do si kilala mo sang una bla si Bobby bla do ka mo amo na gangsta gangsta kita mo may 45 kito ka gangsta.
10: Gangster sa siya galing.
0: Ah, gangster, hindi a gangsta. Kaya na yung nakabakal, why ka na naintuan, okay. Jong? Nabudol ka, Jong? Why ka naintuan sina nila? Nagbakal ka?
10: Why, pero dutayan ko lang mabungguan. Kaya kita
0: ang tawagan. Tani, binungguan mo na lang.
10: Kaya kita ang unang tawagan sang reklamante kay KFMJP. Yeah, sino pagin pilit siya nga pabaklon sang worth 500 pesos nang makita tara sa video na bilang ginakuptan sang isa da kag daw ginaitsa-itsa ya.
0: Oo.
10: So wala man gani magtunga sa kilo ang kadamuon.
0: Kay katunto no. Ti ano ngono tayo, bong ano nilakat na sila oh. Kabe mamaplat kay magisi-isi.
10: Ti pagod nga na kwa, naisahan ang atong reklamante nga taga diri sa siyudad sa San Carlos. Gintistingan niya pag-abot niya si Lasli nga balay. Wow, wala nagbula ka K5GP.
0: Tiga, no lang gali?
10: Why lang git? Daw, wala lang. Daw ginlubog lang ang tubig.
0: Ulinloin ba? Ito hindi naman sa pagdakpon. Panginto ng ilay ah. Panginto na yan. Gabi mga kabalan man niya klaseng gaubra sa nino.
10: Kaya
0: makakon mo na atensyon sa mga pumloyo. Aryo, hindi ka mo magbakal no, sa kalibod-libod no, sa dalan nga gapamara ha? Inang pula nga habon na okay, wala ko nga gabukal ay damong na intuan ay sa mga nagabaligya man mga iho wala ko di sala ha, si Jong pangitaan nyo siya gaguba sa negosyo nyo. Meg, mga amigo. Mga amigo, ang ngalan ko si Bobby. Pagitaan nyo ko, akong ngalan, Bobby.
10: Ano ang pinito?
0: Ha? Ah, Bironke. Ako si Bobby alias Bumba Marilo Bironke. Pagitaan nyo ko. Ah! Hindi Tagalogin natin. Mga alog, ito po ha. Sabi ng aming reporter na si Jong, okay? Mga piki daw yung inyong mga daladalang sabon. Hindi daw bumubula. At kung tanungin nyo sino yung angkorman na nagtitirada sa inyo, ako si Bobby. Bumba Marilo Bironke. Ako si Bobby V as in Bironke.
10: Ang lahat pa din ako niyo. Kundi may nagreklamo kasi sa GP. Tapos gali kita gintawgan sa reklamante. Nagtawag man via 911 ang atong reklamante.
0: Isinumbong sila, isinumbong.
10: Oo. Di, ang una nga nag-responde, si police veteran ka na lasir ka na, baw, pati si Hippie ginparang.
0: At bumili din si Hippie, si Kuya.
10: Simbot sila pagwa, uy, naka-uniform.
0: Oh, kaya pala siguro yung ibang uniform ng police nagdadaan. Kasi piki yung sabon. Yan pala yung uniforme ng ibang police na taga San Carlos, parang nagdadaan-daan na. Bagubakal, kinagdaan ng iban.
10: Sa isang ginhold sila diri sa San Carlos City Police Station, ginhubisa ang ilas ng mga dokument. Ako din sa kaya hipi kasi ng GP, legit man.
0: Legit. Legitly, legitly fake.
10: Legit
0: ka produkto nga wala ka bura. Oo.
10: Galing ang problema kay wala ka bura.
0: Mayo, kun pakwan sila ya, kun magbaligya sila ya, gabura sila yung gabura, bura na gabura. Pero ang ilay yung produkto, wala yung gabura.
10: Oo, sa ilan na sampling yung ginapakita, grabe ang counter, kaya paskog
0: mo. Oo, pero pag-abot mo to, panglaba mo, ayawan kakakuso, kaya wala yung gabura. Mas gabura pang alubira.
10: Ay, abot lagi. Kaya kinimo ni Hip. Para nang gidlag ang magdudla na sila kay GP. Kay kapila na sila diri.
0: Tani pang ako para madudla ni sila pang. Ang ilang nga mga pang para madudla sila. Ang drum bala butangan habon ka pang huluman ni sila oh. Ibutang ni dapat ang habon nila sa drum, butangan tubig ang drum, butangan habon, ihulom sila. Huluman sila.
10: Sabi ko ay painom.
0: Ka mga piste, kapigado na nga dahil manginto pa ka mo. Oo, daginintos ba naman? Butang, para mabala kung peke kung hindi, ang kalimutaw yabla, ibagnod ang powder. Kung magpait ang kalimutaw yabla, magluluha, habon gina nga tsakto. Pero kung ibutang, kung hindi, chok na. Sa kalimutaw nila tani, ginkwan. Gabura mag-explain, pero ang ilay ang ginabaligya, wala, gabura. Bura lang sila, gabura sa explanation. Basta, kung naguba ang negosyo nyo, magbalos ka mo. Ako, si Bobby V. Bobby Virenque. Ang ga-report, si Jong Eljan Castanyo.
3: Grabe po.
0: Na Balosi, sa Balosi, ang reporter na Monzel, Jan Balosi.
10: Huwag na sila, Andrea.
0: Sige ba nga, kayo ba kan? Tanaw ko pa nga, bayda.
10: Sige, so, abarang yung MJP, ang balon ulatun nga report.
0: Ang balon siya, ang balon silang nagasugo, gitsa, amon nga birahon sila, si Ethan, ang amon nga news director. Si Ethan. Ang station manager si Joseph Baldado. Joseph Baldado sang Isabela. Sige, bye-bye. Makanta ko pa nga.
10: Sige. So, report ni Dries sa San Carlos sa Petri Barbex Family Gang. Mighty siya. Ako naman si K-Pab Zong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo ng Kalingawan sa Nagros, K-Pab News. Hatap.
0: Makanta ko ni Blas ang bago nga kanta. Oh. Okay, kundi mapraktisan. Pero testingan talaga. Testingan na. At ulit, dugay na ni.
11: Words and music. Take it.

0: 95 News.
1: D3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing na pagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimta. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki kaya katama. Yan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 ka adlaw. Ula ang sakit sa ako tutum na alamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong napamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kung magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabasaga butika.
7: Ba, daw may condition ta priyaw?
8: Ah, oo, good pre. Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
9: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3, uy, kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
7: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga pinalangga namon nga sagay nun. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon.

0: Nagahatag man sa impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika
0: din. Kagpanugdaon.
2: Ang pagbalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine.

hapon mga ka-K-Fi. Ang naton oras sa launa dress isa is na sang hapon bago lang ginag-alauna dress isa de. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule. Welcome sa Webes ng edisyon. Sa naton nga program, it's your time to shine. Mapulo pa bugnaw anay kita sa makadali. Grabe ang init sa Guam. Nadumduman ko ang siling sang pag-asa na sa Super El Nino, pwede nga maglabot sa 45 degrees Celsius ang temperatura sa Pilipinas. So, gin-check ko kung mag 45 degrees Celsius ang temperature sa bilog ng Pilipinas, ano ang heat index? Kaya ang heat index, amo ng init nga mabansagan sa sulod sang aton nga lawas, kung magsaka na ang temperatura sa lugar nga aton ginahamtangan. My goodness, sa calculation, ang resulta, pwede siya nga maglabot sa critical danger nga level from 42 degrees Celsius to 51 degrees Celsius ang heat index mga ka-K-Fan. Sa lawas ang tao kung ang temperatura is 37.5, slightly febrile na na ang tao, buot silingon may slight fever na siya. Well, much more kung ang mabatsagan niya nga init sa sulod sa iyang lawas is 42 degrees Celsius to 51 degrees Celsius. My goodness, delikado ini para sa mga babies, para sa mga senior citizens. Especially sa mga naga-experience sa ginatawag nato ng hypertension, high blood pressure. You have to go. Pwede nga magsaka gidyang imo nga BP, my God. Find your way back home. And somewhere mga utod kita nga kon grabe ang init sa palibot, wala sila yung ginabalhas, amo nang pinakadelikado. But somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see. So kung naging utan ikaw, kagda wala ka nagabalhas, wala nagatulo ang imo nga balhas, kadto kagid sa mabugnaw nga lugar, pwede ka na ma-heat stroke, kinahanglan, kuan gid, tingwaan mo gid nga makabatsag ka sang tugnaw or ma-normalize ang imo nga body temperature para nga hindi ka ma-heat stroke mga ka-K-5. Delikado gini sa mga senior citizens. Alauna, dress in 9 ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.

pasalamatan ko gid ang mga listeners naton nga very solid sa It's Your Time to Shine program sa K5 News FM. Ang iban sa ilabaya hindi ko matamyaw. Pero sa gihapon na ara, nagapadala sang mensahe every day. Ulihi ko na lang mabasahan ugaling kay kadamo-damo sang aton nga mga messages. Thank you sa kay Inday Jingle Ticar sa Barangay Granada. Nga nagapamati this afternoon sa It's Your Time to Shine program. Sa mga K5 Solid supporters sa Barangay Granada, maying hapon gid sa inyo. Salamat sa pagpamati sa It's Your Time to Shine. I'm just a fool. Kumusta na ang aton nga mga utod kag mga suki nga mga taxi drivers? Kaina ba na si Boom Granada kag si Tuto Matmat? Siling ni Boom kag ni Matmat ba, grabe mi siya ng init ang taxi nga ginsakyan namon, wala pa sang aircon. Siling ko bauti tani nagpili kamusang taxi nga may aircon kay grabe subong ang init, grabe pa kadamo pa sila sang isang ginpamakal ginbitbit para sa kinanglanon. Para sa kinanglanon sa event this week, no? Kay may event ang K5 News FM. Siling nila, Miss Shine, wala man kami yaabi kabalo nga wala gali aircon. Siling ko bauti, wala ginaghambal ang taxi driver nga, sir. Wala bala aircon ang akon nga taxi. Pabalon ko na kamo nga daan, sir, nga wala aircon. Siling niya kay Wyman siya naghambal, Wyman siya nagpabalo, tapos na traffic pagid kami dira sa mga traffic lights, siguro ang pag-insindi ko daw ari diri na yun sa back up 6 kay may traffic lights dira. Nila init-init gidya misay. Siling ko tani, ginpabaluman lang kamo nga guba ang inyo nga aircon. Or ginpabaluman lang kamo nga guba ang aircon sa taxis. Tapos gintagaan kamo choice. Siling ko kung wala gid siya sang pasahero, tani nag-ayo siya sa inyo, sir. Bisan wala aircon, dari lang kamo sakay sa akon kay parang may income man ko. Kay daw kabiapigaw gitsang biyahe isang taxi. Wala man ko no nag-ayo. Ay, siling ko tani ginpabalo ang pasahero. Anyway, sa mga utod na ito ng mga taxi drivers, good afternoon sa inyo tanan. Sige lang kay ang aton nga pagpangabuhi diri sa Pilipinas daw na insindihan ta naman siguro. Nga daw kabudlay gid no. Si Tatay Elmer, gusto ko lang inform ang mga drivers. Nga kundi sa nagligad to, ano to man, nga adlaw, September 30, as far as I can remember, may transport strike dito sa Metro Manila. May 78 years old nga 50 anyos na naiya nga nagatrabaho bilang jeepney driver. Si Tatay Elmer ang iya sinangalan, no? Mo nang tawag sa iya sa mga kaupod niya sa piston. Tapos, ang iya ginang first name daw si Elmer Cordero. Ahay, samtang ginapatagayo ng transport strike dito sa Caloocan City. Gulpi lang niya nagpungko si Tatay Elmer kagali ginatake na sa korason. Di kaina nakuha na to ng information from piston nga nabawian na sang kabuhi si Tatay Elmer. There with the beat of the rain on the leaves, softly she breathed. Galing kay ini ba lang nga driver si Tatay Elmer, abi ninyo, very active. Amo na ba lang ginasiling nila nga aktibo ginisaya sa mga kampanya nga ginapatigayon pa, para sa kinamatarong sa mga drivers diri sa Pilipinas. Simple man lang tong panawagan ni Tatay Elmer, panubuan ang presyo sang diesel. Para nga
makadawa-dawa man ang aton nga mga uton nga mga drivers, kita diri sa K5 News FM naka-intindi gid kita sang sitwasyon subong sang mga drivers diri sa Pilipinas. Bangod sang tuman ka mahal nga presyo sang diesel ka gasolina, my God. Subong i-check nato ng lakat sang panahon diri sa aton sa Visayas, grabing init subong diri sa Bacolod City, sa siyudad sang Bacolod, apektado sang ginatawag nato nga Intertropical Convergence Zone o kun ITCC ang Visayas area. Base ini sa 24 oras ng forecast sang pag-asa alas 4 sang adlaw. Ikon ITCC may experience nato ng magalumon nga kalangitan. Mga pagpanaguob ining pagpanaguob kun kaisa ginasundan sang mabasko nga pagbubo sang ulan. Bangod ina sang ITCC. Pero subong dari sa aton sa Bacolod, sa Negros Occidental, grabe ang init. Ari kita dari sa Visayas, pero ti subong niya ma-experience naton masyado ka pa

alauna, 29 ang aton oras, mga ka-K5. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, October 8, 2026, happy, happy birthday sa inyo.

0: ay gid ko sang kwan ba nabasahan nga birthday greetings. Sabi ko anay kung may panyapunan ako karon wala galing. Once again, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy, happy birthday sa inyo. Halin dali sa amon sa K5 News FM. Sa It's Your Time to Shine program. Kabay pa nga, hatagan ka mo sa Ginoo sa malawig pagin nga kabuhi. Hatagan lang kita tanan sa maayong alawas para nga mag-enjoy kita. Sa aton nga pagpangabuhi diri sa kalibutan, you know, basta wala kita sang ginabatsag, wala kita sang balatian, bisan paano makayuhom-yuhom kita. Kag mahimo nato ang mga bagay nga makahatag sa aton sang kalibay. 1:32 p.m. magaton oras mga ka-K-Fi. Stay close everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.
1: K-Fi News.
2: K3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang NCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mali si Jay. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Low potassium. Ukol hypokalemia. Isa ka electrolyte imbalance. Kag nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium. Importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Mix, Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gidang ditis, Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabasa sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Baka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Let's go. Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy.
16: Charmy, let's go with the flow.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
18: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
19: Mag-usar sang salon pass.
18: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
19: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
18: My long lasting relief.
19: Tugtog 8 ka oras.
18: Para sa nagapanalakit nga baga.
19: Liyo kalikod sa Salon Pass.
20: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyo kalikod.
21: Halin sa pinakamataas nga bukid.
22: Nak! Kinkamusta nga?
21: O sa pinakamalayo man nga isla.
22: Day, gagraduate na ako.
21: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
23: Bisan diin ka sa Pilipinas,
1: Konektado ka na sa maayo nga palabuton.
3: Papauli na ko ka.
4: Go forward together. Globe.
23: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214. CUSIP 2026.
24: Number 1 Hit Music Station 101.5. 101.5 K5 News.

do ka nami gidpamati sang amo ni nga mga songs kon ara ka lang sa kilid sang dagat. Tapos nagadulo dampiya lang ang hangin. Dali ka gid matulogan, no? Thank you sa mga followers ko sa page ko sa Sunshine Lacson Original. Gusto ko lang pasalamatan si Ma'am Marilyn Caniente Antinola nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Thank you gid sa pag-monitor. I'd like to thank also Ma'am Imelda Flores. Salamat gid sa support. And of course si Ma'am Veronica Delgado Recto nga nagapamati man right now dira sa Banwasang Ilog. Maayong hapon gid sa inyo tanan. Abi ninyo pwede kita atakihon sa korason kung taas ang aton nga bad cholesterol level sa dugo. Kung may fat nga nagabara dira sa lagyan sang dugo pakadto sa aton nga heart, pwede gid kita nga ma heart attack, no? Kon matabo ni siya, kon ma-heart attack kita during sleep, ang tawag sina myocardial infarction. Inang mga inang ginasiling bala nila nga ginabangungot ka, o pagtanaw mo na sa pag-check mo na sa death certificate, ang ginabutang dara is myocardial infarction. Daw ginatake ikaw sa korason samtang samtang nagakatulog ikaw. Love never go. Panubuon tani ang bad cholesterol level sa aton nga dugo pinagi sa pagtumar sang DTX 500 capsule every day. Now, take it religiously. Ang DTX 500 capsule available ina sa aton nga mga KSS resellers dira sa inyo nga barangay. I-check nyo lang. It's available also sa mga klinika branches sa Bilog nga Negros Occidental.

Mayong hapon sa ilan ni Ma'am Nelia Barsaga, Ma'am Lenida Iponea, Sir Tutong Mandan, sa kay Ma'am Agnes Claver, Ma'am Juliet, Ma'am Villega, kay Ma'am Fe Galanza, ang ilang ibos queen dira sa Banwasang Ilog. No? Thank you gid sa inyo. Namining ibos kon pagbugtaw mo sa aga, iparis mo sa kape, tapos ang ibos kinakuan mo ba lang? Ginabutangan mo sang maskubado nga kalamay. Ado ka nami, dayon pa nga piba. Thank you gid no sa mga KSS members natin dara sa Banwasang Ilog. Nag-monitor right now. Kay naka-hook up man ang K5 News FM Kaban Kalam. Salamat gid sa mga suki natin dara sa Southern Negros.

Mayong hapon sa mga suki nato dira sa Room Store sa Paglaom Village sa Block 17 Lot 2. Available dira kay Sir Romy Pasigado ang mga alternative products nga gina-offer naton. No, DTX 500 capsule, may ara ka dira Sir Romy, no? Damo ka dira stocks, no? DTX 500 capsule. Nagapanubo man sang aton nga blood pressure. Kag nagapanubo man sang aton nga bad cholesterol level sa dugo. Malikawan pa ang diabetes basta nagatumar kita sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Ara dira kay Sir Romy Pasigado ha. Sa Paglaom Village sa Block 17 Lot 2 dira sa my Room Store. Thank you gid sa inyo. Salamat gid si Romy. Good afternoon.

0: Hala mo, Gid, Sir Alan, bago mo lang gin-chat sa akon or bago ko lang nabasahan? Kaya actually, bago lang ko nag-silo, dugay-dugay masilo na naman ko sa pihak. May nag-celebrate sa iya birthday today, dara sa Sipalay City. Nalipat, Gid, si Sir Alan Takapan. Siya gid dyan nag-ako. Happy birthday kay Sir Glenn Sayo sa K5 News FM Sipalay. Lipat ko gali. Si Sir Glenn Sayo is celebrating his birthday today. O dala sa K5 News FM sa Sipalay. Mayang hapon gid sa inyo, Sipalay City. Good afternoon. Thank you gid sa inyong padayon nga pagbamati. And sa among nakaupo dira, Glenn Sayo, K5 News FM Sipalay. Happy, happy, happy birthday to you. Alauna, 50 ang ato na oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Kung gusto ninyo mag-coffee, pagkatapos ang inyong panyaga, aba ipwede gil. Ako gusto ko pagkatapos ko kaon kanon, may kape pagid ko yan. Kompleto na na yung adlaw ko mo, basta may coffee kita. DTX Coffee Mix, hindi makapatriggers ang hyperacidity, hindi man makapasakas ang ato na blood sugar level. Mabakaw sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: Mga ka-K5, hindi lang masami nga pag-brown out, kundi mahimo pa nga magsaka ang balay run sa kuryente. Bangod sining ginatawag naton nga Super El Nino. Try nyo ba lalakat sa guwa, bala, bisan lima lang kasigundos, kay mabatsagan nyo gid daw ginatuslok ang inyo nga panit. Daw mapaso ang inyo nga skin. Si Bunga ni silinya sa akon, amo na ni Michelle ng Super El Nino. Suno sa Department of Energy o kung DOE, posible nga magdako ang konsumo sa kuryente sa pungsod Pilipinas. Bangod sining Super El Nino nga ginalauman nga ma-experiensyahan diri sa aton nga pungsod. Sumugod sa bulan sang Oktubre, tubtob sa masunod pa ni nga tuig. Yes, oo, 2027. Ang muling in-explain ni Secretary Garin nga niya siling niya may dako nga epekto sa mga balayran sa elektrisidad ang demand kag supply sang kuryente. Basta grabe gani ang init, di ba na kadamo man sa nagagamit sang kuryente? Tikonda mo ang magamit sang kuryente, ginakulang kita. Muna, dira nag-aumpisa ang pagsaka sang presyo sang electricity diri sa aton sa Pilipinas. Pero ginpasiguro man ni Secretary Garin nga sila niya nagapangita man sang pag-aapaagi ang gobyerno para nga mapasanyog kag magdako ang supply sang electricity sa pungsod Pilipinas. So ang siling ni Secretary Garin kinahanglan ma-cooperate kita para nga hindi maglala or magdako ang demand sang kuryente kung wala gani ginagamit ang isa ka appliances abi or isa ka appliance off ina sa no, para nga hindi na siya magsigi-sigi konsumo sang kuryente para magnubo-nubo ang demand. Alauna, 53 ang aton oras, mga ka-K-Fan. Thank you sa mga nagapamati sa aton dira sa Barangay Mansilingan.

0: Salamat sa mga suki nato dira sa barangay Diintugani, kakay Five Joseph Bolano. Barangay San Agustino, dira sa Banwasang Isabela, nagapamati always. Sa It's Your Time to Shine program, thank you very much gid sa inyo. Inday Jing M. Pino, kumusta na kamodara? Inday Joy D. Soy, kumusta na kamodara? Mabalik lang ta karon kay alauna 55 na ang aton nga oras diri sa K5 News FM. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika Spore Biotics. Importante nga healthy ang time para hindi dugay-dugay magkutoy kag ma LBM. Magtumar sa Klinika Spore Biotics, butangin niyo na good bacteria ang inyong time. Balik kita pagkatapos ini.
1: K5 News. D3 Bio Health News. D3 Bio Senior Citizen ka na pala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Mga butika.
4: Para sa dugang pa nga mga benefits ang silinga tandem, Dr. Ramil?
5: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga promote para maabsorb ang vitamin A. Tiya na baloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3 Bio kag Spore Biotics.
6: Uy, amun ang teknik da, ha? Mag-pro-bio tandem, kids.
7: Yes, kanilang ilumbig kita sa ang ginatawag D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, sir boy, kung may ara kita sa ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, sir boy, nag-buling na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, may araan ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system, ini nga mga vitamina, sir boy. Pero ma-absorb ni sa lawas natin magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, sir boy.
1: Wow. D3 Bio! Gusto mo ba na? Dami imong mood! Kagpaminsaron adlaw-adlaw! Mag D3 Bio ka! Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood! D3 Bio! D3 Bio!
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hinilibi ka sang muscle contraction. Iningi mo, tawag na, ginabiring ka bla?
5: Ginabiring.
4: Ginabiring, sakit ka tama.
5: Kulang ka calcium.
4: Kulang sa calcium. Mm. Nga, kulang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3.
5: Mm.
4: Ang Klinika D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
5: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
4: calcium maabsorb gid sang tuon. No, so kun ako sinyo, you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Spore Biotics para healthy ang gut nyo, sir boy.
9: And lastly, no, last but not the least, Klinika D3 Bio combined with Klinika Spore Biotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
5: Correct. Mm-hmm. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila vitamin E para kung ano magguwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
9: Oo. Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko, no. Anyway, ang vitamin E...
4: Vigor.
9: Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang giyag na ginahin mo, is specialized in one kind of oxidation, ginakontra niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontra niya ang peroxidation that damages your cell membrane, no?

0: responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming imbo. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio, health news. D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangkat ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysa.
1: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natin sang kapuhi naghalin kay Dian. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

0: Doy, taga itadabi 200 kay bakal tabugas.
1: 150 lang yung kita ko sa biyahe, ga?
0: Ay, paano na lang ni man? Kapigado gigatama sa aton.
1: Amo na gani, gay. E ano, be? Kay kadamo na gitsang e-bike na nagabiyahe mo.
0: Ote, diin mayo nga mabalik ka na lang sa construction.
1: Eh, pwede man aga. Galing, amo na eh. Bilog ko nga adlaw. Ara sa site. Dahil nga dyan nagabiyahe ga. Makasugat dulong ko sa mga bata ta.
0: Amo na galing. Ote, maano na lang ta sini?
1: Sige lang ga. Mangayo ko sa bulig ko sa tiya ko. Matob lang sa Amerika. Eh, basi pa lang bala ako.
0: Ay, sige, Bidoy. Wala gitaya pangayuan sang bulig yung iban niya. Wala, gid.

0: Ay, chay, pabakla ko gan isang oksalik kag isa na lang kautod nga barita nga habon, chay.
1: Powder ya kag fabric conditioner.
0: Amo lang na chay, akay pigado kita bi mo.
1: Ano abi kay kapigado na nga daan, entraan pa bisyo mo.
0: Bisyo? Ay, ano nga bisyo, chay man?
1: Ay, sus.
0: Sinong nagabisyo?
1: Sino pa? Kundi si Doy-Doy eh. Bawang inablos ko lang inahuo.
0: Chay, wala na yung nagabisyo si Doy-Doy ah.
1: Ay, sige. Apin-apin eh, pada. Ay, abi mo baladian? Naluoy gid ako sa imong mga batak. Kag sa mga anak nyo. Hindi ko man abi ma. Hambalan si Doy-Doy eh. Kay nga ah. Kabuot nga bata, kung istoryahon mo, gahangdo-angdo lang.
0: Chay?
1: Base magtawag-tawag ka mo sa tiya mo sa Amerika, ha? Oh, hindi, kid. Kay kung makabalo lang ko, ipabalo ko man to sa utog ko nga ibisyo malang na Japon ni Doy-Doy ang ibulig sa iya.
0: Chay?

0: Ito, hindi ako maributay sa ginsugid sa ako ni Chay Bibing ba? Nag-abisyo si Duydoy. Ay, ano ning buhaton ko man? Suknaan ko bala siya kung mag-abot siya karon? O kung panilagan ko lang ginabuhat niya?
1: Ga!
0: Oh, Doy, naano ka?
1: Ga, my good news ako sa imo. Hindi mo ginpag-isugay ka, Tita Bibing, ha?
0: Nga ano?
1: Ga, mayo man. Nagambal si Tita Tuna. Hindi man kumunugod ka, Tita Bibing. Nga, mapadala siya. Kay basi ko nung bala masuya, haw?
0: Ay, nga aman, haw?
1: Nagtawag ko sa tiya ko kay Inaga. Buligay niya ta, ga. Padalaan niya ta sa kwarta. Para ipakayos ang balay ta.
0: Ba, ano, ga?
1: Oo, ga. Kagbos, ga. Mapabangko kita. Mapa-open account kita. Kaya dito ihulog ni tita ang kwarta. Amo na gid ni. Amo na ni ga.

0: salamat.
1: Ka! Para lang bagot ang ato po. Kagang ding-ding. Okay naman.
0: Gani man ga. Ma-apply ta dayon sa Philippine Power para sa kuryente taga.
2: Ati o. Kagtubig na lang dayon ga. Kapoy na nga daan pulo panagob sa tupad balay eh.
0: Gani man ga.
2: Ang sapi ang nagalin ako ah. Lewal ka na ba, kaso?
3: Oy!
0: Ay!
2: Oy! Tita Bibing! May adlaw lang data!
0: Ay, chay, mayong adlaw.
3: Dumayo ah! Kay gin-repair mo ng balay niyo?
2: Ah! Oo ta! Eh, kabudlay nga daan kong mag-inulan eh. Latinulo ang balay.
3: Ay, ti oo. Dapat ginaa mo ng unahon mo. Ay, oo, gali. Siya doon ka nagkuwasang kwarta nga ginpa kayo sa balay mo? Base sa utod ko nga ito sa Amerika, ha?
2: Chay?

0: K-5 News.
1: D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
1: ako tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mighty C. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik.

0: kag pila pa gyud ka mga preservatives sang masamay. May ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga maglala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Kapasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kapasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Tungod sang Dr. Pinoy nga subong ang pamatag umayo na.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina.
6: Extended Superman.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
6: Extend Food Superman for Men.
8: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2 sa Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
6: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sang Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamulig gin sa akong problema. Na mo gin yung salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabasig sang imulawas. D3

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny.
2: Isa ako ka beauty consultant.
1: Ina-recommend ko gin
2: ang DTX Beauty Soap
1: para sa mga bugason
2: kag may mga skin diseases.
1: Ang DTX Beauty Soap
2: hindi mo sa daon sa bayabas,
1: madre de cacao,
2: kag papaya fruit extra
1: para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
3: Mga pinalangga namon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilaing nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
4: Panahon na naman ang ubo, si Coach at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX 500! Pasami ka pala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasig kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500!
5: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
6: Relax ka, kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ginya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay. Buhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend, isang kapsula ka lang.
4: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 mo na! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! Extend Food Superman for Men!
9: Ako si Jay, katotoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men, ipiktig.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang
0: K5. News FM.
11: Born of EB Magalona, Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Litson, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Litson, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. 5-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. 5-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernais Street, Bacolod City, at Atubangan, Bacolod, Taytung High School Esthetica Beauty Salon, ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong, Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, Busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, Chicken at Baboy Terminal, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Si Tita Bibing bala mo.
1: Ay.
0: Kung magpakayo ulit balay ta, si Tita da yon. Hindi pwedeng naningwa lang gig ko ta.
1: Ay, gani man, Chay. Wala man kami nagasalig sa kung kay sino, ah. Bisan sa panag-ob gani isang tubig, dira pa kami sa pihak balay. Wala sa imo. Kay ti, hindi ka man magpasag-ob sa amon mo.
2: Aya?
0: Chay, tani ba na, Chay? Buligan mo man kami. Kay ti, pamilyahanay kita. Ang natabo, ya? Ginaduot mo pa kami yung mapadalom.
2: Ay! Katundo si imo, doy-doy. Wala ta kamoy ang ginaduot. Nagabulig ko gani sa inyo. Ugaling, kay kung kamo buligan, hindi lamang kamo mag-ululubra.
0: Tama na, Chaya. Kuluya sa mga panday, oh. Nung kapamati sa ginaistoryahan ta. Pukulian to, Chaya.
2: Tood, man!

0: Doy, Doy, Doy, bugtaw na. Adlaw na, oh. Ang duha mo ka bata nagahulat na nga idulong mo sa espilahan. Doy.
1: Day. Hey. Gaya lang na sila plito, eh. Kapoy ko, eh.
0: Ay, nga kapoy ka. Wala ka man gabiyahi isa kasimana na gani.
1: Sige lang, baladay. Gabawi man tapaway mo. Damo pa man dala kwartas bangko. Ang ginhulong ni Tita Tsuna.
0: Doy, wala na bala. 5,000 na lang bilin ginatigana ko na isa kuryente. Kay masimat, masimat ako na sila iya.
1: Hindi wala kaso. Mapadala mo na gapon si Tita Tsuna. Kada bulan pa na 2,000.
0: Doy, para na iya sa mga balon ka mga bata. Ta, balon-balon na nila iya.
1: Sige lang bala. Akong bahala. Akong bahala kay Tita Tsuna. Gaya lang na sila piti. Eh, nakapoy ko ya.

0: Papa, ang aton sudan patis kag matika, pa.
1: Amola na anay na ka. Wala pa abi makapadala si lola niyo tunay.
0: Ahay,
2: Doy, kaluoy man sa mga bata daw. Wala kita sudan nun.
1: Sige lang. Kay buwas, mahulog na si Tita Chuna sa ATM ta. Ako gali. Wala akong matanaw.
2: Ginche ko to kagaina. 15 pesos lang ang bilin. Ay, nagulang pa ko gani, pliti pa ba no eh? Kay abi ko, nakahulog na si Tita Chuna. Ay, wala man siya abi kasin sa mga chat ko. Pinal na kadlaw, hindi na siya online.
1: Makadlo to bala sa guha. Mahulog to sa piso wifi. Tawagan si Tita Chuna. To, ikaw hindi bala sa manghod mo ha. Makadlo na kami ni mama mo sa guha ha.

0: Ay, ari na doy. Timing paghulog ta, online man si Tita Chona.
1: Eh, tawagay na ga.
0: Ati, oo ga. Ay, Nan, arat na.
2: Hello? Hala.
1: Ay, ta, mayong gabi lang da ta.
2: Ay, good morning, Doy.
1: Ah, ta, saan o ka mahulog, ta? Eh, wala na gid kami dito.
2: Ay, Doy, pasinsya gid, Doy, ha? Cut off ng allowance ko na ginapadala sa inyo. Kipapuli na kami dasang bahana ko. Nagbakal kami dasang house and lot nga worth 15 million. Paninghuwa lang ka muna na ito, ah. Medyo dako naman ang nabulig ko sa inyo.
1: Paano na lang kami sinitaman?
2: Eh, pupasinsya, gindi na blues ko, ha? Sige lang, ah, kay hulugan na kadasang 1,000. Sige na, babay na, ha? Kay nagaykotar kami din sa papeles na muna kay mapuli kami da, ha? Babay!
0: Oh, Tidoy?
1: Ipatay na niya.
0: Paano naman?
1: Boy, shit, gid. Kabalo na ko kung sino nagsutsot kay Tita Chuna. Kabalo na ko!
0: Ba?
1: Dali ka! Kaya ito, anta siya!

0: ai sus doi doi na manulong ka niya si Chang.
1: Kaya ikaw kaya chay? Ikaw kaya ng sutsong kaya tita Chuna? Ikaw kaya?
0: Ay, di ari na. Kung amo matuod gid man nga ginapadalaan niya ka, ha? Mayo eh. Kaya ako yung autod wala ginapadalaan, ikaw nga hinablos lang ginahatagan.
1: Abi mo chay ano chay? Ang kamay saon mo kaya chay, amo kaya na ginapairan mo chay?
0: Ay, sus doy doy, wala ko yan nahisa sa imo.
1: Bah!
0: Kung ginapasibanggan mo ko nga nagapanugid ko kay Chuna, para takapabaloon, wala ko yan nagatawag sa iya.
2: Ay.
0: Ano abi kay nagasalig lang ka mo eh? Kay ko mo ginapadalaan ka mo, hindi ka na magubra? Ay, wala iya sa sala ang utod ko. Kagwala man ko sala. Doy, doy, imo niya sala man tamaran ka.
1: Tuntugit sa imo kayo?
2: Gatama na na.
1: Mabuhay na
2: tayo. Mabuhay na tayo. Gatama na. Gatama na na.
0: Manok ka.

amo inang problema ko subong. Makasiling ako nga husto man si Chay Bibing tungod sang sugod lang nga nakapadala si Tatsyona, wala na sang gana mag-obra ang bana ko. Wala man ko nagapati nga nagabisyong bana ko tungod updanay man kami kada adlaw. Sa subong, nagbalik naman siya biyahe. Kagtubtub subong, nagainit gid ang ulo ni Doydoy sa tiya niya nga isa pagit. Nakulbaan man ako nga base anong himuo ni Doydoy sa iya tiya. Kutob na lang diri. Madamog nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Dian.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

alas 2:36 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Kung nagatumar ikaw sa Klinika D3 Bio, adlaw-adlaw ang muning nagahatag sa aton sa protection against viral infection, bacterial infection, against fungal infection, mga ka-K5. Available man ni sa mga butika malapit sa inyong lugar, and it's also available sa Mace Wellness Product Center. Kag kun may plano ka mo nga mag-offer sini dira sa inyong barangay, halimbawa kun may sari-sari store ikaw, display kada Klinika D3 Bio, pwede ka to makapangumbra sa Mace Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Kay nagahatag na sila diskwento sa mga resellers naton. Pwede man ayo kamo kay si Robert Pacardo sa Rayo Foundation. Na kumpleto man na siya dira sa mga Klinika products. Mayong hapon kay Sir Ronald De La Peña Peloriana. Okay. Kalawig-lawig ba? Ronald De La Peña Peloriana. Mayong hapon sa imo, sir. May ginapatamyaw siya actually sa ako, no? Members of family Peloriana. Basi nagapamati sila subong. Mayong hapon gid sa inyo. Ara sila sa Sipalay sa D. Good afternoon. Sa kay Miss Margie Pacheco. Good afternoon. Thank you, gid. Sir Ronald, salamat, gid. And sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton, dara sa syudad sang Sipalay, no? Maing hapon, gid, sa inyo tanan. Salamat.

Salamat man sa mga KSS members nga nagapamati dira sa Banwas ang Kawayan. And then buwas ko no, may ma-celebrate sang iyang birthday. Asubong gidragali birthday na gidya, no? Umagad ni Sir Abdul Neri Lirazan. Nag-celebrate sang iyang birthday. Si Lori Don Morales Lirazan. Umagad ni Sir Abdul Neri Lirazan. Nag-celebrate once again sa iyang birthday. Dala sa may Tiling Kawayan. Chakto no, Sir Abdul. May hapon dala sa inyo. Sa mga suki natin sa Tiling Kawayan. Salamat, Gil. Way tagid ka ina, Sir Abdul. Mahingagaw, no? Sa nag-play ang birthday song. Anyway, pasensya gid sa mga nagpadala sa ilang mga messages, ang iban. Wala ko pa gin mabuksan. Kadamo-damo abis ang anton ng mga messages nga ginabanton every day. Plus, gina-check ko pa gin ang inyong mga comments, no? Sa post ko bala. Kay may ara nga dara sila yan nag-butang sang ilang mga greetings sa aton na comment section sa mga post ko dira sa page ko, Sunshine Lacson Original. Salamat sa kay Ma'am Lida Pangkol. Thank you so much, Gid. Sa kay Ma'am Joanne Tabanillo, salamat, Gid. Sa kay Ma'am Glo Castillo, basay nagapamati man siya subong, ang utod niya nga si Marina Lorca and family, mayong hapon gid sa inyo. Family, si Simona Abilio pagid and family, no? Thank you. Uka Castillo, mayong hapon ang ilang mamang nga pinalangga nga si Mamang Susana, basay nagapamati man subong. Ay, pero may gid sila kuno nagapamati. Adlaw-adlaw gid siya. Mayong hapon, Ma'am Glo Castillo. Thank you gid sa inyo. Mabudlay ang mga buhi nga pigado sa material nga bagay sa sini nga kalibutan. Tuod-tuod ginaya, basta kulang-kulang ang imo nga income, pigado ikaw sa material nga bagay, kabudlay-budlay sang pangabuhi. Imagine kung hindi enough ang imo nga income, adlaw-adlaw kinahanglan mo nga magpangabudlay tudo para makakaon, kinahanglan mo nga mga budlay tudo para makaiskwelang kabataan mo, nagapalanakit ang kalawasan mo adlaw-adlaw. Ginaagwanta mo ang init kagutom. Kung may ginabatsag ka, hindi ka man makapakonsulta dali-dali, wala ka man inubakal bulong kung magmasakit ka, wala ka man sang idaon sa ospital. May libre man nga ospital, oo, pero grabe man ang hulat mo para matatapan ka kay kadamo sang pasyente. Uloperahan ka, mahulat ka pagani tawag, iti may mga dapat unahon nga mga pasyente. So, agwanta ka anay sang sakit antes ka mabulong. Amo na yung realidad diri sa aton sa kalibutan, diri sa aton sa Pilipinas. Pero abi ninyo, kung ano ang mas pinakamasakit, ina balang pigado ka na, wala pa sang nagabulig sa imo, wala ka sang himata nga nagasuporta, wala ka sang mga abyan, wala ka sang trabaho, wala ka sang source of income adlaw-adlaw, wala ka sang oportunidad nga maka-income bisan man lang ginagmay lang para makatibawas ka lang adlaw-adlaw sa pagkaon nga ti siyempre hindi ka gidya mabuhi kun hindi ka makabakal pagkaon, bisan amo na lang na no, bisan pagkaon na lang. Ang iban wala gidya. Amo nang iban bauti mangawat, no? Which is sala. Dapat kun walang wala ka, kadto ka sa simbahan kag magpangamuyo, hindi kay mga uit, di bala? Hindi kay mang scam, hindi bala? Ay naku po, kabudlay pagid kun pigado ka na, ginapakanubo ka pa, ginapunggan pa ang bulig nga ginahatag sa imo.
Kung hindi ka makapugong, do makakita ka na lang gid sang kontra. Amo nang iba naga kriminal, naga inaway, Diyos ko miya. Pero para sa mga ginabuligan, para sa mga ginasuportahan, para sa mga ginakaluuyan, dira, hindi manami nga nagasalig na lang kita sa mga nagabulig sa aton. Hindi bala dapat nga kung may nagabulig sa aton, mas pagid nga magkaskas kita kag magtingwa. Kay ti mahuya kita, nga nagasalig na lang kita sa ila. Dapat kung ginabuligan kita, kalita naton nga ang ginabulig sa aton, mapadamo naton. Sa simple nga istorya, kalita naton nga makabangon kita sa kapigaduhon nga ginatawag, samtang nga may chance pa nga makabangon bangod may nagabulig sa aton. May ara gani nga nagkapital lang siya 500 pesos nga ang nagmilyonaryo man siya sang ulihi. Tungod sang iya nga pagpanikasog. Oo, 500 pesos lang gid ako no ang unod sang bulsaya mo. Sang nagapaminsara siya sang madalong niya, paano ko ni mapadamo ang 500 man? Nangamuyo siya, kaginpalibugan niya. Kung paano niya mapadamo, nagdamo man. So kung mahimo nila ina, mahimo sang iban ina, nga hindi naton mahimo. No? Halimbawa, kung nakabaton kita sang bullying from abroad, 10,000, 5,000, ang paminsaron mo, paano ko ni mapadamo? Ikapital ko ni. Anong maayo nga negosyo sini? Para nga mapadamo ko ni. Hindi pwede nga magsalig na lang kita sa bulig, bangod ina tanan nga bulig. Mga ka-K5, may katapusan.

0: hapon ka Sir Franklin Martinez. Nagapamati sa program It's Your Time to Shine kada hapon. May ginapatamyaw si Sir Franklin sa akon si Nene Javilona sa Hacienda San Agustin, Barangay Paraiso sa Gayseri. Nagapamati siya sa imo programa. Salamat sa pagbasa, Sir Franklin Martinez. Good afternoon.
1: Tumingin ka lang sa langit.
0: Rene, gali, Rene ang akong nga pambasa yan, Nene. Rene Javilona sa Hacienda San Agustin. Thank you, Ged, sa mga suki na ito nila sa Sagayseri. Salamat, Ged, sa inyo. Sir Franklin, thank you very much.

Salamat man sa kay Sir Efren Fajardo. Napasalamatan ko man ang aton nga mga suki dira sa Banwasang Mursya nga nag-aatipan sang ilang bulak kuno kada hapon. Sa may Barangay Minuyan, Mursya. Dira sa may Purok Magtaho sila ni Sir John Ray Tabara nagapamati every afternoon. Thank you so much, Gid. Uy, i-greet ko na lang ang mga suki ko dira sa Mursya Public Market. Especially ang mga vendors bala. Kaya nagabantay na sila sang ilang mga produkto dira. Tapos nagapamati na sila sa It's Your Time to Shine program. Las 2:49 ang aton oras, mga ka-K5. Nagdubo ang presyo sang diesel base sa resulta sang trading sa international market from October 5 to October 7. Base ini sa tatlo kaadlaw nga resulta sang trading sa international market. Nagnubo sang 2.80 kada litro ang presyo sang diesel. Tapos 12 sentimos kada litro naman ang mabuhin sa presyo sang kerosene. Pero sa mga nagagamit sang gasolina, masaka ni siya 1 sa 1 kada litro. Base iniha sa tatlo kaadlaw nga trading from October 5 to October 7. Pero we need to wait sang resulta naman sang trading sa ano pa sa mga nabilin pa nga mga inadlaw sang semana. Kay kuan gina mo ang ginapagwa sang Department of Energy nga price adjustments, estimated price adjustments every Monday base ina sa resulta sang bilog nga semana nga trading sa international market. Iniya ang ginahatag ko sa inyo nga estimated price adjustments base ini sa resulta sang tatlo kaadlaw lang at trading. Mga ka-K5, magpakonsulta sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Hernay Street, sa Tubang Sang Gate, sang Paglaom Sports Complex, kay wala ka mo sang bayaran dito. Yes, free ang pagpakonsulta. Ito dito ang mga klinika products nga dapat naton gamiton na everyday para malikawan naton ang anuman nga balatian, even cancer malikawan. Kung nagagamit kita sa mga klinika products adlaw-adlaw. Las 2:51 ang aton oras, mga ka-K-Fan. Today is Thursday. Grabe ba, Lunes, Martes, Miyerkules, way takabasa. Thursday na ta maka nakabasa. Webes na kita makabasa. Libra, September 24 to October 23. Ibaloon nato ng imo kapalaran for the day. Mabaskog ang imo extra sensory perception. Mabaskog ang imo nga pag ang panagupnop. So kung ano ang imo nga panagupnop, sunda. Scorpio, October 24 to November 22, ihanda ang imong kaugalingon kay may tao nga takson niya gid kun ano ikaw ka loyal sa iya. Sagittarius, November 23 to December 21. Good news ni sa hambalanon sang imong nga finances may pag-uswag. Ang mga dapat mo desisyonan, ha, especially kung involve ang kwarta, dapat tun-an mo gid-an ng isang maayo antes ka mag-desisyon, especially kung involve ang kwarta. Capricorn, December 22 to January 19. May chance nga mapauswag mo ang sitwasyon mo subong, especially sa imo nga finances. Aquarius, January 20 to February 18. Plano ka nga magnegosyo? Pag-aupdan ikaw sang panahon. Mawala sang sablag siguro no sa mga plano mo, especially sa pagnegosyo. Pisces, February 19 to March 20, bawa hindi ka gin mangako. Aries, March 21 to April 19. May
sign or may signos nga maaksidente ikaw. So, likawan mo gidaanay ang mga pagbulubarkada. Likawan mo gidaanay ang pagbiyahe sa mga malayo ng mga lugar. Taurus, i-check na to ng kapalaran sa Taurus, April 20 to May 20. Mangin malipayon ikaw. Wala sang mangin problema sa paghigugma. Pero maghalong sa pag-express sang imo nga mga gusto i-express para wala sang kalain sang buot. Na mabatsagan ang tao nga imo gina-istorya or gina-atubang. Gemini, May 21 to June 21, kadamo sa mga dapat himuon. You will be very busy. Ay may mga panahon nga daw confused ikaw. Cancer, June 22 to July 22, swerte sa negosyo ini. Pero dapat, sugdan mo na kuno kung wala ka pa negosyo, sugdan mo. Ay swertihon ka sa negosyo. Leo, July 23 to August 22. Isa ka Virgo ang maghahatag sa imo sang kalipay. Virgo naman, mas maayo nga maggiho ikaw antes nga maulihi ang tanan. Las 2:54 ang aton oras, mga ka-K5.

0: Salamat gid kay Sir Marlon Conde. Nagapamati sila sa Barangay Rafaela Barrera, Sagay City. Ini si Sunshine Lacson para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
2: Ang breast lumps, amo ini ang mga nagatubo nga mga bukol sa dugan sang babae. May madamo nga klase sang breast lumps. Kag ini ang nagavary depende sa kadakuon kag itsura sini, Dr. Ramil.
4: Di ka dapat kulbaan, Sir GP, ah. Kung matubuan ka breast lump, especially sa mga babae na naton, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, inibangod nga ang regular nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, ang nagapagamay sang risgo ha, nga magkatubuan ka bukol sa imong dughan or makancer man na or simpleng assist sa dughan. Ilabi na Sir GP nga in recent years, grabe ang pagsaka sang rate sang breast cancer sa Pilipinas.
2: Gusto. Suno sa datos gikan sa Department of Health, tatlo sa mga 100 ka mga Pinay ang magka-breast cancer before mag-75-year-old. Tama kun mo kun ikaw ang isa da. Kag isa out of 100 ang mapatay bangod sa breast cancer before pa man makalabot sa 75 years old nga edad.
4: Kaso lang, gakanubo ang edad sa babae tungod sa ining nga problema, breast cancer. Kisa bukol. Ang importante dre, nga hindi ka man lang mainom DTX 500, kag may tisi kung makaabot malang ka 90 plus or sobra pa da, nga wala balatian. So, gusto ka lawig ang imong kabuhi, kag hindi ka biktima sa cancer, mga bukol da, amo ni ka importante. Nga ang partner mo gid, ang DTX 500 kag Mighty C ad adlaw, specialist ka babayenan.
2: Oo. Hindi tanan, Dok Ramil, nga bukol sa suso sang babayi ang canceros.
4: Correct.
2: Pero
4: may mga benign man ha.
2: Oo. Pero yari ang mga klase sang bukol nga pwede makitaan sa dugan sang babayi. Una, may ara kita ginatawag breast cyst. Magaba ka cyst ang unod sina tube fluid, no? Kag ini nga nagabukol, kag ini ang benign non-canceros. So, okay lang kung cyst lang. Amo gani nga dapat mag DTX 500 kag Mighty C kag adlaw for your healthy breast tissues. May ara man nga fibroadenoma, hindi naman niya fluid ang unod, kundi solid siya. Solid nga benign mass nga usually nagatubo man sa mga hubin nga mga babae.
1: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
5: Garantisado.
1: DTX 500.
4: Ang fibrocystic pressure GP ang benign man kag wala kasang dapat kadlukan. Kay kaangay lamang inisang
2: palaba
4: abla nga bukol sa imo nga suso. Kun gainom ka DTX 500 kag Mighty C, malikawan gid ang pagtubo sang bukol sa dughan. Kay bisan pa hindi kancero, Sir GP, pag natubuan ka sang bukol, hindi man hamak ang kulba mo.
2: Oo, syempre.
4: Gakapiktuhan ang imo nga mudo, gakansayti ka. Nagdugang pa no ng problema. Tiba si mag mastectomy ka pa, kakaso na imo dugan bangod sa nagatubo nga bukol.
2: Ang bag-o bata nga babae, Dok Ramil, usually ang matubuan man sang breast lumps. Kag ini ang ginatawag nga galactosel. Gatas ini, no? Ang unod. Kag ini siya usually ang harmless. Kag madula lang man.
4: Madula malanas lah. Amo man, Sir GP, ang intraductal papilloma. Isa ka benign, tapos wart-like nga growth ang tubo niya bla sa milk duct.
2: Daw kalunggo?
4: Oo. Ang lipoma, ang mahinay nga nagadako, apang harmless pero kululbaan man ay. Kay siyempre, kung breast cancer ang magtubo sa suso, kay posible gid nga ikamatay. Amo na nga, ang matabo sina, pwede nga mametastasize na, Sir GP. Gani, Sir GP, ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw agin inom ang DTX 500 kag Mighty C. Kay nga aman, loaded na sang antioxidant. Damo nga mga study, nga mga babae nga puno sang antioxidant. Malayo sila sa mga bukol, layo sila sa cancer, hindi ka na mahadlok. Pero ang pamangkot, ang ginahin nahimo mo bala nga ginakaon mo?
2: Wala ka pa cancer? Tamunat na.
4: Mga mantikaon, mga fast food, paborito nyo na. Oh. Mga tamis, guy. No? Niya, tapos huwag ka gainom dito X500. Oh. Kumbaga, saan ako nga mag-decided na? May kunara bukol na? Ka na.
2: May bukol na.
4: May cancer na. Amo na pag-inom mo sa DTX. Kaya may TC.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DTX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: Whoa. DTX 500!
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: K5 News FM.
10: News FM.

0: campeón era yo.
1: Afternoon Drive, musikahan, tawanan at kantahan. Mag-jamming na sa inyong Afternoon Drive with K5, JR Gilantagaan, ang DJ ng lami, kagbas

0: kauban.
1: Yes naman, for sure kami naman yung kaupod, kauban sa mga hapon mga kakay-fi. Siyempre, sa programang Afternoon Drive, si Papa Jay!
2: Kagati Shang!
1: Kamusta ang inyo da nga mga lagay? Kamusta ang inyong mga buhay-buhay? Kamusta ang inyong webes? Kagati Shang, kamusta yung mga webes?
2: Okay lang.
1: Okay lang.
2: Yeah.
1: Medyo matamlay.
2: Yeah, nothing special.
1: Bakit?
2: I don't know. Wala ko kabalo, sir.
1: Ito pala, insang aura, subong, no? Daw makamba ka ba? Ano ni Mai? Wala ko kainom sang vitamins or...
2: Wala pa Biyernes pero ginakapoy ka na.
1: Ha?
2: Wala pa Biyernes pero ginakapoy ka na.
1: Ang ginambal nga ang pwersa mo tani kag energy mo tani nga

0: para sa Biyernes, nagamit mo na kagapon. Amo na nga, subong palang Huwebes, palang drain ka na. But anyways, mga ka-K5, ibalik na ang aton nga nagasigabong nga energy! So mga hapon, ay syempre, updanay na naman kita sa sulad sa isa ka oras. Pagabang mula, bog na naman kami ni Ate Sheng sa inyo ng mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ang mga agta kag mga kapre, subong nga nagatululog, da pampukawo na mo. Ay, nakasige nga doon na nga mga suki ng mga tigpalamati Ate Sheng sa mga kamerkaduhan. Pagtamiyawanan na sila da, ang mga suki mo.
1: Mga suki ko da sa merkado, pumatay lang ah.
0: Pasok mga suki. Presyong debit, sorry ah.
1: Sa aton yung mga drivers sa tricycle, sa e-bike na.
0: Mailan na nga pagpulo pabugnaw sa mabugnaw nga lugar. Ano sila subong, nagpulo patawai Ate Sheng sa mga dalom sang puno sang mangga. Nagahulat sa mga pasahero. Ang iba naga-Facebook-Facebook, naga-search-search ang mga sexy nga mga babae. Halay da yun ka-react, ang iba da, ginapang-save pa ang video. Ang iba naman da, gapulo pa minsar na sang inog chat sa ilang mga ex. Kung mga musta sila bala o kung hindi. Okay, sablak. Arab lang boring. Balay mo kabuhi, Ate Sheng. Maski ano na lang masulod sa imo nga paminsaron, di bala? Arab lang, kapin pa ikaw lang isa. Or biskan, ara ka man sa group of friends. Kasi ara ka sa tapo. Pero daw, ano bala, imo energy bala daw, hindi ka bala. Daw sila gani?
1: Mangyara, gidyan.
0: Daw may sarili mundo ka ba? Yes, no? Yes. Ginapaminsar. May masulod yun sa utok mga yawa-yawa. May mga hotik sa devil nga, what if chatan ko be ex? What if, kamustahon ko si kumari, kung si kumpari ato pa dito? Ay, mga, muna, wala? Isa, masulod pa sa paminsaron mo nga, what if, dungagan ko, hindi ko na ako ng asawa. Kaya hambal nila ko, no, subong nga panahon, mahal na ang bill. Para magsanag kuno ang imo nga balay without using electricity, dungagan mo na lang ang ilaw ng tahanan.
1: Uy, galay. Lain man na iya.
0: Sa bagay, ano subong, ang ginatawag bala na doon niya cheating issues is loka normal na
1: yes,
0: lang.
1: Rampant na.
0: Oh. Daw hindi na siya ano ka, daw hindi na siya ka amo na ka big nga issue, wala nang ka normal na lang.
1: Oh, ginanormalize.
0: Apin pa mga babae?
1: Oh, ano kami? Kamo gitya.
0: Hindi ka gitya pa perde.
1: Ay, hindi gitya eh. Ita mo ang babae, per me, ano, tsakto.
0: Big, oh, gawa na gani. Amo na ang balila babang Jacko nga. Ang babae kung mag-cheat ko no, kabudlay dakpon. Kagbiska na dakpan na, no? Mayog yung sila gyapon niya mag-deny.
1: Naging baliskan mo, aw? Naging baliskan mo?
0: Hindi ah, chat correct na!
1: Baliskan mo ka dyan!
0: Ang lalaki naman niya madakpan niya mag-cheat niya, isa lang nag-ano niya sa babae, maako lang na bala na yun. Pero talag, sala ka lang gid siya sa babae yung madakpan mag-cheat niya gaako. Ang ilan nga daan nga ano nga tagline?
1: Ano?
0: Bala, patay, importante, deny. Labi-labi sa makadakpan mo na bala ang mga babae, bala nga ga-react sila sa mga post sa ilang mga ex-boyfriend. Madakpan, madakpan mo ang mga, example, madakpan mo ang imong uyab, imong babae nga, no, imong ga-girlfriend niya ga-like sa mga may mga abs nga mga nagapost sa Facebook. Marason pa na dayon nga, ano ginya ko malike ko, ha? Ano ginya, hindi ko man nakilala. Makakita sa artista nga gwapo-gwapo nga mga Korean daw ginakilig-kiligid. Daw may ginbuntis ang ilada nga sarbutan. Tapos ang balon mo, ano na nga ginakilig-kiligid natin? Wala man, hindi ko man nakilala. Walas la kabaloya without knowing na ang ilang partner kakasakita na gano'n.
1: So, sagad ba?
0: Experience mo na sa do way back 2010. And that's we call the micro-cheating. Diba lang? Isa na siya sa magabing ang micro-cheating. Mga babae mahilig maglantaw sa mga nagkulawas ng mga lalaki. Samantalang kami nga mga lalaki, ako mag-Facebook-Facebook kami, ang kinalantaw namo niya, paano magtanong mga ano?
1: No, kahamot mo.
0: Paano, paano mag-gardening?
1: Kahamot si mo dapat.
0: Kung ga-search kami sa mga Chrome-Chrome na, ang gina-search namo niya, paano maging, paano maging magaling na ama?
1: No.
0: Oh, how to be a good father, blah blah. Pero mga babae gani, ang gina-search nila, research din na nila, who is the most handsome man in Asia?
1: Ay, hindi mo kami yung pag-iitanan niya, Papa Jay. Ha? Hindi mo kami yung iitanan.
0: Pilala ka mo, aw.
1: Kamuman bala. Nabi niyo? Aw, sus.
0: Sila lang eh. Walang tawon niyo nga. Mundi nga Facebook. Kaga nga. Mundi nga cellphone ni Kuya Jaco. O kung ano ni, tawag siya na gano'y cellphone raid niyo ni. Ay, ikaw mo din may makita sa amon niya gallery ng mga sexy. Ay, ikaw mo din makita sa amon search back ng mga tawag siya na gani. Mga flirty-flirty abi. Ang amon din mga gina-search siya parties ang Ginoo.
1: Ang buti hindi ka pa na maglapaw sa langit.
0: Ay, lewan, sige. Anyways, mga ka-K5 ha. Live na kami subong sa K5 Sagay Live Programs. And of course, amon niya mga text line. Kay Ate Sheng
1: 0950-918-0742.
0: Iwata Ate Sheng
1: 0950-918-0742.
0: Ayan, kaya syempre ang pagbabalik sa text line, kaya hotline ni Papa J na 0995-911-9913. Amo na itong text line ha. Ang text line ko na ligad niya ano, ginagamit ko gidbala. Ang atong ginamit ko sang liligad man. Temporary lang to. Ariya, maginin text line natin ang 0995-911-9913. Diwataan ko 0995-911-9913. Ay, Ate Sheng, may isgutan to na malanggit ka gina sa ato niya pagsugod pala kama about sa mga cheating-cheating ni.
1: Yes.
0: Damo sa ano eh, damo sa mga rasones, damo sa mga bagay-bagay. Ma-consider natin as a cheating.
1: Yes.
0: Isa na dira ang itong hambal, example natin yun ha.
1: Ang pag-entertain.
0: Ang pag-like sa mga ano, sa mga post sa mga gwapo kagwapa nga hindi naman natin kilala sa Facebook. Consider na ba na siya nga ano, cheating?
1: I don't think it's not. So, hindi siya ma-consider.
0: And why?
1: Unless na lang kung ang ginlaikan niya na is kilala yagid. Kag ano eh, miyara, gin sila something sa ila doa.
0: So, hindi mo siya makonsider as cheating?
1: Hindi.
0: What if kung ano, nag-like, permis siya ga-like, ga-react, halos kada-adlaw na lang gina-visit niya ang ano?
1: Ay, ti, syempre, kinanlan ko na siya i-imbestigahan, nga mo na imo yung ano ya. Hindi niya pwede, ka-territorial dahil sa akon.
0: Gariya ka man siya yung mga post. Friend ka mo?
1: Hindi. Sa personal gani, hindi. Sa Facebook pa.
0: Kaya mo nalang na ay pamangkot na subong sa doon yung Facebook live viewers. Kung, ano to gani, kung...
1: Ano nga mga butang ang makabig mo nga pangluib or cheating?
0: Ano nga mga butang or mga rosones? Na makabig na ton niya ginachita na kita or ginaluiba na kita sa ton yung mga partner.
1: Yes.
0: Sige, amon na na. Doka nami, no? Doka nami, subong. Hindi ko tayo, sa bagay, be, basta mga cheating, hindi ko be ka-relate. But legally, kung biktima ka lang, no, hindi ikaw ang gapang cheat. Amo na ha, atong topic, ano ang mga rasones or mga butang nga makabing na doon as a cheating, nga gina-cheata, nagalikita sa ato yung mga partner.
1: Yes.
0: Ayan, so, micro-cheating man da, or gadget yun siya literally. Ayan, so text or call lang sa amon mga hotline. Once again kay Papa J, 0995-911-9913. 0995-911-9913. And sa kay Ate Sheng naman mga gagay-5,
1: 0950-918-0742.
0: Ayun. And syempre sa atin yung Facebook Live, pwede ka mudra ka pa anuman sa inyong mga comment mga kagay-5. Paano mag-comment nyo da? Sa doon niya, Facebook Live sa K5 Sagay.
1: Live programs.
0: Ayan, sige. Anyways, madayon tayo sa unahan mga K5. Oras na doon, alas 3.
1: 17 ang hapon.
0: Kaupo nyo man sa gihapon.
1: Si Ate Sheng.
0: And of course, Papa J sa programang
1: Afternoon Drive. Trip.
2: Yo. Trip lang. Trip. Pakinggan nyo to.
3: Bakit?
2: Trip lang. Halika na naramadali. Talaga pangako pagkatapos

0: na sa K5 News FM Philippines. Alas! Ano na yung oras, man?
1: Alas 3.20. Sa nga po?
0: Pariyog yapon niya gapon ang oras na itong subong. Anyway, sa nga itong oras, mga K5, pinadulong sa inyo sa kalawan sang Mighty C.
1: DDX 500.
0: And of course, Klinika D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga mayaras ang vitamin D3. Sarang ni mabakala sa Klinika D Alternativo Medicina. Yari minamtang sa may likod sang
1: Blood Check Laboratory.
0: Ayan. Sabay-subay lang kami diri, yari kami sa may blue nga building. Sana all. Blue nga building, bulletproof.
1: Bulletproof?
0: Natatabla ng bala pero hindi natatabla ng chismis. Ay nako, sige, manamyaw tanay sa atin din ang mga kilala ng mga kalag na nagpabatsyag biskan wala pa sangting kalalag. So, di Daddy Sheng, mga kilala mo da?
1: Una na din si Sir Franklin Martinez. Sambay na, hello Ma'am Sheena and Papa Jay. Mayong hapon, mga ka-K5 sa Purok. Labi sa inyo mga staff, si Parinjako, kag si SM Ma'am Pauline.
2: Aba.
1: Hindi ko pa-comment sa FB kay wala ko load message lang ko. Pero aray lang patigi hapon kapamati ko. Salamat sa pagbasa.
2: Pre. Balaan ko, pre, may agigini sa ton niya, grupo mo.
1: May ka ba?
2: Ton niya, pre. Sino na, pre? Antes ko pag yampal si mo, pre, Jaco. Pakisa ko, anay, ha? Kiss, anay, ha?
0: Maljoy, Ganti Aldo Hisa. Good afternoon, na Ati Sheng and Papa G, especially daw kay SM Colleen. And Darlene Libre Patricio. Ay, ganun sa akin, upo niya, guwapa.
1: Nga wala kwarta.
0: Ano, hindi guwapa. Kapital na na. Patala ka naman sa Japan.
1: Well, wait, come on. Si Ma'am Drua Jennifer. Mayong hapon, Ate Sheng and Papa Jay. Pa-shoutout sa tanan nga KSS member, K5 Solid Supporters, ang Phase 1, Phase 2, Barangay Paraiso. Mm. Sila Florenda, Burian, Caparol, Lourdes Diopitan, Nestle Gbora Drua, Joy Mahusay, Del Prado, Rosal... Bakit ako? Roselda Suarez Reyes, Maribet Causing, Angela Nieva Cramales, Emma Bacan, Mafe Argel Mendoza, Aida Diong.
0: Aida Diong. Nambal, topic na subong gali ati Sheng. Ano to gani? Ano to? Ano mga rason?
1: Yes.
0: Mga
1: rason or mga butang nga ma-consider mo or makabig mo nga pangluid ina or cheating.
0: Aya. Batian nyo to. Dami ko diyan makambal yang chat pa siya sa ako maski may inob yun. ano nga mga rasones kag mga butang nga ma-consider nyo as a cheating at ina-cheatan na ka mo sa inyo nga mga partner da. Hambali Darlene di sa ako na hambali Darlene na Patricio at Sheng wala na siya gatupad tulog.
1: Uy, basi yan ang ihilan to ya.
0: Ang pamangkot, ano klase kag ano kadugay nga pagpangihina. Mangihi kage dogido kay labot ang tatlo ka oras. Ano na kag ibon si busisaw? Hambal ano lapit na kalag-kalag sir. Lapit na gani. Mas mayo pang kalag kay kapabatsyag.
1: Sa wala gid.
0: Oo. Wala hambal ni Ma'am Joy Gandhi Alduesa. Wala la kilig to the bone. Kilig-kilig na lang sa balayran sa nun kurente. Ay, nako. Para sa iyo, Ate Sheng, ano ang mga example sa mga ma-considered mo as ano? As a cheating or a micro-cheating? Mga example da.
1: Okay. Wait. Siguro ang ano, sir? Pag-flirt?
0: Flirt.
1: Or pag-entertain? Especially nga ra, kabisa isa ka relasyon. Tapos na tukiban mong imo nga partner may gina-entertain kabalo na lang gid siya na nga may ngara sa isa. Nga pilitla nako. Ngara sa isa ka relasyon mang-entertain gid siya. Tito kalaway, kung mabalaan na bisang partner mo, sakit niya sa part, ya?
2: Siyempre.
1: Uy, kay balo ka na lang gid nga, may ano ka, may nobya, mga mo ka na.
0: Ang pag-entertain mo sa mga chat, be, ano na siya, considered na siya as a cheating na gid, or mabutang pa na siya sa micro-cheating.
1: Micro-cheating.
0: Masulod pa siya sa micro-cheating, no?
1: Okay. Tapos kung masulod pag inasa sa cheating, sir, kung ara balang namangkot be ang imong nobya ko sino na tapos gintago mo wala ka na nugid sang insakto.
0: Correct. Tapos ara balang ano, ma-consider pag ina siya guro as a cheating guro ati siya nga ano. Arang gapang delete ka bala message.
1: Yes. Yes.
0: Damo kita ni kilala nga gapang delete message.
1: Yes. Ngara man gani instance sir. Ngara balang mang ano, may makita na sila bing nga gwapa. I-add na, ipamangkoton na danay nila, palapitan. Tapos, i-ano na dayo nila, pamangkoton ko anong pangalan mo sa amon eh. Tapos, nakibot ko, hindi niya kon ha, nasa iya lang ni sa friend ko, nakibot ko nga, aging pamangkot ang iya pangalan sa lain nga app. Tapos, ang app sinagali, miyara galing nga saranga, hindi galing nga, do ka hidden ba? Para blang do hindi, siya dali makita sa mga apps sa cellphone.
0: Ano na siya to do eh, Kubi?
1: Viber?
0: Mga muna.
1: Yes.
0: Just like mga WhatsApp, mga, tawag sinigani, mga Telegram.
1: Ano ka mo?
0: Consider mo na siya sa cheating, no? Micro-cheating. Mga example, pagkita sa micro-cheating, arang send ka bala sa mga, hindi man sambal sa mga nude photos, pero may mga ano bala, may mga sign bala. Mga sexy nga, ano? Mga sexy nga mga photos nga. Although nga wala man ka mo sa relasyon nga doon, friend-friend lang, binakilala mo siya sa social media, and kabalo ka nga ikaw yung may partner. Tapos gapatol ka and then gasend kapagid sang mga photos mo nga dapat sa imong migo lang ito tani isend. Pero ginsend mo sa bago mo lang nakilala. Arab lang, hindi man siya hambal nga pakita na kita sang bulaklak. Pero arab bro, daw ano na bala? Daw makambal ka na nga o malapit na sa langit? Malapit na sa katotohanan ba? Consider mo na siya nga, no? Biskan wala ka mo sa relasyon. Kaya na lang gani kay wala ko na ginahimo. May kilala ka nga kapay mo, sina? Tapos ano pag itatishing? Arang ano? Arap balang... Permi po gyapon gina-check ang ano, gina-check mo bala gyapon ang profile picture sang imong ex. Na ma-consider man na siya gyapon as cheating. Ikaw da Sir Ethan Jim Sarmiento.
1: From Bacolod ba yan?
0: Sir Ethan. Gina-check mo man bala ang imong ano, ang profile picture sa imong ex? Tapos isa pa kita ng ano, ginatago ang cellphone.
1: Yan, ako pagod na.
0: Ano ba lang, hadlock bala mauyatan sa partner ang ilang cellphone?
1: Naligad, wala password. Subong, laba-laba ng password.
0: Ang pattern, di mo na maintindihan? Sa una, ang pattern, letter L lang. Subong niya, pina-ano na?
1: Pina-X na may pesime. Wala pa ba?
0: Ang isang bagay, ano bagay na? May mga ano bagay na siya, ati siya, yung arang, example, naka-in a relationship na siya sa, before naka-in relationship siya sa iyang profile picture sa Facebook. Tapos, gingulpi lang remove.
1: Para magwa siya nga single. Mga gawigit ka mga...
0: Babae ka na.
1: Lalaki na! Lalaki na! Been there.
0: Kaya mo, sa pag-inabalaso bang ginahimo bala sa mga kababayan, ang ginatawag nga, ano na, arang... Strips?
1: Thirstrap!
0: Thirst!
1: Uy, hindi na yan ang consider yung ano yan, cheating!
0: Naman!
1: Tiki kami yak, ano na kami yak, do sa amo na ginaiya strap ya. Pero hindi na siya makonsider nga cheating.
0: Arang ano, arang bisan may migo kana bi tapos
1: depende na sa babae kung entertain niya. Pero kung entertain niya ti sige, cheat na ya eh. Pero kay kung marabrang ginahart nga gina ano, ginahambalan nga ka ano si mo kagwapo mo na kag wala man lang gina-entertain. Hindi niya mo ano consider nga cheating. Kabalo siya ya. Kabalo yung babae ko sino palangga yaya.
0: So hindi siya ma-consider as cheating.
1: No. Papa Jay, ma-consider mo manabalaihan nga cheating arabrang si kumare be per mega sakay kay kumpare. Sa motor.
0: Kung si kumare per mega sakay ko kumpare.
1: Oo.
0: Siguro kung sa isa ka beses okay lang na siya.
1: Oo.
0: Pero kung may ano na siguro may mga
1: permi.
0: Instances may nga chatan na ni kumare si kumpare nga mapasugat siya kay wala na siya sang sakyan. Tapos si kumpare nagahigda na. Nagatupad kag nagahulid na sa imo ang kamot wala na sa lugar. Tapos gulpihon ka lang biyaan kay mapasugat si kumare. Ina ya daw ibang usapan na yan. Now makambal ka nga. Ari naging ko di. Sakto pagid siya kay kumare. Subject for investigation.
1: Sagad kami da bala sir. Sagad kami da.
0: Sagad ka mo mag-imbestiga?
1: Yes.
0: Okay, nubrahan man mo.
1: Oh, hindi! Natang wala kami salig sa mga laki. Nga kabalo na kami nga may history sa cheating.
0: Amot na gani, wala ka mo sa salig. Kay kabalo ka mo nga ginaubra nyo man. Why nyo lang? Wala lang gamuga kadakpan.
1: Wow.
0: Di ba lang? Amot na gani, hambal sa kanta gani nga... Ano ganito? Nagloko ka rin naman.
1: Pero di ka lang nahuli?
0: Nagloko ka rin naman. Di ka lang nahuli. Tama, Jega Boyn!
1: Kagati, Shen!
0: Nabalik kami, mga K-5. Pagkatapos ni... Na hindi man niya mo nga, ano? Hindi man niya mo nga kanta nga, nagloko ka rin naman. Ha? Scott Stockley to nagkanta sa to? Amo ni Amo!
1: Amo na!
0: Balik kami ha, pagkatapos ni mga K-5. Standby!

0: Ayan, naman ito ang balsa kanta di Sheng. Para ito sa mga babae.
1: Para ito sa mga laki. Hindi, sa mga tao nga may ano, gidya, may guts nga mag-cheat.
0: May ginatago.
1: Nan.
0: Wala lang ka kanadakpan.
1: Nan.
0: Paano siya madakpan kay ang pangalan sa iya itong Katya Troberto? Alak apunbok sa iyang contacts, Roberto, ang nakapangalan, paano ang balaana?
1: Mga ano, gandiyan live sa ang halong gali sa cellphone.
0: Ay, wala naman ang longganisa, sealer.
1: Ay, biyan mo na to. Oh, wala siya.
0: Lagi maganyan mo. Ibutan mo pag iblama, nag-utod kuntador.
1: Gali lang, ang ginautod.
0: Ay, ilang oras? Alas 3:37, mga kakaibay. Papa Jay!
1: And Ate Shang.
0: Programang Afternoon Drive. Yes. Tumiya pa until 4. Ay, tumiya on tagali si Little Bossing.
1: Yes.
0: Nagalan, tawa na ba mati sa subong? Yes. Si Sir!
1: Kuya Kenneth Uy.
0: Kenneth Uy! Sir Ken, mayong hapon doon sa iyo. Mayroon na nga pagpamati, ah. Si Sir Ken, sabila ka, law, makarelate na niya siya about cheating.
1: Uy!
0: Lapit na ba si Sir Ken? Nagkasultiro na si Sir Ken, bay?
1: Kali, siya na siya guro.
0: Oo. Tapos si, ano ang bali, Sir Troy Masa, hindi ko pagbindihi siya na.
1: Ah, gali, Troy!
0: Di ba lang, Sir Troy? Nadakpan mo na siya one time, Sir Troy?
1: Uy, abalo na si Troy, nga wala, kid.
0: How come ang ba siya nga hindi ko pagbindihi? Daw gamba lang si Sir Troy nga storyahe. Marianita Ibania, si Raffer noon. Sir Ethan James, oh, sabi ka lang, Sir Ethan, nakarelate yun siya. Ang pangalan, guro, ni sa, ano ni Sir Ethan, guro, siya contact, guro. Sandro, guro. Sandro, kung minandro.
1: Divorcio.
0: Sir, kaya join! Good afternoon! Ga-cheating ka, Sir J. Mamsheng, kung ga-panilip ka.
1: Ayun.
0: Oo!
1: Oo, oo.
0: Hindi na nasyambal nga micro-cheating.
1: Oo,
0: cheating na ginaya. Ambal mo nga ga-panilip ka. Cheating na. Cheating na ginaya.
1: Ni Chadley, what's si Sir Franklin sa concern? Abayali, hug pa shout out kay Jenny Chapa, Despi. Happy birthday today, October 8. Kag Miriam Villaseran Tuvilla, advance happy birthday on October 16.
0: Ay, happy birthday!
1: Ay, speaking of birthday, Papa Jay, birthday man gali sang akon nga amay.
0: Oy, yes. Happy birthday!
1: Si Danilo Asuelo Senior. Happy birthday, Papa!
0: Sir Danilo, happy birthday!
1: Yes!
0: Way da ka, oh.
1: Layo na to, sir!
0: Wala na sa balasubong imposible.
1: Oo.
0: Ha?
1: Kaaman.
0: Pwede na siya kambal nga... Isin ko lang Gcash.
1: Wow! Pero wala siya Gcash, sir.
0: Ha?
1: Wala siya Gcash.
0: Sa ingot balay, eh. Kung may paraan,
1: Kung may paraan.
0: Ano na ba?
1: Kung gusto, may paraan. Kung wala,
0: maraming dahilan. Maraming dahilan ka talaga. Ayaw mo magpakain sa amin. Hambal ni Tuto, GM, kampanyero. Ay nga po, kay Five, gatawa agad si Ninilin sa inyo. Labi na agad si Mama, si Manang. Alam si kami, diri ka pamati sa Kalaor Agri-Farm. Kalanog-lanog, ikaw mo. Di na na yun ang Kalaor Agri-Farm. Basi sa anong bala ni Bala, Switzerland.
1: Or sa Japan?
0: Japan. Shout out sa kay Ma'am and Sir sa mga taga-taga-taga-tabao chapter. Good afternoon to sa mga taga-tabao.
1: Wow, nag-rebat si Troy.
0: Ano ang balya?
1: Apay na. Wala ko kabalo kay Tiara, guro sa sagay. Uy!
0: Na paano mo nalaman?
1: Troy!
0: Sir Troy, paano mo nalaman?
1: Balala na, Troy, kung may mapuli ko daan.
0: Napuli siya nga may i-introduce na siya sa inyo.
1: Ang pamangkot saan, oh.
0: Kung bulagay na sila eh.
1: Oh, hindi pa sila
0: yung ari. Aragay! Ma'am LB Buok, mayong hapon ko na Ma'am Shiana and Papa J. Patamyaw, Barangay Rafaela Barrera sa Tanan-Tanan niya kapamati sa K5 News FM sa Sagay. Ayan. So mga example pagid sa micro cheating. No, arang mga ano, mga tawag sinigani. Mga reply sa mga sexy nga mga stories. Makabig ko na natin siya nga micro cheating right now.
1: Oo. Makabig hindi micro cheating.
0: Mayo gani kaya ako lagi ko reply. Mas may makita ko nga mga amo na nga mga pa-sexy sa ako niya mga ano, gina-block ko na.
1: Or gina-share sa ano. Or gina-share sa GC.
0: Hindi, gina-ano ko. Wala ko gani, gina-save gani. Tapos, isa pagid ano, mahilig siya, kung may problema sila sa iyang partner, mahilig siya mag-post kag magpapapansin. Nga daw ginapagwa niya gitba lang may problema sila para may may maano sa iya, may ma-comfort oh. Na. Sa pagkinagor makabig naman sa guro ng micro cheating, no?
1: Nag-entertain guro siya si eh.
0: Kayo, anong purpose gitbi nga ama nga maamo gina siya?
1: Cheating na sa sir kung ano, kung ginistorya ya tod sa iba ng iya problema sa ibang tao pag hindi siya partner. Consider na ata nga cheating.
0: Tapos ano pa gid ara may mag-chat sa iya nga ano tapos gina-deny ka.
1: Oh nan, ara sakit pagid na.
0: Ha?
1: Sakit.
0: Ara mambalbala nga ano. Gwapa may migo ka na. Pero hindi ko yan, bali mama nga study first. Pero may migo gali. Makabig mo na siya gabon nga cheating, no?
1: Yes.
0: Kalain ko nga i-deny ka, no?
1: Oo, eh?
0: Na-try mo na na?
1: Wala.
0: Ah, okay. Wala ka man, Migo.
1: Wala ka lain. Uy. Emotion.
0: Aba.
1: Aba.
0: Kamu na?
1: Ano?
0: Tiambal ko gito. Ang isda, hindi mo makuha. Madakpan sa ano?
1: Ay, hindi.
0: Sa ikong, sa bakit? Nan. Ano, i-replay kong i-replay kong live.
1: Ay, ikaw kamating mayari lang yan.
0: Nana mo na, dake ka, hando ka lang, biskan wala mo na klaro.
1: Ay, sorry naman.
0: Tapos, ano pagid, sample ba? Ano pagid mga sample mo dahil sa makabig na to natin siya nga, ano, nga, cheating or micro-cheating?
1: Siguro, ang micro-cheating, ara ba lang, example, galakad ka mo bisadalan, sir. Tapos, may nakita na siya, kay kabalo na ko na dayon. Kabalo na ko na dayon sa iyang bal mo. Araw lang may nakita siya na like guwapa or guwapo. Tapos na misa kasi nga nagkaon ka mo. Tapos ang atoto nga nakita mo, gipalapitan mo to. Gin entertain mo. Gets mo? Parang ganun.
0: Ha?
1: Ano ganun? Araw, entertain ka dyan, sir.
0: Ga-entertain niya pag-iapon sa ibat. Ano ba, example lang ka ba, ano? Nag-ano kapagid, may karelasyon ka na pero nag-install kapagid diya sa mga, like, mga dating app.
1: Oo,
0: araw-araw lang lang bibang.
1: Dama pagid ka na, no, sir, ng Facebook account.
0: Pwede ko pala ka kailala, bla sa mga artista sa Biba Max, Kanday, Angelica.
1: Oo, and then.
0: Tama mo na, mga mag-install kapagid, like, mga dating app.
1: Oo.
0: Makonsider mo na siya as cheating.
1: Ang mga ano, pag insert mga tao, nga damo, ano, accounts?
0: Tiyo kita yan sa mga sa K5, yun, damo, tabla, account.
1: Hindi, like, na may kaya lang, nga, anong purpose ang damo accounts kung hindi man na-related sa imong work?
0: Arang may mga ano ka, may mga accounts ka nga, mga pangalan, nakapangalan Dole.
1: Ang isa ka account ni Baby, ang isa ni Love, ang isa Honey. Bawa ka na, amig.
0: Facebook account mo pero nakapangalan Tisda. Ano ni Skila? Ang magaling ginagamit, yung pang chat sa iba niya, ano? sa iba niya kulo kadidang. Miss Mio. Tapos ano pa, Ged? Mahilig mag-flirt-flirt. Tapos, biskan mam, bala nga joke-joke lang. Makonsider mo na siya. Mahilig bala mag-flirt-flirt sa iya mga friend. Biskan sa mga friend. Or sa mga bago, yun lang nagilala. Mahilig na sa mag-flirt-flirt.
1: Ay, oo, sir. Kapinta kong ano, ng like, may aragi ko na yung experience, sir, nga kabalumang ko nga friendly siya. Pero, kalaw, ay man kuro mag-abot sa...
0: Ito, ito, yan na gidang iyang...
1: Hindi, kalaw, ay man nga maabot sa amo na nga tay, nga tion. Nga ra, balang sa sobrahan niya ka-friendly. Though, ikaw nga babae, di wala kabalo kung flirt, ano na, nang friendly lang gid siya or midala na siya nga pagka-flirt.
2: Aba.
1: Gaduda ka na ba?
0: Arang ano pa kitang birang wala mo gina-mention per me ang imong boyfriend or girlfriend yung mag-post ka. Ikaw lang gitbala per me isa sa imong wall. Nakabalo ka man tani nga. Example, galagaw ka mga duha. Naglagaw ka mo, Bi. Nagkadong sa bukid, pabukid ka mo. Tapos may mga pictures ka mo nga together ka mo. Tapos ang gina-upload mo, ikaw lang, imo lang tanan. Abta na lang mga weeks, why mo gina-upload ang ano. Na-consider mo na siya nga as cheating or micro-cheating.
1: Oo, sir. Kimaningala ka na eh. Ano? Hindi mo kuha, no? Love?
0: Wala ka gina-my day.
1: Wala, no, ina, yes, sir.
0: Tapos kung i-my day man, tapos naka-ano lang, kamulang doon.
1: Gina-low-key mo na ko?
0: Ang low-key pag eh, dahil na, gina-low-key ka na. Consider mo na siya nga as cheating.
1: Siguro, sir, may ara ano ng sitwasyon, guro nga, keng iba na biga low-key, kitungod, hadlock sila mabalaan sa nila parents. Kaya mo na gani, strict biyang parents, or hindi sila pasugtan nga magka-relasyon. Pero may ara, gina iba niya nga tao nga, bao kadamol sang guya, kapalo na gina sa nga may nubiya siya, gina-low-key ya pa.
0: No, damo, sini mga iguan sa ginaloke. Ikaw nakatry ka na ginaloke ka?
1: Wala.
0: Wala ka man bimigo mo. Wala siya ginaloke, ginaloko lang.
1: Ginaloko lang? Anong sulod sa utok nila nga ginaloko lang kanila?
0: Amo na da. Nga may mga tao, gida mo na, no? Abi, intra ka mo bisa amon niya, no, Bi? Intra ka mo bisa amon, Bi, nga grupo, Bi? Arap lang grupo, bala sa mga nagabag-una. Grupo sa mga loyal na sa mga partner.
1: Ay!
0: Bakit antos kami, ra? Ay, nako! Abal din ni Arnel Aplicador. Hi, Arnel! Kapamati siya ko na dira sa may... Barangay Old Sagay. Kasi si Annalyn Sumbe. Bay nga pun, Papa Jeper, may kagyamiga pamati sa inyong program kadahapon. Shoutout dali sa Family Sumbe, kag Family Kabugwaso. Salamat, Jed. Ayan. Si, sino ba ginala?
1: Shayna ba? Shayna ang
0: pangalan. Mamo ka mo ba, no?
1: Guwapa mo na. Abay na. Good afternoon, Papa J. Kag ni Shen. Same ta Shen. Ha, ha, ha. Pa-shoutout lang gali. Kapamati. Git ko si mo program.
0: Wow.
1: From Cady City.
0: Share niya lang. Share. Hi, Shayna. Mayo nga po. At ikaw, Shayna, nakatry ka man niya ginaloki. Anong kanta sina? Loki? May aragin mo na to, oh? Sino nagkanta sina? Loki, as in key nga, no? Nga yabi. Si Nikki na nakanta, no? Yeah. Sige pa, play tabi para mabatian sa mga ginaloki, tabi. Ang ibang ginaloki, ang ibang ginalokit. Papa J! Sa programang
1: Afternoon Drive!

0: Hi, Landa, sa mga ginaloki.
1: Hi.
0: May mga ginalokit man da subo. Ginalokit bala nga ingron. Bala ikaw lang lain na dayon na yung
1: mga... O hindi. Aba, sila ganokit sa talabayo.
0: Oo, oh, mo na gani. Nagayuhum kagig kumakambalokit.
1: Uy, kina... Uy, kinamit pala sa talaba, Papa J.
0: Ah, nakatilaw... Di sa sanok ka lang last nagkaon talaba.
1: Ay, baga nuburo. Ano sino ito nagdala sa diri?
0: Ako ang Gina before ko nag-jute.
1: Oh my gosh.
0: Nagkaon ko talaba.
1: Tagpila, sir.
0: Ha?
1: Tagpila.
0: Ay, priceless.
1: Ay, copy. Libre lang, gali.
0: Ha?
1: Libre lang.
0: Oh, ambal man siya. Hindi, ah. Hindi ka na. Ay, oras natin 7 minutes na lang before 4, mga gay 5. Ayan, sige. Namiyawan tayo. Ay, Shena, hambali Shena. Ano? Yes po! Oh, gawain ko yan sang una. Siya gali yung gapang Loki. Oh. Okay na at least hindi ka perde. Kung ikaw ang gapang Loki, hindi ka perde. Good afternoon, sakay! Sino ba natin, Ma'am Annalyn, Ma'am LV? Yan, good afternoon da sa kundi nga number. Si Jirel, may nga po, Jirel. And of course, kay 8675, good afternoon. Kay Ma'am Mirna Olvido Marihana, maayong hapon.
1: At sa mga KSS, tagalay pa ba, Jay? Ginatangyo na mo sa maayong hapon. From Cadiz, Sagay, Kag Escalante.
0: Ayan. Yes. Siyempre, sa mga ano man, sa mga kapamati man sa aton via live streaming.
1: Yes.
0: Mga OFW, mga alien. Malay mo, basi may nag-advance na to kadto sa Mars. Gindala ni ano, Elon Musk. Bapa siya kayo sa kamera nga, ako daw wanggo, naging kuday ha?
1: Oh, hindi mo.
0: Takano sa imo sa kano, sa kamera?
1: Camera friendly.
0: Oo. Photogenic ka, ako ya. Hindi. Ikaw ano ka, daw kagwapa sa imo, daw ako daw may hipa.
1: Balaan ko na ni, balaan ko na ni. Mahulam ni sa kwarta.
0: Ha?
1: Mahulam ni sa kwarta. Wala ko sa...
0: Good man, wala na ko ganin naglantaw sa Facebook Live. Okay daw, naridnikan ko sa kontsura. Ay, nakasige. Ay, matag na lang dasang ano ba? Sa nga aton binga, medyo ulo advice man gamay nga daw mga sisin umamlamang advice blaw. Na para paano malikawan ang pag-cheat. Although nga, wala taman na ginahimo.
1: Matag lang ta.
0: Oo. Ang aton iba niya listeners, kabalo ko nga may kapamati na nga nakatry ng ginchitan, nakatry na nga ng cheat para hindi na sila balama maliwat pa. Ikaw, ano matag mo nga advice sa ila sa mga mahilig maghimo sa mga amo nga mga bagay-bagay?
1: Siguro sir, ako kay siyempre wala pa man ko kaagi ka, gina-wish ko nga dapat hindi nga hindi ko siya dapat maagi. Siguro hindi lang giguro magtago sang mga sekreto kung ilabi na nga amo na ang makapaguba sa inyo relasyon.
0: Oh, daw ano daw ginatawag natin siya nga daw open communication.
1: Oo,
0: mo sa
1: open
0: mga
1: communication.
0: Ano, karelasyon.
1: Nang ano nang hindi gid siya magtago relasyon kay kung the more nga miyara ka sekreto, dira gaduday mo nga partner.
0: Oo.
1: Tapos dira gamat-amat ang iya trust, gamat-amat ng nubo. Ay ano na tawag gaguba ba? Na.
0: Tapos kung mag-away sila, dito siya sa iya partner mapakomfort, hindi kay mangita siya nga manu-comfort niya iba.
1: Or sa mga girl best friend niya, B, or sa boy best friend niya.
0: Ay, dira man kisa, agakatabo, B mo, no?
1: Hmm,
0: na. Tumbal ganin ni Olivia Rodrigo nga traitor ka.
1: Yes, traitor.
0: Isang pagid, ano pagid? Hindi ka mag-entertain kung may kabalo ka na nga si boy or si girl, may plano nga makipag-flirt, mag-flirt-flirt sa imo. Hindi mo na gonna entertain, no? Pero sa ginahin mo ko, ginablock ko na dayon.
1: Ah,
0: saan mo na kuya Jaco? Lantawa ang amon niya mga blacklist. Black? Ay puro na mga naka-church trap ang ilang profile pic.
1: Ano guro, set sang.
2: Ah, sincere kayo na. Pero ayaw sa gigipost na. Kay... Maguba, masira talaga ang lahat.
0: Ang ano, dapat maging ano ka, maging honest ka sa imong feeling.
1: Yes. No. Hindi ka dapat magano sir sa mga tukso nga ginatawag.
0: Oh, likawan ang mga likawan. Temptation nga yes. Ginatawag. Once nga mapadala ka sa tintal, mapatimtar ka. Masulod kita dayon ang cheating.
1: Yes.
0: Oh, una nga dapat honest ka kag loyal ka sa imong partner.
1: Pero kung mana sir nga mga tao nga miski ano nila ka loyal, miyara gid ka kadutlan.
0: Hmm?
1: May aragid yung gakadot lang.
0: Gakadot, gakadot lang.
1: May aram ko na nga, let's say, may asawa na siya. Tapos, ang ina, sagay pa Japan Entertain.
0: Para malikawan, pag hindi ang ginatawag na cheating, pa-feel mo sa partner mo nga pagpalangga mo
1: yes,
0: siya. Like sabi ang tao, be, kung ma-feel nila nga daw uncomfortable na siya, kag daw, wala na, daw one-sided love na lang.
1: May kulang na.
0: Although nga hindi niya gusto nga mag-entertain sa ibang, daw mapilitan na lang siya bala kayo daw ginabaliwala man siya bala siya nga partner. Hindi naman masugod eh. Nga daw wala naman lang ni sa, daw ay naman siya pakialam sa ako. So di na mag-start man kisa nga kung may magano si mo, daw i-entertain mo na lang kay kulang eh. Di na kulang ang ihatag sa imo nga pasintabi si kakaon na. Nga tae ba? Yan naman is tying. Time and effort. Kulang ang ginatag mo nga time and effort sa imong partner. Mas may time ka pa sa imong barkada. Mas may time ka pa sa imong mga bisyo. Mas may time ka pa sa imo nga mga games na. Tapos ang imong partner, baliwala mo na lang. Although nga magka-relasyon mo, sa palangga mo siya, butanda ng palangga mo siya, pero mas gina-priority mo ang imong mga barkada. Siyempre, yung mga partner, siyempre mga paminsar man, hindi mo na mango ang mga partner mo, di ba?
1: Pag niyara, gidya sir nga, kung gusto mo na lang gidya nga mangita sang iban, mas mayo nga makipagbulag ka sa maayo nga pamaagi, hindi nga sa cheat mo.
0: Correct!
1: No? Idalon.
0: Kung hindi naman gid makaya, hindi na lang mag-cheat pa. Kaya para at least hindi ka makasala. Nag hindi ka mabad record. Bulagay na lang! Bulagay! Cut off na lang ang relasyon kumpara sa manginto kapag hindi bala. Ang muna pinaka the best way para hindi ka may mga cheater, cut off na lang yung relasyon. Pusla naman lang wala ka naman galing na happy sa iya.
1: Pero...
0: oras na para magbulagay. Takay alas 4 na. Hello, is magkakay 5 boy na kami oras. Boss naman! Kita magilita na ikaw magilibati ay hindi rin magyapon. Same time!
1: Same frequency!
0: Same station!
1: Same DJs!
0: Ayan, hindi ang Samo, yung station manager. Nga ginsaway na kami, cover time na.
1: Miss Colin Cobia!
0: Awan niya danan sa technical side, Kuya Jaco, NK5 Mad. Yes. And syempre, amon niya, CEO Doc Ramilitang.
1: Uy!
0: Ako naman si Papa Jay!
1: And Ate Shang!
0: Para sa kampiyon niya balita!
1: Servisyo publiko!
0: Kagaling awan sa Northern Negros.
1: K5 News FM.
0: Bye-bye and God bless everyone. Enjoy the rest of your Thursday.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayuno natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong kasumpon sa katong drama sa kaginan. Ngayon magkuhan sang pagtulunan, sa ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan!
1: Bigado, get!

0: akin. Dalibog balang ulo ko.
1: Ano ka? What's your problem?
0: Tarong bala. Nogoy bala English bala.
1: Ano ka? Gusto ko yung mag-practice English ya. Kaya may call center ko yung magdako ko.
0: Dalibog ang ulo ko. Eh si nanay, hambal ya. Wala na siya obra. Di, permis lagawan ni tatay sang may obra pa siya. Ayahan pagid subong.
1: Di ano pa be? Kundi, pigado again?
0: Ay, takain ko ah. Tene, dako na ko subong ba? Para kahalin ako di. Kag mangita ko obra sa Manila.
1: Ahay. Biyaan mo kuya?
0: Di kong dako na ko. Dako ka naman na. Mangita ka man obra eh. Sa layo nga lugar. Pero hindi mo na mabatian ng baisay kag yaw-yawan ay din sa balay. Sa tuod lang. Latak, anagin ko sa pangabuhi. Taya, pigadugin. Pigadugin. Tutukin? Ano to? Nagsinggit si nanay ah? Nano siya? Nano si nanay?
2: Pariho lang ta. Gani hindi mo kuya paglitsuran ha? Buisit ka!
3: Buisit ka man! Nakabaday ka! Ah. Buisit ka man!
2: Mas buisit ka eh!
0: Ara naman sila. Nagsugod naman sila oh. Katalaka sa ila ya.
4: Nagtaka lang yung umamati sa ila. Tutukin!
2: Ate!
1: Hindi ka! Hindi ka magibilong Earl. Hindi ka magibilong. Wala, nagatulo ba luha ko? Shhh! Ipos na!
4: Napay na lang ikong niya!
1: Hindi ka mag ikong! Kay magkay kasakit na nung! Sakit gina yan nung!

0: sakit niya sa kawat ay aking lupa sa animalya. Ang sakit ka dyan. Mamahalas ka kaya. Mamahalas ka ka sa iyong animal ka. Mamahalas ka kaya. Ang kita ko ng katutuya. Sakit to niya kay ko. Kay palin ko sa kama ko tungod sa sige ko sa silpon. Mansa ka lang sa akon. Handa ka lang. Siya yan ang pahuldap me para lang may pakapitan sa scatter. Gago ya. May natinit ko. Isugid ko ginasa sa operator nila sa taxi mga gindalaya pero isugid ko ginda siya.
1: Mila?
0: Oh. Ay, gusaliglis ha.
1: Gano'n ka ba diya sa kusina? Nagpalamok? Dahil na, tulog na ta.
0: Sige, tulog to kung may umbot mo.
1: Ah, nugay na da, bala sinuplada. Nagsaludar na ko gani si Imo, bro. Pinaayuhan ka na, nagabugit-bugit ka pa. Dali na, sorry na. Paistorya ta bala. Ngitaan ta sang bagong ulubrahan na.
0: Gagdi naman na.
1: Ah. Pamangkutun ko si Busing kung may kilala siya nga nagapangita sang kabulig sa sulod balay. Ah. Upod ka lang sa akon, boss.
0: Popdon mo kay Kuya Boss siya nga wala mang gani piho kung may ubrahan ko.
1: Ah, para nga ma-pressure man siya eh. O sige na. Tulog na ta.
0: Nagkabot ko yan, kasakit niya. Nagangot, natingin lumag mo.
1: Abe. Abe? Dali lang kay hiloton ko yun.
0: Isa, mukeng! Ang kabot ko lang nagkasakit ha? Hindi ang dughan ko. Animal ka karoon na. Isa!
1: Kay pampawan na ka, day.
0: Ay, munong na, mukeng! Ay, munong na! Mukeng!

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka.
6: K5. News FM.

0: Busing. Si kon may kilala kada nga naga pangita bulig bala sa sulod balay. Si asawahon tani balaw. Gusto nga magubra. Para nga makabulig-bulig man sa pangabuhi namon eh.
1: Ay, oo man, busing kay pigato gitambi mo.
2: Bayara ko pa sudlan sa ibong kaubra. Sulod balay. Pero basi bala kun tilaw-tiraw lang imo haw. Ang gusto ko ya ang seryoso gid bala nga magubra.
1: Ay, busing. Ipang bugas-bugas na niyang ako niya, busing ya. Ini niya parihos ang mga pamatanon nga wala gid sa tupa.
2: Ate sige. Kay si mami nga ugangan ko. Iduwala to sila sang apoya sa balay.
1: Uy. Ay, pero busing. Ay, pwede lang ko ka puli-puli bisan duha or tatlo lang ka beses sa isa ka semana. Ay, lapit lang man ang balay, ah. Ay, kung magpauli ako, siguraduhon ko nga antes magbutlak ang adlaw, ara na ko sa balay, ah. Kay ang kabataan balahaw, kinahanglan ko man nga tulotik maun.
2: Ah, wala problema. Basta tapusun mo lang obligasyon mo. Ay, pero... anay ka, nga naghalin ko to sa uda mo nga ginaubrahan haw. Kidaw dugay ka naman to. Ano man? May sala ka, Mila?
1: Ay, wala, sir. Ah, eh, nakapoy lang. Kag, simpre, layo pagidito. Eh, hindi magsugot si ma'am nga. Magpauli ako, permi. Eh, pero okay man kami, ah. Gin pasugtan na lang niya ako nga magpangita sang lapit-lapit ba lang nga ubrahan, Sir Hao?
2: Ate, sige ah. Dalon ko ikaw dito sa ila ni Mami. Kag, pwede ka na guro kasugod ayon ah.
1: Ay, bo, salamat gid, busing ha? Salamat gid! Ikaw gid ang anghel namon, busing! Ikaw gid!

0: ¡Mila! ¡Mila!
1: ¡Ay, Lula Mila. Mercedes! ¡Aria kula! Ano tani la?
0: Paliho gani ko. Abrisang ako na drawer ni oh. Ari, oh. Ari nga bi
1: oh. Ay, hindi, okay la. Dala dila. Nana. Ano ang kuhaon mo sa sulod sang drawer mo lahaw? Manggad? Ay, sos. Ari la oh. Na, ara. Abri na la.
0: Waay, kagit magsala. Manggad, dit. Tira ang collection ko nga mga alahas.
1: Oy!
0: Mga regalo inasang kabataan ko kagsang anheng ba na ko sang nagaobra pa siya sa abroad sang una.
1: Ay, abaw! Tuod ka la? Abaw! Ah, ila! Kabalo ba'y akong magtanaw sang tunay kag fake Lula Mercedes?
0: Kuha ay ng jewelry box kag ibutang diri sa Katrico.
1: Ay, ari ang imo jewelry box, ma'am, ho? Ne. Nan, ari ma'am. Nara na. Harada, ma'am. Hala! Abrian mo, ma'am? Hala! Bukod mo, damo ng mga alahas ba? Ay, di anon mo ni kapag suksok, ma'am? Wow! Orig ni tanan, ma'am?
0: Orig ni tanan, ya?
1: Ay, tuod!
0: Milyon ang bili sinitanan kong tingbon.
1: Ay, abaw!
0: Kag kung manginmayo ka lang sa akon. Ay, basi isa kasang mapanablian ko sine.
1: Oy! Ay, ma'am, hindi ka maglahog-lahog sa amo sina Lula Cedis, ay.
0: Wala ako nagalahog, Mila, ha? Antis ako mapatay. Partidahon ko ini sa mga tao nga matod-tood nga na nagpalangga sa ako. hindi ko man ni madala sa akon nga lulub nga.
1: Ay, husto kagid la, husto kagid.
0: Dali lang, kid.
1: Uy! La!
0: Daw, ay, gulpi lang na, galingin ang ulo ko.
1: Ay, dali lang, dali. Ipahigad taanay ning mga manggad mula, ah. Ay, uyat sa akon kay pahigdaon ko ikaw.
0: Ay, Diyos ko.
1: Nan,
0: ay, kalain. Ay, perte kalingin sang ulo ko.
1: Ay, piyong-piyong lang dala, ah, kay haplasan ko ang ulo mo. Dali, gid lang, ha. Nan.
0: Nice. Nan. Ay, ganda. Nan.

Ay, nakatulog ng tigulang. Ay, ang iyang jewelry box, iuli ko ni sa drawer, ah. Mapasimple lang ko. Kuhaan ko ang alahas ng tigulang. Kuhaan ko. Totoo lang, hindi niya manitanan matandaan sa sobra katamo. Isa lang anay, ah.

0: 21,000 ang pridas ang Sing Sing, Mama.
1: Ha? 21,000? Ay, sige. Iprinda ko. Punagalag kapak na 21,000 ba? Grabe!

0: Nay.
1: Hmm?
0: Damoda, mo sa'yo mo gin pamakal nga groceries ba?
2: Oo, manay. Din ka nagkwa sa kwarta na yaw.
1: Hmm, nogay na pamangkot ah. Da lang min, tras may dala daon.
0: Hmm. Base kung di ni Helen?
1: Hmm.
0: Ano naman ang ginimo mo, nay? Ha? Base naghimo ka naman sang malain para makakwarta?
1: Ba? Ay?
0: Husto, nay, ay. Base kin tawat mo, nay? Hanay? Base kin tawat mo, nay?

0: K5 News FM.
1: Gasakit ang tiyan.
2: Max 4 Biotics.
1: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
2: Max 4 Biotics.
1: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
2: Para healthy ang tiyan.
1: Mag-Clinica Max 4 Biotics.
3: Nestor, ang sinaing.
4: Luto na.
3: Ang labahan.
4: Nakasampay na.
3: Ang uniform ko.
4: Naplanta na.
5: Ganito ako.
6: Tigasi.
5: Tigalapa.
6: Tigasay.
5: Tigaplansa.
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko
6: ang Extend
5: Supplement for Men.
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo?
7: Yes, darling. Come to Mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, galgit hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang levels ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galgin pampaskog sa dilberry extract. Kung pigaw na, ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sa iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Mga byan, sunod pagkini jubo sa pagpamati, ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kaginan. Ngayongin makuhaan sa pagtunonan, niya ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan, pigadogid! Ginsulat kas direksyon ni Renilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kagini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Number 1, hit music station, 101.5. 101.5,
8: K5 News. Oras ang K5 News, FM alas 4:30 na sang hapon.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador.
9: El Castigador.
7: Ang tinig ng bawat mamamayan.
9: El Castigador!
7: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
9: El Castigador!
7: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
9: El Castigador!
7: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon ang Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 8 kita karon sa bulan naman sa Oktobre, sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Alin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining nga gabi. Tutok lang mga KK5 sa aton siga palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki na ton nga mga tagpalabali sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa atong pagpangalagad. Sa sur nga bayan sang Negros, ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radyo Mascovados FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kadari naman sa siyudad sa Bacolod, nagapamati ka mo sa numero ng estasyon and still the official number one radio station. K5 News FM Bacolod 101.5. Live magitang mabatian kag maglamalantaw sa among singa Facebook account at K5 News FM Bacolod 101.5 and K5 News FM Negros Island. Sarang magitang mabalantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod kag via TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magitang mabatian via live audio streaming. I-follow o kung i-download kag i-install sa inyong cellphone ang K5 News FM Philippines nga application. Pwede ka mong pamati sa Iloilo, sa Dumaguete, kag sa Bayawan, pwede ka mong pamati. Gidapta ako sa ako singa mahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opo siya kay K5 Raymuel Damaser Pugi Alcantara, kag si K5 Ethan James Sarmiento. Ang Loyloy 8, ang Butchog 2. Madamo kita karong mga balita, kabaga tutukan mga balitang nasyonal, balitang lokal, kag balitang international. I-plus start na nga daan kay K5 Raymuel, si K5 Shine. Kaya para madamo-damo kami kabaga diskusyonan, nagdapadayon sa gihapon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kagibalaon ta mga dalag ko ang mabalitang nasyonal kag international. Oy sa Domingo na mga K5, ang aton sa inyong K5 League of Champions 2026. Domingo sang gabi alas 7, tedra kita ay sa Bacolod City Government Center. Salamat kita Gugma Foundation Incorporated kag City Government of Bacolod sa pagpanguna sa amon sing Honorable Mayor Greg Gasataya. And we are the official media partner or official radio station sa Mascara Street Dance and Arena Competition. That would be on October 18. Ibabatian lang only in K5. Ang iba doon nagapurugait. Ang iba doon batyag ko doon nagasakit ang buot. Sige lang bala. Amiguhay lang ta. Sang una kamo man. Kay man kami gani ah. Anay subong kami naman, i-support na lang ta para sa pagpanami kapag pauswag sang bilog nga syudad sa Bacolod. Way man kami ga pangayo papay ah. Kami pa gani gahatag. Muna kong kiss abala kay ang aton balang pamatasan bilang mga Pinoy doon ginapabilin tigit. Malipay kita sa kauswagan sa mga upod naton. We do celebrate sa mga kadalagan nila. Kuya, kakalipay kuya sa mga kadalagan sa ibang. Alma Imbang, nagpamati na Leonardo Relos. Aran si K5 Shine. Kibalaon tamang dalag ko ang balita. Gika naman sa kay K5 Shine Lacson.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo!
2: Sa Si Rods, mayong hapon. May dinatrek ko di nga datos, data, sa linog na nagluntad, bago lang gid. Wala lang gid dugay, no, sa Mindanao. Kay mabulubas ko ni siya si Rods.
0: Hala.
2: At suno sa Feebox, mga kwan ini aftershocks ini sang nagluntad to bala nga mabas ko nga linog man sang tinalikdan nga Hunyo dito man sa Banwa sang Sarangani. Actually kwan dodiri ni nayon sa Balot Island.
0: Uy.
2: Balot Island. No amo na no, hindi Balot, no? Balot Island.
0: Balot gidya, B A L U T. Balot as in balot gidya nga ginakaon ta. Ari siya galio, be. Kakipag-asan, ilog ko be, Zoom gamay, be. Zoom. No?
2: Alin, huh? Panablas ang Lunes, sang ako nga, panagitlon, sang balot nga.
0: Jensan. Ari sa dalom, sang corona dal, kag Jensan, balot, oy, kuan gi siya gali sa ubos, sang Davao region, kag G5 Shine.
2: Davao Occidental, actually, no? Within the Davao Occidental province. Ara dosakop ni siya sa gihapon sang Banwa sang Sarangani.
0: Ang ining daw isla nga gamay amo ning ginatawag naton nga Balot Island.
2: Garubote kasero.
0: Asiling ko ang ining isla sa tupad sang Star nga kwan amo ning Balot Island.
2: Amo ning mabudlay kunara kita sa internet kay nagarubote kang tinog mo.
0: Pero nami bala sulod mo ya sakon. Sulod balay sulod. Nami yang sulod mo niya sa akon kay Gibab Shine.
2: Sorry ah. Hindi kayo daw nahamuot lang ko bala kay daw robot ang tingog mo. Hindi si Rods, ang Balot Island, to gamay na isla, sakop sang Banwa sa Sarangani. Kasi Mindanao may Sarangani province kita, pero may Banwa man nga Sarangani. So, kwan niya, ang Balot Island isakop sang Banwa sang Sarangani sa probinsya sang Davao Occidental. And sa tinalikdan nga bulan sang Hunyo, dari man ni naglungtad ang tuman kabaskog nga linog. Kado kada as far as I can remember si Rodza, do namo to ang nagkala tiphag nga mga struktura.
0: Uh-huh.
2: May mga eskwelahan pa to ganay mo sa nadumduman ko.
0: Uh-huh.
2: Ng mga kabataan to naggrabe ang nervyos nila nga nagkinuob sa ilang ginahamtangan. But anyway, ining linog kaina, no, mga 4:07 sang hapon, las 4:30 sang hapon, na record ini sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology or FIVOX, and ang kadalumon niya is only 10 kilometers. So kung 10 kilometers nabaw si Rods, kagabaskog, ang kabaskogon sang pagtayog nga mabatsagan naton sa aton nga ginatindugan, kung nato kita dito, medyo kuan gidya.
0: Kusog.
2: Kusog, no, baskog, no?
0: Oh, kay nabaw
2: and
0: eh.
2: Ang, yes, oo. So, amuning ginabantayan naton kung may mga nagkalatiphag na naman nga struktura, kung may mga nagkalago ba, or may mga kaswalidad, no, sa sining linog nga nagluntad. But again, no, ang siling sang FIVOX, aftershocks ini, or aftershock, no, sang nagluntad nga mabasko nga linog sang tinalikdan nga Hunyo. And kaina gali mga alas 4:42 sang kagahon naglinog man sa siman nga lugar, but ang kabaskog niya is only 5.2 magnitude, malapit man sa Balot Island.
0: Uh-huh.
2: So ikaduhana ni o galing kayang linog kaina alas 12:42 sang kagahon sa sini nga lugar. Ang kadalumon niya is 93 kilometros.
0: Uh-huh.
2: Medyo madalom-dalom, so hindi masyado kabaskog ni kun mabatsagan ta sa ibabaw. Pero ang linog nga nagluntad sini nga hapon just a few minutes ago, no? Las 4:30 sang hapon na way pagan isa ka oras si Rods mo. Baskog niya kay nabaw lang ni 10 kilometros lang ang iya sini nga kadalumon si Rods.
0: Kag sa hospital kag G5 Shine yung video nga ginapakita di kag G5 Ethan hospital kag eskwelahan.
2: Bung, we were waiting for ginahulat natin, no, kung may mga post, kung may mga videos nga ginapalabas.
0: Ari na dasig si Kagipab Ethan mangita video. Kagipab Shine.
2: Oh, very good.
0: Dasig sa ari yung napakita isumong isa ka eskwelahan, either universidad di guro kuan sila ginapalinya ang mga kabataan doon, mga nursing students ni Blau, may nakaputi mo, oh.
2: Abi mo si Rods, kasubo ba tago ng mga utod sa Mindanao, especially yung mga kabataan. Kung makabati sila lupok, gakinuob sila. Bisan kuryente lang. Or,
0: trauma?
2: Trauma. Aside from school shootings, ari pagid ang linog si Rods. Medyo kwani ang mga utod natin sa Mindanao, especially yung mga kabataan, ginanerbyos, no? Wala tuo sa mga nagakatabo dito sa ilang lugar. Si Rods, may ginbulgar dere si Secretary John Vic Rimulya. May 53 ka mga planado, si Rods, na school shootings dito sa Mindanao nga na-detect sang mga otoridad.
0: Uy.
2: Sa isa lang kasimana.
0: Uy.
2: Imagine na, 43 ka mga planado ng mga school shootings sa South Cotabato ang na-detect. Pero good thing na punggan ini sa mga otoridad sa DILG. Now, ang report na rin ni Secretary Rimulya na may masobra man 50 ka mga persona na involved sa sining incidente, sining mga pagpamahog, sining mga threats sa social media nga na-arrest.
0: Amo na ang gusto ko yung mabatian. Kay kung magambal nga si Secretary John Vic Rimulya nga ti na-detect na mo, masobra 50, kagway kami sang na-aristo, ti way pulos. Mayo kay may nadakpan gid. Very good.
2: Oh, halin sa linog nga nerbiyos sa mga kabataan to, hasta sa school shootings, mayo ni si Rods kay napunggan.
0: Yes.
2: Amo nang balita dara no napunggan. Imagine 53.
0: Sus, my goodness.
2: Oo. Planado na ni nga ihimuon nga mga krimen.
0: Basi so, naka-schedule na nabla. Basi may ara nga groomer nga oy, Oktobre Jessica, ikaw Oktobre 12. May mga kay simple planado na and this would be sindikato nga style. Kumbaga may mga scheduling na sila kay Kipep Chan, which is very good kina na kwan na punggan na preempt naton ining ginaplano sa mga tarantado.
2: Yes, Rods. Ginmention ni Secretary Rimulya actually nga hindi lang ang mga estudyante nga involved dere ang naaresto kag ginapaidalom na sa psychiatric counseling. May mga groomers pagidya si Rods. Ito lang ginmention niya. But why man siya nagmention nga TBS no, or gang. But ang ginmention niya, may mga naaresto nga mga groomers. Ugaling kay tisiling niya, very sensitive ini nga balita.
0: Hambal
2: very...
0: ni Ma'am Alma, imbang niya, kakululbaan ko na dayon ba? Makon mo masubra 50 ka magdungan-dungan to be? Di na yung mapadulong mga pulis naton?
2: Sa Rods, sa Mindanao, as far as my knowledge is concerned, because I have relatives there. Dito ya sa Rods, ang armas do ka-ordinaryo lang yung abit-biton sang tao mo.
0: Eh, grabe, no?
2: Yes, Sir Rods, amuna yung nabalaan ko. But, you know, in Mindanao, may mga Abu Sayyaf, may mga rebelde, may mga grupo, kanamutamo. Tanang may... mga tao, yun may armas. Amuna na, pigaw ka kung wala ka to armas sa Mindanao. Pero amuna sa Sir Rods, no, wala yalang ugaling kuno gin-istorya ini sa publiko or gin-pagwa sa publiko ng mga informations because these are very sensitive informations ngang involved dere mga minor de edad. Di mayo na ni kay napunggan suno kay Secretary John Vic Rimulya. Pero si Rods, kanami, good news ni para sa mo. Di na ginimapunggan ang rollback sang diesel.
0: Ay, wow!
2: Oh, Tuesday, kwanta sa bunga?
0: Thursday. Early projection ni.
2: Galing kay ti kwan ini. Base ini sa tatlo
0: trading
2: na trading. Okay, hindi pa bilog na semana. Mabalaan ta na iya sa Ines kon pilagid. Ang rollback sa presyo sang diesel posible nga maglabot 2.80 kada litro. Ini base again na sa tatlo ka adlaw lang nga trading na.
0: Gamay.
2: Gamay na.
0: Kay tingin sa kaanan ligan nila 5 pesos.
2: Kabay pa. Kabay pa ang madugangan. Kay ti ang kuan pa resulta sa trading sa Webes, Games, Masara, Maserods. Bilog nga si Manny.
0: How about ang gasolina?
2: Gasolina daw kuan masaka dosis.
0: Okay, no? Okay good, okay good. Kaya na ni Mamang Jin.
2: Dali lang. Uno sa is, kada litro.
0: Ang piso. Increase. Sa gasolina. Okay lang na. Oo. Hambal ni Mamang Jenny ay mo na lang pulo.
2: Bali ang diesel manubo, ang gasolina masaka.
0: Oh, gambal man si Ma'am Vanessa Dumas din niya. Kaluoy di sinyo da gasaka iya ang presyo sang gasolina ga price rollback ang diesel pero kagamay kuno nga bagay ano eh, kagamay sang pag ano ni pag rollback prong saka kuno taas.
2: Anad na ka na.
0: Ang Sears sa employee nga nagapamati subong kag G5 Shy no niya si Ambal ni Ma'am Alma Imbang. Oh, sining niya. Grabe no, daw may basi magira naman dason nga mas ni mana basi matimbuok naman ang presyo sang gatong.
2: Bawi. Bawi o ng rollback.
0: Ayo.
2: Mahimo price increase. Anyway, sa Rods sa kwan, ang isa pa din sa hindi siguro mapunggan ginang pagsaka sang sukot sa kuryente.
0: Oh. Oy, barato tabla ka G5 Shine diri sa Negros Power. Based on the rate ha, kay ibang tag 18, so si Nibi, kita din si Size, barato, kita din sa may diri sa Central, sang Negros.
2: Oo. Pero abi mo si Rod, why pa nag, ano gin mo, nag-arangka, gidang Super El Nino mo.
0: Wahay, kabay lang hindi.
2: Prediction niya sa department.
0: But we need to prepare, no? Hindi ito na dapat papawayan, kay what if matabo na, magbalagtik kag magmalala ang duta. Oh, dumo
2: mo. Dito na. Ang Department of Energy ang mga appliances naton nga wala man lang ginausar patsanyo. Kung wala man lang ginausar ang appliances, kakasanyo ang saksak.
0: Hambal ni Ma'am Vanessa, linya. Duway na ko gana magpuli spinas si Rose kay mo muna. Katabo ta. Ayo.
2: Kung seryosohon mo lang yung problema sa Pilipinas, subong grabe. Anyway, Sir Rods, iniya akwa niya amuning paglantaw sa Department of Energy.
0: Uh-huh.
2: Kay ti depende man na sa demand Sir Rods mo. Kung mag-arang ka na gid ang Super El Nino sa Pilipinas. Siyempre damo-damo ang magamit aircon.
0: Yes.
2: Wala patay-patay ang electric fan.
0: Correct.
2: Ang tao hindi magwa, mapakuribong na lang sa sulod balay, matanaw TV. Uh-huh. Tanan gamit ginaiya kuryente.
0: Pero damo nagambal sa akon nga taga mga amigo ko na dito sa HOJ. Kundi may DOJ, may HOJ man tanga kilala. Dito bambal ko si mo. Niya mas namian ko Kuya Rods kon tiglinit kay makarason ko sa friend ko o sa mga partner ko nga malakwa ko na kay mapabugnaw ko. Oh.
2: Kuya, mahalan
0: ka na. Hindi ko magpa. But sa totoo lang, Kagipem Shine, we need to prepare. Dapat ang gobyerno mayara ng daan nga allotted, ano ni tawag na ton, nga mga strategiya just to make sure nga makaprepare ang pungsod Pilipinas just in case nga matabo gimaning Super El Nino nga ginapaabot na ton, Kagipem Shine.
2: Amo nang dinasili ni Secretary Garin. Ang gobyerno nagapangita sang paagi. Pero explain ko si Rodsa kung nga amasaka.
0: Aha.
2: Kung mag-increase ang demand, damo ang magamit sang kuryente,
0: yes.
2: Makulang kita sa supply.
0: Correct.
2: Oh, kung makulang kita sa supply, ano ang matabo?
0: Oh, amo nang ginahambal ni Secretary Garin. The law of supply and demand, kag G5 Shine mo, ti yes. Mag-apply ginada.
2: Exactly.
0: Oo.
2: So amo nang siling ni Secretary Garin, inot-inot kita.
0: Yes.
2: Kakason ang mga saksakan, patson ang mga wala ginagamit.
0: Kakason ang nagasaksak sa saksakan. Hindi kay kakason ang saksakan.
2: Kakason ang appliances or kakason.
0: Ari na lang mo kay karon yawan sa itindisi mo. Ako pala pambala. Ari, pamati ko anong yambal ko ha. Kakason ang nagaungot sa saksakan, paluson. Ah, muna?
2: Hindi nga among sining ko nga sa kakason ang saksakan sa mga appliances. Ah, kakason ang saksak ng mga appliances. Wala ang ginagamit. Hindi amo gyapon.
0: Oo, do ka kulang. Ang nagaungot, bala dapat paluson. Gabuton ang nagaungot sa saksakan. Oo.
3: Oho.
0: Gakadlaw si Ma'am Vanessa do. Regards ko no kag G5 siya ng Balnyao.
2: Mayong hapon. Si Ma'am Vanessa, yasang una panayga ba maati?
0: Ay, first day pa lang yasang Radyo Bandera. Ma'am Vanessa do, may supporter na niya kag-sponsor nato niya.
2: Nagbugna o nagaling kape. Kung Ma'am Vanessa, makape kita DX.
0: Lingya mapuli siya. Mga agad sa kuno mga pisa ton. Lingko ti okay gid. Oo. Hagada kami di kay gakapi na kusubong, no? Sang wala na kalamay.
2: Ang kape ko nagbugnaw.
0: Salamat, git ka G5 Shine.
2: Sa Rods, dali
0: lang. Dumatsagod ang gataw, ganay na.
3: Oho.
2: May isa pagit ko nung kasenador nga masaylo sa majority. Kundi kayina nagsaylo na si Senator Mark Villar.
0: Oo.
2: Pero siling yung sekretary Rafi ni Senator Rafi Tulfo. May isa pagid ko no. Hindi yaman waya galing ginambal kung sino. Oh.
0: Ah, double L lang. Double L.
2: Ado abot. Papuli o ta Diana ya. Umala na nga bal ni Kwan ni Senator Lacson.
0: Ahay.
2: Papuli ko na ya.
0: Survival ni Kagipag Shina.
2: I think double L si double L gid siguro sa roads kay kaa. Sanggin pa mangkot sa kung si Sino, kag sa Sano, abi masaylo, siling niya, panahon lang ang makasiling. Kung panahon lang ang makasiling, buot silingon, kung Sano ni siya magbalik sa Pilipinas, amo na na. Salamat, Sir Ross. Bye-bye.
1: K5 News FM Live Report.
0: Madamong salamat kay K5 Shine Lacson. Oy, hambal niya, Tony Tlintino niya. Kuya, nagpamati kami di. Tapos lang gid, gwa sa Hall of Justice. Nalingaw naman kami sa mga paungot mo. Hindi, kay ang punto ni Ma'am Shine, inang why na blag ginagamit ng mga appliances just like sa electric fan, inang mga suga nga nagasaksak da, mga extension cord nga nagasaksak, kaway mag-ginagamit, panggabuta nyo na, kay nagkakaon pa na kuryente. Para at least likaw sa sunog, no? Kay ti prone naman ng sunog kung magtigilinit mo. Especially sa mga light materials, balay mo, makaging ang bintana mo, makaging ang top mo. Ti kung mabdabukan, dati dabadaba da yun. And as wala sa mga electric fan, nga kung gaandar, malipatan mo, kagsigin ang katiyog na tiyog, tapos dumabagdik na sa tungod sa kainit, kaya ang oil niya nagmalala na. No? Ang nang oil blast ang electric fan, ti kundi na siya magtiyog, gahagong sa gahagong, way sa gatiyog, tig-a na siya katama. Ti kung tig-a na siya, ang tendency da, masunog na, kaya ang coil na mo. Ti masunog, sunog balay mo. That's why nga, mangin preparado dapat ang gobyerno sa Pilipinas, kag imbis nga mag-ilinaway, hiliusa kita, para naman sa pagprepara sa mga kalamidad nga nagabot sa aton sa nga pungsod Pilipinas. Alma Imbang, nagpamati, salamat gid ma'am sa series da. Bing Selfin, Papang June Ramos, Lydia William Rosen, Lika na Angie Aloy, May Dagay, Susan Guillem, Sir Edwin Montero, Nolid Andoni, Sir Dandoy, Juna Dugaduga, kag si Papang Eduardo Jujo Galuna, kag Maricris Navarro, kag Papang Erning Puderoso. Magabalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka mga importante ng mga pahanumdum.
1: Babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
4: 800. Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
6: Ang breast lumps amo ini ang mga nagatubo nga mga bukol sa dugan sang babaye. May madamo nga klase sang breast lumps. Kag ini ang nagavary depende sa kadakuon kag itsura sini, Dr. Ramil.
0: Di ka dapat kulbaan, Sir GP, ah. Kung matubuan ka breast lump, especially sa mga babae na naton, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, inibangod nga ang regular nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, ang nagapagamay sang risgo ha, nga magkatubuan ka bukol sa imong dughan or makancer man na or simpleng assist sa dughan. Ilabi na, Sir GP, nga in recent years, grabe ang pagsaka sang rate sang breast cancer sa Pilipinas.
6: Gusto. Suno sa datos gikan sa Department of Health, tatlo sa mga 100 ka mga Pinay ang magka-breast cancer before mag-75-year-old. Tiyama, kung mo kung ikaw ang isa da, kag isa out of 100 ang mapatay bangod sa breast cancer before pa man makalabot sa 75 years old nga edad.
0: Kaso lang, gakanubo ang edad sa babae tungod sa ininga problema, breast cancer. Kisa ang bukol. Ang importante dre, nga hindi ka man lang mainom DTX 500, kag may tisi kung makaabot malang ka 90 plus or sobra pa da, nga wala balatian. So, gusto ka lawig ang imong kabuhi, kag hindi ka biktima sa cancer o mga bukol da, amo ni ka importante. Nga ang partner mo gid, ang DTX 500 kag may tisi at adlaw, specialist ka babayenan.
6: Oo. Hindi tanan, Dok Ramil, nga bukol sa suso sang babayi, ang canceros.
0: Correct.
6: Pero
0: may mga benign man, ha?
6: Oo. Pero yari ang mga klase sang bukol nga pwede makitaan sa dugan sang babae. Una, may ara kita ginatawag breast cyst. Magamba ka cyst, ang unod sina tube fluid, no? Kag ini nga nagabukol, kag ini ang benign non-canceros. So okay lang kung cyst lang. Amo gani nga dapat mag-detect sa kag may tisi kadadlaw for your healthy breast tissues. May ara man nga fibroadenoma, hindi naman niya fluid ang unod, kundi solid siya. Solid nga benign mass nga usually nagatubo man sa mga hubin nga mga babayi.
1: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
7: Garantisado.
1: DTX 500.
0: Ang fibrocystic pressure, GP, ang benign man, kag wala kasang dapat kadlokan. Kay kaangay lamang inisang palaba abla, nga bukol sa imo nga suso. Kung gainom ka DTX 500 kag may TC, malikawan gid ang pagtubo sang bukol sa dughan. Kay bisan pa hindi kansero, Sir GP, pag natubuan ka sang bukol, hindi man hamak ang kulba mo.
6: Oo, siyempre.
0: Gakapiktuhan ang imo nga mudo, gakansayti ka. Nagdugang pa noon ang problema. Tiba si mag-mastectomy ka pa, kakaso na imo dughan bangod sa nagatubo nga bukol.
6: Ang bag-o bata nga babae, Dok Ramil, usually ang matubuan man sang breast lumps. Kag ini ang ginatawag nga galactosel. Gatas ini, no? Ang unod. Kag ini siya usually ang harmless, kag madula lang man.
0: Madula malanas la. Amo man, Sir GP, ang intraductal papilloma. Isa ka benign, tapos wart-like nga growth ang tubo niya bla sa milk duct.
6: Daw kalunggo?
0: Oo. Ang lipoma, ang mahinay nga nagadako, apang harmless pero kululbaan man ay. Kay siyempre, kung breast cancer ang magtubo sa suso, kay posible gid nga ikamatay. Amo na nga, ang matabo sina, pwede nga mametastasize na, Sir GP. Gani, Sir GP, ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw agin inom ang DTX 500 kag may TC. Kay nga man, loaded na sang antioxidant. Damo nga mga study, nga mga babae nga puno sang antioxidant. Malayo sila sa mga bukol, layo sila sa cancer, ti hindi ka na mahadlok. Pero ang pamangkot, ang ginahimo mo bala nga ginakao mo, wala ka pa cancer. Mga mantikaon, mga fast food, paborito nyo na, mga tamis, guy. No? Niya, tapos huwag ka gainom DTX 500. Kumbaga, saan o ka nga mag-decided na? May bukol ka na.
6: May bukol na.
0: May cancer na. Amo na pag-inom mo DTX, kag may TC.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DTX 500 ka na!
1: DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
1: Yan ang kapanubo
7: sang imo blood sugar!
1: DTX
7: DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Pasami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabangdanan, sa matasi ka pagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover, sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga kahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galing siya rin. Nagkantos sila ito. Isang nagligad. Sikisakit pija katama. Di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Alam sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After 1 week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausa.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
5: Ka! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmig ang katul, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops at

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Let's go. Go with the flow.
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
1: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy.
3: Charmy, let's go with the flow.
4: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
3: EQ Tinyo ang saya
5: with EQ Diapers
3: e-raffle promo.
6: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi.
7: Mag-usar sang salon pass.
6: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
7: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
6: My long lasting relief.
7: Tugtog 8 ka oras.
6: Para sa nagkapanalakit nga baka.
7: Liyaw kang likod.
6: Salon Pass.
8: This is a method of alcohol acetic camphor. It's a generic name, Salon Pass. Symptoms persist until the doctor.
7: Salon Pass.
6: May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga.
7: Liyaw kang likod.
9: Halin sa pinakamataas nga bukid.
10: Nak! Kamusta nga?
9: O sa pinakamalayo man nga isla.
10: Nay, gagraduate na ako.
9: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2

0: 101.5 K5 News. Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castiga na oras 5:13 na sa hapon. Sa Singapore mga K5 upod na to ng aton isa ka sponsor sa K5 League of Champions Retro Dance Showdown Competition. Nga pagayawaro naman that would be on October 11, Sunday, dira mismo sa may Bacolod City Government Center. Mga K5, kagtugid ka mo dito. Tanan nga mga KSS, K5 Solid Supporters kay ang amon sininga nga, o ipakita, bika K5 atan, ang upod ko subong ang akong singa kumpari nga gwapo, no? Isa ka graduate sa Executive Motorcycle Riding Course sa Highway Patrol Group. Upod na ton si ka-K5. Ka-K5 ni siya mo, Ninio. Nun siya ang alam niya, si Smigol Baggins. May store na siya sa may kwan, sa may Chosen One Security Agency. Dira mismo sa may Brad Coport, no? Kaki 5 friend ninyo, may hapon?
1: May hapon na Kaki 5 Road Spring.
0: Nang prete, ang imo sininga kwan, ang imo sponsorship, naghatag ikaw, abi pakita tabi sa aton sing mga suki nga tumalanaw, ano nga mga pwede nila sarang madag-an dito sa League of Champions sa Domingo?
1: Areho ng...
0: Uy, kanami. Wow! Kanami isang kalo. Are actually mga kaki 5 nan. May mga kalo. Tapos, ano ba gid?
1: Tote bag.
0: May tote bag. May, uy na, migit butangan DTX Coffee Mix, ang mag, no? Wow, kanami, mga kaki 5. So, sarang nyo ni makita, sarang nyo ni maka-order ka mo sa iya. Sa diin mo store, kag anong imo contact number?
1: Nang sa ano sa Halangdon blao sa may pagkanto Bridco sa may dalom sang Chosen One Security Agency.
0: Ang imo nga cellphone number para at least mabasiko mapaubra sila sang amoni blao mga personalized nga mga items like coffee mugs, tumbler, cup o kunkalo nga pwede niyo pabutangan sing using mga logo or ibutang mo ding itsura sang partner mo para hindi ikapagbayaan. Ibutang mo ding itsura sang imo sining amigo ho, tapos suksukon mo pwede gid kay kaping-kapi kuhang-kuha gid. Contact number kay may nagapangayo di hambal ni boss hambal ni Boom Granada. Ludi ko na
1: sa kalupok.
0: Isa kalupok. Hambal ni Ma'am Chuli Nunez Colado. What time must start aton League of Champions? Alas 7 sang gabi no. Sige ang contact number sang Smigol Baggins. Nga pwede ka mo ito kapaprint sa inyo sa mga tarpaulins. Ano bagiging ng services nga gina-offer?
1: Nang tarpaulin, mga mugs.
0: Mugs.
1: Stickers.
0: Stickers.
1: Nang mga tote bags. And
0: flyer, mga
1: kwan? Centra boards.
0: Centra boards. Sa ni Jess, pwede gid, ano? Sige, kay may paubra ko tatay yun sa imo sa gwa ang duwada namun, katatlo namun, dabla sa may parking area. Dumayara kami sa signage nga wala iasang print. Pabutangan na namon products, no? Nakakuha masasakon di, sige, mga kabalo ka, mga kakipati, vice versa, manang kalibutan mo, no? Give and take lang. So, dapat give and take ta. Sorry ka namin sa mga kalo, So, sarang yun ni. Aside si ni mga kakipati, may iban pa tanga panghatag. Hali naman sa Lucky AKK Department Store. So, buwas, i-hype ko naman ang ila sininga store. So, sige, contact number?
1: Contact number is 0919-737-5427. 0919-737-5427.
0: Kahit pangitaon lang si Smigol Baggins o Corn aka Ninyo Guapito. Sige, panamyaw, taganda ka time tapag panamyaw si mo si mga classmates.
1: Ginatamyaw ko lang galing unang sidlak nga pro NIR subong class 2026-23. Sa mga nag-final jump da. May resibo ta.
0: Resibo na.
1: Gano ng happy birthday glesa kay si sana mong instructor nga si Tiger Pangulo.
0: Wow.
1: Yan ni mga upo din na labi na gits kay Ma'am Tan sa kay
0: Colonel
1: RC.
0: Tan.
1: Kay Tiger Lim. Are you happy? Ano na kami din?
0: And of course, kay...
1: Sir Lisa, Lisa, thank you, good instructor, kay Sir Tiger Humayaw. Humawas.
0: Sige. Sige, mga kakipay, baba sa liwat, basit gusto ka mo di magpa-print sa inyo sing t-shirt. May t-shirt printing mga mo?
1: May araman.
0: Okay, so tanan services ang Spiegel Baggins mga kakipay, pwede ka mo kakakto. Oh, sige, go.
1: Nang ginagreet ko man dayon, gili nga, mong nga president nga si Sir Lucho Tiger Giron.
0: Oy.
1: Mong president sang unang sidlak.
0: Oh, kagibabe, tandaway kumakita diyaw, na-play mo na da ang mga itsura, daway ko. Napakita, daw wala, guro? Ah, okay, napakita. Ako lang ni guro, delayed lang ni sa akin ng Facebook. Okay daw ako, nandiyan po itsura, magkita ko. Sige, happy birthday, ha? Salamat, gid, prini niyo. Salamat, gid, simusin na sponsorship sa liwat sa partner naman sa Spiegel Baggins ng K5 News FM. Dila nga mo sing freebies, no? Kag pang... prizes sa games namon. Pre-games before the event sa League of Champions, may mga pre-games kita. May panghatag kita, mini-fan, payong, towel. May ara kami tutuwal yan, nga gamay, may dako, ang bath towel, kag face towel, kag may gamay pag ina pang trapo, bla. Oh, pwede pang trapo, no? Pang trapo. Sa iya naman kalagi AKK Department Store. Salamat gid pre, salamat si Musing sponsorship.
1: Salamat gid kay Prod Spray.
0: Thank you, thank you. Thank you, thank you. Salamat gid. Alas 5 bi antena, i-check tabi si KK5 Berto gakit. Mga KK5, i-check ta si KK5 Berto. Pwede ta di ka pa picture dali wa. Diri ta. Check ta KK5 Ethan. Oh, samtang ga report si KK5 Berto kag to di KK5 Ethan. I-check na si KK5 Berto Gakit regarding naman ini mga KK5 sa oh my goodness, ining bata, dugin sa skuhan, pinasuyop sa hindi manami nga hilamon, and then dugin pakaon pa sa ngigko sa sapat. KK5 Berto, please stand by.
2: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Berto, ibalita mo! KK5 Berto! Aha. Dali gid kay ginasit up na ton to kay hina. Kay Roberto. Ha, dali gid mga kay 5. Gina-check na ton karon si kay Roberto gakit sa area naman sang isa ka barangay diri sa siyudad sa Bacolod. Ara siya. Kay masubo ni gid himus bata do na hospitalized gining bata ni bangod sa mga saskuhiro ngani. Hindi basta-basta ang ginpakwan niya mo. Ang ginpa oh my goodness, ginpatilaw ng bata. Ara na. KK5 Berto? Oh, way ka sulod, KK5 Berto. Okay, KK5 Berto? Okay na, ara na.
3: Okay, KK5 Berto. Oh. Sige, ari na. Sa atong sining nga mga KK5, medyo sensitive. Get, no? Ang aton sining nga balita, subungkit lamang hapon nga nakuha exclusive na ito nilin sa KK5. Kagbag ulang kita naghalin diri sa isang barangay sa syudad ng Bacolod. Bangod na ospita. Ini ato ina ospital
0: duga dula dula ang signal niya kay Roberto. Oh, gina try na ton gama check lewat ang signal ni kay Roberto gakit, no? And of course ato sing mga suki nga tagpalamari video kuan nimo sensitibo ning balita. Kay hindi tiya madamian nga tudluan mo sang hindi marami ang kabataan. Naglabot sa punto nga ining bata doon na ospital pa. Tapos doon tripingan pa, pinakaon pa yung ngigko sang sapat. O, dako ining kaso nga pag, pangatubangon sining mga kahimuan sini. Kay KK5 Berto? Why gid ka sulod si KK5 Berto? Abi check taliwat sa lain nga komunikasyon KK5 ano na, baya number na? Sabay number niya, bisa number na tawag gibi. Kay KK5 Berto, standby si musing number, tawagan ka naman kitang messenger mo pigaw. Oo. Meron na hambre-hambre, si Ross, maying hapon, malantaw kami. Uy, salamat kita. May hambal ni Ma'am Chuli. May patapilis kita. Oh, normal na siya, Ma'am. Kay ang iya kalaki, AKK Department Store, kay ginanang libot ko to, ako nangita, sa niya dapat pwede pang hatag sa prices na ton. May napili ang kutog dagko ng mga towel, lining bath towel, may face towel man sa guya, kag may pangtrapo. Kagi Roberto?
3: Kagi Roberto.
0: Ah, tahom na. Tahom ng signal mo. Guard ka kay Fiber to?
3: I'm in essential cellphone ni Boy man. Ah, kay Fiber. Way nga ginhambal naton kagib bros gintripingan bangod ginpa vape kagib bros electronic smoke bala ginpa vape sang ginaligar duha tatlo ka mga soltero edad sinini 19 top 21 anyos ang edad sunod diri sa tiya sang pulo katuig nga bata kani nagampang itong bata alas 3:30 kahapon dira sa may area sa lapit sa basketbolan sang hinali lang gintawag ni siya sang mga lalaki kaga ginpatuyot kakibabroads pasensya pero si ang termino nga ginambal sa pagsuyot kakibabroads ginagar lang niya sa atong sini nga mga kaki 5 marijuana no? Uy. Marijuana ang ginagamit nga chemical kung matang nabi ang illegal drugs no nga ginagamit sa
0: kaki 5 to yatagon na to ni Hawaii kita nagapromote sa nga musinag kay ginakontra na to ina ginakontra na to na ining kahibuan sini. So isa ka chemical substance no nga bagay ang ginpasuyop sa bata do muna.
3: Yes, amo ginakakibabrod. Pagsuyop sang bata kakibabrod mismo man ang bata naghambal gid nga ti amo ni ang ginpasuyop nila sa konser ti ako sir nagsuyop man ko eh no amo ning hambal sa bata kakibabrod no pagsuyop sang bata. Lipong ang bata kay Frods, no? Nalipong ang bata, pero sulo dira before pag siya nalipong, nagawild ng bata kay Frods.
0: Oh, posible way makaya ang content sa sinang sang drugs. Oh, ining pagpagdamit sang ang dahon. Oh.
3: Ang balya sa aton kay ina. Ang ulo ko sir, first time ko gito sir na batsyag, hindi ko mabalang kung ano, tapos gapanumbag na ko dayon. Very sensitive gid ang atong sininga ang ano subong pinunanon kagiba brods. Ang isa pagid nga hindi ang isa pagid nga nabalanta pag pangita pag sapusang kayo nalipong ang bata pag sapusang tiya tsura sang bata kagiba brods pasinsya gid pero ti puno ini sang higo sang harbaw. Higo sang karbaw
0: mga tunto no
3: ginpahiran pagibya kagperti kabubaw sa bata pasensya sa nagakaon subong pero si amo ning sistema kapon natabo gindala sa ospital ang bata kaga ginbulong kaga nagwa sa medical bulletin kagiba brods nga may lain gidya nga substance amo ning amo ning gwa nga ti marijuana ang nagwa sa iya sining medical record kaga tigin pagwa na uyat na ni subong sang sang social kunining disability ining bata kagiba brods
0: diri kuya kagiba Berto sa suspect sa mga suspect na-identify na nika nadakpan na sa mga otoridad?
3: Why? Pagid niya kayo naglilagyo ni Kuno sila. But we have information today nga ang pangalan sining mga lalaki.
0: Hindi lang anay, pagbuyi, kaya pumanta.
3: Actually, alias lang din ang balti sa aton. Hindi tala pagmit lang.
0: Hindi lang anay pagmit lang ang mga aliases nila. But in a way, halins police, kumusta ilan, na-backtrack na nila, nagpaligayon subong sang pursuit operation sa ila?
3: Ongoing ning investigation sang police gyapon no kiti gina ang coordination within the tagima ang WCPD and police PNP kagiba broads gid mismo nag-investigate pero ara na sa kamot sa aton sini nga mga kapulisan agud nga ti matagaan ni sang investigation gid ari ba mati ta bala kagiba broads ang exclusive to interview sa tiya sining biktima nga bata.
4: Nga ginambasang backup ginambali pa kung sino ang nagpasuyop siya.
5: Suyop sang?
4: Sang buta na daw dip bit na pala kano.
5: Babe.
4: Oo. Ang
6: ingambal na sila sa ako ng balila cards.
4: Cards ka no na?
5: Ano mariwana na hindi?
4: Ang buto wala man ko na idea.
5: Ha?
6: Mariwana. Na ang bigam bit bla. Kasi may impon ng mariwana.
5: Amo niya ba to ano? Pero di, hindi tama balbing ng mariwana.
0: Vape
5: pero,
0: gali.
5: Vape siya, gipa smoke siya. Ano na tabo na yun?
4: Wala ko idea si iya. Kay makita ko si iya, nakita ko si iya. Puno siya katay ka krabaw tapos nang lapsi-lapsi si iya tapos wala na lipong na siya.
5: Lipong na siya.
4: Mm.
5: Tigindala mo dem
4: sa. Tigindala sa tiging to, tiging ano pa na ang ambulansya kag mga pulis king katuan pa to ang nag
5: Di ba tagan man ni pulis dayon?
4: Oh, may pulis dayon taga ano nang ambulansya.
5: Okay. Ano na tabo mga exact ano oras gid ni na
4: mga 3:30 gid
5: sa hapon.
4: Oo.
5: Okay, gaano to siya how?
4: Simula ko idea kaya din sa school. Pero
5: lagaw-lagaw lang bi dugay tambay-tambay.
4: Hambalya.
5: Oo.
4: Siya nga no sang gina-interview ko sa ang hambalya nang didto sila kanu permit amo na sila kanu mga kabataan. Di wala ko idea kung pila pa ang ginaano nila. Kung pila pa kabataan ang ginaano pa nila na pa-take sa nga mo sina kay ti siya gani kim testing ayan pa.
5: Naka ano sa ti ano na nakipakita kani sa mga tao ani na kilala niyo ni
4: kasi hindi ko kilala kay hambalya sa dito sa Magento ta.
5: Taga diri man lang.
4: Din, sa pero dito, oh.
5: Taga dira, oo. Oh.
4: Sa may babaw ka,
5: mga
4: no?
5: Mga pilaedad nila, mga bulubanta mo?
4: Pilaedad, Samuel?
5: Mga 18-19. Okay. Sige, so anong mambal mo sa ila? Subong bilang tiya, ayaw man ka guardian isang bata ka ni?
4: Ang mambal ko sa ila, tani, sa tungod ka bata, panikatama. Tani, sila lang anay, nagsuyop. Wala tani ni laging pasuyop ng bata. Ay, siyempre, tungod... Halin sa eskwilahan, yung sa skuhan pa nila, yung pakao pa nila, tayo kakarbaw. Kaya ano ba kasakit? Wala. Ang iloy, wala man diri, bulagay man. Ang amay, ato sa iloy, ilogo bula construction. Ti, ang galaoptipan sila, ang tiyo na lang nila, kag ang magulang niya, ti.
0: Okay.
4: Tapos, amo pa nang natabo sa iya. Sabi mo, ano kasakit ba lang, bata, pasuyupon. Sakit na sa akong, kaya damo mo, bata mo.
0: Mm-hmm.
4: Kaya mo na naman ba? Kabay pa nga, madakpa, nakamutani.
5: Kaya ang mga ginikangan, yung sinin, ikaw, sa utod mo?
4: Amo na gani dapat, ang kabay pa nga si Ririn magpakita. Nga dapat iyan ni obligasyon sa pabata iya di. Si papangita ko, text, tawag, wala ko idea. Kung, ako gabaligya ko isda. Ging tagaan ko tiyansang ako nga inablos. Kahit di, wala may maupod sa iya. Di. Dapat isa ka, dapat ang iloy ginang mag-guide sa iya. Kabay pa rin nga, ikaw mag... Ano sa iya ni Ren? Kay damo pa ni nga matubang pa sa bata.
0: Okay. Salamat. Kanami man klase tiya, ang iloy galiway gali ang nagkwans bata niya. Kamala ka kagipagberto, inang ginagamit na, inang daw vape na, inang daw ginatawag na bi kagipagberto vape or dab pens. Inang daw bullpen siya nakubla. No? Nga may kontinido na kagipagberto, nga tiyan mo tiyambal mo eh. No? Marijuana ang ibang dira, mayara dira ang tawag naton kay Giberto nga ti
3: quick juice siya.
0: Oo, juice nga juice may kontinido ang amo sina. Kag makakuha na bi, maka-activate na bi sa utok sang tao. O gisa di masasala ka, mahallucinate ka. Ang ibanda do paranoia ka, no? Ang ibanda ka-active sa imo. Oh.
3: Amo to ambal kagipa broad sang mga tao dito kay ti hindi lang manitiya nagresponde mong damo ni tao sang narespondihan ining bata while gid ang bata.
0: Oh.
3: No.
0: Ti kay psycho active na siya katama kay amo ning ipikto bisang ginatawag naton nga amo na nga klase hilamon, no? Nga wayta na gina promote gina ay kwanta na gani, no? Nang gina kundinar ta na klaseng hilikoton sa mga tao da kag sakto ano ang balya to cards.
3: Oh, yes.
0: Oh.
3: Cards tawag na actually hindi kita familiar sila but bati-bati ta lang ni pero si amuna bi ang mga tawag
0: daw vape style ah. Ti mag ang damay nga pag-inchindi ko sang cards si cartridge cartridges eh kumbaga daw iyang tulo tangke na Kaya ang vape na, may ara na siya nga pads, kag may ara siya nga battery. No?
3: Pero kung malalaw mo kayo, bro, sa mga bypass operation, tabala, gamay ni siya nga dulaba.
0: Oh, daw ko na dututer.
3: Dututer siya, pero hindi isuyot, git siya, juice lang, electric man siya, electric did.
0: Oo. Ti ay amo nang ginahimo sa iban nga mga durugista mo ti ang tuter yang manual ginapainit nila para mag-aso. Ti ang vape ya tungod kay ang battery amo nang nagaserbi nagapainit sa carts na para mag-aso man do gin kwa na lang ginelectronic But anyway, kabay pa nga madakpan ining mga suspitsado kay hindi niya manami ginhimo sa bata kay dapat sa ginikanan pandaman yung mga kabataan nyo. No, bantayan nyo. Anyway, why tadi nagabaso sa iloy, pero based on the information coming from the tiya sang biktima, nagpanawagan sa iloy, ma'am, bata mo, please, no? Suportahi kag atindira mayo. Kaya ang tiya, ngutod mo lang yung nagabaka-baka, diya, nagabaligya isda, kag naga-upod piyas bata mo.
3: Layaw ni ko nung bata, kagiba bro.
0: Kaya muna, gigugis, hindi ta na mabasol, but anyway, hindi ko yung mabasol ng bata. May kakulangan, di bing ginikanan, kung gisa kagiba Berto mo. Hindi man naman gamo ng bata, kung may ginikanan, nga nagabatiti na sa ila. May mga right niya mga kabataan, kagiba Berto, not just only nga ginbunag sa silas klibutan, no? Okay na, hindi niya mo. May mga right ya kag may mga deber yung mga bata, dapat may ara pagkaon, may panibalay, may biste, kag may edukasyon. Amo nang iban na hindi kay intindi ginapabay-an ang mga kabataan nagalingo-lingo, tidi man kadto kundi mga yok-ngayo. Kay nga man ang mga ginikanan pinabay-an lang bata nila mo. Di ba?
3: Sakto gid. Kagiba bro sa nanayan ni ginapangita to kan tiya ayam mong kay tito gimbay an makulong sila ni nanay ha ang tatay ya dito go Brasililo pero ti may contact man kay may ban man nga pamilya
0: amo na masubo
3: pero ti ka subo kay ina no kay ti makita
0: subo kay masubo
3: kapit ni ang bata
0: kay Giberto kita ga kasubuan kay ga kapiktuhan ng mga kabataan sa mga kapakyasan sa mga ginikanan di ba if possible kung hindi na gid man kamo magupdan ay please ang bata inyo pagpabayi. Sustintuhin nyo man. Kanami sang himo-himo nyo na sang una. Nagakaubahan ka mo sang himo na. Anay nga nagdako ng bata. Pinabayaan nyo. Tapos isalig nyo sa iba ng responsibilidad nyo. Dapat kung imo na bata, imo na responsibilidad bilang isa kaginikanan at ipanon bata nyo na.
3: Kaya Brods, do nag-ano man gani aton kay gaayo gitang tiya bala. Ang ba na sir, salamat gid sa inyo. Ang amon malang din nagpa-interview kami para mabalaan sang nanay yan Nga amon yung natabo sa bata ya. Although nga tibi siya paano makalabot min sa iyan kung ano man ang natabo, amugin yung natabo sa bata ya. So ginapangitagin
0: nila. Tiambal ganin ni Ma'am Chuli Nunez Colado niya sir, sa kada barangay may bawsi na. Nga pwede ko na ipalapit dapat samantala para sa pag-reach out. Kag ipatawag ng ginikanan ang problema ang ginikanan ang amay ID ang iloy amo dinto nagagto ipinabayan niya man ti ambal mong kapid paniting kapid diin
3: ara ang kapid kay na ang nalawaan na
0: sino ang nagatipan sa kapid kag Fiberto
3: actually may utod pag ini sila nga sa ila balay kaso wala na naitatay sa balay nila
0: ay
3: ti ginakatuan lang na kuno kan tiya iya ti bisan dinako nga kaon ni ang laway lang kay na bala kag Fibrod sa ti and fairness man sa tiya iya pero ti ang ambas ang tiya iya sir basi makakontak na o kun ano sa DSWD nga ti sila lang bala matatap bala kung para mag-welfare man wala ang bata. Oo, kay tida mo man kabataan sang tiya. Ayam mo, motogin ang bala ka ina. Medyo masubo-subo lang gid kag Fibrod siya. Sa bata,
0: may amo panigali ka kalatabo sa barangay? No, may iba, may amo panigali klase ni. Iti din karoon na nga ton sing, I don't know kung sinong tagpamuno sang, sa city government tas Bacolod. Oh, dapat tiyog-tiyog man sila. Giyog-giyog man sila. Tida mo damog ni mga kabataan ni may amo ni mga kaso. Ho? Di dapat may intervention coming from the Purok, barangay official, kag city, gawa city officials tayo, nga magpanawagan da, nga magatipan sini mga kabataan, kay kaluluoy niyo. Kay Giperberto? Tawagan ta? Kay Giperberto, ay takagitagigan ha. Kinakwan ng kubi magkagipay, kabalok ka, amay man kita. no? May mga bata man kita, no? So dapat magkikipay kay kon sa labi ang paggiya mo kag pagatipan sa bata mo, magareflect gina iya. Ti yes. ang gwa sina bata mo mahunyango to eh. Oh, kon anong ginahimo sa gidikanan sundon sa bata na ay way man gani pas nagtuan si nanay kag tatay. Way man ga hilibati, dugdugay inaway, dugdugay bundakanay. Ting gwas na matudok na sa tagipusoon kay balatyagon sang bata, mamangin kwa nang siya, bayulinti siya.
7: Yes.
0: O di ba?
7: Kay na, pero sige damo sa bata, no? Wala ka man ginano kay Timayo man ang ibang nga mga tatadbalay. Ati, damo tao kay na to, damo nag-responde. Mula nga ito, medyo maluoy lang ta sa bata. Kay di kay na, pag-interview naton, mga ayo man to, tani, pagkaon, pinapa yung bata. No? Uh-huh. Sa ton, amo na yung sistema nila, gamay yung balay nila. Kagati amo na yung sistema. Ibalos na palabot na niya, no?
0: Ipalabot sa DSSD, kay G5, Berto, buligan ta na, ipalabot sa syudad. Para at least makahatag man bulig ang aton singa syudad kay G5 Berto?
7: Ang syudad ang nagbayad sa ospital sa bata. No?
0: Very good, very good.
7: Muna yung aton nga nakuha ang mga information. Kagati katuan to subong follow-up kini with the Captain GREF sa iya sininga WCPD section nga matagaan ni pagtatap, pagtamod, kagosis siya sa natabo siya.
0: Okay, when it comes to the apprehension of the suspect, yan ang kapulis. When it come naman sa kayuhan sa kabataan, di atag sa DSSD kag bawsida, para at least matatap ng bata kag hindi na bala magdako nga kwani nga liko bala ang dalan nga ginausoy para matadlong may hando man igurong bata niya.
7: Oo. At least amo na nga edad dya, nakabalo sa iyang ati, sala ang iyaging hitito, isuyop. Oh. O, di naka-identify siya. Nga
0: good sala, thing nga nabalaan niya nga sala, it just happened lang, wala siyang pangbanggiya, nga ang sala hindi dapat mag-ubrahon.
7: Wala,
0: gita. Diba?
7: Ay, palabotan man eh, sa barangay, para at least sa disposition man, sa barangay Kakipe Broge.
0: Sige, salamat kay Kakipe Berto.
7: Direktamente diri sa may area sang Vista sa may basyudad sang Bacolod dulong sa aton sa kaluan sang DTX 500 D3 Bayo Mighty Sea kag DTX Coffee. Ko diri sa Patso si K5 Martin di maisip ako si K5 Berto Gakit para sa kampanya balita serbisyo publiko Galingawan sa Negros K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
0: Ako ya mismo boy di ko ya kapangbakol sa mga ginikanan nga pabaya mo. Although ito sa ginausgahan pero please bata nyo na, ulikda nyo na. Oh, makakita ka mong ganiido nga nagapi ang sakit na tigipusoon mo, bata mo pa yan. Oh, hindi na pabinsan mo, bata mo, no, nakakao na, nakapamahaw na. May bayo to, dito nagkagto, basi kung delikado to, naaksidente to, nanuman. Kaya ti may pagtamod kang pagkabalaka kas bata mo. Diba? Ang lauay na daya, kung ikaw ginikanan, nga bala na. Nabata ko naman sa tapos ng obligasyon ko, iyata, gustiya o sa utod ko. Ay nano, hindi niya pwede. Hindi na pwede. Dapat gani, kung pwede lang yung makuha dahil sa ibang nga tao, kahit yung ibang nga tao, kapangitay ang bata mo. Ang iban di ka bata, tinuig na. Ba't kinahanglan ka nag-ayo nga, dapat pwede gin sila, pwede ano ni, makabata sila. Damo gusto nga makabata, tiimuya may bata, kabiliyaan mo. Oh, ang amay ti, I don't know kung nagasuporta man, kay naga text-text man ko, no? Pero ti, ang Iloy, kabay panawagan sa Iloy, please ati pa na bata mo, ma'am. Hindi pagpabayi, kahit tiyo may isa na ka natabo nis bata mo, hindi pagpabayi. May mga puturo ng mga bata mo. Oh, bisan na kita ginikanan, mo ginihambal sa mga ginikanan na ton, tutom ka mo maayo para sa inyo sinya kaayuhan. Kay kami yan, nagahinunod na ngamon nga tion sa sining kalibutan. Oh, kunway ka na maggaranon bilang ginikanan, oh, paningwae nga maangkon sa imo sa kabataan nga mangin manggaranon. Kunway kaya handom, no? Kag disposition sa pangabuhi mo, tinguhae nga iatag sa bata mo para malabot niyang handom niya. Hindi pagpasunda ang bata mo sa imo bilang isaway kay imo yung handom sa kabuhi. Check ko si K5 Red Salgado, ari damo-damo niya handom sa kabuhi. Oh, check na si K5 Red. Kay ang kaso nga pagpatay sa isa ka tricycle driver sa Banua naman sang Morsia, may mga witness nga makatudlo sa suspitsado. ining tricycle driver nagkagto pa din sa K5. And in fact, ako ang naka-interview sa programa nga El Castigador. Nanugid nga regarding sa pagkapatay dito sa senior citizen sa Dumanan. And all of a sudden, after a week, nasa Puan patay dito mismo sa may Banwas ang Morsya. Timayo kay may witnesses na. Kay K5 Red sa line number 1.
2: K5 News FM Live Report.
0: Kay K5 Red, ibalita mo!
7: Yes, K5 Rods, with the update sa kaso na pagpatay sa isa ka-tricycle driver, kilala na si Ernie Tuazon. Sa itong Setyembre 29, dragging nakapasado sa isang aga sa may Purok Senyora, parte sa Marangi Salvacion, Banwa, Yasar Brusa, K5 Rods. Well, nalabot natin si Police Captain Hany Lamaro ang atong sininga pamuno o kung chief of police sa Morsa PNP nga may ara sa mga witness nga nakakita ni the mismo sinisa sa pitsado sa nagluntad in increment K5 Rods. And in fact, hindi nagman sa may Purok Senyora kundi malapit mandira yas sa may proper sa Banwa sa Morsa K5 Rods. Kahit ini siya, during the time K5 Rods sa ginimbo in increment suno sa mga witness na nagasuksok ini siya sa hood K5 Rods kag ginaligar na klaruhan gining tsura yas ang suspitsado. Hindi pa K5 Rods kumatubod sa ato sininya kapulisan kung singhugid man ni kag inirikid bala siyang suspect kibanti K5 Rods nakatalana na kay pasaka ini kaso kag ginahulat-hulat pa K5 Rods nga malubong ining si Ernest Watson. Demandri, K5 Rods, siguro masisining ang weekend na muna siguro paglubong kay doon kasakit man K5 Rods sinis sa pamilya ni Ernie Tuaso na nagpadulong dala sa atong sinig station. Kaya in fact, na-interview pagani ni mo K5 Rods nga siguro tingin sa puso ng ane ni kay siguro matupa ni sa regular filing ining pagpasaka sa kaso sinig niya sa suspitsado. At this moment, sinihan man ni Sir Lamaro nga sumunti ang pangasubo mula K5 Rods. Ngati wala niya sang kailabdanan sa anuman niya krimen ang iya siningabana. Ngati sa tuana isa ka security guard nagyay isang tricycle sino pagani isa kay Kapitan Minaya dra sa Barangay Salvacion eh. Kag si Pinamang Putatod K5 Rods wala sa mga malain record gra sa barangay inig si Tuazon. Kag ini siya tumandok na mismo sang Barangay Salvacion ni K5 Rods. So ari pa matiyat ang bahay sa payag ni Police Captain Hany Lamaro siya sinigang statement yari.
8: So muna naulat na muna na ang komplinan ang asawa kay di ni komplinan ginan dapat mo. Ginakuan pa na mo ng iyang ngayon sa full time.
9: Okay, pero ang kuan kay wala pagro malubong ang biktima. Ati mo pa
8: wala pa.
9: Ati mo pa naguro nga ginuhulat-hulat pa nila, pero kuan sir nang pila ang confirm nga pila siyang biktima.
8: Wala pa gid ang kuan ang resulta sa crime lab, wala pa sila ka-kuan submit sa amon.
9: Okay, pero confirmed caliber 45.
8: Same man sa armas nga ginagamit. Wala pa ta may nauyatan.
9: Okay, pero wala man sang motibo sa pagpatay no? Na-establish ka na way pa.
8: So far subong wala pa gid sir.
7: Subyad to tigem rod kumay sa payag ni Police Captain Hady Lamaro angot ini sa kaso nga pagpatay kay Ernie Tuazon K5 Rods. Siguro hindi pa naman disclose sa kapulisya nato na kaya wala pang pasaka ang kaso but the moment K5 Rods kasi pasaka na rin kaso rin akong paghahatagan kita sa informasyon kaya para matumod na hiring suspektado K5 Rods. Nakita man ni Sir Lamaro nga na kung posibilidad nga makase close in isa mapasaka ining kaso bangod by ara sa witness nga raga panbado nangin mainsog agod magbulig sini sa pamilya sini sa biktima K5 Rods. So witness sini hindi naman dira kundi dira man malapit sa proper sa Banwa sa Murisa K5 Rods.
0: Sige, salamat gid kay K5 Rods.
7: Salamat K5 Rods sa mga sini nga balita dulong sa ato sa Power Trio nga ato sini nga DTX 500 Mighty C ng Klinika D3 by UNVCO kag ato man sini nga DTX Beauty Soap sa Maiko dira ka panit may aras ang alapap munipong tigak di magamit lang DTX Beauty Soap dasig na resulta mangin kutis artista ka pa kag ato sini nga DTX Coffee Mix nakakapikan na nakadetox ka pa. Kita po salamatan ng ato K5 Rods si kagawad Leo Batog sang Barangay Bata kag Agrigasco sa pag-sponsor sa aton sini nga League of Champions sa Palabuton Siniga Domingo Kitebrots.
0: Oh, kag salamat man ta sa mga sponsors naton ni Banti, i-edit mo lang di karon, idugangan mo lang di magabot di ka malipat.
7: Yes. Yes, Kitebrots, dugangan ato nagud to tik mapasalamatan man ato nato sa mga sponsors Kitebrots.
0: Ah, sige.
7: Sabri kay Brad, kung si Patron K5 batin ni Maisip, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, pagkaligawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
0: Maraming salamat kay K5 Red. Last na lang guro kay K5 Barry Mall, si Aubrey na lang. Aubrey na lang kwa onta. Kay update ni sa ginako, nabisang New People's Army, ang pagpatay dito sa sur nga bayan sa Negros. Oh. Salamat kita Daily Odds. Makers ang tanan ng mga signages, kag-printing sa tarpaulins and stickers. No? Daily Odds, ang sponsor man amon sa amon sini nga mga certificate. Salamat kay Daily Odds sa inyo sing sponsorship. Ang contact rin kag K5 Matlianes. Risa Bauer, maying hapon niya, late ko. Aran si, no? Si kag K5 Obre. And naghilapit na, was Biyernes na, ay oo. Pero masulo sa dyan eh. Aran si K5 Obre ang pinakauling update sa kaso naman sa pagpatay lutang o kung gidlutang patay dito naman sa sur nga bayan sang Negros Occidental.
2: K5 News FM Live.
0: K5 Obre, ibalita mo!
10: K5 Broads, mayong hapon kasi sa tanan naton nga tagpalamati, no? So, ginako sang Armando Sumayang Junior Command, New People's Army, ang pagpatay sa isa ka mangunguma sa Purok Uno, Barangay Yaw-Yaw, Kawayan, tinalikdan nga Domingo ka K5 Broads, October 4.
0: Mm-hmm.
10: So, sila pahayag ka K5 Broads, ang biktima, ang ginpasakaan kaso nga rape, apang wala sang nagakaigo kuno nga tikang ang ginpapanaog sa biktima ka K5 Broads. Amo na ang suno sila pahayag. Apang liwas naman sa pahayag sang NPA ka K5 Broads, ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, hepe sang Kawayan PNP, nga ginpanaugan ini siya sang arrest warrant ang biktima tuig 2025 sa kaso nga acts of lasciviousness. So napriso ini siya ka K5 Broads sang duha ka bulan pa. Kag nakagwa bangod kin areglo ini sang biktima ang acts of lasciviousness.
0: Aha.
10: Dugang pa sa ilapahayag ka K5 Broads, sinilama nga tuig or apisar nga nakagwa ini nga biktima sinilama nga tuig 2026 suno sa NPA ya liwat nga ginhimo kuno sang biktima ang krimen. Kaya yes, allegation nila kay K5 Broads sa ilang pahayag ginpasakaan ini rape ang biktima because may ginhimuslan nga minor sa K5 Broads. So suno pa ding gibutang gani sa ila apang sumugod sang 2026 ginliwat naman ni Nathan ang iya pagpangrape sa amo man gihapon nga biktima nga minor de edad kag nagpamahog pa sa biktima nga kun manugid sa mga ginikanan patyon ini kag ang iya pamilya.
0: Uy.
10: So dal nga pahayag sang Armando Sumayang Kaman, New People's Army kay K5 Broads. Amo nga ginluthang patay sang grupo sang hublag ang biktima.
0: Mm-hmm.
10: Tinalik to kag K5 Broads. So madumduman nga ginparakan inisyatiro ang biktima ka K5 Broads sa ilang mismo puluyan aga ka K5 Broads 5:40 antes pa man siya ka K5 Broads nga magdamog kuntani bala sa iyang baboy pang actually nakakuha na ni siya sang inugdamog niya kaso wala niya nakuha pay sa iyang wala niya nahatag sa mga baboy kay amutogin palibutan na siya gali sang ginabulbanta lima ka mga armado ka K5 Broads. So na-recover man to sa area ka K5 Broads kung madungduman naton ang dodose kabilog
0: uh-huh.
10: sa mala ka K5 Broads no sa mga high powered firearms.
0: Uh-huh.
10: Hmm.
0: May AK-47 pa to no?
10: May isa ka AK-47.
0: Grabe.
10: M16 apat to ka K5
0: Broads. Oh, kay Tikon lang taon ta kay K5 Broads ang pagpatay bla kag ang mga kalibre sang armas ti hindi niya guro nga kwan simple ti iya gidagli sang NPA.
10: Gin ako nila ka K5 Broads. Actually napagwa nila ining official statement nila sa ilang nga website mismo bag-o ni siya nga website kay K5 Broads kahapon nga adlaw October 7 kay K5 Broads. Uh-huh.
0: Sige. Salamat gid kay K5 Obre.
10: So amo nang update nga madulong naton kay K5 Broads sa report gikan diri sa Kabadkadan City ni sa K5 obvious suspension para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News.
2: FM. K5 News FM live report.
0: Way natapatahon mga kay K5 pero di pamangkot ko lang kung nakuon sa New People's Army ang pagpatay sa sinang biktima ang otoridad la magapasaka batok sa NPA. Inang nga pala mangko tanon natong kabaga sapton buwas nga adlaw sa palatuntunan nga El Castigador, ha? Ma'am Big Selfine, numat ni Rolizel nagapamati man. And of course, Ma'am Chimi Aragon, Chuli Nunez Colado, Lagaw kamuta tuto Alarcon Araneta sa Oktobre 11, Domingo na banding time. Kanami na blas ang NGC. Damay may kwa na to, may 5-star carnival. Pwede ka mo kasakay-sakay ito sa periyahan. Maka-itsitsa, makalunggong ka mo ito. Kitakit sa itong magka-K5 sa Domingo. Salamat naman sa tanan nga nagpamati sa itong kapalatuntunan sa ngalan sang bugos ng puwersa sa K5 News FM. Sama si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Rimwell, K5 Ethan. Ako naman si K5 Bronco sa Palma para sa kampiyon nga balita ng serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: K5 News FM. D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
19: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga ginpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya, kaya ba niya dukuo, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
19: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, lasay 7 sang gabi.
0: D3Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi, siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3Bio Evening Newscast subong Webes, Oktubre 8, 2026.
2: Makita kita live sa mga official Facebook pages kasama radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, NPA ginako ang pagluthang patay sa 59 anyos nga mangunguma sa Banwa sang Kawayan.
2: Sa balitang nasyonal, isa pa ka senador sa minority posible nga magbalhin sa majority block kasang Senado.
1: Sa balita international, South Korea handa aksyonan ang ginaaligar fuel export sa Russia.
2: Sa balitang sports, EJ Obiana nagsaka sa world rankings.
1: Sa ato naman balita, entertainment, SB19 ginta para kantahon ng 2026 Asian ukon ASEAN Summit theme ukon ASEAN Summit theme song. Lasay's Auto.
0: Ulat panahon.
1: Sa aton ulat panahon, may update si ka-K5 Dominic Banyaga.
3: Magalumo ng panahon sa madakok nga bahin sang Visayas kag Mindanao bangod sa nagapadayon nga epekto sang intertropical convergence zone. Suno sa pag-asa ang ICCZ ang nagadala sa mga lapta-lapta nga mga pagulan sa Visayas, Mindanao kag Palawan. Ang easterlies naman o kunang mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean ang nagadala sang mga paggalom kag pagulan sa Bicol Region, Quezon kag Marinduque. Ang norte naman nga bahin sang Luzon na maka-experience sang magalumon nga panahon kag mga pagulan bangod naman sa epekto sang

0: northeasterly wind flow. Samtang ang nabilin nga bahin sa pungsod na kitna ang Metro Manila ang makaeksperyensa sa mga maayo nga panahon sa aga, apang sa hapon, posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, padayon kita nga makaeksperyensa sa magal-umon nga panahon nga mayupod yung mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sa ITCZ. Temperatura ang yara sa 24 degrees Celsius sa kagaon kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si KK5, Dominic Cabrel Baniaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
2: Lasays Jess, kag para na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, SRA ginaprobahan ang Sugar Order No. 1 para sa crop year 2026-2027. May kampiyon nga balita si kag K5 Michelle Patino.
3: Ginaprobahan na sa Sugar Regulatory Administration ang Sugar Order No. 1 para sa crop year 2026-2027, Miyerkules, Oktubre 7. Sunod sa kopya sa order nga ginpirmahan ni SRA Administrator Pablo Luis Azgona, ilagin classify ang 100% ng sugar production para sa crop year 2026-2027 bilang B o kon domestic market sugar. Iya ginabisuhan ng mga sugar mills, planters, traders, kag iban pa nga mga stakeholders sa industriya sang kalamay nga siguraduhon pa nga ang tanan nga mga locally produced nga kalamay para sa nasambit nga tuig ang properly classified kag ginquadid bilang B o kon domestic market sugar. Dugang pa sang Sugar Order No. 1 ang ginpaydalo man subong sang kakaigo nga procedural kag administrative requirements agud mahanda ini para sa formal nga issuance sang official nga pag-release. Inang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaluwan isang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Samtang nga kawataan ginsulod sa balay ang iyabi para makawat ang motorsiklo sa barangay Takuling. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
5: O tapos din sa may barangay Takuling, may isa kakawatan nga nagkuha sang motor sa sulod sang balay. Ang problema, ang motor wala sang iyabi. Ang ginimo niya, nagsulod din ang kawatan sa balay kaginkuha ang iyabi sa bag sang biktima. Karing balita exclusive.
6: Pila pa lang kuno kabulan sang ginkasya niya ang yasiling nga motorsiklo, nagaralain subong si Tuting sang Puro Crucial Barangay Takuling matapos nga nakibot na lang ini sang aga nga wala na ang yasiling nga motor nga ara sa garahe sang iyang boarding house. Kinawat ini sang lalaki. Sa siling nga CCTV nga kuha sa sagwa sang boarding house, makita ang pagtulod sang lalaki pagwa sang kinawatan nga motor. Suno dire, sarado man kuno ang gate pero nga anabuksan pa sang kawatan. Pero ang ginkakibot niya pagid, nga anapaandar sang lalaki ang motor bangod, wala ini sang yabe. Dito na, ginbukad niya ang yasin nga bag, kag wala na dito ang yabe. Wala naman kuno sang may nadula sa sulod sang boarding house, magluwas sa yabe, kag bukas na ang yasin nga bag. Indi nila kilala ang suspect. Nakitaan sa sagwa pagid, sa bangga, nga may mga kaobdanan ini siya nga nagabantay sa kayang tricycle. Ginpablatoy na nila ini sa kapulisan bangod ako ini nga bulig kung may makakita man. Bangod ginagamit ini sa iya pang adu-adlaw nga transportasyon sa iya sini nga obra. Opo sa patro si K5 Martin, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
2: Samtang sa iban pa nga balita lokal, NPA ginako ang pagluthang patay sa 59 anyos nga mangunguma sa Banwa sang Kawayan. May kampiyon nga balita si ka K5 Aubrey Suspenyes.
7: Ginako sang Armando Samayang Jr. Command, New People's Army ang pagpatay sa isa ka mangunguma sa Purok 1 Barangay Yawyaw, Banwa sang Kawayan tinaliktaan ng Oktubre 4. Suno sa ila pahayag, ang biktima ang ginpasakaan kasong rape apang wala sang nagakaigo matikang ang ginpapanawag sa biktima. Liwas sa pahayag sang NPA, ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, hepe sang Kawayan Municipal Police Station, nga ginpanaugan sang arrest warrant ang biktima tuig 2025 sa kasong acts of lasciviousness na priso sang duha ka bulan kag nakagwa bangod ginareglo sang biktima ang kaso. Dugang pa sa ila pahayag, sinila mga tuig 2026, liwat nga ginhimo sang biktima ang krimen. among agin lutang patay sang grupo sang hublag ang biktima. Madumduman nga ginparakan sang tiro ang biktima sa ilang mismo puluyan, 5:40 sang aga Domingo, Oktubre 4. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenio para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Samtang Victoria sa PNP, wala pa sang ginasundan nga CCTV. Angot naman sa bangkay nga nasapuan sa Asyenda ang ilang 1, Barangay 12, siyudad sang Victoria. May kampiyon nga balita si K5, Red Salgado.
8: Wala pa sang ginasundan nga CCTV footage sa kapulisan sa Victoria sa angot sa nasapuan nga bangkay sang lalaki sa katubuhan sa Asyenda Angelina 1, Barangay 12, sa tung Oktubre 6, pasado las 10 ang aga. Ginsiling ni Police Master Sergeant Saldi Dohena Jr., Chief Investigator sa Victoria's PNP, nga ginpadulungan niya ang Police Station 2 sa Bacolod kag silay PNP apang wala pa sa mabakod ng impormasyon nga makatudlo sa posible suspitsado sa pagpatay sa kay Jomar Santillan alias Bonbon. Sinupa sa kay Duheno nga ilaman ginatanaw ang tanan nga mga CCTV camera sa mga dalanon nga posible na agyan sa salakyan naging sakyan sa biktima at ispaini nga nasapuan sa katubuhan nga wala na sang kabuhi.
9: Coordinate ako sa station to. At sa inline, pag wala ko to andun sa station to. At tapos, nagto ako to sa mga background niya. Sa silay, nag-coordinate lang ko to.
8: D3 Bio Evening Newscast and it's the K5 Red Salgado para sa kapyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: Lasay si Jesse Sai sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginpalayag ni Senator Raffy Tulfo nga posible may isa pa ka senador sa minority bloc ang mabalhin sa majority bloc sa Senado.
4: Sa karon na mayara na sang 14 ka mga miyembro ang majority matapos nga formal na nga nagupod sa mayoriya si Senator Mark Villar sining Webes kag napilian nga maging chairman naman sa Senate Committee on Public Works kag miyembro sang Committee on Appointments.
2: Wala sang ideya si Tulfo kung sano masaylong iya ginatumod nga senador apang ginpalayag sini nga panahon lamang ang mahambal kung sano ini matabo.
4: Una dirigid palayag naman ni Senator Panfiloping Lacson nga welcome sa pagsaylo sa majority bloc si Senator Loren Ligarda.
2: Sa karon wala pa sa Pilipinas ang senadora matapos nga nagbiya sa pungsod agud magpaidalom sa treatment sa pungsod France.
4: Sa dugang pangmabalitang national, magpaligayo naman sa inspeksyon na magkatapos sa Department of Labor and Employment ni Condole, National Capital Region sa Echenza Inter-Island Ferries Incorporated matapos magwa naman ang aligasyon sang labor violations sa among kumpanya.
2: Kamahin man ini sang imbestigasyon, may kaangtanan sa pagkasurog sang MV June Aster nga nagresulta sa kamatayon sang 77 ka mga pasahero kag crew sang barko.
4: Sa pahayag ni Dole Secretary Francis Tolentino kon mapamatudan nga wala nagsunod sa safety regulations sang kumpanya, magapapanaog sila sang work stoppage sa order sa kumpanya.
2: Pahayag ni Tolentino madugay na nga plano sang Dole Regional Director nga magpatigayon sang inspeksyon sa kumpanya apang wala sila ginpasulod.
4: Kabahin man sang responsibilidad sang Dole nga siguradohon ang kompleto ka ang kagabitan sa mga tripulante sang mga barko.
2: Dugang pa ni Tolentino kon papanaugan gid man sang work stoppage orders sang Dole ang atyan sa Inter-Island Ferries. Required sila nga swelduhan sa gihapon ang tanan nila ng mga empleyado samtang suspendido sa pag-operate ang kumpanya.
4: Natala na nga pagpatigayunon ng inspeksyon buwas ng adlaw. Kaupad ang Maritime Industry Authority kag Philippine Coast Guard.
2: Sa ibang pa nga balita national, ginpahayag sang spokesperson ni Senator Loren Ligarda nga si Attorney Tony Lavinia nga personal nga mag-file sang piyansa si Batangas 1st District Congressman Leandro Leveste kung na makapauli na ini sa Pilipinas.
4: Madumduman nga si Leveste ang mayara sang warrant of arrest para naman sa kaso nga paglapas sa Public Service Act. May kang tanan siya sini nga solar para sa Bayan Corporation o kung SPBC.
2: Pahayag ni Lavinia iyagin pasiguro nga magapauli sa Pilipinas si Leveste kag iya personal nga tubangon ng kaso nga ginpasaka batok sa iya.
4: Nagapatay naman si Lavinia nga mga manubo ang posibilidad nga papanaugan sang Interpol Red Notice si Leveste bangod aplikable lang ang Red Notice para naman sa seryoso nga Kreman.
2: Sa katapusan ng balita, national na nag-appoint sang tatlo ka mga bagong associate justices para sa Court of Appeal si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Agad nga mapuno ang mga bakante nga pwesto sa 69-member nga korte.
4: Ang mga ginappoint ni Marcos sa Musanda ay Department of Trade and Industry kundi DTI Undersecretary Alan Jepti, Paranaque City Regional Trial Court Branch 294 Judge Lailani Marie Dacanay Grimares, kag Las Piñas RTC Executive Judge Pia Cristina Bersamin Ibuscado.
2: Si Ibuscado ang mga magulang nga bata ni Anay Chief Justice kag Executive Secretary Lucas Bersamin.
1: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid na mga nagbabagang mga balitang international.
2: Sa balita international, South Korea handa aksyonan ang ginaaligar fuel export sa Russia. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
10: Gipahayag sa Ministry of Foreign Affairs ng South Korea nga magahimo sa legal nga tikang ang pungsod batok sa illegal nga pag-export sang gatong sa Russia. Ini kumukumpirmar ang aligasyon sang advisor ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga may 166,000 katonilada sang gatong ang ginpasulod sa Russia alin sa South Korea sa tong bulan sang Hulyo kag Agosto. Sa karon wala pa nakumpirmar sang Foreign Ministry kung may kamatuoran ini nga aligasyon. Ginadumilian karon sang South Korea ang pag-export sa mga produkto sa Russia nga may potensyal nga mapuslan o kung magamit sa mga militar sunod sa ministry. Madumduman nga hindi maayo karon ang relasyon sang duha ka pungsod sa sulod sang pila na ka semana ini matapos gin akusaran sang South Korea si Zelensky nga naglapas sa non-disclosure agreement nga gin-transfer sang Kiev ang duha ka North Korean prisoners of war padulong sa South Korea. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balita Sports. Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
4: EJ Obiana nagsaka sa world ranking sa may kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
11: Nagsaka ang Pinoy pole vaulter nga si EJ Obiana sa ranking sang World Athletics. Sa karon yara na sa kapulo nga pwesto si Obiana sa men's pole vault. Ini ang matapos iya na daog liwat ang gold medal sa Asian Games 2026. Ini man ang iya kapulo nga gold medal para sa sininga tuig. Nagapabilin man si Obiana nga number 1 sa bugos nga Asia. Ginalauman nga mangin madalagun man ang Pinoy sa 2028 Olympics nga ipatigayon sa Los Angeles, California. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
12: Balitang Entertainment.
1: Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
2: Kag para naman sa aton balita entertainment, SB19 ginta para kantahon ang 2026 ASEAN Summit theme song. May kampiyon nga balita si K5 Lori Galacio.
13: Ang Tourism Ambassador Boy Group nga SB19 para magkanta sang Together in Motion bilang official theme song para sa 2026 Association of Southeast Asian Nations Summit. Ang P-pop supergroup ang nag-perform sang track nga gin-compose ni Anya Lagman nga gin-arrange ni Jimmy Antiporda kag Louie Ocampo. Ang music video amo ang na-release na sang Tourism Philippines sa ilang social media sa itong Oktubre 3. Ang 2026 Asian Summit amo ang isa kahiliwaton nga ginatambungan sa nagkalain-lain nga leader halin sa Southeast Asia kag sa iban pa nga pungsod. Ini ang pagahiwaton sa Pilipinas humalin Nobyembre 10 tubtob Nobyembre 12 kag may iban pa nga mga aktibidades nga mag-extend tubtob Nobyembre 15. Para sa balita ang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Hindi na mapunggan ang SB19. Gapamayagpag. Kita po so, maginta para magkanta sang ASEAN Summit theme song.
4: Ano yan nga?
2: Gani, wala man ko kabalo. Pero kay mga Pinoy man ang nag-compose.
4: Asian, hindi ko mag-Asian. Dalai. Halina kayo at maglaro. Chingyong ng tan. Chingyong ka. Oh, di simple competition sa isiyan mo.
2: Oo.
4: Oh, di. Tapos mo.
2: Grabe ka anong imo nga ano subong no?
4: Do ka hype no? Di kasi simple dapat tanan ng lingwahe. Covered kay may chindihan bisan gamay lang ang part la namin na mo i-mix.
2: Ang dumduman ko nga nagkanta sa ngasiyal ko hindi ko magsala. Sang sano 2023 ba ning ASEAN Summit si Leia Salonga. Oh. Na matian mo na nang kanta niya nga
4: sagi
2: ano,
4: kada ka tamwa nga late mo na kami pinasulod.
2: Tapos 24 pa lang gani.
4: Okay. Ikaw karon nga kon nga ano ni Malasay City mo na kami pinasulod ginpat lang.
2: Pero mamatian mo oh. Ano one, ano ganyan, basta ang kanta, basta si Leia Salonga, kung hindi ko magsala, nakakanta na si Leia Salonga sa ASEAN theme song. Oo.
4: Kung it's been 19, okay, good.
2: Oo. And we're so ano proud. Ano oh. Ang ilang...
4: Ngayon ko mayag, pag nang it's been 19, Bini.
2: Yes.
4: Ang Bini, ato na, di ba?
2: Ato na, ang Bini.
4: Leia, siyempre, world renowned na international artist na ton.
2: Sino pa? Oh, ibang pagit ng mga singers. Oh. Natun diri sa Pilipinas, wow. Gaamat-amat na talupangdan.
4: Talupangdan.
2: Diba, sa iban. Aran na tan, pwede ka na kaano-ano. Oh,
4: sige na tan.
2: Sige na, imo na la. Mga ka-K5, pamuyatong dalagko ng mga balita sa mga Webes, Oktubre 8, 2026.
4: Bantay man buwas nga adlaw, patibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
2: Magasunod na ang Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos nga puwersa, sa numero 1 nga estasyon sa Bacolod, kami inyo nang itag balita ako si ka-K5 Jean Shatita.
4: Ako naman si ka-K5 Ron sa Palma.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News. D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
1: akong tugon na
12: alamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mali si Jake. Una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik.

0: ang HDL cholesterol friendly scavenger. Ngayon pang lugayawan sa bloodstream, agod panguhaon ang mga makahalalit ng LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL nagapasaka tiyansa ng ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
1: Dr. Pinoy
0: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids na nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule
0: masaliga santo pa.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Number 1.5
10: K5 News.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number 1.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the wives of the Filipino.
13: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Gorka Vista. Beaming live from Bacolod City, Philippines, this is Larga Vista.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapan ng mga inu-inu sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga paninag at mag-atagan kung ano ang daman para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Isa sa mga hitabo, tatlo katuig ang nakaligad exactly to the date, exactly a day after or a day before October 7, 2023. Kapin 1,200 ka mga tawo ang nagkaramatay, kapin 300 ka mga soldado, kagkapulisan, kagkapin isagatos ka mga sibilyan ang ginpang-abduct. Kalakip sa nagkaramatay ng mga sibilyan, pila ka mga Pinoy ibandere gikan sa probinsya sang Negros Occidental. Ang akon ginatumod diri amo ang nitabo nga October 7 attacks didto sa pungsod Israel sang ginatake, ginlusob sa mga teroristang Hamas ang isa ka music festival didto sa Israel. Apang ang pamangkot inibalaayhan nga hitabo nalimtan na sang kalibutan kagalos wala na sang may nakaangot sa natabo nga pagpangatake sang Hamas sa nagapadayon nga kalakasan karon sang pungsod Iran. Sa piyak sining hitabo, isa sa mga tingog nga nagtuaw amo ang isa ka unlikely nga persona, bata sang isa sa mga co-founder sang Hamas. Yari si Musab Youssef.
2: Let them go down to hell and let the people live. The future of the children is what really matters. Not some hypothetical political entity everybody is fighting for. Who cares for another Arab country in the region if it doesn't take the children into consideration? Who's fighting on behalf of the children if we keep empowering the predators?
1: Larga Vista!
0: Ining balita, abita dito lang sa Israel and yet banwa, nagtawa ang nagkatabo karon sa Negros Occidental. Mga terorista nagapamayagpag, pamatay diri, pamatay dito, lunsay mga sibilyan ang mga biktima. Walang kalaban-laban ang pamangkot, nano ang kinalain sang New People's Army, bisan isa na lang kapudyot ang nabilin sini sa mga terorista nga Hamas dito sa Israel. We'll be taking a look back at what happened last October 7, 2023. And aton nun padalman, ano bala ang natun-an naton sa piyak sining mga itabo? In fact, tubtub karon, wala kosang may nabatian nga gunggong nga mga kabataan nga nagapanawagan sang ustisya para sa mga Negrosanon nga nagkalamatay duwa at least, ha, isa gikan sa Dakbanwa sang Cadiz, si Loretta Alacre, patay sa pagpanglusob sang Hamas apang wala gid sang mga grupo sang pamatanon ukon mga aktivista nga nagapanawagan sang ustisya sa kasubong nila nga mga Negrosanon. We'll be having more of that karon, dugdugay, but first let's have K5 John Versales. Unahon ta ini balita gikan sa norte nga bahin sang probinsya kon may ara tinapungulay tungod sang langaw dito sa barangay Bakong Dakbanwa sang Bago didtoya sa Banwa sang Karatrava may kinaguhalman tungod sa langaw. Abe, aton kadtuan ini. That's of K5 Jong sa iya balita. Jong, good evening, please come in.
3: Yes, K5 Julius, may gabi. Actually, sanggin kadtuan ini naton ining lugar sa may barangay Pinuputan banwasan Calatrava kay Kevab Julius. Grabe, gidya galan askid ang langaw sa mga pamalay, sa mga residente dito.
0: Uy!
3: Sa oo, na nasambit ni lugar.
0: Nano daw apan kadlag ko ang langaw, hindi?
3: Hindi, man. Awa. Damo-damo, gidya si Kevab Julius, maski diin.
0: Uy!
3: Maara sa salog, maski
0: Diyos
3: sa
0: ko.
3: Sala, sa kusina, maski diin na lang.
0: Gabakya na, Jong, wala pa.
3: Ano ganing bakya gani?
0: Ang bakya bala ang chinilas nga kahoy sang una. Remember? Oo.
3: Daw abo-abo na guro.
0: Ay Diyos ko. Dagko gijabot silingon.
3: Dagko kay Pab Julius kay man siyempre sufficiente sang ilang pagkaon dito sa lugar mo.
0: Oo. Sige sige bay plaster anay bay.
3: Oh, in ang lae lang sini kay hindi lang isa ka balay. Kundi halos sa tanan ng mga pamalay dito sa barangay Pinukutan, kag even ang inibalang mga neighboring barangays like barangay Tigbaw, kag barangay Castellano, nagalambot man dito sa ila gali ang ining sa ininga sa isang insekto. Pero inang hindi gid bala kayo malala, unlike sa mga naexperyensyahan sang taga barangay Pinukutan nga apisar nga magkaon sila kay Pab Julius do hindi na sila halos makakaon kay gahulon sa ila sini nga guya, sa ila sini nga kanon, sa ila sini nga butkon. Inang infestation na gidya kun ila sini nga tawgon ang natabo dito sa ila sini nga lugar. Ti karon na namangkot kita kung ano ang rason nga ang nagdamo ang langaw dito sa ila sini nga lugar. Suno pa may ara dito gin tukod abi kay Pab Julius nga isa ka sa pagkalapad-lapad kayo nga poultry farm dito sa barangay Pinukutan. Si nag-start ini operate, hindi nila ma-locate kung saan ang tuig, pero suno pa mga tuig pa lang ang nagligad sa nag-start ini operate kag nagtuhaw ining mga langaw every time nga may ara pa lang nga ginapatigayon nga harvest season sa nasambit nga manukan kay Pab Julius. Dito gid magiluluwa ang ining mga langaw kay according sa isa gani ka kagawad dito sa lugar, kun wala sang harvest, hindi man nila kayo maeksperyensyahan ang ining panong sang mga langaw.
0: So,
3: every time nga may ipagwa, ato na. Ara kita rin sa ilas ni nga puloyan kay ang ilas ni nga pagpati daw gaupod sa salakyan.
0: Ha?
3: Oo, gaupod sa salakyan.
0: Gaupod sa salakyan?
3: Ang ginakargahan na bala sa kwan, sa ining mga ginpang-harvest.
0: Okay. Ang gina-harvest din gina-isturyan ta diri 45 days nga mga broiler o ining ginakarne nga manok? Ah, okay. So, bali, poultry farm para sa ilihawon nga manok gali ini. Okay. Ano kalapad?
3: Actually gintry naton nga gikantuan tani ang ini palang mismo nga farm. Pagkanto naton dito wala man ang tag-iya kay Pab Julius.
0: Sinong tag-iya gani sine?
3: Certain retret kamara.
0: Retret kamara. Amo ning previous to nga may reklamo o lain ini?
3: Lain naman ni Kakipap Julius. Sa
0: atong previous siya San Carlos to, hindi ba?
3: Hindi, Calatrava man to
0: yan. Ay, okay. Lain to.
3: Lain to, kag subong kaloyan, na-resolve na gidya, na iya, okay. Ng tag-iya, na hindi naman liwat ang atong na-experiensyahan ng problema sa mga pungulo. Man dito to yung sa mga barangay minautok.
0: Oo. So, lain to ya.
3: Lain to yan.
0: Totally lain, na-solve na to.
3: Hmm.
0: Okay. Iniya subong sa barangay, ano ganing once again?
3: Pinukutan.
0: Pinukutan, nagapuluryakot ang langaw da.
3: Daw ginapukutan man sila.
0: Oy Diyos ko, Ginoo ko. Grabe. Buhi nga pukot galing niya. Diyos ko. Anyway, now retret camera, wala ni siya sang necessary permits gikan sa barangay. Kasi kung may permit siya from the barangay, even ang barangay makabalo kung ano kalapad na eh.
3: Actually, kumpleto kay Pab Julius.
0: Okay.
3: Kay kagawad kung antes pala natukod ina nga poultry farm nag-agi anay sa ila, may ara konsultasyon sa ila dito nga mga pumuluyo. In confirm ni kagawad the free intake nga ara.
0: Okay.
3: Oo, kag nagsugot man ang sila bilang mga pumuluyo dito sa lugar, nagpasugot sila kahit siyempre palangabuhian.
0: Oo.
3: Kahit sila yung mag-expectar kay Pab Julius, gamuna gali ang mangin, kwan, ang mangin resulta, bala?
0: Aso bali sa barangay mismo, nagapang-employ may mga empleyado ang ining poultry grower?
3: Waay man. Pero
0: waay.
3: Pagtukod, oo, pagtukod, ang ining duta ni daw, ang saton nga nahibaluan daw, ang tag-iasang poultry farm daw umuman same way ang tag-iasang duta.
0: Okay.
3: Mm-hmm.
0: Oho. So, nga nakambal kang okay lang at first sa mga pumuluyo, kahit pangabuyaan nila. Anong mm-hmm. botselingon? Nag-aubra man da sila? Why?
3: Hindi. Pangabuyaan sa mismo nga tag-iya bala.
0: Ah, okay. Aha.
3: Uh-huh. Negosyo na iya.
0: Oo.
3: Nan. Di, amo lang ni Gali ang problema. Amo lang ni problema nila subong. Kay maski gabi kay Kipab Julius sa tiyon sa ilang sining pagkuhan sa ilang pagtulog bala.
0: Oo.
3: Nagahudid ang langaw.
0: Diyos ko. Oy, grabe ba?
3: Kinaulira na sila sa langaw. Hindi na sila makakuhan, hindi na sila makaplastar gid sang insakto. Oh. Nagmamayam na sila mga bisita, mahuya sila sa ilang sining part bala.
0: Oo.
3: Ang langaw gakuan ga sinirisiri sa sulod sa ilas ni nga mga pamalay.
0: Tikon na mo gali tanan nga aspeto sang ilas sini nga pagpangabuhi ginasamok na sang langaw. Halin sa pagbugtaw pagkadto sa paghulid sang mag-asawa ti paminsara balaga lips to lips na kamo kun gabi. Gulpi lang hapunan kamo sang langaw, di ba? Ay Diyos ko na.
3: So, hindi ko gani may budget. Wal ko ay nando.
0: Danay, ano nga klase langaw ni ang itom ang black soldier fly o kung may ara lagong nga green o kung orange?
3: Itom.
0: Itom lang. Ang itom. Regular size nga langaw.
3: Oh.
0: Wala yas ang mga squadron lagong. Leader nga kung kaisa may lagong?
3: Why, why? Why, ah, man?
0: Mayo-mayo na lang nga.
3: Oh. Oh.
0: Galing bisan pa damak, ginaya langaw na eh.
3: Kagkasabad gid para sa ilang kapam Julius.
0: Oo, natural.
3: Oo. According sa mga pumuluyo dito sa lugar sa aton ini gigantuan, sang meron nila nga complain, naghimo man sang inabalang aksyon ang ining tagiya.
0: Okay.
3: Nag-spray sa ila sini nga mga pamalay gid pang sprayan sila pala mga kwad mga tawag sini gani ang insecticide.
0: Okay. Ha?
3: Kaso oh, okay. Pamatay pala.
0: Diba si pati ang ginahapunan to ka lang, ang patay ka rin to?
3: Hindi man, selected ko man lang.
0: Di kung paano kung nagahuliray ka mo, kung ginahapunan na ka mo ka lang, ang tisprihan man ka mo? Diba? Kabudlay mo na yun. Kabudlay mo yung istorya na inaton man.
3: Nanghatag pa rin sa ano, nanghatag sa fly trap.
0: Ati, medyo samok pa na.
3: Oo.
0: Oo.
3: Ay, ahay. Liban sa fly trap, may ara pag ito inang daw powder type bala nga kinikal nga ginabubod kay Pab Julius.
0: Okay.
3: Na, pagkaunon sang langaw, kakapatay sila.
0: Pero, oo.
3: Hindi gijagyapon maubos-ubos.
0: Uy, Diyos ko. Tigaling ang pamangkot na iya, ano ang ginahimo sang, I'm sure may mga stipulation na kiti may regulations na mo. Ano ang ginstipulate sa nga Environment Department nga dapat himuon nila agud hindi mag-breeding ang lamok, ang langaw?
3: Ah, dali lang. Dira kita paka...
0: Oh, sige, sige.
3: Oh. Di, amo na to kay Kipam Julius, bagod ka daw hindi, nagin pala magwanta.
0: Okay.
3: Ang mga barangay officials, amo nang naghimo sang inang... formal letter complaint.
0: Good.
3: Padala dito sa kwan, dito sa LGU, kay sila mismo as mga barangay opisyal, apektado man sila mong.
0: Oo. Ti, gami, session ka mo ya, ga-intra ang langaw, ti hindi man naguro nami.
3: Oo.
0: Diba?
3: Ti, amo to, asang July, daw July, tabla mo? Hmm. Kay last July pa rin nila na-experience.
0: Okay.
3: Last July pa man ni Tanit natin i-take. Apo galing lang kay pag-contact natin sa atong sininga source, naghambal man sila Kipab Julius na okay na.
0: Oh.
3: Kay na okay gid man gali. ang natabo ngali sa to daw wala wala da na gin pasudlan sang bag-o nga kwan bag-o nga mga
0: batch
3: oo bag-o nga batch
0: okay
3: kwan na gin pahuway-huwayan da na
0: kat
3: sang nagload liwat naman sang nagligad nga bulan kag sining nakaligad nga mga sinimana nagpatigayon sang harvest season amo ni nga mas nagdubli pa gid ang kadamon according sa ilang Hiram Julius
0: okay.
3: Oh, okay.
0: Oh.
3: Kapag kay balo, ang ginawa sa godra ng mga manok daw ar- sa mga 40,000 heads plabo.
0: Gudamo.
3: Oo.
0: Okay.
3: Basta-basta nga kwan daw, nga ina ba lang farm, apesar nga way man kami to kasulod sa nagkadto kami.
0: Oo.
3: Lapad sa kayo, kag plastado kayo.
0: Buwa.
3: Hmm.
0: Okay.
3: Kung aton kuno aton dito lang tawon layo na gid man sa mga pamalay.
0: Oho.
3: Layo-layo na gid katama. Pero ugaling lang kay amo nang naobserbahan sa mga residente pag magwa ang salakyan hali dito sa poultry farm, abawa ato dito gaulupod ang ining mga langaw
0: kag ito. Gatiksa nay guru sila. Siyempre mapabanwa pre. Mapabanwa tabid ta. Siling yung mainom tato mang chicks tato. Ah, amo na. Diba? pero seriously, ang mga manok, mga langaw nagaupod sa manok, buhi ang manok nga ginatransport out.
3: Buhi?
0: Hindi iya siling dressed chicken. Wala pa yan nakatay.
3: Wala pa, palitaluan pa lang sa we don't know. Kag sila man way mas lakbalo kung di na yon nga ina balang lugar i-dispose pala.
0: Oo. I-dispose o ibutang sila sa isa ka slaughterhouse or processing plant or whatever. Dressing plant, gali, I mean. Oo, ay, okay. So, practically, buhi gidya pag transport. That is why, nga kumubuhi, gaangkas ang langaw, ining barangay pinukutan, mga ano kalayo gikan sa poultry farm.
3: Siguro mga more or less 1 kilometer kay Kam Julius.
0: Lapit, lapit. Oo.
3: Oh, may kalayuan gamay gid lang.
0: Oo, ay okay. O, so bali lang, kaya, galing kay lalabyan gid saya.
3: Wala na iban nga lang alagyan.
0: Okay. So bali purok ano niya ang poultry farm.
3: Wala siya sang specific.
0: Okay. Ano, pero ining ginkatuan mo sa barangay proper gid ni.
3: Proper gid.
0: Okay. So bali hinagaray ang langaw, siyempre mahapit ato sa proper mga pita to. Amo nang gwa, ay letchiged. So bali ginatultol na ang mga tawo sa proper.
3: Oo.
0: Amo nang subo da. Siyempre ang over ko to gabi pre o. Ang mga pita to. Ayo. Kasubo man nga istorya naman.
3: Ti karon na nakanto anaton sang nabalita din nato sang ligat adlaw pagkabwas kay Ma'am Julius ato na nagpurma sang joint inspection team
0: okay
3: ang Calatrava
0: very good
3: ginkanto nila dito ang lugar gin assess kag ginhatagan sang mga recommendations ang inibalang tag-iya
0: okay
3: upod na dito ang taga municipal health office ang taga city agriculture municipal agriculture's office kag ang sa sanitary tubla mo sila dito kag kahapon may ara nga gin hatag ng mga suggestions kay Pam Julius ang Calatrava LGU
0: okay
3: sa tag sining poultry farm gani kung ano ang mga nagakaangay nga himuon para nga mahagan-hagan ang ining pagtasag sa mga langaw dito sa nasambit nga lugar.
0: Okay.
3: According to sa ilas ni nga na uyunan sini nga resolution, ang una is dapat sa sulod sa poultry farm pabuburan sa tag-iya sang rice hall.
0: Labhang,
3: oo.
0: Okay.
3: Oo. Ang ikaduha is during harvest season, dapat hindi siya maglapaw sa inabalang tatlo ka adlaw kay Kim Julius kada okay. Semana.
0: What do you mean?
3: Kuan inang let us say for example. Sa isa ka semana tatlo kadlaw lang pwede sila makapagwa.
0: Ah, okay. So bali ang transport sang mga manok should only be within 3 days. Okay. So magsubra sina, hindi na dapat.
3: Hindi na dapat.
0: Ah, okay. Para less ang volume sang langaw.
3: Posible. Oo.
0: Ah, okay.
3: And then may fogging dapat kay Patigayon dito sa sulod.
0: Okay.
3: Oo, kag hindi lang sa sulod kundi pati sa mga trucks ba lang ang kargahan kay Kiba Julius.
0: Pero Jong Are, ang pamangkot wala ininaklaro sa tag-iya sang nagkwa siya sang necessary permits. Kay hindi bala may ara strict regulatory measures eh. Kiting gina ang ginaistoryahan ta dire isa ka negosyo nga maka-impact sa ikaayong lawas ang community. So ang akon pag-intiende based sa rules ng DNR kag Department of Health may ara na istikto kag pasunod gid gani nga dapat i-comply ang tag-iya.
3: Wala siguro kay Kipam Julius.
0: Ay,
3: may ari ka isang gin pagwa ka recommendation against sa iya nga mo na dapat ang himuon niya.
0: Ha? Kung amo gali ang iya dapat timuon, suno sa tagreklamo lang. Di ba? Kay ti wala pulos Jong, kung wala sa sundon nga regulatory measures eh.
3: Gadi. Mauntas gin lang ang mga pumuluyo.
0: Kag are, for example, ti ang presumption nga nag-angkas sa salakyan. Okay. Nalipat ang taga Banwa nga ang langaw may pakpak.
3: Pakpak.
0: Diba? Makalupad na sila eh. Diba? Hindi. Ang punto ko is this. Ang pamangkot, paano i-prevent ang langaw nga makadto siya sa stage nga makalupad na siya? Kaya kung di ara, may stages na eh. Di ba? May larva, may pupa, may ara, nagidya langaw.
3: Adult.
0: Oo. No. Meaning may ara, nagidya fly, the butterfly, may pakpak, nagidya. Di ba? Oo. Ting pamangkot, paano punggan ang pag-develop sang langaw? Wala amuna nga tikang.
3: May ara pa si Kakipam Julius.
0: Oh.
3: Dapat ipakuan, disinfect dito permis sa sunod. Oh.
0: Timining wala may ginahimo nga muna?
3: May ara man, pero di, baluka, pag ang inibing kuan Kakipam Julius, kadasig di mag, kadasig sa ila mag inang reproduce.
0: Oo. Pero na-identify na sang city health o sang municipal government kung ano nga klase sang langaw na da. Kidamo ni nga klase eh. May black soldier fly. May horse fly. May fly the butterfly. Ina yung mga LGBT na sa pero seriously. Di ba?
3: Wala pa sa statement ang City Health, ang Municipal Health ng Kantuan na doon, sa Ligad Adlaw pa man to, wala ka ta makabalik as of this week, abi mo.
0: Oo.
3: Pero, ay isang time ng Kantuan na doon, wala ang ilang sining kwan, ang ilang sining officer in charge.
0: Ay, mayong gabi gali, Toto Jong, sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso, nagaangot na karon ang K5, Fabulous Toboso Radio Click FM. Mayang gabi sa atong mga igsuon kag mga tagpaminaw diha. Dala na si SM Randy Kanki. Kindly proceed. Ay, Aribay Gili Jong. Ang atong mga higala sa Negros Oriental nagapamati naman karon sa CPSU Radio Mascovado. Labi na gid sa Mabinay Public Market. Mayong gabi sa inyo tanan. Oo. Wow.
3: Ang Toboso kay Kipam Julius, medyo lapit-lapit na lang ni Spiro Kutan Blau.
0: Tuod? Ay, hala. Tuod?
3: About the rain.
0: Silio Di Gario Kadusali, taga Calatrava niyo. Kilala mo na eh.
3: Anong iyaga sentimento?
0: Hindi, sige, naka-tune in na kami di sa Calatrava, K5 with kami dire. Ludigario Kadusale.
3: Do hindi ko kakuan kay ma'am or sir. Do hindi ko ka pamilya. Lambot dira, may mga portions dira abis sa banwa sa Klatrava ka malambot sang kuan mo, sang fabulous tuboso.
0: Ay, okay. Ate, mayong gabi igid sa inyo. Daghan salamat. Kada. Anyway, anyway, so, ang prestada mo sini, as of now, wala pa sang tika nga ginimo ang tag-iya magluwas sa pag-spray sang kemikal. Nakabutang na labhang wala pa.
3: Kasi may ara na Kipab Jules. Kaya naman kita sa Singa Source dito bala. Kung kamusta? Kaya naman kung
0: kita kahida.
3: Daw naghaganhaga naman suno pa.
0: Anong purpose ang labhang?
3: Ang parang nga ang inibalang ang iya sining baho sa sining iti. Kaya daw muna yung ginalagas ang langaw siguro Kipab Jules.
0: Tiwi, alangan man lamok. Kaya ti ang langaw wala man sang bangkil eh.
3: No, posible inang pampakakas bala sang odor bala.
0: Ah, okay. Down neutralizer siya.
3: Oh, neutralizer ho.
0: Oh. Ngitaon ko tugurong migo kung baho itampukan ko tuguro labhang ay. Di ba?
3: Ano ba yun? Ano ba ite?
0: Ay, grabe to ya, Jong! Ang kilala ko sa una, actually reporter man. Kabalo ka nga ah. Ang iya nga baho, samo sang puso ni Gro kag kalog. Oo, grabe mo. Galing. Dapat okay lang ko to sa iya, kabalo ka nga ah. Hindi siya mango eh. Okay lang ko to sa iya. May kabalo ka, Jong. May ara reporter nga duha ka bagay eh. Inang talampukan labhang kag may isa man nga klase nga ang utok labhang. Naha. Tinayin di gikus na. Ayo. Anyway, pero dalay ma salan ta karon sa mga tao nga mga damuhal dilaw.
3: Anyway, namang ko kita kay da. Okay. Gin kamusta na ton bala?
0: Oh.
3: Dar. Kay since may ara naman sang ginamatamat nga kuan ginamatamat ng mga solusyon nga ginhimo ang Klatrava LGU together sa sining tag-iya sining commercial poultry farm. Suno pa daw nagkuan naman daw medyo nag hagan-hagan na kay Pab Julius hindi tagil para sa regligan nga adlaw sang nagkadto kita dito nga sa pagkadamo-damo gid kayo.
0: Oh.
3: Oh.
0: Ala tuod ka?
3: Mm. Sunok pa sa aton sini ka contact dito sa lugar, medyo nag-minimize na siya.
0: Uy. Mm. Okay.
3: So basi posible may ara na nga ginhimo man nga steps sa tag-iya.
0: Aha. Okay. Oh. So nagjutay na lang.
3: Mm.
0: Okay. Aha. Aha.
3: Amo to gani ang aton sini nga panugan nga panilaga naman liwat. Kay once basi basi bala.
0: Gani. Basi ang mga langaw naghambal si ngayon. Pre, why man galabot to sa bakulod to ang salakyan to? Siyang mga maskara to tani. Din lang ta! Yeah, talaka, pre. Yuti kanay ang langaw siya, pre. Hangtod man lang sila galis town proper, pre. Dili man pa dakbayan. Ayo. Nga ka da Weavis, yung doga ka igu tas ang pag-abnormal, no?
3: Abot sa ibo na.
0: Ay, ayo. Ay, Diyos ko. Pero ako gakadlaw-kadlaw lang ko, Jong, kay do kadamo bugat nga balita for this week, eh.
3: Gati.
0: Diba?
3: South, oo.
0: Uy, may tuod na nga may ginsulod ko nung NPA nga balay isang abogado. May damo nga armas na kuha, oo. Oh.
3: I-subject po, follow up ko pa ni sa kay Hefe kung ano ka to. Di kay, may upod kita nga broadcaster man nga nag-confirm kay Kipab Julius paagi man sa iyas ni nga Facebook page. Actually, upod ta ni sang una.
0: Oh.
3: Nga may aragin.
0: Uy, hala. Kilala ko ni actually ng abogado. Hindi ba taga BIR ni sang una?
3: Wala lang ko sang...
0: Taga BIR ni! Oo, komisyonero. Anyway... Very, very interesting ini. Sige lang kay gina-verify ko pa man ah. Pero ang initial information, ang nag-confirm ang Roslyn Jean na palso kamanda, I mean peligli. Oh, panawag gali ni sa ila ni Lieutenant Samosa sang una, Roslyn Jean na ano to, pilay kaman? Dumdum ka?
3: Oo.
0: Oh, si Lieutenant Samosa to yung nagambala. Hindi to ako. Oo. Oh, kaya ba si Patcho nagid ko sang NPA bla? Luoy man ka mo sa akon. Di na kuya kadlagan. Oo. Oh, kagi kuya stroke mo. Amo lang na ang ginapabalo ko sa inyo. Kumo kay hindi ko kadlagan, bisan lapis lang niya gamiton ko na.
3: Oh. Wala dyan, Wick.
0: Hindi. Ang lapis galing nga, hindi ko pag ibuno sa ila.
3: Ako hindi ko ibuno.
0: Oo. Oh, kwaon kong ila phone number, ilista ko bla. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko.
3: Kadaapo sa atong city.
0: Oo. Ay, kabugat sa mga balita for this week, Jong, ha? May El Nino kita, may inaway sa Iran. May ari naman possibility o bubunik plague.
3: Sa Russia?
0: Sa Russia. O galing kay ang dako nga pamangkot subong nga aga eksperimento ang Russia sang kagaw. Di ba?
3: Sa hadyo na bala.
0: Ha?
3: Unverified information.
0: Oh.
3: So, may weapon, suno pa?
0: Pwede. Pwede actually. Kiti, gasingki nga da ng tulukay masakit sang Amerika kag Russia ho.
3: May physical weapon.
0: Oo. Ay, Diyos ko. May ara naman subong ganing bagudyong. May ara na gasiling nga ang the only way nga masalbar ang kalibutan, kapano, kabalo ka paano?
3: Ano-ano?
0: Ma-take over ang AI sa aton.
3: Ay?
0: Oo! Balo ka, ma-take agid permi sa aton modern world segment diri sa Larga Vista. Kay may ara subong mga eksperto nga nagasiling nga ang only way masalbar ang kalibutan ang mga leaders ta islan sang AI. Oo. Meaning ang madumala sa aton hindi niya presidente sa kada nasyon. Bilog nga kalibutan isa ka kompanya AI nang madumala sa aton.
3: Technology?
0: Technology, exactly. Tiambot?
3: Hala?
0: Oo. Ako way man kuya na kulbaan.
3: Yaman.
0: Tikay may intelligence kuya nga bilin, hindi man niya artificial ang

0: Si SM Brian. Ara na siya?
1: Daw, ara na siya.
0: Ara na siya. SM, may gabi. Malaag ko da, blabay. Malaag ko da.
1: Oh,
0: oh, kita ni SM Brian, makita na eh.
1: The best recommendation ko sa iyo, diri ang kwala, ang Pukot.
0: Ay, di, sige, oo, makadto ta to.
1: Pukot restaurant.
0: Makadto ta sa Pukot, unya, maadto ta sa Center Mall.
1: Pwede.
0: Sa
1: pwede.
0: Mr. C.
1: Mr. C, makapit.
0: Oo, oo kay why naman ko gainom eh.
1: Ati, kape na lang eh.
0: Kape na lang, oo. Kape kag sang una, kape kag sigarilyo, ti subong way na.
1: Kape na lang yun siya.
0: Kape kag tikal ina, no, pabe. oh, coffee and tea. Tikal.
1: okay lang na kaysa sa kape ga doon.
0: na, correct. Correct. Ay, pero, labi man ako, jong dog gasalir pa ang dalit sang tigkiriwi, no?
1: Oo, bala.
0: Grabe. Oo.
1: Aligari, oo.
0: Grabe.
1: May mga allegations, dali nga, ay, may mga nagasira na dali kay Pam Julius.
0: Na?
1: Establishments, bala.
0: Nga, ano?
1: Establishments.
0: Uy, balo ka, jong. Grabe nga kipi-kipi ko sang isa ka kwarta sang nabiling ko nga kwarta gakalabali ang pakpak sang agila mo.
2: KK5 News FM.

0: radio.
1: Campione radio.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Northern Negros, alas 7:12 na sa gabi.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Oras kedulong sa inyo sang Mighty C ang nanasilik kag alkaline nga vitamin C.
5: Bomba Marilu.
6: Bomba Hakupi.
5: Bomba Marilu.
6: Bomba

Kalam, kalam nga gabi sa inyo tanan. Kumusta ka mo mga pinalangga naton nga mga ka-K5? Mayad-ayad gid nga gabi sa inyo tanan-tanan. Kumusta ka mo? Kabay nga yara gid ka mo sa mayong pagkahimtang subong nga gabi. Tonight is October 8, 2026. Amo ining mga adlaw mga ka-K5 nga kanami magbukas ang mga negosyo bala. Isubong nga gabi nagbukas man nakaina mga alas 5 sang hapon nagbukas si Ma'am Rodeline Lamprea sang Rodeline's Resto Bar. Man grabe mo. Ang iya promo subong. 88 pesos mo, may drinks ka na, may rice ka na, may inasal ka na for only 88 pesos. Di subong may pahabol pa to. Mabakal ka sa isa ka litson nga manok for only 260 pesos, may paaman nga to nga, mga ka-K5. Sige. Congratulations sa new business na naman ni Ma'am Rodeline Lamprea. Isa sa aton nga kwan. Isa sa aton nga mga sponsors, sponsor diri para sa aton nga outreach program. Oh, may gabi dira kay Ma'am Rodeline Lamprea sa family Lamprea. Congratulations, no? Another business na naman ang ginbuksan ni Ma'am Rodeline Lamprea. Ma'am, congratulations, no? Sarina Plarion, Labrador, good evening mga ka-K5. Christian Polo, good evening. Excited ako mamati sa mga manog kanta karon. Good luck sa inyo guys. Elsie Inopre, may gabi. Erwin Kasumpang Pastor, watching live dari sa Purok Jolly, Barangay Tinampaan. Kabarles Rande, may gabi. Irene Abunales Iscario, good evening sir. Rods Del Rosario, good evening boss. Dan like and share, John Eric Rosal. Nardong Putik, good evening sir. Alkin Regalado, gabi na doll, idol, pa-shoutout na nabi. Pwede always na galantaw sa live mo. Salamat, kid. Maria Nena Mituda, may gabi. Ruben Pedrano, may gabi. Sa sityo Kugo niya, Jolie Acosta, Barangay Sikaba. Salamat. Dangzel Longno Tigas. Mary Grace Rebuton, good evening, sir. Bomba Maro, pa-shoutout, sir. Sabana ko, si Masyong Ubiya sa family Ubiya, dira sa Rosalem. Mayong gabi, Bomba Maril, watching live from Tabuelan Port, samtang gahulat sa airplane ay sa Bars Galea. Sige ah, kabar ko. Luciano Olvido, ang masunod nga kapitan sa Barangay Daga. Luciano Olvido, may gabi. Muning migo ko nga masunod nga Barangay Kapitan sa Dagao. Daryl Dilasa, good evening sir, watching live from North Negros College, main campus. Shout out kay Mrs. Ngirigapamati sa Balay, sa Barangay BF Gustilo sir, shout out mula sa imo. Salamat. Alfonso Ferrares, good evening idol, ari lang kami sa Barangay Mabini. Salamat kita sa inyo ha. Jen Vargas, good evening Bomba Merlo, shout out sa tatay ko ngagapamati gid sa imo permi. Mayong gabi Bomba Merlo, ngagapamati gid kami diri sa Purok Tangke sa guys. Salamat. Lenny Kabahaga, Magnati, good evening sir, ari kami diya sa Yang Yang. Sige. Good evening sir Bom, ga-monitor lang kami di sa Dulid HD. Ah. San Luis, upod ko si Pari Jory Palmes, may gabi na. May gabi. Good evening idol, shout out sa family Garcia. Good evening idol, pa-shout out sa family San Jose. Del Monte Bulacan, mga pamilya ko da sa Old Sagay, De La Peña family, Bombay sila idol. Sige na lang saka, mga balaklon, mahal diesel, gasolina, mga pangunahing biling, sobrang mahal. Ang gobyerno wala konserto, konkrito, na solusyon kung paano maibisan ang pinapasan ng tao. Sige. Hibanada Laguna, Waliboy, good evening, Guawad. Shout out lang, family Dayatan, sa kabahog sa family Laguna. Kag Hibanada, mig kag sa wife ko, miga si Mira. Kag si Jobert Portos, numero 1, numero 5 sa inyo mga balota. Mary Grace Rebuton, good evening, sir. Shout out, gali isa, gapamati, man papa ko, Arnel Orbe, Obia, dira sa Rosalem, Purok, Nazareth.
Good evening, sir. Pa-shoutout to Jerusalem sa Purok Barangay Jerusalem, Purok Israel. Sa kailang goy kag sa family Magbanwa sa Barangay Tadlong kag family Contega. Salamat kid, sir. Nene Pangunaling, good evening, bomba kag sa Mahinay Compound. Maing gabi sa Taran. Aileen Lopez, maing gabi. Ayos ng bomba, Marlo. Shoutout kay Jocelyn Tormata sa Magsaysay. Good eve, idol. Shoutout, Dola. BFF ko sila ni Solidad, nga nagapanyapon. Congratulations, Ma'am Rodeline Lamprey, ambal ni John Eric Rosal. Lorela Selvi, maing gabi. Good evening, mga ka-K5. Chong Boy Muliham. Neil John Patricio, good evening, sir. Bomba, Marlo. Shoutout na dagali sa Purok Maayo, Barangay Magsaysay, Carcery. Annabelle Caro, pa-shoutout idol sa mga Rina family. Gatapo kami tulad idol. Salamat, Mami Irene Harina Pardillo sa birthday ka ina. Salamat, idol. Tol, good evening. Pa-shoutout kay Nanay Lydia Bacolod, Papa Marlon Bacolod, kag sa pinakabuot, kag pinakagwapo nga rapper nga crush ko, si Romar Bacolod. Aba, puwerte ba? May crush na gali si Mimi Rap Bokalis. Babatian ka gani isang imo ba na Mimi ba? Usa gid ta ni. Mayro Mar Bacolod ka nga crush ha. Arnel Aplicador, good evening, bomba maro, kapamati kami sa Purok Vanda Dawis, Barangay Old Sagay. Toto into, good evening, bomba maro, shoutout watching from Barangay Tamlang, Escalante City, og sa kuyog nako na mga barangay official sa Barangay Tamlang, salamat. Oh. Tony Intok, daghang salamat ya sa imo, ha, naminaw ka. Salamat ya sa imo, Tony. Isa pod ka barangay kagawa diya sa may Barangay Tamlang. Elizar Orsula, Arsula, pa-shoutout sa pamilya Arsula. Geraldine Britanya Danico Pesquera, good evening sir, pa-shoutout sa from Dapitan City, Sambuanga del Norte. Budix Coligado, good evening sir, bomba. Good evening sir, monitor lang kami sa Sien Daniel Yabra ngay Rizal, pa-shoutout sa Canyete Family kag Negro Family. Raymond Harina, shoutout kakagawa Joel Caro. Bomba Marlo, pa-shoutout kay Papa Renato Harina. Oy, preparar dugay-dugay ko anahi Renato Harina. Kay isa ka sa mga contestant naton for tonight for our weekly finals. Weekly finalist naton, lawagon ko dugay-dugay ha. Ang madaog sinima ka K5T, mabaton sa 500 pesos. Champion 500, first runner-up 300, second runner-up 200. The rest, tagulo 100 ha. At least may ara sila lingaw-lingawan for our weekly finals. Kag i-plastar taman dugay-dugay sa inyo ang aton nga scoring mga ka-K5 for our weekly finals. Kay lain ang sa daily or nightly audition, lain ang weekly finals, no? Era kita karon sang scoring. Ronel Montinola, sir, good eve. Shout out Wadlof Bayunon, ma-join sa imo karon. May weekly program ta karon. Sige mga ka-K5, sino pa niya?

Ronel Montinola, good evening sir. Shout out to Adolph Bayunon sa ma-joint. Jan Eric Erabon, good evening sir from Sitioy Gamalig, Barangay Mabini City, sa Amondi ni Choy Darico Salem. Nag-shot-shot. Sige. Good evening, Idol. Pa-shout out sa Meraveles, a family of Barangay Patag Silay. Joke lang to, ginasunlog ko lang sa ito. Kagawa Jordan Morondos Cabras. Isa na ton sa mga ma-sponsor man ni si Kagawa Jordan Morondos Cabras. Kasi Kagawa Tony Pitokron. Tony Intok. Ma-sponsor ni sa aton nga weekly final sa aton singing contest. Ang makadugang-dugang, ang makalambot kita daso naman nga mga sinimana. Mag-sponsor ni sila karon kuni kampyon. Tan tagpila-pila lang na, makadugang-dugang sa aton premyo. No? Jen Vargas, good evening sir. Pa-shout out tatay kagsataran nga taga Vergara. May gabi dira kay bro Jordan Morondos Cabras, isa sa aton nga mga kaupod sa media. Nga ngayon magkapitan dira sa may barangay Puy, Sagay. Good evening, Idol. Shout out to all people of Sitio Banban, Barangay Guba, Balya Hermoso, Negros Oriental, and Torresicio family. Thanks. God bless. Jaime Coho, good evening. Pa-shout out sa happy birthday sa mama ko, si Marilyn Orquesa, sa Barrio Atipuloan, Bago City, from Cute Orquesa. Si Mama Betsky Jeronimo Madihanon. May gabi si Imo da Mama. Si Mama mo, sponsor man ni si Ma'am sa aton nga singing contest subong nga gabi. Ha? Hindi mo ni malog-logan si Ma'am Betsky pa. Si Ma'am Betsky pa, Jeronimo Madihanon. Hindi mo niya malog-logan si Ma'am, sponsor ni sa aton nga singing contest kada gabi. Hindi kung makasponsor, sa ko di kada gabi. May ara na kita sang singing contest kag matipon-tipon naton ang mga sponsor hasta sa grand finals. Sadya ni mga ka-K5. Si Ma'am Betsky pa, Jeronimo Madihanon. Maming gabi na si mo, Mama. Josh Reyes, maying gabi. Bomba, shout out dia watching live from City of Cebu. Ailesar, Orsula, maming gabi. Raymond Tanyo Araneta, good evening sir. Bomba, maro pa shout out sa Barangay Alimato. Kag shout out manda sa family Araneta. Dirigari gali sa Candies, Barangay Paraiso. Mayong gabi sir, monitor naman kami, Wilma Soson. Si Mimirap Vocalist, ma-sponsor man ni Mimirap, sa aton nga nightly singing contest sa sa tawag kanta sa K5, no? Mimirap Vocalist pa. Ma-sponsor man niya. Makatipon-tipon kita hasta sa grand finals. John Ilya Rice, no? Sa mga gusto dira mag-sponsor, sa in return, kung may mga business kamo dira nga ipapromote, ipromote na mo di gabi-gabi sa programa Dear Bomba Marilo. Kung may ara kamo da business, kung gusto niyo mag-sponsor sa aton nga program, bala? Gusto niyo mag-sponsor sa aton nga program, in return, ipromote na mo ng inyong mga business dira. Mag-sponsor kamo sa kay Bomba Marilo nga tawag kanta sa K5, no? In return, i-promote na mo ng inyong business dira. Bro, good evening. Ari lang ko din sa St. Andrew Place to. Barangay Tirampan, kamusta lang na si mo, bro? Agalan, tao kami sang Imo Live. Sa sunod lang ko maintra. Watching live at Purok Lomboy. Barangay Kamingawan, Kabangkalan. Shout out kay Tatay Miguel Legazpi. Si Mimera Pukalis, ma-sponsor niya. Sponsor niya sa aton nga. Tige kada si Mana, may ara kita kwan 1,200 gid, no? 500, 3, 2, kag 1, 1. Dapat makapangita kita sang more sponsors pa. Para nga maglawig-lawig ining aton nga program. Kagdamong malipay. Ginagmay lang nga premyo. Bisan pila-pila na inyong mga sponsor. Makapalipay na sa aton nga mga viewers kag aton nga mga ma-join dire. In return, i-promote na mo ng inyong mga businesses. Chabs Padillo, shoutout kay Ma'am Vilma Rosal, Sheila May Ligaspe. Hindi bala Sheila May Ligaspe, ma-sponsor niya si Sheila May Ligaspe pa. Mimi Rap Vocalist pa. May gabi K5 papang, aray lang kami di ah. Mga tagay mamailan papang. Si James Bornales, Gules James. Ma-sponsor manibisan 200 lang. Hindi ba ni magpabayar? Para pagkadason si Mana, kung may ara na naman ta. May ara na naman ta sang aton nga pa-premyo mga ka-K5. Ah,
Mayong gabi, pa-shoutout bossing Chicha, store located Kerosan near 5 Star Landing. Oh, si Miyasha Yosh, ma-sponsor man ibisan 200 or 300 lang. Dira ka mo bakal sa Chicha store, dira sa may Kerosan. Ah. Tupad lang sang 5 Star Landing, bla, ni Boss Marlon Metoda. Oh? Ma-sponsor man ni 300, ah. Masusanom lang ng 300 siya man. Para lawig-lawig ang ato ni Lawigon, tani asta sa asta plakadlaw, ah. Kung damo, tas ang sponsor, kung di malawig man ang ato niya kinantahan na ide. Ah, pwede pang san una. Well, subong na dayo, subong na dayo ni. Ala, dugay pa niti aton nga pangita kita mga sponsor para maglawig-lawig pagidang aton nga program. In return, i-promote namon inyong business dra. Oh, si Miyasha Yosh pa. Oh, 300 niya. Tagpila pa premium mo sina sang contest ya Good Imigo. Kada semana may madaog 500, 300, 200, kag 100, 100, 5. 1,200 kada semana. E kung gusto mo yapakyawo ng sponsor mo, ikaw ma-sponsor sa isa ka semana, pwede gid. Pwede gid. Isa man ka semana or dua ka semana nga linawagay sa imo di or isa ka bulan ah. Isa ka bulan nga linawagay sa imo business ah. Adto sa aton programa. Lawig-lawig pa ining aton nga program di nagapangita pa kita. Agad nga makatipon kita sa big event gini para sa aton mga tagpalamati. Nakapalipay man sa aton mga utod ah. Kahit hindi tama ni makaya gid tanan nga kita ya mag shoulder sang premyo. Kundi nagapangita man kami sang sponsors in return i-promote namo ang inyong mga business. Oro na lirioso. Gulo ginag may lang amount. Oh, pwede ah. Oh, sige, pwede ah. Pwede gid ya eh. Oh, pwede gid ya. Ini amount ah. Ini amount magka K5 PM lang amo sa akon. Kaya i-PM nyo lang kung anong ipapromote nyo na. Para nga makatipon kita magka K5, maka big event kita sa aton nga tawag kanta sa K5. Tuto ba din may gabi? Ronald Rios, good i-boss. Bao si Ronald Rios, ma-sponsor man yan. Ano na ni kay Ronald Rios man? Sir Bomba, shoutout taga-gabiga pamati kami sa papa ko si Freddy Bisana. Salamat kita. Nagpila premium. Ginagmay mo lang kay kada semana may madaog total of 1,200. Di kung damo ang damo atong sponsor, malawig-lawig ini. Malambot-lamboton, tanibisan 2 months lang nga contest and then 2 months may grand finals kita. Dako na nga event. Di, mga K5, may ara kita mga contestant be from Escalante, from Toboso, Calatrava, Cadiz, Sagay, Manapla. Malipay-lipay ini mga K5. Si Miyasha Yosh pa, Chicha Store pa. Subo nga gabi, may tagpila premium sini kay ang dagon ko karon iamot ko. Wow! Diyan aton premium karon mga K5 ang weekly winner. Ang weekly champion, 500. Ang first runner-up, 300. Ang second runner-up, 200. The rest, consolation prizes, 100 pesos. Si Yan-Yan ba? Kung si Yan-Yan, galing hindi pa. Kung si Yan-Yan magdaog ba? Preparar ka na, amigo, Yan-Yan, ha? Sige, mga K5, mapaplay lang ko music and then sa pagbalik, preparar ang aton nga mga weekly finalists. Si Angelica sang Old Sagay, contestant number 1. Si Elizer sang Barangay Tabaaw Sagay, contestant number 2. Si Renato sang Barangay Vito, contestant number 3. Yan-Yan Pajardo o Barangay Luna, Cadiz City, you are contestant number 4. And Jan Ralph Avilio, you are contestant number 5. Sa liwat, si Angelica, number 1. Si Elizer, number 2. Si Renato, number 3. Si Yan-Yan, number 4. Si Jan Ralph Avilio, number 5. O, preparar sa aton nga weekly finalist. Mabalik kita mga K5. Pagkatapos ang sininga music, sang aton nga music mga K5, Pasko ang damdamin. Pagkatapos ini, mabalik kita sa aton palatuntunan. Dear Bomba Marilo, diri sa aton segment, tawag kanta sa K5.
Oras, alas 7.33 na sa gabi. Oras nga dulong sinyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Plaster! Oh, plaster na ka muna kay parang kondisyon.

0: sa K5 News FM Northern Negros sa 7:42 ta sa gabi. O, plastar na sa atong mga contestant once again. Ang contestant number one, si Angelica. Sang Old Sagay, contestant number two, si Eliezer Tabaao. Or message siya kabunigadaan. Eliezer from Barangay Tabaao, message siya di. Kung sa diin katawagan sa messenger. Renato o Barangay Vito, please prepare your contestant number 3. Yan-Yan Pajardo, your contestant number 4. And John Ralph Pabilio, your contestant number 5. So ang aton patakaran diri kung tawagan ka namon within 5 minutes, nga hindi ka makasabat, automatic mga ka-K5. Automatic, no? Automatic, hindi ka na maka-join mga ka-K5. 5 minutes ka hindi ka ma-reach matawagan, hindi ka magsabat, out ka na mga ka-K5. Dapat 5 minutes nga tinawaganay sa imo makasabat kagid. And for the information of everybody, 30% from our board of judges is 70%, and 30% from our comments sa Facebook. Depende na sa quality sa nami magkanta, 70%. 70% magagikan sa aton judges, 3 judges, and 30% from comments sa Facebook. 70-30. 70 from the judges and 30% from our commentators. Ladies and gentlemen, our first judge, mga ka-K5, our first judge, no other than our first judge for our weekly finals. Once again, welcome to our weekly finals sa Tawag Kanta sa K5. Diri sa gyapon sa Dear Bomba Marlo segment. Our judge number one, Mr. John Eric Rusal. Yeah! And our judge number two, Mr. Ruben Pedrano. Yeah! Our judge number 3, Reloben Pandro Tomatob Senior. Yeah! Oh, sige mga ka-K5, ha? Dapat messenger ang aton tawagan. Hindi kita sa number kay kalaw icon kay isa sang signal sa number. Ha? Messenger gi dapat, ha? Messenger or kontestingan nyo kung may pagtawag ka muda. Tawag ka mo sa 0969-528-0527. Kamuya dapat tawag, ha? O sige, kakantuan ta na ang aton contestant number 1. Pag automatic, 5 minutes. Tawag ta si Angelica Panganiban from Old Sagay, mga K5. Pag hindi sa makalambot hindi sa makasabat within 5 minutes, out na siya mga ka-K5. Okay, timer starts. Tawagan ta si Angelica. Timer starts now. Oras 7:45. Pare, sabat yun. Hello, may gabi.
1: May gabi, Sir Bumba.
0: Wow, ma'am, may gabi. Oo.
1: May gabi.
0: Ma'am, kalaw, ay kaya sa imo nga sa imo audio sa cellphone, ma'am.
1: Pwede.
0: O, dito ka lang kay Aaron Japon.
1: Waay di sabi, sir.
0: Ahay. Kalaway sing imo nga signal, mamo. Amo manaligad ang imo to pag-join mo bala una. Di, okay ka lang. Amo lang ang imo nga audio. Okay lang?
1: Oh. Ah, sige. Okay lang, ah.
0: Ah, painahe lang ang imo radyo para hindi ka mag-feedback.
1: Oo. Painahe ko na radyo.
0: Ah, painahe lang imo radyo, ah. Okay, din taga din gani once again si Angelica, taga Old Sagay. Ate, sige. Anong imo kantahon?
1: Ano, Your Love.
0: Your Love by Alamed.
1: Doris bala?
0: Doris. Sige. So ready ka na, Angelica? Ladies and gentlemen, welcome to our Tawag Kanta Weekly Finals and our contestant number 1, Angelica from Old Sagay. Yeah! And 1, 2, 3, go!
1: Where the wind will never let me stay. So my mind's on to my soul's touch my lips.

0: inside. Okay na po.
1: Alright! Alright, so kung there you have it. And congratulations in advance, ma'am. Thank you so much, Ma'am Angelica. Imo pa shoutout na, mama.
0: Shoutout lang sa panganibang panguli.
1: Sige, thank you, ma'am. Hulaton mo lang karoon ang result, ma'am.
0: Ha?
1: Hulaton mo lang karoon ang result sa aton yung mga board of judges.
0: Ha?
1: Sige. Thank you. Bye-bye. Alright, so there you have it, mga K-5. Ang aton contestant number one, oh. Kaya muna nga aton, no, kapilata na ni mag-remind. Dapat make sure nga namin ginang yung mga signal either sa, pwede ka makatawag sa number. Ang number tada is 0969-528-0527 as long as nami imo signal. And pwede man sa aton nga messenger. Pero mas klaro sa aton nga messenger, mga ka-K5. So par ka nami, no, sa tingog sa aton contestant number one. Ang winner will receive 500 pesos. Next contestant, mga ka-K5, please prepare. Elizer o Barangay Tabaaw. At Elizer, Barangay Tabaaw, please comment na di. Again, sa aton nga mga judges, 70% from our board of judges and 30% from comment sa Facebook, mga ka-K5. Ito, Rinato Haro is ready na naman.

0: si Elizer. Elizer, timer starts now. Gaan ka na mon 5 minutes, Elizer, nga makatawag ka din eh. Elizer. Abay, basi si Elizer ni daligid lang ha. Okay, basi si Elizer ni. Hello, Elizer, ikaw ni. Abay, pasodlon ta si Elizer. Hello!
1: Hello, sir. May gabi
0: eh. Elizer, ikaw gid man eh.
1: Oh, ako rin, sir.
0: Elizer, taga din ka gani?
1: Pagkatagnip
0: niya. Ara, nami, manggali mo nga signal. Ha? Pwede man ka mo katawag sa number as long as nami lang yung signal or sa messenger. Elisa, ready ka na?
1: Ready na, sir.
0: Oo. May shout out ka na?
1: Maying gabi si Ma, sir.
0: Oo, sino pa?
1: Sa Abong Bangay Katipan, maying gabi. Sa compound, maying gabi, pamilya. Ni JR Takyakon, may gabi eh. Nagtanan nga naman ito sa Q5.
0: Sige.
1: Dahil salamat.
0: Ah, sige. Ano ning imong kantahon, Subong?
1: Guba ang dughan.
0: Guba ang dughan. Wow! Maguba, giniging dughan.
1: Gubyan, sir.
0: Te, anong masiling mo sa aton nga mga asay mo nga mga kontra, Subong, gabi?
1: Depende sa mga dyan, sir.
0: Tingin mo message.
1: Maming gabi kay Eric Rosal.
0: Sige, shoutout tanay si Tomas Jan Alferes Magno. Pwede na ni makuha sponsor. Mas-sponsor ni sa aton si Tomas Jan Alferes Magno. Sir, bomba pa shoutout sa top 8 sa concluded FPLE nga si Halex Pastor. Boss, Tomas Jan Alferes Magno, mas-sponsor ni sa aton. Ready ka na? Elizer, ano ganang pinido mo? Elizer, ano? Mahinay?
1: Mahinay. Eliasar, sir. Eliasar.
0: Eliasar. Eliasar. Mahinay o barangay Tabao. Sige, our contestant number 2, Eliasar Mahinay o barangay Tabao. Yeah! Eliasar, ready, go! Bumba na!
1: Guba ang dughan ko, kay gitaligdan mo, galit na hanaw ang imong sad, lalo pinanda ko. Ang imong panunta, di ka magpalayo, karun na nila nagmasunod, lanok na dato. Nagbangutan Intang ako, taluhan ng ante. Ingon diyan, ang gugma mo, pagkamayo iba. Ang hain sa mga karo. Uban ang dugma mo, kung man natong di mabalik, alang datan mo, nagbangutan, intang natong laluhan ng ato. Ingon diyan ang gugma mo, pagkamayo iba. Dain sa man karun, uban ang gugma mo,

0: Hablando tu ánimo, yo lo que me será hacer.
1: Puerti guba ang dugan ko kay may hapo ako.
0: Sige,
1: salamat kit Eliasar, thank you. Our contestant
0: number 2.
1: Okay, sige. Okay. Sige, congratulations in advance and hulaton talang ang result from our judges. Salamat, Gid. Bye-bye. Alright, grabe mga ka-K5 labanani sa mga taga-Cadiz and Cadiz and Sagay. Si Eliasar Mahinay o Barangay Tabaaw Sagay.
2: Walang mawawala kapag magtsatsaga kung gustong gusto mo.
1: Tatlo kataga Sagay, duwa kataga Cadiz. Ito yung mga judges, mga ka-K5, mga formerly kwan mani, mga latest kag former champion mani sa singing contest.

0: right, let's prepare Renato V. Renato. Renato Harina from Barangay Vito. Contestant number 3, please prepare. O, tawag na din ganaan, Renato. Renato, please prepare.
1: Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Hindi kami...
0: Renato Harina. Alastar na Renato Harina. Renato Harina, tawagan ta si Renato Harina. 5 minutes from now, 5 minutes ara na Renato. Kasabat din. Hello, may gabi.
2: Gabi, sir.
0: Oh, may gabi. Renato, ikaw ni?
2: Oo, ako ni sir.
0: Sige, Renato, kamusta ka?
2: Maoragyapon.
0: Maoragyapon. Tibatian mo tong mga ang contestant, number 1 kay contestant number 2?
2: Oh, nabatian ako, sir. Mina ako.
0: Ate, anong masiling mo sa ila?
2: Mga maayaw man pumukanta.
0: Oh, pero mas maayo kapagid.
2: Diba?
0: Kagi ka na champion, Renato, sa mga singing contest?
2: Why? Why pa, sir?
0: Oh, ti, before ka magsugod kanta, hagarang imo nga mga pamilya, imo mga apoy na blos, nga magbuto karon sa imo. Number 3 ka, ha? Sa aton, buting-buting karon. Pagbukas, buto-buto sila dayon ay agdaha sila.
2: Nag-kuan sila dali, nag-minaw.
0: Ti, agdaha sila nga magbuto sila sa imo. Number 3 ka? Number 3 sa baluta?
2: Kasi, di sa koyos kung kanta.
0: Di, anong kantaon mo, Subong?
2: Sa piling mo.
0: Sa piling mo. Ready ka na? Ready ka na?
2: Oh, yes, sir.
0: All right, ladies and gentlemen, our contestant number 3, Renato Harina from Barangay Vito Sagay. Yeah! Renato, bomba na.
3: Nagsimula ang aking buhay, magbuhat ng ibigin mo ako. Ang lahat ng aking pangarap natupad ng dahil sa'yo. Ang puso ko'y ginising mo sa tamis ng iyong pag-ibig. Nagkaroon ng kaligayahan.

Sa piling mo ay merong buhay. Sa piling mo ay di ako nag-isa. Ang langit ay abot kamay. Kapag kapiling ko sinta, ang puso ko'y ginising mo sa tamis ng iyong pag-ibig. Nagkaroon ng kaligayahan.

Kapag kapiling ko sinta, sa piling mo ay merong buhay, sa piling mo ay di ako.

0: Thank you.
1: All right, so there you have it, contestant number 3.
2: Puwerte nga mga tingo. Dugay mo na ni ginakanta, Renato.
3: Ha? Dinan sa mga, siya practice. Kanta po ako nagdina sa Islante, Paul.
2: Ah, nagdaok ka na yun, nagdaok. Sige, Renato. May shoutout ka pa?
3: Ako isa daw at ikaw ang mga apo ko, mga bata, ako ang mga uyuan, si Lorito Arena, si Jaime, Nonoy Tata, o si Bian. Si ang birthday ron, si Irene Arena Pardillo.
2: Sige.
3: O ako ang magat, Toto Pardillo.
2: Sige. Thank you. Bye-bye.
3: Thank you. Bye.
2: Alright, so there you have it, ladies and gentlemen, our contestant number 3, Renato from Barangay Vito, Sagay City. Arima, ano ni siya? Hello, may gabi! Hello! Sutab, manawag tapos, sutab. Oras mo, kay K5, alas 8:05, may 2 pa kita ka-contestant sa pagbalik ta, taga-Cadiz na naman yung aton,

0: mo ikamatay. Mag DTX 500 capsule. Ang palaya plus D-sugar cane. DTX 500 capsule. Pangontra sa diabetes kag fatty liver. Nagapatinlo sang dugo. Nagabato man sa mga skin diseases kag anti-aging pa. DTX 500 capsule. Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka ba?
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabalik sa tanang butika duol sa inyo.

0: mga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Imikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatags mga butika. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. You may D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Subong nga panahon, ang sobrang atambok kang tamis, pwede mo ikamatay. Mag-DTX 500 Capsule. Ang palaya plus D-Sugar Cane. DTX 500 Capsule. Pangontra sa diabetes kag fatty liver. Nagabatinlo sang dugo. Nagabato man sa mga skin diseases kag anti-aging pa. DTX 500 Capsule. Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
8: DTX Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika duol sa

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: Aras magka K5, alas 8, Jess, nasang gabi. Ay, wala pa tanag sugod sa aton counting sa pagboto, ha? Eh, reserve nyo na karoon ninyo mga boto. One Facebook account is equivalent to one vote or one point. Karoon lang ka muda comment, mga number-number. Wala pa nagbukas ang aton nga voting, kahit wala pa katapos ang aton five contestants sa pagkanta. Sige, hindi na napagpadugayon pa. Ari na ang mga taga-Cadiz, ha? Migo Yanyan Pahardol Yunoras, palihog tawag na sa aton nga number 0969-528-0527, no? Tawag na kamuda.

0: rin na si Migo yan yan. Hello, may gabi. May gabi.
1: May gabi.
0: Ah, Migo yan yan, ikaw ni?
1: Oo, ako rin.
0: Palayo-layo lang dagawa sa imong akwan, ha? Sa imong monitor sa ginatanawan mo sa Facebook or sa radio. Palayo-layo lang, ha? Para hindi ka mag-feedback.
1: Okay na.
0: Ah, sige, imo mga pa-shoutout, anay.
1: Ah, shoutout na. You know, Raska. Pag sa ating dadas.
0: Ah. Sige. Okay lang imo signal? Direk ka lang matawag or sa messenger okay lang de?
1: Okay lang sa tawag.
0: Ah, sige be, i-shout out tanay be kay pamatian tang imong signal.
1: Na shout out Moras.
0: Dugad. Ang tindak. Dugad dula-dula kag gidyaw, dugad dula-dula imong tingog aw. Oo.
1: Messenger.
0: Ha?
1: Sira.
0: Ha?
1: Microphone.
0: Ah, sige, try sa messenger ah kay para nami imong signal ah. Sige. Sige, Migo, yan yan ha. I-try sa messenger ha. Para nga nami, manbala kag mapamatian sa aton yung mga Facebook Live viewers. Karoon na ka mo boto ha. Dari kita mga ka-K5. Try ta sa messenger. Are, tawag sa messenger. Are na. Hello! Aday lang. Hello, Migo, yan yan!
1: Okay na?
0: Are, nano. Mayo signal ha. Dira.
1: Ayos ah.
0: Palayo-layo lang sa palayo-layo lang da si mga sa speaker ah. Painay-nay lang da.
1: Ah, okay, okay. Wala man ah.
0: Imo mga shoutout anay.
1: Shoutout ka family Winoras, family Pardo kag sa mga pumulo sa siyudad sang Cadiz ah.
0: Ah, sige, ano nang imo kantahon?
1: Barangay Luna Mega.
0: Anong imo kantahon ni?
1: Handog ni Florante.
0: Handog ni Florante. Sige, Sir Yan Yan, it's your time to shine. Yan Yan Pajardo o Barangay Luna Cadiz. Yeah! Yan Yan Pajardo, bomba na!
1: Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lang isang awitin. Parang kailan lang halos ako ay mapalimos sa lansangan. Dahil sa inyo ang aking tiyan at bulsa'y nagkalaman. Kaya't itong awiting aking inaawit, nais ko'y kayo ang handa.

kailanman ang mga awitin ko kay hirap pakinggan. Dahil sa inyo, narinig ang isip ko at naintindihan. Dahil dito'y ibig ko kayong ituring na matalikong

0: Dah, mungkin dengan selamat tau.
1: Alright, so thank you so much, kid. There you have it, our contestant number 4. Yan-Yan Pajardo, soon to be Barangay Kagawad sa Barangay Luna. Yan-Yan, Migo! Thank you so much for joining.
0: Salamat.
1: Congratulations in advance. Puwerte daw mabudlayan gining aton yung mga judges sa pag-score subong. 70% from our board of judges and 30% from our voters. O, si Yan-Yan Pardo mo itong number 4, mga kakay-five. Magbukas karon magsiling tapag bukas ang aton butante, na butante sa aton voting, pwede na kamuda dahil kaboto, mga kakay-five. O, lani ako. Soon to be Barangay Kagawad mo, no? Sige, ha? Kagang aton nga pag-isip sang pagboto, mga kakay-five. One Facebook account, isip ko balen to one vote lang gina. Or one point. One Facebook account is equivalent to one vote or one point. So, bisan damo-damo pa ng comment mo. Isa malanagyapon ang pag-isip. So there you have it, mga KK5. Matag na karon 10 to 15 minutes nga pagbuto pa-comment, mga KK5. Plaster na, next last contestant, John Ralph Abilio. Please prepare. Ready ka na, John Ralph Abilio? John Ralph Abilio, please call na. John Ralph Abilio, it's your time to shine. Grabe, mga kakay-five. We have 5 contestants for tonight for our weekly finals. And then only 2 will proceed to our monthly finals. Wala ni ang may monthly finals, patani. Out of 5, only 2 will proceed sa aton niya monthly finals. Ang only the weekly champion and the first runner-up will proceed to our monthly finals. No, hasta nga mag-grand finals si sila. No, hasta nga mag-dua kabula ni mga KK5. Sige. Sige. Tawag na John Abilio. Ara na. Ara na yun. Pag-away pangalambot 1 minute, ara na yun kapanawag na. Hello, may gabi.
2: Hello, sir.
1: Oh, may gabi. Oh, mabatian mo ko? Hello?
2: Yes, sir. May gabi.
1: Oh, may gabi. Mabatian mo ko?
2: Oh, sir. Batian.
1: Oh, klaro lang. May shoutout tayo. Shoutout na Anay Bikay para mabatian ta nga. Palayo lang sa imo speaker. Palayo lang sa...
2: Sige.
1: Oh, palayo lang wait sa speaker lang, para hindi mag-feedback. Oh, palayo lang sa imo nga ginapamatian. Sige. Isa sa mga sponsor naton si Ma'am Rodeline Leshog. Mayog sila tanan, Ma'am Rodeline, ha? Ma'am Rods. Lain man tiyo si Ma'am Rodeline Lampreya. Lain man ni si Ma'am Rods Leshog.
2: Okay, master.
1: Sige, be. Shout out, tanay. Amo ning aton nga mga bakod nga mga sponsors.
2: Shout out, bakod ang Naida. Family Kensika. Kay Alkin Digilabo. Family William Liba, kay Tabag. Kay shout out sa mga pamilya ko.
1: Okay, so 5 ka mo subong. 2 lang ang may chance sa makasulod sa aton sa monthly finals. No? Sige, so salamat gid once again kay Ma'am Rhodes Leshog. One of our sponsors sa aton nga programa sining aton nga tawag kanta sa K5. Ready ka na? Anong kantaon mo?
2: Okay man ang...
1: Okay ba na? Okay gid.
2: Okay ang signal, sir.
1: Okay gid ang signal, oh. Anong kantaon mo, John Ralph?
2: Getting to know each other.
1: Ha?
2: Getting to know each other.
1: Getting to know each other. Okay, ready ka na? John Ralph Abilio, are you ready? Alright, ladies and gentlemen, last contestant, contestant number 5, John Ralph Abilio o Barangay Zone 2, Cavite City. Yeah! John Ralph, bomba na!
2: I go and you call me somehow we get on so easily.

0: Danger 7.
1: Right! Yeah! Puwerte, getting to know each other. Sino nagkanta na gani?
0: Ariel Rivera, sir.
1: Ariel Rivera. Sige, salamat, Gid. And congratulations in advance. Salamat, Gid, sa pag-join din. May ara ka pa i-shout out? Okay na?
0: Okay, puro, sir.
1: Ah, sige, thank you.
0: Kaya na.
1: Ah, sige, thank you. Alright. Alright, so there you have it, ladies and gentlemen, our five contestants for our weekly finals. Our weekly finals for tonight, Maki K5, is sponsored by sa aton yung mga sponsor, no? Si Mama Rods Leshawk. Isa sa mga sponsor natin. Basi kung may ara pa na may mag sponsor, Maki K5. Sa mga gusto pa na mag-sponsor. In return, pasalamatan ka mo naman kag i-promote namon ang inyong mga business. Grabe no, aton nga mga friends, aton nga mga contestants, no? Sige, mga KK5, bukas na ang aton voting. Again, mga KK5, one Facebook account, isa lang ka-comment ang ma-counted. No? Bukas na ang aton nga voting, mga KK5, comment ka mo by number lamang, no? Ang number one, si Angelica, sang old sagay. Number two, si Eliasar Mahinay, Barangay Tabao. Kung gusto mo yung napisanan ka, nga i-comment pati ang alan, pwede ah. Number one, si Angelica. Number two, si Eliasar. Number three, si Renato. Number four, si Yanyan. Number five, si John Ralph. Again, number one, si Angelica. Number two, si Eliasar. Number three, si Renato. Number four, si Yanyan. And number five, si Janjan. For John Ralph Abilio. Bukas na ang aton nga voting, mga KK5. Pwede na ka muna ka-comments ang inyong mga bulotohon, mga KK5. We're just friends. Subong na nagbukas na. One Facebook account is equivalent to one vote only. Tatlo ka kanta, mga KK5. Tatlo ka kanta para sa aton nga voting. Kaya rin na ginasubmit na sa aton nga mga judges ang ilang score. 70% from our board of judges and 30% from comments sa Facebook.

0: Hoy, shoutout na kay kagawa Joby Diamas, ang barangay Paraiso sa Gay. Ang mapisan ka manugdaog nga kagawa da. Joby Diamas.
1: I listened to you before and I swear.
0: Grabe ba si number 3 ang pinakadamo buto subong ba? Sumahon to pa man niya. Last pass ang aton nga score sa judges. 30% lang gamay lang ang sa voting ang dako yung magahalin sa aton nga mga judges. Sa aton nga mga judges, 70% from our judges and 30% plus the voting. Pero ti mas mayo nga taas ka sa voting para makadugang-dugang sa judges.
1: Always been so clear.
0: Gapamati diri si Daddy Son. Sige.

After sang sininga song, mga ka-K5, after sang sininga song, may isa pa. Grupo na si Kagawad, Idol, Bamba Maro, basta sa Gaseres, Baskog. Baskog is...

Okay, for our last song sa atong voting, mga KK5, 4 minutes. Ah. For our last song, mga KK5, sa atong pag-boto, dra, sang inyo nga mga favorite. Gusto nyo madaog kag nanamian nyo.

0: Pero alam mo bang namumuro ka na?
1: Alright, next song mga ka-K5. Arinado kay Dugay, ginasumata na ang result for tonight.

Alright, mga K5, ari na ang result sa aton subong gabi. Oras nato alas 8:41 na. Okay, amuni ang first naton nga makasulod sa aton nga monthly finals. Mahulat na lang ni sila sa aton nga monthly finals. Kada weekly finals may duwa kita. May duwa kita ka winner kada weekly finals. Meaning to say, sa isa ka bulan may walo kita ka contestant para sa aton nga monthly finals. And then out of 8, apat ang ma-proceed naman sa aton grand finals. Mga duwa ni ka bulan nga kantahan na ya. All right, our first mga K5. Sige, plastar ko anay ang aton nga result kay dugay-dugay mga K5 ang aton nga duwa lang niyang madaang ma-proceed sa finals ha. Ang champion kag ang champion kag ang first runner up. Plastar mga K5. Gabi-gabi na lang.

0: Magka K5 pa rin na ang aton nga result, no? May nag-tie before our second runner-up. Again, break pa nato ang tie upod sa aton nga mga judges. Sige, magka K5! For our second runner-up, will receive 200 pesos. Ang second runner-up, magka K5, sad to say, hindi ni siya madala sa aton nga monthly finals. Kay duwa lang out of 5, only 2 will proceed sa aton nga week monthly finals. Our second runner up goes to contestant number 2. Yeah! Si contestant number 2 magabaton sang 200 pesos. Pero hindi siya madala sa monthly final. Our first runner-up goes to, congratulations, madala ka sa monthly finals. Congratulations, contestant number 5. Yeah! First runner-up will receive 300 pesos kag madala pa sa aton nga monthly finals. Si Sir John Ralph Abilio o Barangay Zone 2 Cadiz. Dala ka na sa aton monthly final. Yeah! And our weekly champion will receive 500 pesos. Congratulations to contestant number 3. Yeah! Alright, once again, ang aton nga top 2 nga makasulod mga K5 sa aton nga monthly finals, si contestant number 5 and contestant number 3. Ang aton nga second runner-up, amo si contestant number 2 magabaton yapon sang 200, kag the rest is 100. Si number 1 magabaton sa 100 pesos, and si number 4 will receive also sang 100 pesos. Congratulations, ma-proceed na kamo. Ma-waiting kamo John Ralph Abilio sa aton monthly finals kag si Renato. Renato sa Barangay Vito. Congratulations contestant number 3 and number 5.
1: Nang mundo nang kagandahan, may awit na humahan.
0: Grabe, may nag-type. Ginbreak na mo ng tie sa aton 3 judges. Congratulations number 3 and number 5. Kita-kita sa monthly finals, ha? Pero susubong may premyo na kamungadaan. Ulaton nyo lang ang aton nga monthly finals kay medyo madugay-dugay pa. Kay may tipila pa kasi mana kita para sa aton monthly finals. Mangita sa sang dako-dako nga sponsor para nga mas dako nga event mga kakaifa. Congratulations, contestant number 3 and number 5.

Our weekly champion si Renato Harina. Kita-ita Renato Harina. Renato Harina sa monthly finals waiting na kamuha ni John Ralph Abilio. Congratulations, kita-ita sa aton nga monthly finals. Renato Harina and John Ralph Abilio. Congratulations sa tanan ng mga nag-join. Sa mga nadala subong sa weekly finals, pwede ka mong yapon kakwana. Ka-risback. O pwede pa ka-risback si Miguyanyan, Cardo, si Sir Eliazar, and si Angelica. Pwede pa ka-risback.

Sige, wala na kita sa nagkakaigo nga panahon, mga K5. Kita ay kita sa Monday. Kita ay kita sa Monday, mga K5. Buwas ara pa ko ma-program, pa ko buwas aga. And then pagka Monday. Isa gabi way na kita programo. Sige, mga K5, salamat gid. Sa ngalan lang sa aton very humble CEO Doc Ramil Itang Uy, Station Manager Ma'am Colleen Manzanares Cubia, sa Technical Side Web ka K5. Papa J, ilang tagaan ng Jake Rickton Yeba. Sa karaman si K5 Bomba Marilo para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko galing sa Negros. Ini ang K5 News FM.

0: nga bakterya kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sang aton nga unto.
1: Tingala ka og kisa nga aga katubuan kabla iwit-iwit kung kisa kanker sore nablang mga
2: init-init.
1: Abi mo tud sa init-init no. Dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid kag folate kag iron kag mga B vitamins. Ang pinakadako gid nga inong danan, wala ka na sang probiotic sa tiyan. So anong makabulig?
3: Siyempre ang probiotic sila na tagahimo sa kuan mo, B vitamins.
1: Exactly.
3: Kinanglan ka pa mag-supplemento na sang B vitamins.
1: Oh.
3: Got derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins kay gamiton gina sa lawas.
1: Yes.
3: Pero mahimo lang na kung pala inom ka D3bio kag Sporbiotics.
1: Exactly. Especially, Doc Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na pati good bacterias mo.
2: May ginapasin.
1: Repopulate mo D3bio plus Sporbiotics, kampyon para sa kanker surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawong nga pimple free.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa apo tutum na lamat sa Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gid ayon ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
7: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect Ibo.
8: Ako galing si John Ray. Dahil sa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga. Nagainom ko sa Moderna Plus. Kung pamatyagaan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
6: Tinig ng Reformasyon.
11: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
6: Tinig ng Reformasyon.
11: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
10: Mga kapamilya, mga suki, na mga tagpalamati sa aton na palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Sa gihapon, dayaon naton ang Diyos sa kasalamatan kay hinatagan kita sa Mayong at Chimpo, makapadayon kita sa subong sa aton na palatuntunan, kag makapadayon kita sa pagmati sa iyang balahan ng mga pulong. Kamusta ka mga tanan? Kabay pa ang ayara ka mo, si kayong lawas, kag labos tanan, mayo man ang inyo kayamtangan sa inyong relasyon sa Diyos. Kaya mo niya pinaka-importante sa tanan. Biskan nga kita ginatagan sa tanan nga mga pagkamaayo nga ginatag sa aton, physical, mental, spiritual, financial protection, pero kita man dapat nga aton siya suplian. Aton naman i-balik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat, bangon sa tanan niya nga pagkamaayo. Ligid na ito na siya pagkalipatan, kay diri lang ang Ginoo malipay sa aton nga tanan. Wala na kita nga sa tanan nga man nagkalatabo sa kalibutan, mga paandam lamang ni siya, kag ang mga kasulti, ang mga ginagamit nga balik kapital, kita nga mga baskog, kita nga mga maayo pang lawas, dumdumunta na ang Diyos na luoy sa aton. Muna nga dalayaon siya sa sini nga Diyon. So sa hindi bagid kita magpadayon, subong sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon, mga muyo na kita. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalipong ito, kami po'y narito, lumulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At kami po'y inyong iningatan at pinagkalooban ng pagkataon kung saan makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, sa buong Pilipinas man siya, at pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, kaya din higit sa lahat ang CEO, Rukamil Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga kinakailangan na mga pagpapala ng physical, mental, spiritual, financial and protection at sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nagkinig at kung may mga karamdaman, physical at spiritual, nawa pagalingin mo upang ang nalabing buhay ay magagamit sa paglingkod sa inyo na may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng mga kasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Parin kita subong maguturan sa aton nga pagtuon na hanungod sa paanggid. Kag aton to namit lang ang paanggid na hanungod sa manog sa buog. Now, ang

0: radio ko.
1: Kampiyon na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba ay nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5, and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, umdana kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, text na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263. O kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa ton palibot, saliwat, i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Saliwat sa ating globe number 0927-448-940. September, October 8, 2026. It's a Thursday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, the one and the only Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5, Jirili.
0: Kamusta ang mga adlaw sa buong Lo?
1: Well, still the same. Still the same. Nothing gonna change. My love for you. So para, so good. So good, so good at that. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan. Ako naman si Jay Lolo. Kamustas? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good ah. Very good ah. Mayo. Kinanglagin mga ka-K5, atong gid tagaan siyang importansya. Aga atong ikayong lawas ha. Kinanglan may ara kita sang timpo kag panahon sa pag-uliki dire. Kay man lang atong nga mga handom kag mga ambisyon sa kabuhi nga makaangkon sang malipayon nga pamilya kag palibot. O kung mga bagay nga mga material abi sa aton nga pangabuhi. Just like matahom nga balay, manami nga kotse, kag madamo nga pundo sa bangko. O kung maka-travel ka abroad, kag madamo pa sa mga gusto natong nga handom nga malabot sa aton kabuhi. Inatanan maging posible kag may kamatuoran. Kag malabot naton kung kita may arasang ikayong lawas. Ang kapital naton sa paglabot sang handom naton, aton nga good health mga kakibay. Amo ginaunahon naton subong, ang tanan na maging baliwala kung ang aton nga lawas, wala nag-a-cooperar. Gusto sang imo pinsar, pero ang lawas mo hindi na gusto. Tungod may ara ka na sang masakit o kod balatian. Ang imo lang pinaghandom is mag-ayo ka. Mag-ayo ka. Maulian ang imo nga kayong lawas. Kung nagamasakit kang nagbalatian, ang pinaka-importante sa imo is makarecover ka. Di sumong mintas sa mayo pang lawas mo, padayuno naton nga pabaskogon kag i-prevent. Proteksyon lang nga hindi kita makaangkon sang lala o kung masakit o balatian. Pagi sa pagkaon, kapag pili sa mga masustansya ng pagkaon, kag ilimnon. Subong man tagaan panahon ang exercise, ang paglimpyo sa aton og sarang kag aton panimalay, ang pagpalayo sa mga bagay ng makatag sa aton stress, kag ini magkalipad gid adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500. ang DTX 500 mga ka-K5 nagahatagin sa pagbulig sa aton sistema nga para malimpyuhan. Ginatultol kay kaginapangita iya ang mga toxin deposits nga sa sulod sa aton lawas nga nahamtang para maguba sa aton nga sistema sa pilakadlaw, no? Ginakakasin ang daan nila, no? Kaginapangita iya kaginapagwa sa lawas ta. Kag inkaso ginmamasugata iya ang mga damage ng mga selula o kung may damage ng mga tissues sa aton sistema, ginarepair iya sa DTX 500 mga kakipay. Ginarepair iya kang natagaan sa sustansya kag protection ng magbakod liwanan. Ina ka namin sa DTX 500 mga ka-K5. Kaya ginapagwayagin ang mga higko o kung mga toxins sa aton sistema. Kaya ginatungod, ang iya panakot is Ampalaya Extract. Ining amarguso. May aras ang kapasidad nga mag-panubos ang aton nga blood sugar. Kaya ginabantayan nga hindi maglapaw sa level ang aton nga blood sugar. Kaya may epekto siya nga parihas gid sa insulin. DTX 500 subong man may aras ang super antioxidant kahalin sa tubo nga nagabantay man sa aton nga sistema nga hindi mahaligtan sa mga free radicals. Ang katulad sa toxins, ang free radicals, ang tuyo siniing maghatag sa kahalitan sa aton sistema kag magresulta sa masakit kag balatian nga pwede kamatay sa isang katawo. Gani ano-ano mga K5 inigin magkalipad sa pag-inom. DTX 500.

Come down my DC. Ati Goda, very good. Bawal gyapon magtulo ang aton ilong. Bawal magtrangkaso, magubo, maghilanat, mag-allergy. Sa subong nga panahon, kailangan pabakod-bakod sang resistensya, kagpataas-taas ang depensa sa atong sistema. Kay man sa liwat, no, ang sakit kag balatian ang isa kadako nga risgo para sa atong kabuhin. Kagay amo ina ang rason nga gina-emphasize tagit sa inyo, according sa report sa liwat, nga ang pinakadako nga porsyento kung kabangdanan nga gahapatayang tao sa kalibutan. Tungod sa masakit kag balatian, magamay lang ang porsyento ang kakapatay ng tao subong sa kalimutan sang, tungod sa kagulangon bla. Tungod sa tuman katigulang o kung old age yung natawag. So mga kakipay, masakit kang balatian aton likawan kag atong gidalungan aton sistema nga hindi makangkonsini. Padayon kita nga maghahatagid siyang depensa kag resistensya, ilabi na git ang laton-laton bla. Way labot siya nga makangkong kasi nga natural nga sakit kang balatian si Mulawas. Ang iba naman niya halin sa iban, malaton si mo. Di karon kung wala ka resistensya, na ano bo resistensya mo. Kagpigaw ang imo depensa. Dali kay imo latnan bla. Si kilanda naton sa mataas nga depensa kag resistensya. Ang liabi, ang sikreto, himuunta, inom kita, mighty si. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Nagatag sa dugang ng proteksyon sa atong lawas nga para hindi kita madakta, malatnad sa mga sipon o buo. Mga kagaw sa ara sa atong palibot kang ginadalaman sa atong mga chimpo kag aton nga mga kaupod kong isa, no? Mga upod na atong kag mga kilala nga nagalain pa matyag dugay-dugay kung malatnan ka na malatnan. So aton nga tiyungaon nga everyday, especially kung nagabiyahe ka tricycle, no? Madamo ka sa taong ginatubang. Kaga grabe pagin kung ikaw driver sa taxi o kung grab o kung in-drive. Kay tisarado ang imoyang salakyan. Pero sari-sari nga tao nga nagasakay sa imo. Huwag ka kabalo kung may higko ang ilada pa na pa. O kung bagulan siya nag-ayos sa sulalog. Di siyempre sarado ang imo salakyan na yung aircon mo. Di ka pulon-pulon ng bakterya in kaso. That's why mahalong kita nga mataas ang atong depensa kag resistensya. Inom gin mighty C ang alkaline ng vitamin C. Sa mga ginikanan nga mapisang gin sa pagpatigayon, sang ilang mga obligasyon kag responsibilidad para sa ilang panimalay, kag para sa ilang nag-eskwela nga kabataan. Nagasalig ang mga pinilangga at ang pamilya. So kilanglan amligan tagin ang atong lawas nga hindi mabriya. Kay mabriya gani ang atong lawas mga K-5. Pati ang nagadepende sa aton mapiktuhan man. So everyday kilanglan aton, sikrito ang niyabi, inom lang kita mighty C ang alkaline ng vitamin C. Tagahayman si Toto, si Indaya, no? Kiti siyempre nag nagapatigayon sila sa ilang pag-eskwela, sa ilang pagtuon, para man na silang masanag nga palabuton, no? Kang isa ka mga hindrance, mga kakipay, ang upang sa mga kabataan naton is siyempre ang makangkon sa masakit kang balatian. Ang ilang handom para sa ilang palabuton, nagahulat ina mo. Nagahulat ina yan. Kilanglan at nilang padayon silang mag-apiparal kag makondisyon ng ilang alawa sa pag-abot ng panahon, pwede ginilang maangkon ang ilang mga handom kang inaya, ginahandom man natin ng mga ginikanan nga malabot sa kabataan ang ilang handom. Ang handom naton, ang ilang handom. Ang ilang handom nga mga malabot nila. So makita at ang kabataan, tas blakad lang malipayon kag establish kag okay sila. Lipay na malang ginikanan. O samtang subong nga nag-eskwela sila subong, nga para hindi yaman ang ilang pagtuon kag ilang paninguha sa ilang pag-eskwela. Para sa masana nga palabuton, gaya si Toto o si Inday, pabaskugahan ilang depensa kag resistensya man kay siyempre ang laton-laton sa ilang pagkantos-eskwelahan, nilibo ka mga estudyante ang ilang masugata
Wai ta kabalo ba si isa dira isa grabing na lang akagaw bla. Tingala ka na lang ang pagpulis ang bata mo, nagapaluya lang nga ang siya kag nagalain ng pamatsyak. Tungod gali na nalatnan siya. Nalatnan siya pag ubo, kung pangatsi, o kung pampanguyab sa ngayapun. Daw naglaton bla. So kung ang bata mo nagainom sa Mighty C, syrup for kids, resistensya yan kag depensa mataas. Hindi siya basta-basta malatnan sa mga trangkaso o buong ang mga mikrobyo na makwini niya makuha sa iyang kaubod sa eskwelahan. Sa liwat mga nanay, tagtatay, makli si Toto, sinday, pinuma sila sa Mighty C, Mighty C 04 Kids. Alas 9.55 na mga ka-K5, iningabahin na duluman sa aton sa D3 Bayo. Grabe ning malita niyo dito sa somewhere in Vietnam ha, somewhere in Vietnam mga ka-K5, damo ng mga tao ang nagkaladakpan tungod sa rason nga ariho mati anyo Vietnam ha? Sa Vietnam ni damo ka tao, kung 12 ka mga tao nagladakpan, nanon ni sila ang 12 ka tao na nagladakpan sa Vietnam. Tungod, ini sila mga suspitsado. Suspitsado nga nagabaligya sang karne, sang kuring. Ginaligar na gabaligya ining 12 ka suspitsado sang karni sa kuring dito sa Vietnam. Arestado sila. Arestado ining mga 12 ka suspitsado nga ginaligar nga gabaligya sang karni sang kuring. Diriya siya golden pill dyan nga baligya karni sang tawo. Dito sa Vietnam yung mga ka-K-Firm nagabaligya sila yan sang nanakpan ining mga suspitsado. Karnisang kuring. Arestado ang 12 kalalaki sa Vietnam matapos ginaligar na ginako sa mga ini ang pagkawat sang kagpagbaligya sang kaping 2,700 mugabi na mudamo kuring ba? 2,700 ka mga kuring suno sa kapulisan. Uso guru siupaw na ito. Sa pagpangusisa sa otoridad, ilan na kumpiskar ang pila ka mga trap machine nga ginagamit sa pagkakasang balahibo kag kiluhan mga nga ginasupitsahan. Ginagamit sa mga supitsado sa pagkuha sang pagkuha kag magpatay sa mga kuring agod himuon nga pagkaon. Sige, may trap machine gali sila, no? May trap machine, gurusa sa trap machine na nga may pagkaon na, masunod ang kuring, was makasunod ang kuring, nati mapriso dahil ng kuring, manaog ang pertahan. Di ano niya, nakita kang na-kumpiskar kang ining mga trap machine sa otoridad. Kung hindi may aras sila galiga makinaman, may machine man nga isulod mo ng kuring, patay namin, no, balahibo. Ang balahibo yan, kakas na yun. Na-improvise nila ko nahimuan nila sa pamaagi ko nung makina nga para mahimulbulan ang kuring na yun. Na-rescue man sa otoridad ang 50 ka mga kuring sa paghinakop sa mga suspitsado. Kag 3-3 ang luwas na sa luwas na nanabalik sa ilang mga tangiya. Samtang ay lang may mga tangiya gali. Samtang gusto diya naman sa Animal Welfare Central ang iban pa. Legal sa pungsod Vietnam, legal kuno. Legal sa pungsod Vietnam ang pagkaon sang karne sang kuring kag ido. Ay amo gali na to. Kag madamo nga restaurant, oy madamo nga restaurant delikado ah.
kag madamo nga restaurant ang nag-advertise man apang nagakilanglan sa mga dokumento kag papeles nga ipakita ko sa diin maglagalin ang nasambit nga mga sapat. Kaluoy siyang inyo ko rin kay Ido kung maglago-lago si Vietnam galito. Why surety makaunan mo pagali siya siupaw? Gina-advertise pagali sa mga restaurant rin. Nadali ka mo di, kaon ka mo di. May hari di, bagod ako mga kuring ihaw. Bagong ihaw nga kuring ko ginimo ni salad. Masinggit, masipiang taon. Nadali ka mo yung kaon sa mo restaurant niya damo dito. Antes ni Schengen patay, agin ka kasana yung mga utol. Grabe nga mga advertisement nila. Hari siupaw, hari siupaw, hari siupaw. Kung matyagal mo, doon ginailaga ang dughan mo. Ginakulbaan ka tungod may natyagal mo, may ilaga ang dughan mo. Kaon ka siya nga mo nga siupaw, plibor ko rin. Grabe daw. Sa pihag nga bahin, mga kaipa, bisar sa nga legal ini nga kaindi bagong panggawin, no? Dako naman ang bahin sa populasyon, ilabi na sa mga kabataan ang nag-suporta sa pagdumili kag pagkonsumo sang karni sang kuring. Meow, meow, meow. Grabe, no? Muna, perdi sila sa China sa una to yan. May balita yung inang karton, wala siyang lago, wala yung ang mga karton na. Ginabasa ka, ginaimpon niya sa karni sang baka o kung karni sang manok. Kag ginasulod niya sa siupaw. Kahatol, ano ni ganin, nagkarton niya bla? Karton na bla, nga mga brown na bla? Namuna ginabasa kag ginatagtan na nila ang karnis ng manok o kung na baka man. Kag impunan nila na yung katunga yung karton yung balaan mo. Tibutan na nila yung sa ilang mga siupaw abi dito. Tingala kang gano'ng kanamit man yung mong kaon. Galing na galing yung karton na galing kaon mo. Dapat man nagapamalabag sa Vietnam mga KK5 nga sa sining ilang kinagawian. Ila na niyang kultura guro sa mga Vietnam guro ni sa pagkaon sang kuring kag ido. Pero subong nga panahon mandamo na kuno sa ilang populasyon kag ilabi na mga kabataan. Nag-again sa kung nag hindi magsugod sa pagsuporta sang pagkaon sa ano bla sang kuring. Nagasuporta sila sa hindi nga pasugtan nga magkaon na sang kuring kung pag-ihaw sining mga sapat. Ano ay han ang ipikto sina no ang magkaon ka kuring no nga kuway ka kabalo bla parehas to sang sa una sang may ara kami sang tupad balay. Isa ka labandira bla. Ang ama sa nga ama yan ni simpre nagpanglabas sa aga. Panglabas sa aga mo. Nagbreak sana yung bla kaga niya day mamahaw ka na day kay damo lalabhan mo. Sige day makantol ako na day. Isang ara na sa salamisa. Atubang siya ama bla. Di pa mangkot sa sang iyang ama nga di damo lalabahan mo gali. Niya o damo, dahi ba sa sang? Okay lang ah, basta magka-ipersa lang ta, okay gina yang buskan no ka damo da. Niya ti, sige pa mahawaan na yung basang ama. Niya sige na kaon na da. Niya sige na kaon niya, sa tunga-tunga sang kaon niya, grabing usap yung lang. Niya ti, may kay gaming ka na mo gali. Niya hundan, no kanamit, misasod ang daming karne ni. Niya tiga kaon ka man ido. Ni ido, way kong kaon ni ido ya.
Bigi usap niya sa nga karniyo, sa kablog ili, ido na to. Hindi mo lagi ko kaon ido ya, miskan na pilito, makakuin na hindi ko yung magkaon ido ya. Yan ang tigulang na ko yan, nag, amon ng edad ko, nagbukay ng gulo ko yan sa pangabuhi ya. Wala gyo tilaw ido ya, sige pang it yung karni. Ya, tingin na kaon na sumong kay ido na. Ya, ha? Ya, apat na kami kahiwa ang nakaon ko, hindi ko namit gilising ido, no? Do, hindi mo gali mabatsagan mga K-5 kung wala ka lang pambalo, abe, no? Ano nga kabalo, ganun ka, mo, ido na? Tingin na ba, wala na subong sa ato, no? Somewhere in other places, ha? May ito to yung nagkaon sa Blanya. Buka namin isang adubo, mga pispis. Luan rin siyang pispis, man. Sige lang sa kaon niya, malaki adubo nga luto, malahaw. Daka namin sa pispis, no, kakit-kot, no? Kaya ilang mga tiil, lang mga maskul, ang maskulo, lang kitaon, gin. Tapos ang ila yung lawas ka, namin mga healthy nga pispis ni. Igo gali ya, muraon gali mga K-5 ya, hindi gali pispis niya, kundi mga pakap lang. somewhere in Don Salvador, Minidicto. May ara na doon, no? Kung may ara pa na sumong isang ka-restaurant na nag-offer sila sa pakayabla nga sa kampo. Pakayabla sa umaya.

napaka mga kakipan. Okay lang na yan sa ato ni mga amo na naman na magwanta at managuro. O sini nga, bi magkaang ka kuring kaga iningido sa Vietnam niya nga gina-offer nila si Ila restaurant niya. So buong magkantong sa Vietnam na wala naman visa. Basta may passport ka lang ka may promo sila, I think, ng mga packages ng mga gina-offer. Kaga kung hindi ka makakanto individually, dito ka malaga sa Vietnam, no? Sa mga lugar ni datong at home na tourist spot, abi. Para makalagaw ka sa Asia man, abi, ti Vietnam, ha? Barato lang. Pwede ka maka-enjoy dito together with your family. Kaga wala iyang visa, abi, no? Passport ng gurong kinanglasin, eh. So mahapos kaga madasig ang imoyang pagpikurar. Nga makabiyahe kung makalagaw ka bilang turista sa Vietnam, mga kakipay. Kunti ang magaling na nga kung ikaw yung pet lover ka sa mga ilaga. Sangkuring kagining ido, mga kakipay. Masi masugata mo yung mula, no? Pero nga nag-advertise mo sila kung mo. Guro may mga kung inyo restaurant, guro. Ang ilago restaurant. Kung nag-offer sang kuring kag ido guro nga mga karne bla nga ginaluto nila kag ginalakot sa pagkaon guro kinanlan isa sa mga layi na guro i-advertise mo gid mo kami ara kag nga ining restaurant naga-serve sang kuring sang karne sang kuring kag karne sang ido, no? So kung ikaw yang medyo maselan kag hindi kaya sa nanamiya sa muna nga klase nga plastada binga pagkaon. Kasi siyempre, ay, hindi ko din magkaon niya galiya. Kaya may araman niya nga, kung mag-amobilan niya sistema, oh. Nga nag-serve sila galiya sa mga pagkaon nga may simbog o kung may karnis ang kuring kaido. Kag wala sa karatula sa gwa. Nga nag-ababalo nga ining restaurant na may nag-serve sa karnis ang kuring kaido. Hindi, siyempre, matiplangan ka gini. I think, amun aguro, no? Nga isa sa mga regulation nila kung ilang nga mga inasunod aming mga K-5, no? Kung ikaw isa ka restaurant nga nag-serve sa karne sa ido kag-kuring, mabutang ka ginasagwa sa restaurant mo karatula, meow meow kag-aw-aw, available here. Grabe maning balita. Hinakop sila guro kay why sila sa mga papilis ni. Why sila sa legal papers sa pag proseso kung pagdakop sila ng mga kuring. Pero kung may ara maguro sa legal papers ni guro ng mga suspitsado, why manin sila galakpan guro kag okay man lang kay gawi na ni gali sa mga Vietnamese. Karoon no, Hario, na ang ilayag-aliyag, obisyo yaliyag, ginatrap nilang mga kuring. Gina ang mga ini, no, kaga ang pagkawat, kaga pagbaligyas ang kapin, 2,000 citizen, tos ka mga kuring. As sila mismo, kabaligya, galiyag, ginakawat nila, ginatrap nila, kaginabaligya nila. Sa mga restaurant guru, no, sila ni mga kumbaga pa mga butcher sila ni. Ti okay aha. Sa aton niya daw ay may guru, no, siupaw tanawan niyo bi. Hindi ko ni magkaal siupaw. Paborito ko naman na panaman ng daan ng siupaw daan. Laing niya sa unang siupaw mo lang kang subong ng siupaw, no? Ang siyupaw sa unay daw may tambok siyang baboy nga makita mo rin niyang nga daw kakid all blao. Da sa may super mix sa may central market sa una mga kakipayb, no? Magkaon ka sa una batsoy may siyupaw ni blao. Da sa may rubak sa una may mga amo sinada nga klanan sa central market sa una sa may Bonifacio Drive. Sa mga amotong achimpo, guro, mga late 90s and 80s. Or lower, pa na guro, 80s. Aran na ang mga batsuyan, nagahilira na sa may central market ng mga namit. Di, amugin na yan, ang mga siupaw, sumunan yan, may special, may ordinary.

Ang specialty, siyempre, may itlog. Dibla. Paras manasang kaong kabatsoy, may special, may itlog. Yan, ano gusto mo, sir? May itlog, sir? Yan, gusto mo tayo may itlog? Galing ka, mahal. Yan, pwede nga makaon ng kabatsoy. Pero kapitan ko lang itlog. Kapitan niya lang ko ng itlog. Hindi niya pagkaunod. Lain niya sa una yung sabor kagang timpla sa batsoy ganyan niya. Yung namatsagan mo ganyan nga daw adubo ganyan sa nga baboy balaya. Subong nga daw, subong niya, anong plastada sa mga karne, abi, example, may asado con pork flavor. Daw mga puro unod lang bala nga daw ginpili, bala nga daw reject nga mga karne, bala. Daw feeling ko lang niya, ha? Correct me if I'm wrong ang sa akong observation, abi. Daw ginapili lang niya karne, bala kag... para lang ganyan, nubuguro ni nga, masigin siksik bala sa tulaan sa mga daw paras, bala sa baboy. Hindi na sa una pariyas siya siya nga daw ginadubo, sa yung cubes-cubes nga masaburan mo ganyang kanamiton. Subong niya, para lang niya, pork flavor, no? Kag chicken, aming sabor sa mga siupaw. Di daw gina-shredded nila, kag daw gina-buhaghag nilang unod. Para mag-lapta ka magdamo eh. Daw commercialize mo lang. Unlike yan sa muna, yung intake na yung mga uno dyan, nag-bilog-bilog nila yan. Nga mag-usap kaya sa nga siupaw yan, mas gam sa mga kanamiterns yan. Pagkanto namon sa trip namon sa Hong Kong, mga kakipay. At siyempre may ala kami sa ginapatingkaan ni Dr. Ramil o yung yearly tour incentive sa mga empleyado niya. Pribiliho na ang ginahatag ni Dr. Ramil o every year sa mga qualified ng mga empleyado. Yan. Now, karon, libre na ang transportation, ang hotel accommodation, ha? Pati ang mga lagaw ninyo, no? Libre na tanan ang magsakay nyo sa mga transportation kung magkanto ka mo sa mga destinasyon ng mga tourist spots. Amin. Libre na mga tickets sa mga lugar nga sudlo ninyo. Kag tapos may pocket money ka pa na yan. Tapos mga kakifive, no? May ang pocket money mo na yan. Di, siyempre, mo niya discretion niya kung anong imo yung gusto. Mabakal ka to mga bayo, kung makaong ka to sa mga manamit. Imo na yan. Pero libre na yan, siyempre, ang imong breakfast, ang lunch, kag ang dinner ni mo, no? Dala na yan sa package sa isang tour ninyo, abi, no? Kompleto na na yan, eh. Gamo na eh, grabe yung magbalangga si Dr. Ramil o isang mga empleyado niya. No wonder nga palangga man siya namon. Hindi ka pa nakita, may nga all expense paid nga travel incentive. Patulugon baka mo sa first class nga hotel, mga kakaipan. Kagtapos yan may pocket money baka mo. Yan muna, Bino, naglalagaw kami ito sa una sa Hong Kong. Kinabot kami sa Disneyland, mga kakaipayam dito, mukha sa Diyaman. May balay ito si Tarzan, kang may man-made ng mga suba. Damo sa mga turista, kang mga lokal man dito sa Hong Kong Disneyland, abi. Di kami ni, kami manabi sa mga kaupon na ito. Sakay man kami sa barko nga nagalibot sa man-made nga suba. May mga porsyon to nga man, makita mo nga mga elepante ko nabi. Pero yung mga statwa na po nagahuni kagiliho. May mga hipo po tamos man nga nagagiliho. Nagahuni man sila. Tapos kuno may mga vulkan-vulkan man abi nga nagakalayo. Tapos may mga tao nga mga nitibo abi halin sa Africa. Kati siyempre Tarzan mo. Tarzan bla yung Lord of the Jungle bla. May totoo nga kahoy nga dako kag may balay sa babaw nga ginhimo lang balahaw daw amo inang bastada. Kasadalong niya subay nga man-made. Mga kakipay, kasadya samon mo.
Ah, nitsaga kami to sa may balay ni Tarzan to. Dito yung niya mo ni kwarto nga sang gamay si Tarzan, nagabantay si amo. Niya mo ni nga kwarto, ang itulugan ni Tarzan kay nisasaway nga si Jane. Kagya mo ni nga kwarto, ang iyang balay ni Chita kay ni isang mga parot. Abi, ay kanami. Grabe ito yung adventure na mo niya sa Disneyland, ito sa Hong Kong, sa Mutong Chimpo. Di mo na eh, nakita mo sa mga Chinese movie, bla? Pag-uso ni Jackie Chan, ni Ching Chong Chai, bla? Ila ni Ching Chong Chai, ni Chimpo, ni kag ni Jet Li, kag ni Snake, ano na gani? Snake and the Eagle Shadow, bla ni? The Drunken Master nga mga pelikula sa una sa nga Chimpo ba to? Nga ti siyempre yung Jackie Chan nga kaon pansit bla? Kaga siyempre sa China do, siyempre daw nuna ginaya nagalin ang natawag nga pansit amin. Di curious kita mga K-5, inamalang mga restaurant nga may nagadupa nga mga Peking duck niyo. Kag may nga kaldirong nga lagko, kag may kusiniro na nga may kalo nga tagaas bla nga puti bla? Nakita to namon sa paganto namon sa Hong Kong gen. Pag-agi namon, siko balikan, tanda, karo kayo makaon, gitanda. Sige, pagganto niya, pagtapos niya sa ano niya, sa ambang nga trip, no, sa kanto na kami sa hotel. Gin pang nga hagad kung iba namon ka nga upuan ko, pre, makanto na ito, pre, kayo makaon, sa nga pansit, anudos, di sa nga Chinese style. Kranja sa amin. Tanay na ginupon man sila tiyan kanto sa piyaka bangga nabi. Sa piyaka bangga to sa amin nga ginadayunan nga hotel na totoo ang restaurant nga gabaligya sa gahilira sila. Gahilira sila sa kilidalan niyo. May pwesto gita eh. Tapos gahilira ta si Sari yung mga restaurant nabi. Gabaligya sila sa Chinese noodles sabi. Ha, Chinese noodles. Kaya di kalamanan, nakaon na niya. Di siyempre, araya sa, ano ni, mga lucky me, di bla? Araya sa plastic na sulo na niya sa restaurant. But this time siya, dito niya sa China, kung sa Hong Kong. Kaya di siyempre, mga Chinese mo na sa Hong Kong kalamanan. Ang original, ginyang inhalinan, malaging kumpihan sa atong mga noodles, di nga rasun sa plastic, malang just like lucky me. Makatilaw kita sa authentic, ang original nga noodles, me. Mamdamo-damo ko ang pilihan niya, Plimor, yaya. Di yung pili ko mga kakipan. Na medyo nipis nga karne siyang makal, lang. Di ala na nag-lorder na kami. Dugay-dugay, ara namin mo, nagsadya sa amin. Ano nang sabor, man? Ano nang sabor, kag ano ni ang timplada sa sabaw nila, man? Di siyempre magkaon ka nodo, siya unang mo ganyang peran ginayang higop kag itsabaw. Kag sagam sa man ang timplada. Ay kasadya sa amin. Excited ka ba? Kasi siyempre, first time mong makakantos niya sa Hong Kong. Kag makatilaw sa original nga nudo, sabi nga luto niya sa insect mula yan. Nga sa una, nakita mo lang niya sa television sa pelikula ni Ching Chong Chai, sa pelikula ni Jackie Chan, sa mga insect Chinese movies, sabi. Well, this time niya, realidad na ito. Araw na stumangan mo sa mabola misa, oh. Nga nag-aso-aso, may ara kaya sa chapstick ang kutsara, pili ka no, imo yung, ano imo gamiton, chapstick o kung kutsara, di siyempre kutsara, ganyan eh. Kasi masabaw ka lang, i-chapstick mo sabaw. Arina, aso-aso, ara ng timplada, abi, mapili ka lang kung anong imo yung sahog, gabibili. May ara man yung pato, kung manok, o kung karne, kung baboy, kung beef, ang imo yung ilakot na. Papiliyon ka malani sa ilay ang minu, abi na. Di mo ito binapilihan na ito mga nipis nga hiwa sa maka, abi. Ba, mayuse, mayuse, pag tilaw ka muna, uy, ano ni?
Manamit na gurma sinamaguhan lang, kuya. Do lain ang panglasa sang Pinoy mimo. Do wala sa kalabot, guro sa ginaexpektar kung lang nga sabor mga kagipan ba ako. Okay man sa namin man ang pagtimpla, masika kita lang guro nagmanol-manol sa timpla, dabla. Kaya kita yung mga Pinoy yan medyo do lain ang panabor tabi mo. Kaon niya po, si Brie niya, mo giniguro ha. Hindi kayo mo magkaon niya kay isa kabol. Ano sinto si Sinta yan kung sa aton ba yung mga kwarta? Isa kabol nga order mo yan, sinto si Sinta yung prisyon. Hindi ka ba yung magkaon niya? Last eye, pre. Eh, ikaw, una na kayo may rata na. At ikaw, gaga kinumot. Na daw na daw namin ba itong Lucky Miss ato now? Ay gali, amo ni galing sabor. Ati amo na guro na maguhalan ta guro. Kasi siyempre, lain niya nga ito niya nga timplada. Ayan mo. Lain man niya timplada, isang original. Medyo light lang niya kag giluto niya sa karne. Mala kag tulang nga gilaga sa malawig nga panahon. O malawig oras. Wala ang tama, nada. Kauna lang mala, kay mahal ka na ani. Di amoy na. Ah, sige, asan dyan, no? Ah, next year, ah. Sa nagliga niya, ah, last year ngayon, no? Last year yung, this year, 2025, ginlagaw naman kami ni Doc Ramil sa South Korea, numnuman nyo. Gusto ni Doc Ramil na daan ma-experiensahan namon ang, wala namon matilawang kang ma-experiensahan. Amo ginaghandom yam lang. Mas makita yung mga empleyado yung gakalipay kag lalabot ang mga ining mga bagay sa kalibutan. No, proud man sa iyang kawalingo, no? Galipay ang mga tao yan. Dito sa Korea, mga kakipay, mga kasadya masamot. Sa Gwasang Hotel, kamalo ka North Korea kag South Korea, lainay mo. Mabiyahe ka mga 30 minutos. North Korea na, communist ng Koreano, bla. May border na da, yun da. Yung hotel namon, sadya kay aga pa kami bugtaw. Mga alas 5 sang aga, guro. Pag abot sang mga lapit alas 6 o kung alas 6, dito na kami sa dalom na yun, kag hala, buga-buga. Grabe, Pinog, asubaba. Mga medyo na maguhan mula. In short, abi, manol na manol kami ah. Di simpre, lipay ka mula. Kaya di simpre, since kang gamay ka, kita mula sa telebisyon ang mga tao gara sa matuglaw ng lugar nga nag-aaso ang baba kung magambal na wala man sang sigarilyo. Ngunit sobra lang nga katuglawon, kang init ang lawas mo, resulta nga nag-aaso-aso ang baba mo. Katungnaw dito yung sa Korea. Pero tungnaw ng ice mula mga K-5. Padayon nga po na bugnaw ang klima dito. Magbiyahe kami nga ka maglagaw. Kami nga tungang adla, tungang ugtunabi. Mga alas 11, mga alas 12 abi. Nag-jacket pa kami nga po niya. Amo ni katungnaw na ito. Kadlaw si Doc Ramil niya. Amo pala na ganin yun na experience niya. Pipara ka mo. Kay Luzon Tuig. Dalon na kamo sa China. 2027, kung dalon niya kami sa China, kay para ma-experience hangin na namon, ang tugnaw nga may ice. Tugnaw nga nag-snow, kaya mula. Ato yan sa South Korea, ya, tugnaw nga wala, ya, ice, kanyang nagpatunaw niya ang ice mo. Inamla sa China, kung yan, inamlang nag-aulang niya ice. Nga ma-experience ha namon, nga amon ako nga katugnaw, nga labod niya stolaan mo. Niya mo pala na gani inyong na matyagan itong nagkrog-krog na kamo ha. Dalon na kamo sa suntuig niya sa China para magkulurog pag kamo. Kadlaw na medyo yung buhat na kaglahog lang ni Doc Ramil. Pero di siyempre siya sadya lang niya eh. Kung ina yan, hindi na maluglog. Ang ito to, doon niya ginaya.
Tutudo niya gina'y nga dalawa. Kung ngayon doon, nakasign na yung libre na para ma-experiensyahan mo gin ang kanamiturn sa klima dito. Nga chimpo yung ating tulugnog nga nag-ulan niya ay siya. Siya mo niya, no? Di sato niya, ti init niya tudo. Wala niya snow, ami. Wala niya ulan ice. Grabe niya ang tangiti. Yan dito sa may kantoan ko nun amun sa party sa China. Nasuntuin ko nun kang luyan, ami. At yung amoy na, ma-experience ako kami ni Dr. Mel, nga nag-snow ganyan mga kakipay. Miska din kami magbiyahe mga kakipay, yung God-willing, kami ako nagadalagi kami isang D3 bayo yan. Kaya man, hindi kaya kasigurado yan, skandiin niya kang gano'n man niyang oras, siya gano'n man niyang lugar. At China nga daan ang kagatuan mo, dalagi kami nag-D3 bayo. Umisan din pang party aming lugar sa kalimutan kung mag-travel kami, tour incentive kami. Kabahingin na ang amon ng mga dala, no? DTX Remanded, Mighty C, and siyempre D3 Bayo, kag DTX Coffee Mix. Aragin na isang magnako, niya ti iba na mumunagin na himo, mga kakipag kalabanan sa amon. Nagadalama sa DTX Remanded, Mighty C, and D3 Bayo, kag inig DTX Coffee Mix. O ini ka bahin na dulong na sa aton sa D3 Bayo. Ano man nga mga sinyalis sa tawag naton nga infeksyon, tugas ang virus. Aton na tagaan sa Itulapangon kag importansya, tagaan tagid sa alibyo pagi sa pag-inom sa D3 Bayo. Ha? Sintoma nga mga trangkaso, ubo, sipon, hilanat, base virus na na. Well, mayogin kung nag-inom ka ng adaan sa D3 Bayo para in kaso gimana ng virus, makasulod sa iyong sistema, hindi ka na mag-angkon sa allergy tugas sa virus, mga kakipay. Ano-ano inom ka sa D3 Bayo, kag DTX Remanded, kag Mighty C, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Hoy, saranggin mabakal sa tanahin ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa mga suki nyo mga butika, mangutalang lihog ha. Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok ha. Kag para sa mas barato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Hoy, kanto lang mo rikta kag bakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag mapakasulta lang dayon sa atong medical kag alternative doctors. Libre, way bayad. Ang aton dyan, chimpo mga K-5, okay gina. Wala sang bagyo, kag wala man sang low pressure nga ginamonitor ang pag-asa. Duwa lang abi ka weather disturbance ng Yapon ang nag-apekto sa atong subong. Ini ang easterlies. Ang easterlies, no, huyop sang hangin sa halin sa nga mainit, halin sa Pacific Ocean. Kag ini ang intertropical convergence zone. Ang pagsamo sang duwa ka hangin halin sa north kag south nga bahin. Nga nagasamo sila sa equator kung sa bahin sang tunga nga bahin sang kalibutan. Kag dirigid nagatuon sa ato. Ang intertropical convergence zone kag ining easterlies. Kag plus pagit ang amihan bla. Ang amihan nga nagasugod mga K-5, no. Tatlo sila. So posible ba yung panahon sa adlaw sa aga sa pagpropagahapon may chance nga mga galom-galom, may mga pagpangilat, may pagpanagoom, kag may mga lapta-lapta nga mga pangulan mga K-5. Hindi nga bahay na dolo na sakon sa saton sa DTX Coffee Mix ang kampiyon nga kape. Ano mga panahon, ano mga tempo, basta kape, aton himoon, timpla kita sa DTX Coffee Mix, dugay kita gutomon, kag, well, nami ang sabor.
gina-detoxify ang aton nga mga toxins nga nagapundo sa aton lawas. Kanami sa imo nga pagpangihi. Kanami yung magpamuhin mo. Amoy ni importante gin mga kakipay kung nagkapasulod kita sa nga pagkaon sa bata. Kinalan na compensate man sa mayo man mo pag-eliminar naton. Hindi siya mga waste products na. Hindi pwede nga pagpatinir ng lawig sa aton nga lawas kaya mo nagatugas ang bakterya kag kagaw kag nagahimos ang kahalitan sa aton nga sistema. Ginalimar sa nga DTX 500 o kung DTX Coffee Mix ining mga higko sa lawas na to, no? So, basta kape, inom mo na to, na enjoy kita sa sabor while nga nag-detoxify kita. DTX Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. I'll be right back. 101.5 K5 News.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX.

0: Sige, kubi added picture. Dapat beautiful, git ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
5: Ako galit si John Reda sa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga. Nakainom ko sa Moderna Plus. Kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
7: Mapakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics. Gasakit ang tiyan. Bugs For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Clinicas for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangida mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Ihamigid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581. Or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
9: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, apat gigkasultada, pre. Biyag si misis, eh.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasi!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

back at me. Just try.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan na ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipagsimulay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Coolita at The Tonight Show with Geralee and Jay Lolo. The Tonight Show with Geralee and Jay Lolo.
3: K5 News FM, oras natin, we get 47 minutes after 9 o'clock or 10 o'clock in the evening. Padayin ka mo nagapamati sa ating program, Tonight Show with Geralee and Jay Lolo. Hindi nga bahay na dulo na sa atin sa DTX Beauty Soap.
4: Kanamigin nga hapon mga kakipin, pwede ka bakal sa DTX Beauty Soap na si mamailan mo. Kamala wala si Inday Magenta, namla. Sangi mamailan mo na yan, grabe nga nga baklanay. Dating ala kung nga daw wala na kuita, tigulang na kay. Prophet di siya mursya yan, grabe yung mga punggo, nagladula na siya mga teenager, oh, teenager nila. Mga baho siya lawas nila kang punggo nila, why na yan tiner? Nagladula na. Mga lapapon siyang Victoria, why naman, no? Oh? Isa lang si Krito na da, no? DTX Beauty Shop. Alap-ap, kung nikas-bikas na si mo yung guyabi, problema git. Kung gusto mo yung magbanaag ang ilok mo kitungod nga dugin sumpa abisang duwa ka demonyo. Nga perti ka itom. Gusto mo yung magtinaw yung ilok mo yung kaga iban pang nga party sang lawas mo yan. Habon din ang balasang aton blang nga kampiyon nga habon blang nga paputi blang DTX Beauty Soap mga kakay-five. Tiyan mo na rin chance sa atong mga senior citizen. Kasi siyempre wala naman nang isol ang atong edad kung isigin na niya saka yan. Pagkagaupod man ng aton yung mga kurinot kag-tsura, nagagulang man. Pero anyo, kung kamo tagaan chance sa matulog o kung maging hubin liwat, kung may time machine lang bala, o kung may simpleng magic ng blanablang genie. Ang genie yan, tatlo ka wish mo. Ang unang wish niya yan, madaog sa loto. Ang kaduwa yung wish niya, maglawig ka buwi yan. Ay katatlong wish niya nga maghubin ang tsura niya. Di ba nabitani ko makasandal kasang isa ka lamparabi. Kagay nusnuson mo, mag-asosa ka magwa ang genie niya, ako ang genie. Ano ang tatlo mo ka-wish? Niya unang asawa ko, si Piri Babaya. Palingawon. Ikaduwa paputi ang ilok niya. Ikatatlo, tagay ko sang damo nga kwarta. Grabe, no? Manabinaw imo yung masandaran na bisa panglakaroon, mabino. Makasanda kay mo lang paraya nga mag-asugol pa niya. Ako ang genie. Anong tatlo mo kawis? Siya una ko nga wish, kids, ha? Abot ang isiper, ba sa asawa ko? Kawag ako, saan na yung makasira? Butungon mo lang, masira na yun, babaya. Uti mo na binote, siyempre, ang imong sakawis na yan, maghubing kaliwat abi ko na tagaan dyan sa maka-magic, makita ka sa genie, abi. Itong younger looking kaliwat. Ang kanami, guro, no? Di hasta na yan sa ato niyang imahinasyon, kasi sa ato niyang pangunahuna, mga kakipan. Pero hindi na sumunga. Kaya may ari na ang imong magic kag wish is your command. Gamit ka lang yan sa DTX Beauty Sophia. Do parehas lang nakakuha ka genie mga kakipan. K5
3: kay amuning habuning wala hapdi pero nagapaputi sa panit kay nagapahubid sa aton nga supat mga kakipay sa aton panit. Di may amulagli nga habunang hindi gabi magdisting man kay kaysa mo lang na mabuhi. Kaysa mo lang tayong mamuhi din sa kalibutan, di kag-deserve man guro nato niyong mag-testing kay may ara man na available. May ara man niyang amuning klase nga amunik, imo magtilaw imo yan. Bisan may edad ka lang na kag amuling imo yung kalibayan nga maghubing kaliwan tulukon kay hindi gabi magtilaw. Tilawe ah! Disipini man niya mag- ipiktoy ang imo yung handom lang kung no, wala sang paggamit sang Detex Beauty Soap. Handom ka na kang makakangit sang Detex Beauty Soap eh. Karoon ko nagaduda ka nga magputi ang ilok mo pagi sa Detex Beauty Soap, no? Di mo panilagan mo kung ang duda mo makapaputi sa imo ilok eh. Patihan mong duda mo. Pero kung hindi mo lang galing ka maputi ang ilok, magkamadula sa punggol, magaling ka madula sa mga mandika, kagalap-up, kag mga pikas-pikas sa guya mo, tungkol sa duda mo, di, siyempre, ano yung muon mo, try mo ganyan gamit, ana, yan yung Detex Beauty Soap, antes ka magduda. Kaya ang duda, mga kakipay, isa ina ka aara sa ato nga panguna-una, sa ato ang pinsar lang, nga pwede mag-trigger sa kulba, kagkahadlok. Nga hindi ka makadesisyon sa pagpatigayon sa imo nga mga plano nga mag-testing abi itong na hadlok ikaw sa magiging resulta sina madlok imo yang imo nga magwapa ka na mahubin ka hadlok imo ya madlok imo yang madula ka sa libutan niya ibutang imo silungo yung laway himo mga punggoy ka. Okay, seriously mga kakipay, muna ni nga ito, yung kagayon na nga mag-hubin, liwan tuloko na. Kag mag-presko ang ito, yung mamatsyagan, kag dula ang tanang baho sa lawas nato. Mga punggod sa mga teenager, mga bata nato, yung mga ganyan nalaga, kag nagkasinotiro. Abi pagkabito ni nato sila, para mabuligan ang ilayang pag-develop sang ilang kagalingon. Para magtubo pag ilang dugang kumbiyansa sa ilang alawas, mga kakipay. Di siyempre ang mga kabataan nag-develop kaya nag-handom sa mga mayong amutang sa ilang kabuhi para sa palabuton. Ay isang mga panakot sa paglabot sa handom inang self-confidence na ginatawag mo lang. Ikaw ng bata mo niya, kilala niya, mapagway ang iyang potentials, ang iyang mga talento. Kay dra nagabasi ang iyang abilidad man sa pag-develop sa iyang kaugalingon para sa kayuhan sa palabuton. Karoon kayang bata mo, karoon niya yung permit gina-kutsa-kutsa, kagina-suyaan, kagina-pakawian. Ay, hindi ka muna mag-upog, masimulatnan ka mo sa iyang baho sa ilog na. Yung bata mo, siyempre makunol, mahuya siya, kapit pagiging dinalaga, at siyempre sensitive na ang ilang emosyon, ang ilang pinsal. Hindi bala, gaupo na iya sa pagtubo, isang tao yung malatsyagon, kag panguna-una. Especially sa times ang pagdinalaga kang pagsinultiro, arat ang pinaka-sensitive nga party sa chapter sa kabuhi sa isang katao nga kinanglan may arat sila sa acceptance or validation sa pagbaton sa ilang kaugalingon sa ibang tao. Wala sila lang gina-reject lang, wala sila lang gina-tami-tami lang, kundi gina-kabig silang party sa susyudad kag grupo amino. Doon nung bata mo yung karoon niya, hindi ka niya mag-intras sa moon kay damo-bunggod mo, bao ilok mo, daw gina-disregard sa kagina-reject, sabi no. Di, sa liwat ko nagka-dinalagan sa kagina-sinotiro, kabudlay sa iyang impact sila sa iya na. Basi hindi niya machindihan kang ma-depress ang bata mo, budlay na kang basi ko maghikog, bla. Ay, kadelikado ni bla. Tungkol sa tama niya ka huya, kaga tama niya ka subo sa nga nabatsagan niya sa pagpakalain siya kakapagbuli siya. Managaslas ang kabataan, no? Tungkol sa grabe nga nakainit siya. Kaga grabe ang iyang depression, no? Di amoy na mga kakipay, kita nga magiginikanan. Nabuligan ang kabataan sa una. Ganin, nabuligan ang makalakat sa tadlong. Kapang lubaybay. Oh, mautumba. Oh, lumatumba, lumatumba. Sa ganga. Kung iba naman yung ginabuligan niya, hindi lang, bailang, matindog lang siya. Ginabuligan sa nga magbakod lahaw. May duwang klase nga pagbulig mo, yara niya bulig yung ginasagang. Kaya di matumbang. Iba niya kung matumbang yan. Bailang, kaya mabango lang na yan. Di wala, bulig mo nagyapon nga parang kabalo siya mag-recover sa iya kagalingon samtang nagatoon sa sang pagsugod lakat mga kakita. Doon naman yun na. Ang mga bata sa una, sa kamus na kachimpong, ginabuligan. Di hasta na yan sa katubtuban nga mitras mo yung ginikanan niya, bulig niya po ng ginikanan. Hindi man niya sa tanang aspeto, kundi sa makuto, masarangan niya. Depende sa kinanglanon, kagkapasidad sa ginikanan. Di subong mga kabataan niya, nag-teenager namin, no? Lain naman ang ilang needs, kang ilang kinalang kabuling. Bulig naman sila nga, siyempre nag-transition sila, nga bata sila sa una, sumbong dalaga na sila, gamat-amat sila mature, nag-engage sila sa sila palibot, kakilanlan sila sa mabatong sa sila parihas mula. Kinatawag nila nga validation, kag-acceptance sa ilang parihas nga mga teenager man kag sila palibot. Karoon ko na imo po bata, nagkaroon niya nag-alis nga o. Nag-balas ang guyas ang punggod, eh. Damo kalakala, kag damo ya... damo ya lap-up, eh. Baho pang lawas daw, panos kay boss. Pero siyempre, no, hindi ka muna permisa maging suyaan sa kag... maging biktima sa isang bully, eh. Bullying. Di maluoy kasi bata mo mga K-5, no? Kaya wala gati na ito natin parahan ginagalit. Ngayon pisa na ito, nako na sila, no? Okay na. Galit kay, kuna mo na galit ang mga pangidaron ng teenager, no? Kadevelop ang ilang emotional kag psychological aspect mga K-5. Kakilala sila sa assurance. Kakilala sila sa dugang belief kag kumpiyansa sa kagalingon o self-confidence. Isa na nila magkahatag sa self-confidence mga K-5 ang paggamit kagatangan sila sa DTX Beauty Soap. Tig ma-confidence sila mga K-5 tungod nga madula ang baho sa lawas nila, mahamot ang ilok nila, maputi pang ilapanit, madula ilapunggod, mga mantika o nga guya, madula na. Siyempre, gwagpa na sa akin hamis niya guya. Siyempre, damo mabaton siya kag damo mag-apresyal siya. Ngunit da na na maliusugot ang iya kalipay. Kag ikaw mga ginikanan, siyempre, malipay ka man eh. Bantayan mo lang galing kung bata ang mababayi. Kaman mag-apresyal.
5: This is K-5 News FM, your official news and music station. Lord, as we now end our day's work, we pray and thank you for this very wonderful day. Thank you for having given us the patience and industry to work well, and for having directed our thoughts, words, and actions. Forgive us, Lord, for our misgiving, as we forgive those who wronged us. Continue to give us wisdom to do good for others and for ourselves. Lord, please continue to bless us, also our families tonight, and bring us together again tomorrow as we start another day. All these things, Lord, we humbly pray in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. K5 News FM Network is now signing off. Mga ka-K5, ang pambansang awit ng Pilipinas. Hi.

0: K5 News FM.
1: D3 Bio, gusto mo ba na dami imumbu? Kagpaminsaron at law-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imo good bacteria o probiotics sa imo tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming imumbu. D3 Bio, DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
1: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
4: Nagapangita ka bala sing affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo at Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo at Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-ong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, extend food supplement for men.
5: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa extend food supplement for men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Namo gin niya salamat sa extend food supplement for men.
1: Extend Food Superman for Man.
6: Mga pinalangga namon nga sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
7: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
8: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
9: Muling binuhay mo.
10: Extend. Isang kapsula ka
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX 500. Nagatamo na ba ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubit sa itad ang itsura. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaunsang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghunta sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Extend food supplement for men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya.

0: versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: T3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso. Mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio.
2: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purukrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa atong mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrid kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
3: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox. DTX 500. T3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag T3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa T3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kag gantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag T3 Bio adlaw-adlaw. Extend food supplement for men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
3: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man. No? Siling sa amigo ko. Itry ang extend food supplement for men. Kaya epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ukgid ang akon man. No? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend food supplement for men.

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
0: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500 Contra Premature Aging. DTX 500.

0: News FM.
1: Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo, di pato na. Ibalik kang protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagan din luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio at lawadlaw.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, extend food superman. Man.
3: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang extend food supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok tura, upgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man.
2: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingay bala mga mga the best gid ang extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
2: Mga pinalangga namon nga sa gayon. ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-laing nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! Extend! Food supplement for men!
0: Ako si Jay, katotoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
8: Pinatilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sa DTX
1: sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 sang aga.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
11: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast subong adlaw sa Biyernes, October 9, 2026. Makita kang mabati naman kita live and around the world. Pinagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa itong mga pangulong, dinalan. Aklanon DTI Undersecretary ginapoint ni PBBM bilang bagong Court of Appeals Associate Justice. Labas ko galinog nagluntad sa Sarangani, Davao Occidental kahapon nga adlaw.
1: Balita International.
11: Tatlo patay sa airport sa Saudi Arabia nga ginatake sang Houthi.
1: Balita Sports.
11: Alex Ciala wala na sang sanction sa WTA.
1: Balita Entertainment.
11: Bini nakakuha sang duha ka awards sa FMA 2026.
1: Balita Negosyo.
11: Tag unemployment rate sa Pilipinas nagdubo sa 5.3% sang Agosto. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang Regional.
11: Lalaki pilason matapos nga ginbunos ang duha ka construction worker sa Sipalay, Negros Occidental. Pilason ang isa ka lalaki matapos nga ginbunos ang duha ka construction worker sa Porokmangga, Barangay Kamindangan, siyudad sa Sipalay, Negros Occidental, Miyerkules ang gabi, Oktubre 7. Ginkilala ang biktima nga si alias Jun, 18 anyos, samtang ang mga suspect amo sa day alias Kano kag Kabim, lunsay mga residente sa nasambit nga barangay. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, yara sa guwas ang boarding house si June sang gintawag siya sa mga suspect sado. Nagpalipit o kon nagpalapit siya sa duha kag ginakos siya ni Kabim, samtang gilayon siya nga ginbuno ni Kano sang tatlo ka beses sa dughan. Padayon naman nga ginabulong sa ospital ang biktima. Samtang manugbaligya sa detergent powder sa San Carlos, Negros Occidental, gintikitan sa kapulisan. Gintikitan sa San Carlos City Police Station ang mga manugbaligya sa peke ng detergent powder sa igad sang dalan sa nasambit ng syudad. Isa ka persona ang nagtawag sa 911 agod ireklamo ang mga manugbaligya o kung nagabaligya sa habon nga ginaaligar nagapamalabag sa mga salakyan nga nagabiyahe. Sulo sa tagreklamo, ginpilit siya sa isa ka manugbaligya nga magbakal sa detergent powder sa balor nga 500 pesos. Apang sang iya ini gintestingan, wala ini nagbula. Gilayon man nga nagresponde ang kapulisan sa nasambit nga insidente.
1: DTX 500 Morning Newscast.
11: Sa dugang pa nga balitang regional, aklanon ng DTI Undersecretary ginapoint ni PBBM bilang bagong nga Court of Appeals Associate Justice. May balita si KKFM Leonard Viray.
1: DTX 500 Morning Newscast.
12: Ginapoint ni President Ferdinand Marcos Jr. si DTI Undersecretary Attorney Alan Batara Hefti bilang bago nga Associate Justice ang Court of Appeals o kon CA. Tumandok si Hefti sa nga banga aklan kagamay ara sa nga malapad nga eksperyensya sa gobyerno. Antes ini gin-appoint sa nasambit nga posisyon, nagserbi ini bilang nga Deputy Director General sang Intellectual Property Office kag bilang Commission Member 3 sa nga Philippine Tariff Commission. Ginakabig man ini nga alumno sang anay Aklan State College of Agriculture nga kilala na bilang Aklan State University kag nagraduate man ini sa University of Santo Tomas con UST. Magluwas sa iya karera sa gobyerno, nagatudlo man ini sa Graduate School of Law sa nga San Sebastian College Recoletos. Si Attorney Alan Hefti ang utod ni Attorney Ariel Hefti nga General Manager sa nga Aklan Electric Cooperative o Conakelco. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa nga Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
11: Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sa ngaga. Sa dugang pang balita, lalaki nagkaagnas na sa nasapuan sa sulod sang iabalay sa Hamtik Antique. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
13: Nagkaagnas kang nagapalimaho rin kang nasapuan ang bangkay kang isang kalalaki sa sulod kang andang balay las 8 sa aga Oktobre 8 sa Barangay Piapi 1 Hamtik Antique. Ginkilala dya kay alias Renard 20 anyos, residente kang among nga lugar. Sa pagpakigangat kang K5 News FM sa tiyo kang biktima, anagin pahayag nga nakalak ang tanan nga gawang kang balaya, rason nga ginkakasda ang jealousy kang bintana, agad nga makasulod, kagrugto na kitaan ang nagakabit nga lawas kang biktima. Ginpahayag kang ana mga kaingat balay nga kang Lunes, Oktobre 5, kang orihidya nga nakita. Namanaan nga nagaisaranhan lamang nga nagatiner ang biktima sa anda balaya, bangid nga nagaobra sa luwas kang pungsod ang anang amay, samtang malawid rin man nga napatay ang anang iloy. Suno sa anang tiyo, nga posible problema sa pagigugma ang rason kung andat nga ginitas na ang anang kabuhi, bangad ginakilala dya nga hipusen mabuot kagbalaynan nga klase kabata. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan. Ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
11: Samtang duha ka suspect nga ginakabig drug couriers arestado sa Bulacan, may balita si K5 Eileen Sanchez.
1: DTX 500 Morning Newscast.
14: Sabing nagsisilbing courier ng illegal na droga ang naresto matapos umanong umiwas sa isang police checkpoint sa Santa Maria, Bulacan kamakailan. Kinilala ang mga suspect sa alias na Mark at Melvin, kapwa residente ng barangay kay Pombo sa naturang bayan. Batay sa paunang investigasyon, sakayang dalawa ng isang itim na Honda Click na walang suot na helmet nang parahin sa checkpoint sa barangay San Gabriel. Tip na huminto, mabilis umanong pinaandar ng driver ang motorsiklo at itinapon ng isang coin purse na naglalaman ng tinatayang 10 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 68,000 piso. Hinabol ng mga pulis ang motorsiklo hanggang sa tuluyang maaresto ang dalawang suspect. Na-recover naman ng mga otoridad ang hinihinalang illegal na droga na ngayon ay nasa kustodiya ng pulisya para sa investigasyon at kaukulang disposisyon. Ang operasyon ay sinagawa ng mga tauhan ng Bulacan Police Provincial Office. Balita mula sa Bulacan Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan, Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning News.
11: Sa dugang pa nga balitang Regional Provincial Admin, naghinyo isang bulig sa mga truck owner para maghakot sa mga volcanic debris. May balita si K5 Michelle Patino.
1: DTX 500 Morning News.
15: Naghinyo na isang bulig sa mga truck owners sa probinsya sang Negros Occidental si Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II agud mahakot ang mga balas kag volcanic debris gikan sa mga suba kag mga sapa sa palibot sang bulkan Canlaon. Suno kay Diaz, tuyo sini nga maklear ang mga alagyan sang tubig antes pa man nga magtupa ang mabaskog nga pag-ulan nga makatuga na naman sang mga flash floods. Ang hinyo ang makabulig man sa pagpadasig sang ongoing clearing sa Ibid Creek sa Biak na Bato sa La Castellana kag mabalik sa normal ang kalaparon kag kadalumon sa mga alagyan sang tubig agud nga maprotektahan ang mga komunidad sa lugar. Gina-finalize naman sa karon sang provincial government ang environmental compliance certificate gikan sa Department of Environment and Natural Resources kag kung ini ang maaprubahan na. Ako si K5 Michelle Patino para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
11: Samtang Water Search and Rescue Olympics, plano nga ipatigayon sa Iloilo PCG6. May balita si K5 Kim Kaluyo.
1: DTX 500 Morning Newscast.
16: Plano sa karon sa syudad kag probinsya sang Iloilo nga magpatigayon sa Water Search and the Rescue o kon WASAR Olympics. Nga posible nga pagahiwaton sa masunod nga tuig.
17: Naistoryahan sang Coast Guard District Western Visayas officials kag pila ka mga local officials nga magpatigayon sang Water Search and Rescue o kon WASAR Olympics sa Iloilo matapos ang ginpatigayon nga Maritime Emergency Response Exercise o kon MEREX sining 2026. Sinopa kay Coast Guard District Western Visayas Commander nga si Commodore Lodovico Lebrilla Jr. plano nga hiwaton ini sa summer sa masunod nga tuig 2027. Dugang paniya ini ang labing una para sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa diin, lakip sa ginahanas kag ginatest ang water safety response. Ini naman ang pagabugusan sang nagkalain-lain nga mga law enforcement agencies kaangay sang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO kag iban pa nga stakeholders. Yari ang kabahin sang pahayag ni Lebrilla.
18: Kung isang LGO sa aton nga ma-train pa ang aton mga personnel, train pa, continuous training, and interoperability. So, managin ang istorya na mo. At the same time, we are planning to conduct the WASAR Olympic. First time WASAR Olympic. So, matungin pa nila kagita na mag-iwat kita sa WASAR Olympics sa province of Iloilo.
16: Report gikan sa Iloilo. Inisika K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
11: Sa dugang pa nga balitang regional BTTMD personnel, nakakita sang plastic nga may wallet kag mga ID. Tag-iya pa dayon nga ginakontak. May balita si K5 Wilson Villana.
1: DTX 500 Morning Newscast.
19: Wakakatapo sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department o kong BTTMD ang nakakita sa isa ka plastic bag nga ginbilin malapit sa Halandumon Tower pasado las 8 sang gab isang tinalikdan nga adlaw. Suno sa BTTMD personnel nga sanday Smiley Gallardo kag Jimmy Avancena, may sulod ini nga mga ID kag wallet nga ginaangot sa apat kalain-lain nga mga persona. Sa subong nga kontak na sa BTTMD ang mga tag-iya agud mabalik sa ila ang ila importante nga mga ID, dokumento kag iban pa nga mga personal nga mga pagkabutang. Padayon ang pagbulig sa mga personal sa City Government of Bacolod sa pagsiguro nga ang mga importante nga mga pagkabutang nga ila makita mabalik sa tagsa-tagsa ka mga tag-iya. Balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadul-on sa inyo sa kalwasa Mighty C D3 kayo kag DTX 700 ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM. DTX 500
11: Morning Newscast. Sa katapusan nga balitang regional mga anay rebelde sa Negros Oriental nagsugod na sa ila bago nga palangabuhian. May balita si K5 Rufa De Vero. DTX 500
20: Morning Newscast. Unti-unti pinakapagtayo ng sarili lang kabuhayan ang mga dating rebelde sa Negros Oriental sa pamamagitan ng mga programa ng gobyerno para sa kanilang pababalik sa komunidad. Ayon kay Provincial Social Welfare and Development Officer Hilton Adriala, nakapagsimula na ang ilan sa backyard at poultry farming, habang iba ay nakibahagi sa paggawa ng tinapay at mga carpet. Ito ay bahagi ng de-radicalization program sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP.

0: Sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa probinsya sang Davao Occidental sa Mindanao. Sunod sa PHIVOLCS, may kabasugon ini nga 6.4 magnitude. Na-record na nasambit kapag tayo glas 4-7 sang hapon, Webes, Oktubre 8. Basa sa records ng PHIVOLCS, may kadalumon ini nga 10 kilometros kag may epicenter nga 42 kilometers gikan sa south-southwest sang Balut Island, gasakop sang Banwa sang Sarangani sa Davao Occidental. Ginpalayagman sang PHIVOLCS nga isa ini kay aftershock sang mabasog nga linog nga nagluntad sang tinalikdan nga Hunyo 2026 sa nasambit nga lugar. Samtang 53 ka mga plano nga pagpangluthang sa mga eskwelahan sa South Cotabato na punggan. Ginbulgar ni Department of Interior and Local Government akong DILG Secretary John Vicrimulya nga naglabot sa 53 ka mga plano nga pagpangluthang sa mga eskwelahan sa probinsya sa South Cotabato ang nadetect sa sulod lamang sa isa kasimana apang napunggan sa mga otoridad. Sino kay Rimulya na aresto man sa mga otoridad ang 53 ka mga individual nga imbulbado sa ginaaligara pagpamaho gamit ang social media. Kalakip man sa mga naaresto amo ang mga ginaaligar groomers o kon mga individual nga nag-iimpluwensya sa mga menor de edad nga himuon ang isa ka krimen. Ginpaidalom na sa psychiatric counseling kagiban pa ang mga procedure ang mga naaresto. Sa katapusan nga balita, ang National Social Media Ban para sa mga menor de edad na aprubahan na sa final reading sang Senado. Naaprubahan na sa ikatatlo kag final reading sang Senado ang hagna may kaangtanan sa social media ban para sa mga menor de edad Huwebes nga adlaw Oktubre 8. Sa boto nga 16-1-0, ginaprubahan ang Senate Bill number 2424 ukon ang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces Act. Si Senator Risa Ontiveros lang ang senador nga nagboto batok sa among hagna nga gin-sponsor naman ni Senator Robin Padilla. Tuyo sang hagna nga dumilia ng mga pamatanon nga nagaedad sang 18 anyos panubo nga maka-access sa social media.
1: Balita International.
0: Sa balitang international, tatlo patay sa airport sang Saudi Arabia nga ginatake sang Houthi. Ginkompirmar sang otoridad sa Saudi Arabia nga tatlo ang patay sa nagluntad nga pagpang-atake sang Houthi sa Doha Kama International Airport sa Pungsod. Sunod sa Civil Aviation Authority o kon CAA sang Pungsod, ginatake sang Houthi ang Abha International Airport kag King Khalid International Airport Martes nga adlaw kag Miyerkules kun sa diin isa ka Egyptian kag Algerian national ang ginbawian sang kabuy. Samtang 36 ka mga persona naman ang pilason sa nagluntad nga pagpang-atake. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:16 sang aga.
1: Balitang Sports.
0: Kag para naman sa aton nga balitang sports, Alex Ciala wala na sang sanction sa WTA. May balita sa K5 Troy Lawrence Basa.
2: Ginanunsyo ni Philippine Tennis Association kon PhilTA Executive Director Tonet Mendoza nga wala na sang penalidad sa Women's Tennis Association kon WTA ang Pinay tennis star nga si Alex Ciala. Ini matapos sa ginskip ni Ciala ang mandatory WTA 1000 tournament nga China Open nga gunitiglawas ang Pilipinas sa 2026 Asian Games. Ang nasabit niya kumpirmasyon ang gikan sa gimpatigayon nga Senate Committee on Sports hearing kasunod sa pagkabalaka nga posible mapatawan sa penalidad si Ciala matapos ang iya desisyon nga hatagan sa prioridad ang national team. Para sa balitang sports nga dulong sa DRX 500 D3 Bayo kag MyTC, ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
0: Sa ato naman nga balitang entertainment, Bini nakakuha sang duha ka awards sa FMA 2026. May balita si K5 YB Cordova.
3: Madinalagon nga nakuha sang Filipino girl group na Bini ang duha ka mga awards sa ginpatigayon nga Filipino Music Asia 2026 sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City sang Martes. Naangkon sang Bini ang Tour of the Year Award award para sa ilang a Signals World Tour 2026 kag ang Artist of the Year. Nominado man ang Bini sa People's Choice Artist Awards, People's Choice Song para sa ila kanta nga Blush, kag ang ila nga unang kilig bilang Pop Song of the Year. Ginkalipay sang girl group ang mga pagpasidungog nga nabaton, kag nigapasalamat naman sila sa tanan nga mga fans sa padayon nga pagsuporta. Ini nga balita ginadulong

0: Datsun DTX500 Mighty C kang D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
2: Unemployment rate sa Pilipinas nagnubo sa 5.3% sang Agosto. Nagnubo ang record sang Philippine Statistics Authority o kung PSA sa mga Pinoy nga unemployed sa bulan sang Agosto. Sa datos sa kahensya halin sa 6.0% sang Hulyo, nagnubo sa 5.5% o kung 2.77 million ka mga Pinoy ang mga wala sang trabaho sa pungsod. Apang mas mataas sa gihapon ni Nico ni kumpara sa 2.3 million ka individual nga jobless sa pareho nga bulan sang nagligan nga tuig. Sa piyak nga bahin may gamay nga pagtaas man sa employment rate nga yara karon sa 94.7% halin sa 94.0%. Mga ka K5, good morning and sa tanan na viewers sang DTX 500 Morning Newscast, madaming di salamat sa pagpamati. And mga ka K5, ginaagda ka muna mo nga maglantaw sa Bacolod City Government Center sa maabot nga Domingo, October 11 para sa amon nga K5 League of Champions Season 5. Mga ka K5, amuyad tong dalago nga mabalita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka K5, 76 days na lang, Pasko na. Ako, si K5 Zyro Van Julyeza Albay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM.

500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na...

0: Baka K577 days mo to go kag Pasko na.
1: Nga dapat naton pagtaton.
2: Kag himay-himayon, standby.
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Bisan nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pilat ka mga opisyalis sa gobyerno.
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kibibaluan ng kamaturan kung hindi ba kabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: Te, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Isa ka, my nega morning. Sa ato naman, mga suki, ka mga palangga, ang mga tagpalabati. Kamusta kamuntanan, mga K5? Kamusta nga ito, mga palangga, ang mga K5 sa igad sa may bayo tungkol sa Kauman? Ibabol sa Kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwal sa Bacol. It's a rainy, yes. Rainy Friday morning. K5, Eric, tingala kung doon naka-sweatshirt ka, kay matulutog daw, ginagyempo.
2: Matulutog daw, and this will be a whole day nga thunderstorm.
0: Kag ang ulan do kay nasang aga nagsugod na eh, no?
2: Logay nadlaw.
0: Di samta naga weekend no. Sagyapon tuloy ang ligaya sa maskara bisan pa nga mabulubog na ang daton tiempo. Kamusta ang ato naman mga palangga ang matag panamati? Nga nagupod karong adlaw, do kada sing sinadlaw Biyernes na subong, ha? Di sa mga utod daan sa bilog ng Negros Island region. Good morning Philippines and good morning world.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kami ang inyong City Power Duo every morning. Ako naman si K5, L. John Castani.
2: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
0: Well, mayong aga sa inyo tanan, kag welcome sa inyo naman nga paratugiran. Bisan din ka mong bahin sang kalibutan, updated ka mong sa mga happenings din sa Bacolod, at the same time sa probinsya sa Negros Occidental, and of course, pagi naman sa aton nga social media platform. T-K5, Eric, ara kita sa K5 Blues FM 101.5 and ara man sa K5 Blues FM Negros Island Region. Among ining aton sa ding mga Facebook pages nga pwede ka mo katanaw sa ato naman nga live broadcast,
2: yes.
0: Kada aga. No? Di K5 Eric kinasang aga no, no power trio ko mo.
2: No kasadya sila kay
0: power trio ko mo kinasang aga.
2: So, nag-enjoy man ko, may kanta pa.
0: Ah, gali. Tiway ka rin kupon sa kanta si Vincent na nangilang ako. Ano, eh. Basta gani magkanta si Vincent, ginapabuksan ko na si Luther House.
2: Lawis na tingin mo? Tumay ba ka?
0: Hindi ah. Amo nang isa sa mga nagapahatag sa kasadyahan, no?
2: Kanami,
0: kanami. Kanami, kanami si Vincent, kay good sports kanami.
2: Oh, kagin congratulate and, ko sa, he is doing good.
0: Mayo ka mayo mag-report sa merkado si Kipay Vincent. Kandamo na sa suki.
2: Oh. Ang nandiyak lang kay Vincent, ang magkapot sa isang kwan eh. Tang? Isang karot, isang talong.
0: Alay niya pang uyat?
2: Kasulid.
0: Kasulid.
2: Wala na balaho.
0: Ha?
2: Wala na balaho.
0: Sa aton nga makautunan, gupon sa mga adlaw sa aton naman nga presentation. Ha? Bisan di mga mga bahin sa kalibutan, kami ni Kipay Merig at Amel sa inyo sa more night. Good morning ka, good night. Now sa mga utod na may mga klase sa mga adlaw, may opisina, and karon sa gabi, weekend eh,
2: yes.
0: Preparar na kay ang maskara sa NGC, masugod na ang programa.
2: Do mga pitsa
0: unsa. Grabe, may konsyerto na karon sa gabi mo.
2: Oh,
0: dito na sila kanto sa NGC oh, para dinaguso na ta. And sa mga nagabarikutot, para may mga klase dyan. Ya mga nagabarikutot, pata na dyan. Pagbarangon, duka mo dyan. Himos, duka mo kagmagpararigos. Adlawundo dyan. Kami gabon ninyo, power do every morning, K5 Eric and K5 Belgium. Ring adlaw is a wonderful day, a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat sa pagpabugtaw sa amon sa sining mabugnaw nga kagahon sang Biyernes. Salamat gid sa imo pag-amlig kag paghatag sa amon sining nga bag-ong adlaw, Lord. And please give us good weather man tani Ginoo. Keep us safe, free from heavy rains sa mga baha kag mga kalamidad. Lord, palihog man bantay ang amon mga pamilya kag ang tanan nga nagatrabaho kag nagabiyahe. Give us peaceful heart, strength, good health and blessed day ahead. Kag gabay pa nga malinong matahom kag puno sang blessings ang amon nga Biyernes. Kag gabay pa nga ang tanan maga-enjoy sang ilang weekend Ginoo. This we ask through Christ our Lord. Amen.
0: Amen and amen.

0: solo dos Airwolves.
1: Ay nyo makita sa buong amunig Dalan Hernais. Dra sa Dalan Hernais, may fountain aga pa. No? Kundi ang fountain, natuntiyan doon, ipis lang yung puswak sa plaza. Ari yung medyo madamol-damol, pero wala lang lights. No? Ang ginatumod ta, ang linya sa basiwa, kung kapamati mo ng basiwa, kantuin nyo sumungkay kinawat ng kontador, nagpuswak, bausos. Si Manang to nagpanglaba to sa kilid. No? Naghingagaw siya. Kaya nga, asling nga, libre ang tubig. Tinatural eh, kanugon sa tubig kung hindi na magamit. Di karon tutukan tadi kay panawagan ta sa Bacolod City Water o kon sa Hiraya Waters. Sirs, no? Kung pwede tadi mataganyo na atensyon, kayo tanawag la, no? Kapuswa ko gingkawatan kamusang kontador ang gwa kung kwa umo na mapuswakin man ng tubig kay paberik mo no kanugon sa tubig kada budamo o.
2: Kagkamasko go.
1: Di ka kulang pang tubig na ng ibang area pagdapos pinuswak ko. Di pa bangkot ko di way gini ang way pang Hiraya kabalo. Way bilak maratmat. Gapanawagan kami sa Hiraya. Ano Hiraya? Tsakto?
2: Tsakto.
1: Hiraya Waters.
2: Ang kwa na ba? Ang panawagan ka daw pang mukaw mo blanco namin to.
1: Sa Hiraya Waters! Ang tubig a puswak! Arada sa Bahir na Street! Kaya kontador niyo ging kawat!
2: Disgusya. Panawagan ko.
1: Aga. Aga pa. Aga. Kaya ang tubig kanugun. May masayang dito man sila manalo. Kaya nga, bago lang ni.
2: Bago lang din?
1: Mayo lang gani kay si Bong Aga paglagaw.
2: Damo sa sources.
1: Labayan ni Bong Aga pa. Pag ano, ginatag yun na yun. Tingin pa baluta naman si Raya eh. At least, wala pa ka muna
2: kapag doon.
1: Yeah. O, pa na sila tingin sa ato ga-advertise. Grabe nang bulig na sa Hiraya, no? Hiraya, liyaw ko, hanay na ang agapuswa katubig sa...
2: Why may sila ga-advertise
1: na eh? Wala pa man.
2: Di ko magtawag na sila, simpiyot lang eh.
1: Ano?
2: Her! Katito na, her!
1: Yeah. Una namin ko public service niya nga ito. Binuligay.
2: Binuligay lang yan.
1: Sa piyak kamain sa ibang pangalagabaga, grabe ka taong sa NGC subong. Oh,
2: grabe si Ita, no? Nagsagalit
1: siya. In fairness, black akipay, wirikat, guwapa, galing sa nga ito nga fountain area din kayo sa Tiesa, no? Bisan pa paano ah. So, bawi man pro isa lang ang klaro. Gin double cross to sa kontraktor. Dala dali na pagpanampok sang duta kan pagpangali da kakason kag sila mang limpyo tapos sila kay part na gali sing lobra. Ang padawag sina is contingency pa. Wala mas specify sa kontrata pero ara sa contingency. Do ginako gin sang taga Tiesa nga nakulangan gin sila sa pagmonitor. Ipabati tani karon na rin tigog ni Mayor Grego. Ang meeting ni Mayor Grego po ang Tagaytaya, tan, ay pabati, tablatan, no? Ang ila sa ding ari kagapon, nagsapol si Mayor Grego, portion lang.
2: Ati da yun, Ged?
1: Nagsapol sila gapon.
2: Very good, very good.
1: Kita mo na ang may DTX pabandid, tablatan.
2: Very good.
1: Labay-labay ni Ima. No, amuna, nagsapol ang Chiesa kagapon. Kag si Mayor Grego sa Taya, nangayos, sorry, ganyan Chiesa, yeah, in fairness, ha? Nangayos na, sorry. Kaya nga, sa mga utod na itong mga creative ang utok, ngayon na nagagawa ng syudad pa yung may sala. Ariya, klaro na ni, nangayo na pa sa ilong Chiesa sa ila kapaltahan. No? Tiyaryo, portion lang.
2: Tira.
3: 80 million.
1: Bulyo, ma'am. Saan nagagawa?
3: Kasama na yung...
4: Ano po yung hinukay nila na dinaanan ng mga tubo?
3: Kailangan
5: po.
3: I-restore
5: po dapat. I-restore po dapat.
3: Yung tanim?
5: Yes po, kung may nadaanan po na tanim, so dapat i-restore siya.
1: Kamati kagi 5 Eric. Ari klaro na niya.
2: Ara malangli na.
1: Kay ginapasibang dan pa yang syudad kagi 5 Eric. Nga nagasto pa may budget naging gastuhan pa sang syudad. Di subong nagagwa na tuntog niya kontraktor kagi 5 Eric. Ama kon mga tani ang tanom nga natapakan nila i-restore.
2: Dapat eh.
1: Agilamon nga ginguba nila i-restore. Pati ang mga duta nga kinalkal nila limpyuhan. Because of that, Tino nabswelto naman ang syudad. Kaya buti ganun, ang syudad yan nagpaningwa na lang yan ang magwapol ng plaza. Hindi ka ba nimit batas ka mo ni Churaya mo?
2: Sa tanan nga obra, basta kontraktor ka. Kung magmasa clearing ka si operation? Mito, tadlutinuan mo na.
1: Ang ginmasahan mo.
2: Ang ginmasahan mo. Kag dapat may masador ka ganyan eh. Hindi kaya mabutang si Minto na, ano na ba, napatindog mo, kalog?
1: Oo. Pinaka ka mga bagay, nga ti baklaro ta. On the other hand, mga ka-K5, grabe. Mga minor di edad namang kabataan, no, naksidente to sa may... area sa Abada Sky. Check tani karon kay K5 Berto. Grabe. Apat sila kabilog. Duwa ka babae, duwa man ka lalaki.
2: Si Berto, ga-report niya ina kagaon. Oh, are! Dugay-dugay niya. Oh, are!
1: Puro lang may ara. Kaya nga, bago lang natapos ang disgrasya, Huwag katulog ang bata, no? Berto, grabe, gikapisan si mo.
2: Dasan las dos ma-PM siya. Nga ma-report yung kron. Hindi ko pa huwag na nga nga yung tape
1: na nga. Tisong ang iyang, huwag siya ka muna sa akong ma-report siya mo. Pero hari ng tape niya, naka-ready na.
2: Hindi ko pa dala ng tape mo.
1: Halin dito sa disgrasya, mga KK5 sa may Dalan, sa may Abada, no? May shooting incident diri sa may Panukoy, patay gid. I don't know nanong motibo kay aga pa. Ikatingalan to kagahon niya nga nag-aga pa doon kakatulog man itong natiruan.
2: Aga pa gaburday sila.
1: Di ba? Aga pa lang na silpon si Dalan.
2: Kay ina pala si Red dyan, kagahon, kundi normally kagahon ko gamutin sa stasyon, damo pala tawos Dalan.
1: Di ba kung maskara mo? Yung iba na lina sa plaza, nag-inom na, naglagaw na, natural, wala pa, bago, hindi, bago pala nung pawanguro itong iba, pulupungko, na si Gagkarsada, kamapuli, way pa manslak yan.
2: Damo ko lang yan, hindi pa kanto ni stasyon.
1: Natural na, damo, lagaw sa plaza. Pagtapos, dali sa aton, ano, basi may ari din ang mga,
2: ano pa daw na? Iban ka minuto, basta damo kayo na.
1: May mga call center, may mga call center, mga gurus palibot.
2: Mayara, ispunta to daw.
1: Oo.
2: Gagawin natin ang maskara.
1: Maskara. Sa piyak, kabahin mga ka-K5, ang Bacolod City Government Center, tanawang tatukulong sitwasyon. Kag may apat ka minor di edad nga sakay sa motorsiklo, nakabunggo sa tricycle sa Bacolod City. Ako di kina sa Badabla. Kag may provincial planning officer kita sa una, naging pahalin, ginapabalik sa Civil Service Commission, si Ma'am Marlene Sanugal.
2: A provincial planning na siya muna?
1: Di, ang report dato na bato ng Civil Service siya, daw nakita niya hindi tsakto tong dismissal order, guru siya. So that's why yung civil service nagmando pero hindi pa makunupay na lambal ni Attorney Riprando Diaz.
2: Available
1: kay sini niya, ma-appeal pa sila.
2: Appealable.
1: Kay ang argumento naman ni Attorney Riprando Diaz, nga why man siya nag, why man siya kipalin, nag-voluntary resign man siya. Kaya mo yung argumento, kag kabalo ka kung kaysang Civil Service Commission ga-review ginaya mo. Tingin na tanaw nila ng fax kag ipabiyari. Eh, hindi mo na ma-decision ba na sila nga sala. Pisiling sa iban. Di basta ang bali attorney Ripando Diaz hindi pa final. Ma-appeal pa ko. No?
2: Kag pwede man ma-appeal. Mga legal remedies
1: man. Mga arang ina legal remedies. Si Ma'am Marlene Sanugal isa lang na sa madamo pang nahag kalahalin da, no? Galing kay siguro basic balo man ni magbato man ni pobre. Ay.
2: Ikagagaway man sila.
1: Ha?
2: Galing mo na iti appealable, ma-appeal, ma-appeal.
1: Tiwa ita kabalo kay Basi. Kabalo kasi ito, ni Riprando Diaz, tanda mo rin nga bugad doon. Kabalo ka naman kay ito, ni Riprando Diaz. Kagwala niya ng isol. Ma-isog niya nga bugad doon. Kita lang unta, kung sino magbandidalag, una mo maning nami, kung may korte, ang korte nga walang katulog, bla? Yung korte nga gapiyo nga mata, nga may gapili kung sino ang iyas ni Hukman. Kung ang mukla, tapiya kamatan, likado. So that's why nakita ni Mandaring, may ara man niyang bugat, ang argumento kagreklamo ni Ma'am Marlene Sanugal. Kita na hunta kundi ni Dangtan. Basta ang ambal civil service, reinstate, appealable pa siling ni attorney Ray Frando Diaz.
2: Yes.
1: On the other hand, mga ka-K5 sa iban, pangaragabagan kag mainit ka mga balita, ang kontrobersyal nga secretary sang DILG kag ang vice mayor sa Reyna Mercedes ng mga bata jutay kundi nag-controversial to si attorney vice mayor Respicio because may sigit tanay kag sing alanay nga natabo sa sesyon.
2: Okay.
1: Doon sa nakita ni Secretary John Vic Remulla sing ado nakasyabo ni ang vice mayor ka Reyna Mercedes pagkabati ni attorney Respicio ay blabag nagundagon kadto sa drug test center. Nagpa-drug test with resibo dalahan balati nag negative ko. Hindi ako addict, no? Ha? So uli sabat ni Remulla siya. Singa, hindi ka talaga addict, natural na may sayad ka. Ha? So uli siling naman ni Respicio singa dapat guro balikan mo ko 28,000 na pa-drug test ko. Ginpa-gikas ni Remulla. Ipalalas ni secretary ng. Ngati okay na refund ko. Saan ko pa kumuha ng doon? Pan sa amon, Kipa Merik. Malam-lam kami. Kaya mag-test mo kami ng doon?
2: Secretary Remulla, why ko di Gcash kami ni Kipa Merik? Diyan, why kami ng Gcash? Pero may hatag kami ng number, iyas ang guard. Madal ila kami, ripan na kami sa amon lawag. Di ay nga, wala ka po sila na balita. Iripan lang kami.
1: Nanuga kalinabo sila man.
2: Gcash na kami, sir. Mga 80 mil ni Subong.
1: Grabe, no? Siling always kay very good reporter, number one kay Five.
2: Kita mo.
1: Ibut siya nung monitor sila kapin pa si Humberto Gakit na ganito sa Facebook.
2: Oh, are.
1: Ang tanan, ha? Oh, are. Isa pa na.
6: Ang gabang.
1: Dadanad mga kakipaib, kagapong ginistoryahan tang party sa kaso, sa impeachment, na iba na gasiling na pwede kanya nga mag-resign ang vice presidente. Mm. May gabad gahambal, sige natin wasita puso niya na or hindi na siya maglagan, kaya ginapapuli naman siya kanina na yato sa Dabaw.
2: Nakabulay siya na.
1: Ha?
2: Nakabulay siya.
1: Kamagadapos, ang uto din lang kung napalagan nun.
2: Nakabulay siya.
1: Di galing kay Kabalo Karaman, winability ng Nestory Handry.
2: It's a...
1: Ang natabo subong, ang latest, si Mark Villar officially nagsailo na?
2: Ging klaro yan ang obvious.
1: Ha?
2: Ging klaro yan ang obvious.
1: Wala, actually gusto yung kaya po magbalik sa public works in highways.
2: Dugay na na.
1: Balik siya sa DPWH.
2: Siya naman ang chairman sa public works at the same time ara na siya sa powerful nga komitiba sa aton nga Senado.
1: Grabe. Yun, so si Lorin Ligarda, Senator Lorin Ligarda, ato pa sa abroad.
2: Dira ng halambalan.
1: Yan pamangkot siya na din siya masunod. Mabalik sa majority. Kay hinali, bumalik siya sa minority. Pito naman sila to.
2: May pipe.
1: Diba tabo, galing. Anda ko nga question naman eh. What if may 14? What if may 7? What will happen?
2: Kung may 14 kag may 7, kinanglan i-determine kung ano gid ang correct na 2/3.
1: Sa
2: kay may point-point na mo. Dira na mamba, mampang ang point.
1: Tabo nang tanawon ta.
2: Oh, kung magambala na 14.5.
1: Daw ano pa malang ni? No? Daw pataw nga nagalutaw sa Sabaw. Kay way pa ta kabalo kung ano ang desisyon ni Senator Lorin Ligarda. Pero klaro lang, may pressure on her part. Because sa bata niya subong may waran to kagamay man to sa pensa.
2: Oo, kagang bata nila.
1: Kagambala sa ganin nga, huwag kayo mag-alala, maliit lang ito.
2: Oo. Delikado niya. Kaya pwede mo na yung makafile.
1: Tika. Kita na muna, tun ko na nung dangtan sa liya. Muna yung pila ka mga bagay nga balantayan sa ato naman nga pagpangalaga. Pasipla, Talaytan, Aerial Butte. Oh, eyes on the board. Tanawa nyo anong itsura sang Bacolod City Government Center kung gabi. Nga wala pa mahuman. Huwag pa rin mahuman kang ipamerika. Siguro mga 70% ko mahuman pag iniguro kampiyon. Pag inabi-abibili yung kabitan.
2: Patikim.
1: Wow. Katahong gali isang sa... Amo na lang fountain area kang ipamerika. Amo na
2: fountain daw.
1: Ang fountain area, wala na nila. Sili nga dalom kang ipamerika. Tapa na siya ya. Tapos may mga buho na da nga may mga nusol pa na huwag tanag guro kay Paverick kaya nagkapuswak ang tubig.
2: May isa ka lens ang suga
1: nga huwag nagsiga. Piyak guro. Huwag pa mang guro mo. Bos, testing pa malang ni. Actually, hindi pa niya 100% nga human. Gimbuksan lang ni. Katahong gali, no? Ibantayan lang guro, hindi mo lapakan ang kay Paverick.
2: Buta nga na nila guro baral.
1: Ha? Titanwaw?
2: Tapos mag-League of Champions na dito man tao.
1: Aratong na siya puti na.
2: Ako na o.
1: Sa ulo, sa NGC daw. Katahumi sa League of Champions, naging nga daan.
2: Oo, kanal.
1: Eh, sila ni Mayor Greg, mamaskara kami nga, may tabon pa rin nga sin. Kung naging kakas.
2: Oo.
1: Bantayan nyo karon ang bugos nga sugilanon, ipabati namon sa inyo para matagangin ka mo. Kaya nga, ang amo na bini kay Paverick, report lang kami mo. Kumagambal na bin publiko. Kasi nga ba, magkakapaki sa mga opisyalis na syudad, ginaprastar na muna. Ang plastar mo ni isang nagpangusisa kami, wala galing sa ginkawat ng syudad. Kung number one ang syudad, hindi ila yung kwarta ni Iyak at Chisa. O ila yung kwarta, Iyak at Chisa niyang kwarta.
6: Correct.
1: Ang kontraktor, hindi man iya sa syudad.
6: Correct.
1: Sabay, long nagpabiding iya mga katiyasa. Kung nag-additional sila budget, hindi man ang syudad propose. Iya man na sang Chisa. Tiyang guayas ni, ang Chisa, ginimo yagid pisa ang plasa.
2: Wala.
1: Kung natahom ah.
2: Gihimo yung pizza.
1: Oo.
2: Ang plaza.
1: Okay, ang guwa, yan sinakipay brick, square o triangle gusto mo? O sa ano, ng triangle? Gusto mo square, square, apat ka flavor? Ano gusto mo? Smoked bacon?
2: Chisa sa
1: New
2: plaza.
1: New York bacon?
2: May slogan, Subong?
1: Ano, Subong?
2: Chisa sa plaza, balda!
1: In fairness, ang suga, guwapa. Pero kung naga daw, hindi gid ma... Hindi tagid ma-presya,
2: ang gagawa pa niya. Ang beauty sa plaza, tabi pang night owl.
1: Ha?
2: Night owl.
1: Kay man, ginilog nila guro ka kanagabi, damo mo ni Kuristada.
2: Ang igpat-igpat lang. Kaya nga, damo ni ako, yung igpat-igpat.
1: Pero dapat tani, ang aesthetics ang plaza ta, may pangtira kung aga. Kay hindi mo lang tanan niya, gabi galagaw mo.
2: Correct, no? Correct.
1: But in fairness, gusto natin nga, hindi kami abing dugwa naman, kipa, berik, no bitter gin kami. Kampiyon gini ang plaza kung
2: gabi. Kampiyon, okay gina.
1: Pero bawiun talang ang aesthetic niya kung aga. Kinuwaay sa beauty. Ha? Mapos lang kami commercial break. Mga pinaka kami DTX Coffee Mix. Pagbalik na kang Kipay Merik. Aton sa Niplastar. Ano ang naging sugilanon sa Tiesa kag subong man sang syudad?
2: Namin na pamatian.
1: Importante na.
2: Namin na pamatian.
1: At the same time, Kung si Carla naka-standby na, unahon ta siya karon, shooting incident, kami patay. Mm. Why nilabot sa maskara kay Paberica? Aring niya sa panukoy, layo na niya kayo. No. Sige, mga pita, shooting kag pagwapa sa maskara, kag maskara update sa atong pagbalik. Ang oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:54.
7: Standby. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go for Forward together, Globe. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makakas, magabuti ka.
9: Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton silula, Dr. Ramil?
10: Mm. D3 Bio, ti pirmi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, ito, wala kaagiinit, sir boy.
9: Pinaka-kampiyon klase.
10: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
9: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halong ang haloblock sini. Oh. Lipids. Oh.
10: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation.
9: Mm-hmm.
10: By promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol?
9: Mm-hmm.
10: Ang cytosol, sir boy, amo ni siyang part sa imo cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sang gitawag glutathione.
9: Uy, ara na.
10: Mm-hmm. Ara na glutathione
9: na.
10: Nga ang may glutathione sa kada cellula.
9: Mm-hmm.
10: Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals.
9: Mm-hmm.
10: Gapang damage siya.
9: Mm-hmm.
10: Grabe ang ginono. Di may ga-damage.
9: Mm.
10: Ang ato cellula,
9: may ga-repair man.
10: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, sir boy.
9: Mm-hmm.
10: Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment. Uy, so, sano kaya man D3 Bio ya?
9: Oh,
10: so, inom-inom ka lang D3, kulang na.
9: Kulang na.
10: Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3.
9: Ano pagit mabulig sa D3 Bio? D3 Bio is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang yung cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell. Kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins na pasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa si imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell.
7: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
9: Mabakas, magabuti ka.
7: D3 Bio.
10: Kung wala kagainom D3 Bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga, kung wala D3 Bio, wala sang may muprotekta sa imo cellula against virus and bacteria. Te, kung wala si D3 Bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka cellula ang maguba bangod sa gitawag kagaw. Bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil na sa